ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam, ndokkeel leen balu leen xaq, bal leen xaq. Ci weeru tedd bu mag wi ñu génn muy sahru Ramadan al mubarak, ñu dugg ci weeru sawaal. Weeru sawaal di weeru yërmande, waaye di weeru aj. Weeru yërmande la, weeru aj la. Sun borom rabbi sattu wa jalla jullit ni daf leen a may pose ci waxtu wu nekk, ci jamono bu nekk, ñu ubbi leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit perte ci senn saa. Jullit léppam nekk barke, léppam nekk yërmande, waaye léppam nekk texe. Loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njariñal koor, waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi mayu ñu ñu am fi ak yéen ab jataay. Ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi, ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan. ñu tànn benn mawduux bëgg ko waxtaane, muy mawduux boo xam ni laal na tuuti tasawuf, ndax dafa jëm ci mbirum xol. Doomu aadama sun borom tabaraka wa taala daf koo defal ñetti xol. Ñetti xol yi ko sun borom defal moom rabbi si tuwa jàlla. Benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla, moo ci am njariñ, moo ci jariñ borom ëllëg, mooy tax a jàmbee texe ëllëg, muy moom xol boobu bii. Ñetti xol yooyu, xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya, wala bu la neexee nga ni xalbul kaafir, xol bu gumba. Xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeel yi, texeel yi goo xam ni texe duutu ca topp mukk mukk mukk. Laa qadarallahu wala saman. Ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko. Benn xol bi moom la ñu tuddee, li ñu tuddee xalbul xaafil, bu la neexee nga ni xalbul marat. Ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee alxalbu salim, bu la neexee nga ni alxalbul mu'min. Ñetti xol yooyu, xol bu ci nekk sun borom wax naa moom junjine ko ci alquran, wax li ciy jariñ nit ci ak li ko ciy lor, lay tax mu mucc, lay tax mu texe texe gu dappetoo. Xol bi nga xam ne moom lañ jëkka tudd muy alxalbul himaaya, wala boog nga ne alxalbul kaafir. Sun borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nur. Borom rabbi su jàlla daf ni aw ka sulumaatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sulumaatun baadaa fawqa baxdin iza axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yakalillahu lahu nurun fama lahu min nurin aw kama qaala allahu tabaraka wa taala. Sun borom daf ni rabbi sattu wa jàlla maa ngi leen di misaal xol bi ñuy tuddee alxalbul himaaya, wala alxalbul kaafir. Sun borom ni
xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lëndami ndettal géej ko sulumaatin fi lbaxri lujjiin mu ne bi mu nuuree ci biir géej lëndamu géej gi muur ko naka noonu lëndamu géej googu am weneen niir wu ñëw muur ko niir woowu am weneen niir wu ñëw muur ko mu nekk ca suuf ron ndettal ñuul ñuul yu kukkuya borom ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom nii tàllal ko bëgg koo xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ni suñu borom tabaraka taala daf koo muur du nangu dëgg xol boo xam ni suñu borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla ak yonentam alayhi salatu wasalaam lépp loo xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy xolam daf koy bañ boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo du ko bëgg a dégg day daal di bëgg a sori foofa day daal di bëgg a daw waxtu woo xamee ni xol bi yegg na foofu suñu borom junj na ko xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatun wa lahum hasabun azim la qadarullahu wala saman bu yeggee foofu suñu borom rabbi sutu jàlla day kas ci xol bi xol bi dootu bëgg dëgg dootu nang dëgg xol bi day lëndam tëx mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon ku bañ dëgg lay doon ku añaane lay doon nga xam ne dana añaane ba añaane jëmmam ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ne lim wan gannaaw dëgg la ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texee te du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono booba xol bu tëx xol bu lëndëm xol bu texee ni boobu mooy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol boobu la sëñ Touba junj ni man sëñ Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ñu ni aha kay gis naa buntu texe ba sax ñu kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem mu ne xanaa dugg sa war wuñ wax lasaa la qadarallahu wala samin moo tax moom sëñ Touba mu ne himayatul xalbi daaun la dawaa lahu ila duxuli lasaa mahwa lasi salama mu ni man sëñ Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem gisuma ak muccam ba yàgg mu ne ah kay gis naa mbiram ñu ne ko lan mooy mbiram mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba waaye saafaraam du dara lu ëllëg yowmal xiyaam mu dem sawarañ wax lasaa xam ngeen ni sawarañ wax lasaa sawar wi gën a tàng ci sawara yi la bokk nee ñu aw xur la ci biir safara wala ab teen la ci biir safara kon xol boobu nga xam ni mooy xolub yéefar bu ñu nee xalbul kaafir jublu wuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla waaye baatu kafara day firi bañ dëgg ndax xam ngeen ni kéefar dafa bañ dëgg baatu kafara day firi muur na dëgg gi làq na dëgg gi nanguwul dëgg gi doonte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg waaye nag bañ na ko rek moo tax nag ñu ni alxalbul kaafir wala boog alxalbul imaaya xol bu gumba xol boo xam ne nii dafa kamañoo sëñ Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro loolu xanaa dem safara wuñ wax lasaa la qadarallahu wala saman doomu aadama yi noonu la leen yàlla binde ñu wuute ci ñetti xol yooyu kenn ku nekk ak xol bi nga amee moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax wax ji mu wax lépp di dëgg mu teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg waaye wax jooju nga lànk ko delloo wax ji radd ko biñ la laajee waaw lu tax nga radd waxi diw ji te waxam jëpp dëgg la nga ni waaye nangam bi maanaa am na ñoo xam ni dëgg
ñi ngi koy déglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dëkk barab sangam wala ku melawo melakaanu sangam ñom dal dëgg da am bor buñ koy xolé japp nañ ni dëgg fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy dañu yam ku dëkkul dëkk sangam say wax ak waxi balla puy dañu yam ku fété wut barab sangam wala bokko ci tariixa sangam say wax ak waxi balla puy dañu yam ñoñu la suñu borom di jundi ci ay bi muni seen xol yu ñuul yu kukku yoyu nga xamni dafa lendeum bu duñu nangu deug mi ngi melni wa jo xani dafa daanu ci bir geej aw douse ñew war ci kawam wenen douse geej ñewat war ci kawam aw nir nak soga ñew tege ci kaw wenen nir ñew tege ci kaw mu nekk ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xani bu yëkëti won loxam diko xol daanaka du gis loxo bi ndax am lendamaay wolof njaay ni bëdd du gis luko jégué waaji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambé daj ko bo xolé gis ko muy wax ay réalité yo xamni ñu ngi koy tanka ci alcorane ak sunna waye waajoju ay waxam da nga cey sét la la cey intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni ah kay naam waye bu waxé leneen nga ni dédé bu ñi a waaw lutax nga ni ndax señ diou sang wax ko wala wa dëkk sang wax ñuko wala wa riiw sang wax ñuko sun borom ni tufu tufu buñu ran do dem ci al khalbul khafil xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dootu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu baax xamé lu bon ngelaw lu jëg yu balé wako moy al khalbul khafil bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé touti rek mu daldi leer buñ ko raxé touti mu daldi set buñ ko foté touti mu daldi gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa melni yéré dañ ko war di foté jamono bu nek bok na ci saabu bi foot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tuddu yalla bari loy jang alquran bari loy fatlikou de yoyep la bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim tak waye nak agul ci gumba serigne musaka radiyallahu ta'ala du neena won borom xol bu gumba raw borom geej yu fetugul borom xol bu gumba day melni borom beug yu fetugul day melni yegg bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yegg xam ngeen ko de ab yegg bu fekke ni amul benn turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolu non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tak mu laaj ko foot ñu diko tudde al khalbul khafil al qur'an jinjina ko mom tamit batay kala bal rama ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañu nga suratu mutahifin sun borom neena amna ci gañu ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw ni ci deug yi dañuy daw ni wax deug ta yalla tax dañ leen di sori duñ leen nango deglu mu ni dañuy dem ba seen xol dand mu ni xam nga luko dandal mu na mu ni seen pagu tefi loxo liñ fagu ci seen loxo moy bakkar bi ni jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ñu ñëf bokku na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni limu wax deug la de nete waye bokku na ci li ci limal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlikou yalla ak fatlikou de bokku na ci li ci limal xol moy jëw rambaaj fen wax loolu leerut bokk na ci li ci limal xol lek lu lewul bokk na ci li ci limal xol top di waxtaan waxtaan wu la neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi saggan lo mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci lu ko jërul ndax bul fatani le ma wuta sawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta qata'aka imam shafi waxon nako rahimahullah waxtu fa melni jasi
boko yore faawu nga gor ci dara wala jass ji wagnou ko mom dagata la non la waxtu mel motax yonent bi ali sallatu wasallam neena man la yastib du'a min qalbi qafili lay sallallahu alayhi wasallam neena man xolub waju sagan xolub waju xamni dafa melni aw xop ngalaw lu jog yobale ko yonent sallallahu alayhi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla du ko nangu xolub waju xamni 24 heures sur 24 mi ngi seug ci connexion rek mi ngi seug ci internetam rek internetam rek 24 heures sur 24 yep lumi setan dara luy dolu dinem neeku ci dara luy dolli jomam neeku ci dara luy doni ngorom neeku ci dol dara luy dolli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak neen neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni réju bari day ray xol ngay rétan fo tollu di sétan yo xamni ni dafa sax xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xolup wa jo xamni day sétan yu saggan yoyu yu natto diko yoyu ba xolam dé bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'ib mom la yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmisi wa ahmad rawahu tirmisi wa ahmad sun borom ni tabbi situ jalla borom xol yu tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañoo yore melaw ngelaw dañoo yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu waajo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen alakhirah dedet dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mulay wax mom mi la koy wax du ci jarignu yow mim koy wax do ci jarignu borom karama rek moy jarignu karama borom karama rek mën na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joya ka mayesa alal waye fa la yam dula jarign dara dara dara ci sa diine dula jarign dara ci sa jom dula jarign dara ci sa ngor au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba danaka da ngay yegg ci ni kon jeeratul may jaamu yalla ndax xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko eddi yal ben bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct soxna maymunatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag ña daan nekk li nam daan waré neena mom bokut ak seigne touba mi mu deg sama classe gi diko waxtane jamono ji soxna maymuna lol la waxon neena seigne touba mag ñu daan nekk li seigne modou mustapha mbake ñom diñu ko netti cheikh mamadou leng djub addagani diñu ko netti li nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nopi buñ fa joggé danaka dañuy beut sakedi dañuy beut nir yi defé nañ ni ku faatu ci guddigi sax do dem aljana japp nañ lolu ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañum yalla ak ciobarem luko sob de faalun nima yurid waxtan wu mu leen di waxtana taxon na buñ fu massaana joge buñ teddé duñ ñelaw soxna may ni ah waxtan kati jamono jiire ni ñi waxtane seigne touba ah wote nak nga xamné day man non la ko seigne modou mustapha mbake daan waxtane non la ko cheikh lamine diouf adagi ni ñom daan waxtane borom xol yoyu nga xamni seeni xol dafa wayef ba lu jog yobale leen ngelaw lu jog rek yobale leen riir mu jog rek ñu and ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen leen ñu accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamoon ba yag nga gis ñu accam neke chamoon dara neeku fa nga xamni musaf sabira bayna salika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu jëmo penku jëmo soow yaang ci digënte bi kañ ngay yegg kañ ngay yegg cheikh ahmed bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigali yalla di bayyi ay terem neena bu mujj sun borom defal ko khalbu naqawa khalbu naqawa muni bima sun borom defale khalbu naqawa ma dal di am liñu tudde faydur rahman rahna cha mimi neena al khalbu minni
فسال يوم قد سلم من كل رين وبرحمن قد علم او وبرحمن قد علم من من سن توبا بس نيكي تاي سما خول يالا رخصل نماكو سما خول يالا ستال نكو تي ليپ لو ني تودي رينو muni yalla mi nga xamni moy borom yermande di aja xam ji momako xamal al khalb sallim sun borom jingi nako sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yawma la yanfa'u malun wala banuna ila man atala bi khalbin sallim ibrahima yawma lay xamal man yalla ni yawmal khiyam alal jibari njabot gu bari amul solo fi man li am solo fi man moy nga dik yowmal qiyam indale al qalb salim indale al qalb al mu'min seigne touba ni yalla defal na ma al qalb salim deñal ci man lepp luñu tudde raynu xam ngeen raynu tawat la di nek ci yaramu doom adam dana rogalat ba ak ci weyi loxom walema ci ulama wa tasawuf sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na ki ko gëna gawa am moy ku dul julli dañ koy faral di wax raynu bobu bu dé rogalat ba ñew ci sa ciati barami wé ki nga xamni ni amé na raynu yow mi nga xamni da nga amé léru xol bo bokké mom aw ñam bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xamni dafa tibbon boko xexé boko lekké mu res ci sa bir yaram jamono bobu lé li feek lolou resout ba jeex da ngay nemiku ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemiku ci sa bop beug ñelaw da ngay nemiku ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bokk ku am reynu mu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu in baram ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ñuko am ni ñoko wut ñoko fagu seen bop dara yebbu leen kul al qalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonantam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhirih do maaro mi waxtu amé al khalbu salim lu yeungu rek fatali ko yalla lu yeungu rek fatali ko yalla do adam bu xese egg ci al khalbu salim lepp lu rombati rek da koy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wursugale al khalbul mu'min deug deug deug muna ñi fo leen fek amna ay signe yu koy wone amna ay mandarga yu koy wone ayu ki yalla yoni mandarga yam la muni ki ami al qalbul mu'min foko fek idha dhikra allah wajilat qulubuhum bo de waxtane yalla du tok du taxaw bo de waxtane yalla xelam day reer bo de waxtane yalla dutu meuna lek dutu meuna nan bo de waxtane yalla xelam ñepp ci boromam rek lay aju allazina idha dhikra allah wajilat qulubuhum seen xol di teftefi muni rawati nak wa izatu lil alim ayatuhu sadu imanan muni rawati nak bu fekkene li nga len di wax ci yalla da nga len jox ay proof da nga len jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi lako yalla wax ba fi lako yaron tu wax ba fi lako nitu yalla sangam wax wa izatu lil alim ayatuhu muni sadu imanan muni sa bo inde proof nak sen ngam day gëna dolli ko sen yaakar day gëna deugal muni way fo len fekk wa ala rabbi yatawakkalun fo len fekk dal yalla ay seen wiru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy seen wiru way fo leen fekk rek ñoñu moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal serigne bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal serigne bi wala ministre bi wala député bi wala dedet ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé nopp nañ ca baye boñu bañ leena jox dara way yalla leen gënal luñ mëna am yalla leen gënal luñ mëna am nga xane duñ wax mukk ngir intérêt xamna ni niko gaay faral di defé dañu ma bal
amna gaño xamni ci tariixa yépp nak ci tariixa yépp nak bul bayyi ben tariixa ba ci ñi nga xali sax nekku ñu ci ben tariixa kenn ku ne ci ñom dañuy fexé xam point faibleu waram alal yi nga xamni yaakar nañ ni julli wor buñu joxé addiya waye ñu wala ñu mayé auto nit ñi ciutané ko japp nañ ni loolu doyna sekk doyna leen sekk ëlëk yowmal xiyam am ci wax ka di ño xamni point de faible yoy lañuy sét buñu togué mom lañuy wax nit ñi seen point de faible yoy mom lañuy sét bu ko defé point bobu lañuy laal gaay dal di yek lañ yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alquran ak ñom melu ñu non ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop boy leen doon jox milliard par bis bu deug joté ñu samañ la bo ta waxon r plus 4 jox leen bu deug joté ñu samañ la wa ala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ku yalla bind yalla rek lañuy waxal ku ca gis sa bop nak alhamdulillah rabbil alamin lolo taxone waye nak ku ca gis leneen nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la nga xamni seen adina yep seen dundu yep ben mawdu rek defon na bayan ci ben juma ma nopi ma laal ay point yu sensible ci ay kilifa yo xamni yañi lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay yu bari merci bay futté ko toj am ko ñoo ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diiné mané ali mo doon wax kon du diiné lo xamni bima koy wax jang na alcorane fuko yalla wax jang na hadith bi ko yonent bi wax jang na bayit bi ko señ touba wax lolu bu dul diiné kon luy diiné waay dama yalla bal iliman yi ak bayan kat yi nek ci jakkay nekki wuñ fa dara lu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy sarxé lolou boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adama yi demuñu dikkuñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokk nga wax ak ñoñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikkité yeen ñi yeena doxul té ni ngeen wara doxé té li mo leen baare lolu seen jariñ la dañ ca wara contane dañ ca wara bëkk dañu wara féliciter sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mëno fexé ba yobul leen ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewel mëno fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jaamuri ñu delu ci seen borom do leen libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok di camoufler rek legi nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqd lolu ah ñu terrorisé ko nak waaw dal di koy taxé lu nek taxé ko lu nek dal nañ ko taxé lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim yatawakkalun ah min yonnati bi sallallahu alayhi wasallam munu digal ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adhafu al-iman kep kenn ci yeen ku gis mbir mu jagali muna muy nako jema jagal ak loxom way ah bo amul katan nga muni kon wax ko ci salam min ba ñako meuna jagal ñu jagal gaay nak mom dañ nan bo gisé lu jagadi tejeul sa gemmiñ kon kañ la mbiri di jag ginaaw ñi jagal mom seen bëd yegul fepp ñi jagal ñi meuna jagal yalla may leen kat ñu meuna jagal seen bëd yegul fepp yow nak sa bëd ñu dajji ci lo xamni lu jagadi la nga ni lu jagade nga fe ñu la bëgg fa waxet te jël sa gemmi kon kañ la dara di jakk kañ la dara di jakk sun borom neena gaay ñi may wax allasina yuqimuna as-salata wa mimma rasakhnahum yunfiqun neena yoyu gaay duñ yam ci
lañuy wax ñu wutal ko ay dalil du ñam ci ragal seen borom waye nak waxtu julli fu mu joté ñu jox yalla lam ci mom ca lañu yam dedet way ma rasana am yufikhon lañ am ci wërseuk mu neew mu bari ñu dello ko ci yalla ko yonentam sun borom ni ulaika humul mu'minuna haqqan lahum haqqan law ulaika mu'minuna ñooñu ñoy way gem ñi deug deug deug deug deug deug deug ñu neaw mun haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun batay ma nga suratul anfal sun borom neena ñooñu moy ñi nga xamni ñoom boy wut ñu gem yalla deug deug moy ñooñu waye neena boy set borom dara ju yëkëti ko ëlëk yowmal khiyam moy gañu ñu neena boy set ño xamni man yalla dana leen ma yalla maghfira le jigeel leen dootuma leen top dara moy yoyé gaay gaay yi nga xamni luñ wax yalla tax duñ ci fay bor duñ ci leblé waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran ba wax ak ki gëm wax ak ki gëmut wax ak ki jup wax ak ki dëng mom alquran da wax ak ki gëm wax ak ki gëmut wax ak ki dëng wax ak ki jup légui nak bo dé wax lolu yow te juba di day gis bopam ni mako sax di wax dé yani mako tax di wax dé lolu lepp lu ko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax nga set li nga xamni mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax don te xam nga ni li ngay wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ danañu ko deglu ni rek def ay réaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay réaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du leen jariñ dara ci seen diiné du leen yok dara ci seen alal du leen au contraire daf leen di wañi waye du leen dolli dara ci jom la leen di gëna yaafus lo ci jaamu yalla yarantibi sallallahu alaihi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasmu wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar sallallahu alaihi wasallam yarantibi sallallahu alaihi wasallam neena won mbolam xed yi fi jaar xed wu nek yarantibi bu ne bu fi yalla massa yoni bu ne amna ci ay xed aw xetam ño xamni mina mune ay xerem do nga lañuy jaam ay xerem rek muna mune xam nga sama xet man yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lan moy seen xiram muna mune moy khalis yaronte bi ko wax le sallallahu alaihi wasallam neena xetam wi alal moy seen xiram alal rek lañ gëm alal rek du ñepp nak yaronte sallallahu alaihi wasallam moko wax neena sama xet bi muna mune alal rek wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar alal rek sama xet yi ñom alal dong lañuy jaam alal rek bo len joxe alal ñu tag la bo len joxul ñu xass la bo len waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na le lu ne alal jaral na le lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila ashal amal nitu yalla bi def ni as gor muna muni li feek mi ngi gudd mebet du dañ mukk di jëf ju ñaaw li feek sey mebet ngi gudd rek do dañ mukk di jëf aw jomalam li feek sey mebet ngi gudd di mebet di dem rek r plus 4 bu nopi nga ni benen r plus 4 bu nopi nga ni benen immeuble bu bes nga ni benen way wu daanu nga ni wenen ma atal al abd al amal ila as'al abal ab jam li fi ak mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf lu ko yalla jeppé ndax gudd mebet koy waral motax seigne touba radi Allahu anhu neena ku bëgg noppulu defal ni man defal ni niti tasawu fi ñu ne ko waaw yow no def yaag ni ci tasawu fi mu ne xana musawiyan dinara ay ni bil madar man seigne touba deureum ci man alal ci man mana mu ne mok doñ ni suuf bi may joggi la yamale lol nak ko seigne touba war nga ko gem ndax ahmadu amul woni pos mom bokku tak sama classe gi nga xani mu ñew def ci pos bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbubu amul woni pos mom neena musawiyan dinara ay ni bil madar neena man doñ ni suuf yi may joggi
manam ne ak or bi commerçant yi gëna fonk di testé ci diko wuti fo nek ñoyam ci man no saw yeen dinar ay ni mil madar blema wu tassu fit non lañu mel alal jërul leen guddé all jërul leen fanan all jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musu leen ko jarl te kat am nañ ngor bu tol ni leen dox ñu joxal lako yalla way ñi ñoo mandu ñi ñoo mandu lo leen jox ñu joxal lako yalla lo leen jox rek ñu joxal lako yalla ah gaay da nga yorop dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal lako yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal lako yalla xam nga koñ koy joxe hmm soxna fatima mu jong mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal lako khadija mi ci koñ bi kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jëk moy al khalb al imaya ñaarel xalbi moy al khalb al khashim bu la neex nga ni xol bu jëk bu moy al khalb al kafir ñaarel xalbi moy al khalb al marad bu ñu rando ci xol bobu ñu ñew ci xolum ñettel bi te moy al khalb al mu'min bu la neex nga ni al khalb salim momit alquran daf ko junji sun borom tabaaraku ta'ala misal ko xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taqi yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam bobu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di refleter ci benen bi ci dess mu ci meuna orienter ñiko top te gem borom junji ko ci alquranul karim rabbi situ wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana borom neena allahun nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sijajatin sijaja ka annaha kawkabun durriyun yughad min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala gharbiyya ila akhirihi nga ci suratul nur borom daf ni man yalla may leeru xolu bepp jam buma gem nga xamni ni leer bi nga xamni mo xotti leeru asman xotti leeru suuf mu xam la ni leer gogu de fa melni yow mo xamni da nga jël ab taal ko ci benn mees fomp weer bi nga xam ni mooy tiim takk-takk li noonu muy defee yànj leer nañi suñ borom misaale ko alxalbul mu'min xam ni mooy xol bi nga xam ni dafa leer leeraay boo xam ni waxtu waxani bu sëppoo mbir la ko ci yàlla di xamal nopp bu ko dégg daanaka bënn yuur gu ko dégg toj nit yàlla yi nag bi ñu jaare ci bunt boobu ci lañu yett yoon wi ñuy jaarale nit yàlla yi wala boog jaami yàlla yi ngir ñu texe ëllëg ci xol boobu le ndax lu tax xol boobu yahdillahu li nurihi yàlla ko orienté yahdillahu li nurihi man yasa ji ci aaya bi yalla moy set kuko sop mu orienter ko ci jamam moy tan kuko sop mu orienter ko ci jamam bam meuna orienter ñeneen

yimu jadde yoon te comme day fréquenté sëriñ bi xelam xalaat ni waaw man jomolom wi ma def suma démé tok ci kanam sëriñ bi dana ko xam ndax man bis bu ne ma ñew sëriñ bi di waxtaan ak man wax ma limay xalaat sam xel kon xamna ni limay xalaat xam nako mu toge ci kanam sëriñ bi nak xelam ni yarra ci moy ga muy xalaat nan yalla bu ko sëriñ bi yeg rek li yalla bu ko yalla xamal sëriñ bi rek muy xalaat di wax lolu bu yag sëriñ bi ni ko tufu yow gannaaw tuub nga ko fatte ko nak def nga ko ba nopi tuub ko fatte ko te bu ko defati Allah nuru samawati wal ardi masalu nurihi kamiskatin fi misbah wal misbah lutakh fi sujajatin sujaja ka annaha kawkaba durriyun ka annaha kawkabun durriyun mu melni bidiw bobu nga xamne dafa fekk ci lendum ak wax set leer nañi yañi ba pousse sax bu wadde nga far ko non la xolum jam bobu di mel xol bobu gañi ko yore mom la señ tax ni bu yalla dogale nga ñew jamono te dajew ak borom xol yu leer yoyu nga xamni ño meuna orienter nit yobbu ko ci yalla neena bo dajewut ak mom bul fa nek di son di len top de muñu dikuñu duñ la yobbu duñu dem do dem nga xamni ñom poussuñu passuñu muni nga ne ko kan numay def muni da ngay dem nga yeur téré gañi nga xamni ño doon pouss di pass nga yeur ko te jëfé ko te maam in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasqiyaru salaf lol la señ tiba wax señ tiba ne bo ñewé ci jamono fekk fi señ bo xani poussul passul muna muni demal ca le señ sa nga xani ño daan pouss ak pass lañ bindoon nga yeur ko boko yeure bu nopi nga fas ko yene appliquer jaar ci yoon te maandu in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasqiyaru salaf bo ñewé jamono fekk ko fi señ bo xani day pouss ak pass muna muni yow pouss ko fe da jema pass yow noy da muni demal ci lañ bindon ñom nga yer ko parce que yene jëfé té moytu nak mandu wallahi serigne soso ba légui bo gisé yalla bayyi fi adina bi muy wey donte ben ñaar ñett lañuy doon yalla ñom la leen di rusé ba légui sun borom ga ñooñu lay rusé comme misli cheikh muntaka misli cheikh muntaka al khalb salim bobu ñuy wax borom xol bu set bo xamni ni shaytané mi gënal mi yalla wax ni moy nonu doom adama sax bu fekkonté ni mënan nako intervenir ci kanamu yalla bo gisé nit ci yalla yi di wax naan amna ci jami yalla yi ño xamni yowmal khiyam buñ ni man yalla balal shaytané mu bal balal iblis mu bal ko lu ko waral moy seen xol yu sel yoyu nga xamni yene wuñ sank lañ mu lolu sax waxuma doom adama ñepp jamm lañ leen yene nga xani ñom duñu gis dara luddul jamalullahi jakarlo gi ñi jakarlo jamalullahi nga xani ñu jakarlo jalalullahi waye jamalullahi lañu jakarlo jakarlo gu muy jakarlo mom daayiman motax ñom duñu mas xam mukk luddul lu nit mëna mel bo leen indé ñom danañ jema interpréter ba gis lu rafet ci ñom rek wala lu baax ngir yalla jéggel leen ngir yalla yërem leen sun borom neena ga ñoo nga xamni yalla dogal na ci ñom seen xol set te leer ñu gëm yalla bëgg ko top ko ñu top deug te duñ ko may mukk ñoñu rew mu ñu ne ñafa nek luñu bon dana leen musse jambo be sun borom neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa ma kana rabbuka liyuhlika alqurra bi sulmi ahliha muslihuna suratu hud sun borom neena duma alak men rew duma alak ben dekk ñina muni ak lu wa dekk ba bon luñ ma togn buñ gaddo bon bok bon yanu bon and ak bon tungom bon lutax mukkuma alak wa dekk ba ndegam amna fa ay quelques personnes yo xamne ay muslihuna lañ al muslihuna fil ard al muslihuna fil ard na ken jitu ci serigne dara yi jangale ko ci al qur'ani ken jitu len ci al muslihuna fil ard moy lan yalla neena moy ñi nga xamni ñoy yewenal ñun wa kaw suuf ñom ñoy teggat ñun wa kaw suuf al muslihuna fil ard

mooy rénovateur yi nga xam ni ñoom ñooy fekk koo xam ni bu ñu ko bàyyee mu yàqu ñu jël ko yar ko jàngal ko tarbiyé ko tegaat ko ci yoon bàyyi ko mu dem ñoo ñooy al muslimuna fil ard. Suñ borom nañ li fiyeeg nag ab dëkk walam réew al muslimuna fil ard ña nga fa man yàlla du yàgg mukk ba ma alag waa réew mi du yàgg mukk ba ma alag waa réew mi ñooñu mooy ñi société bi gën a doyee dal al muslimuna fil ard ñooñu nga xam ne ñoo tee yàlla alag waa réew ma ñooñu la waa société bi gën a doyee dal ñooñu la waa société bi gën a doyee dal. Waaw gis naa ci yónnee nañ ma benn vidéo boo xam ni ku ñuy wax Moustapha Diop Alkoki alalimul allama mufakir fakirul kabir aw mufakirul akbar Moustapha Diop sëñ Moustapha Diop Alkoki ci vidéo bi ñu ma yónnee ma gis mu wax ni borom xam-xam yi ñeme wuñu wax seen xalaat sañu ñoo wax seen xalaat ñu lu tax muy ndax ku ko ci wax doo reer ku ko ci wax doo reer ma ne ko wax nga dëgg de jooju wax moom wallahi gisuma lu ko gën a dëgg borom xam-xam yi ñoo la gën a xam ni liy dox dara jëbu ci ñoo la gën a xam ne li fi nekk dara bëxu ci ñoo la gën a xam ni gaañu bari ci caaxaan dong lañ nekk waaye ñimi wuñ koo ngaan xew-xew bu am ñu woo leen ñu toog ñu tàntal leen jox leen ay micro ci rajo ki télévision ñuy wax ay kaya-kaya rek ay kaya-kaya rek waaye wax dëgg gi jaar ci biir sañu ñu ko ku ko ci def doo reer ku ko ci def doo reer sañu ñu ko kon adduna yàqu na. Ma dégg wax ci vidéo bi ni foo leen fekk oto bu ñu war sax amuñu ko ma ni waxoon naa ko jamono bi ma génnee romb sëñ Basirou Mbacke xel ko muy arrêté taxi ma ni adduna tas na kii waa daayira yi murid yi ñoo ko war na jëndal oto bi gën a rafet ci oto yi mu di ko war di dox yi soxlaam ndax lim yor seen njariña yor lu lu xam-xam boo xam ni mi ngi ko tànk ci xam-xamu sëñ Touba di ko jàngalewaat ngir yàlla te ñu mel ni moom nag ni fi gàñ gaa yi di leen romb léegi ana ñan la ñuy jox tiraanga jooju ñuy wax ay kayo-kayo waa ji lim lay waxee yaa ko gën a xam lim lay nettali nii ba nga may ko 4-4 wala nga may ko million wala sept yaa ko ko gën a xam nim ko xamee ba di ko waxtaane noonu nga ko xamee yow bi mu jàkkaarloo yow ni la Baye Mor Khoudia moo ni woon lëggal naawal lëggal naaw dal ca kaw tilligal wadd dal ca kaw gaynega dee ñu ànd ni samañ ca biir géej ga loolu xamoon nga ko di waaye maa ngi lay laaj léegi lu la ciy jariñ lan lëggu naaw lu mu lay jariñ lëggu ñaaw lu léegi nag xoolal ki nga xam dafa ñëw ni la tegal fii sa tànk boo tegee fii sa tànk da nga mucc àddina mucc àllaaxira defal lii boo defee lii am ngërëmal yàlla defal lii boo defee lii am ngërëmal sëñ Touba defal lii boo defee lii am ngërëmal yonente bi salaalai sallam nga ni kooku waay bu ñu tànkal waay bu ñu sonal waay yow ki nga bëgg a déglu mooy kii wax sa bànneexi xol yi waaye li lay tax a ragal yàlla déedéet amoo ci soxla liy menacé sa intérêt te sa intérêt boobuy muy menacé dafa xaraam kooku amoo ci soxla doo ci yam sax boo ko mënee massacré da nga koy massacré ñii nga xam ne ñooy al muslimuna fil ard muy borom xam-xam yooyu ñoom la société bi gën a doyee dal ñoom la société bi gën a doyee dal buñ amee seen ngént ñu wax la ko nga dem ca bàyyi sa lépp ñëw booy dem daal ñu fexe boxum aw junni wala aw ñaari junni boxum ko ñu la paas ci wala jël ci taxi foofu la ñem ak yow kat buñ amee bëj woola nga taxaw ca naaj wa taxawul leen seenum néew ñaanal ko jullee ko dellu ca kër ga ñaax leen fàttali leen yàlla booy dem ñu ci gën a góorgóorlu ab junni lañ lay jox
ak jinni waye gis nga waji taxaw ni dogu nani waji ma nga aljana ki ak lim def lepp ak man do ñak subhanallah koku mom buy ñibbi mom garam bu rafet lay ñibbi walé kat kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fum jëm mom mi lay dogul nan la waji aljana la jëm mom xamagul fum jëm lim la wax xamu ci dara waxu deug dara la ci xam nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni dereb bi ku ni nga fi jaar ñu ci waane na gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisoto leen sakal pexé in lam tulahi muslian faltaktafi bima bi in nasqiyaru salaf wa dama ni ñun ñepp day jang nañ señ touba lim wax ci ruhs ñi top ruhsa moy yu yomb yi rek yu gratuit yi rek señ touba neena mourid bu nara yakule moy mourid bo xane yu gratuit yi rek lay top gratuit rek gratuit bo julé ñaar rakka door ñaari fatiha juroom ñen fuk ak juroom ñenti afalahi da ngay naaw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaaka yi sax yow lañuy ter bi doon ñoy yaay doon seen serign subhanallah waaw mbir ma ngok ñu ma bal ay deug la de deug la ulama wa tasawuf nak yi lañ bëggono dindi motax ñom biñu dikké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ dara lul yalla gaay yi nga xamne dañoo top yu gratuit yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggono dindi ñom ulama wa tasawuf ñu xott aw yoon wo xamni da nga ci noté sa bakkan ba maîtriser ko kene ko ni xamna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuhu tasawuf door di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la juddu walé mok l'islam ñoo bokk nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la الإيمان العبادة الإخلاص كل ما تصوف نيو جيل الإخلاص تودي كو الإحسان تودي كو التصوف الإيمان موي nga tek yalla plaasam nangu ay dogalam nonu ñuko xame ci juroom ben yoyu bo nu pen nga jaamu jiko dina biñ ko tege place am bu nepp nga dem jaamu ji bi ci dess nak moy loy defa ci nga def ko ngir yalla ko moy al ikhlas moy tasawuf al ihsan ulama wa tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambale ci al hasan al basri na al hasan al basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al hasan al basri gisna fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñu massa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp inverser ko ci l'islam lu taxal lu yalla lolou moy tasawuf di luñu massa def yalla tax seen bakkan biñ dan jël jox ñu ray leen lu taxone al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin am na ño xamni daño tour seeni bakkan yalla ni len bis ni kitay bal na len topatuma len dara lu len neex def len aljana ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seeni bakkan yalla ni len yeen duma len bal yamuma ci bañ leena bal waye sawara ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la dem wo ma sax yefale de ño xamni ño yonent be andon di xex la ño yonent bi ño andon di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonent bi lañ bokkon ali sirat wa salam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni len benen kaabi yalla ni len yeen mom direct aljana geureum na len geureum lo xamni ni
ñak gëreum dootu ci top lolu moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am ku ñu wax Ousmane mi ngi ci biir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ne ku bëgg gis koy dem safara xolal Ousmane xam ngeen ko histoire bo waxtane nako bataay fan la mujj mom Ousmane momu moy blessé wona ñewna mujj ray bopam ci la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxe won hadith bu siw bobu ni dom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu di daw di waxu neena ba digge mak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digge bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yaronte sallallahu alayhi wasallam ni digam ak aljana sebre ci dox ngani bu jéggone ben jéggo rek tabbi aljana muni way rek mu jëf jëfi wa sawara dal niyal ben ding sawara wal iyas billah la qadar allah wala sam muni lay leg ci wa jox ne day dog yonu sawara ma ngay gestu di daw ba nga xani ben jéggo rek bu ko jéggone ñepp ndang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jëf jëfi wa aljana rek ni tarset dem aljana sina omar djok wicci babba ne ko kon yow ki yalla yoni jeretul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def luko neex bu yowmal khiyam yalla def luko neex ñu ne ko det omar mbir mi du nonu de ku lun mu yassiru lima khuliqala mbir mi du lol de omar def len lu bax rek yalla ay jefandiko nuko sobe def len lu bax rek ndax yalla jambu ne yombalal na la fa nga jëm ku lun mu yassiru lima khuliqala الحسن البصري اكو تي ملني امام الجنيد البغدادي تي ملني شي احمد الرفاعي تي ملني عبد القادر الجيلاني شي عبد القادر الجيلاني كو تي ملني شي ابو حسن ساسري تي ملني ابو مديان القوسي محي الدين ابن عربي جلال الدين الرومي امام الخسالي الحسن البصري ممتد غانيوني له الى اخره ньоني ньоي ني جيك سوس يونو تصوف جارال لي سي نيت ني maral len ak seen borom taxel len taxe go xamni ni taxe du ci top loolu di rogalat duggu ci sunu rew mi di Seigne Touba Seigne Touba djok dox doxim wo xamni ci tasawuf ak leral go xamni batay ñewnu ko ci def tax wala ma tasawuf jëkëlé sax ñom amna ci ñom ño xamni ni dañ ñoo taqawon rek jaamu seen borom def li ñi tudde tawakkul bayyi lepp jëm ci Yalla ñu leen yeen sax nonu ngeen di dox sax baxna waye nak bu fekkon tay ñepp mel nañu yeen kon aduna bi day fayit kon dara doot fi nek ñu ni kon lan moy deug tasawuf mu ni tasawuf dal moy da ngay boole liggey ak jaamu yalla moy al amal wal ibada wala bok al khidmat wal ibada tasawuf deug moy da ngay boole liggey ak jaamu yalla waye bu fekke nga fiitu wo jaamu yalla dong fast say loxo bu ñepp melen yow legi adina bi rap ta sun borom beggul adina rap kon nitu tasawuf day boole liggey ak jaamu yalla lol nak ñing ko jikko xame ci Seigne Touba pratique bobu le ndax ulama wa tasawuf jikko yi ñom dañu topone ben côté bi rek moy wakilu ci sen borom rek baye ci sen borom ak sen bop rek leen sun borom wërsegal baxna waye nak duñu faste xaj ak morom de dañu ne dam na sen borom rek rabbi subhanahu wa ta'ala Seigne Touba mom bi mu ñewé mu ni dedet deug tasawuf moy jang ba xam bo xamé ba lupp nga jëfé li nga xam lolu moy liggéey ak jaamu yalla muni wal aslu sufi wa amilun alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil radiyallahu ta'ala wal amilu wa muni wal aslu sufi wa alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil wala Seigne Touba neena deug sufiyanke deug nitu tasawuf moy ko xamni ni day xam xamé dina bu xamé ba xamé ba nopi nak bu fas yene jëfëlim xam lepp waye xam ba xam jeex bu nopi ñew corroser le bara li nga xam fuso ci yene jëfë dara yow dal yaangi tok ci sa bruk rek bu dir yaanke yi wote confiance ne dem wuy ji len bo len wuy je ni nga xessal ba wex mesu bay bañ nga xane xame wolé nak madame bouss ñoo niro arfan bi arfi nga tok ci bërepp bobu bas boy bi warona tambalé ci nit wala sax plateau télévision bi plateau télévision ko ni jigen ñi la wër ñepp lu haram rek lañ sol
lu aram ba yegg ci aram jigen ñi la wër ñepp lu aram dong lañuy wax jigen ñi la wër ñepp lu aram dong lañ mo leen fi indi ci plateau télévision bi yaangi toog ak ñom bayyi fi lool lepp nan leen sayyidatuna khadija ba jibril ñu fekk yonenti bi ci xolnti ba mu ne ko woop sayyidatuna khadija da daw ñew ci kër gi nan sammiloni mo fofu lu fa khadija di wut sayyidatuna khadija li soxna jaara nga xamanteni ni kay seigne mor antoseline neenako togal ma sama añ bi mu la di xar gal ga wa fofu soxna jaar lu fi wut do wax ak madame bous mi nga xane neena la ab julit la ba wolé ci l'islam do ko ni yow kat yaak madame bous kenn mën leena xamé te waro nuru madame bous madame mohammed nga waro nuru sa mes mi degeñu sa xéssal bi dafa arab lu yarax li nga sol degeñu ab julit bu jigen jo solam day jot fat yaatu fofu nga wara tambale doga wax mam jaaram mu xargal di tok cafe fofu nga wara tambale dor wax khadija mu nan mohammed samiloni sa bakagn motax duñ dem sa bo genné ci mbedd mi tassé ko julit tassé ko mam jaara boko xolé defini am madame bouss la bo guéné ci mbéd mi dajé ak amna fa wad wéla boko xolé defini madame sarkozy la a ba nopi ngén ñen ni xam xam ngén len di wax ken musko gis ni tassawuf bi ñëwé nak légui ci ñu xott yoonu tassawuf jiiran bahdal jil jilan bahdal jil moy generation par generation bam xey ñew ci suñu loxo nonu muy déplacer wu mom tasawuf generation par generation moko indil turam yu bari yim am yépp kenn ku nek tuddé ko yoon yu nga xamni yow mom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral ak sa borom ñi tuddé ko ilmu tasawuf xam xam bu sel bu set ñi ni de tasawuf moy ilmu taskiya xam xam buy defar bakkan ñi ni de ilmul akhlaq moy xam xam buy defar jikko ay yep ben la rek ño bok luñ wax ñi ni de ilmu suluk ila allah tabaarak wa ta'ala lolu moy xam xam bi lay wam dimele ci yalla direct ño bokku luñ wax waye gis nga ci detail yi ci la gaay yi nek di wérante wolé ko ñu yeggalé ñi leen top ngir yalla dedet ci lañu top di wérante rek yaronte sallallahu alayhi wasallam neena wal innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq bo gisé yalla am wayema muna mu ne xam ngeen lutax yalla am wayema ma ñew pour nek prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi défaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi défaru do nga tax yalla yëndim jikko yi défaru rek benn mission bobu do nga la am innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq waaw yonent neena man loolu taxone ma ñew nga gis ko xamni sax nak ab dairam makarim al akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daire bi min al awal ila al akhir min rajul ila nisa gor ñak jigen ñi do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daire bi kat makarim al akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al akhlaq de gor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di takki jaaro budé jigen ñi ngay kris koras budé jigen ñi nga sallu yarax nga mesu ngay ndayalé lu aram lu ni ñang koy def té kat né nañ ñuy wa daïra makarim al akhlaq mané tur wi dé wuyewut borom tur wi dé wuyewut borom yoonent yépp bi len yalla di yoni lool do nga tax yalla yoni len wa yoonent sallallahu alayhi wasallam yoonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mom da ci rawati mom wa lasi ba'as fil ummiyina rasulun min ummi yatlu alayhim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimul kitab al qur'an wa al hikmah en kana min khamla fi dalal mubin nga suratul juma
bima yàlla di yónni daf maa yónni ci ñoo xam ne ñu illettré lañu ñu xamul dara ma ñëw ngir taskiyee leen defar seen bakkan defar seen i jikko jàngal leen téeréb yàlla bi xamal leen lan mooy xam-xamu baatin bu ma ci noppee delluwaat nag mu ni jamono bi ma yàlla di am waaye ci ñoom ñoom ñëpp dañoo réeroon xamuñu dara xamlu la fi dalaal mu biin Serigne Sossou Serigne Touba junni na leen ci masaali defe naa sax ci xoqal bu kaaw la leen junni bim ne minhum murabbin bi askari wa xaalaati minhum muraqin bi aalin wa adaa abadan minhum murabbin muraqin bil isaaraati loolu mooy li yonent sallallahu alayhi wa sallam wax ni innama buistu li utam makarimi axlaax waaye mooy li alquran wax ni huwa allazi ba'atha fi ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayaatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaaba wal xikma loolu moom la Serigne Touba di junjaat ci xoqal bu kaaw mu ni Serigne si ñetti catégorie lañ ñetti catégorie lañ li nga xamee ni xoli doomu aadama yi ñetti catégorie la te ma junj ko léegi Serigne si Serigne Touba ne ñetti catégorie rek lañ amutum ñeenteel mu ne am na ci catégorie boo xam ni ni muy yeggale ay taalibim ci yàlla nga xam ne day pousse paas yegg yeggale lamtulaaxi musli an jooju mu waxoon am na fu sëñ bi waxe naan wa man taallaxa bi waasilin wasal wa man taallaxa bi aksihi in fasal sëñ Touba radiyallahu nee na bu fekkee ni yàlla wërsëgal na la nga góor góorlu ba aju ci ko yegg mu naa mu ni kenn mun laa tey yegg mu ni waaye nag bu fekkee ni da ngaa jóg dem Bamako wala nga jógee Berisia bëgg a dem Bergamo fekk waga bu paan nga dugg ca mu ni bu soob yàlla day Berisia googu doo fi jóg de doo pousse doo paas jógee Berisia bëgg a dem Bergamo wala jógee Etali bëgg a dem Amérique fekk waga bu paan nee na nga dugg ca sëñ Touba ko wax de mu ne mu ni yàgg ba nga yewoo ji Amérique boo bëggee dem Amérique maa muy da ngay dugg ci waga wuy tàkk wu jëm Amérique mu yóbbu la Amérique muy nag dafa am ci waga yi yoo xam ni minhum murabbin bi askar da ci am ñoo xam ni turu yàlla la ñuy yeggale nit ci yàlla dañ lay jox ay dog nga di ko sikkar di ko sikkar nga yegg ci yàlla am ñoom ñoo xam ni xaal bi ñu amee ci nga leen di fekk ñu yeggale la ci yàlla am ci ñoom ñoo xam ni dañuy boole turu yàlla ak liggéey loola loolu mooy indi yoonu tarbiya da nga leen di boole di leen liggéeyal ànd ak turu yàlla bi ñu lay jox ñu yeggale la ci seen borom gaa yi nag xam nga ni ñuy defa dañuy nekk ca kiri koro dégg ñu joxe sa numéro téléphone ci rajo Moody Mbaye Thiam misaal rek lay def ñu woola téléphone dama bëggoon ku ma jox turu yàlla ma ne awla yaa bëgg lu yomb waay yaa bëgg lu yomb dama bëggoon turu yàlla bu meloon noonu yàlla dina yónni ay yonante ñu koy jàngale ko joxe ma ne yow yaa bëgg lu yomb yu xëy naan da ngaa bëgg lu tigoo ni ko yaay di da ngaa bëgg lu tigoo de minhum murabbin bi askari wa xaalaati ngay boole sikkar ak dem tool ngay boole sikkar ak liggéey muy nag am na ci ñoom ñoo xam ne minhum murabbin minhum muraqin bi xaalin waxdaha am ñoo xam ne ñoom benn moye képp lay dem xam nga kay am na ñaari moye moye yeggale la ci yàlla ci kaw nga liggéeyal ko ak moye wu yeggale la ci yàlla ci kaw mu jox la tur yàlla nga sikkar ko mu ni kii nag moom benn moye rek la am mooy ban mooy ci xaalam loolu par période lay doon toujours lay nga fekk ko ci xaal boo xam ne digg mag boromam bu yóotoo kaf ceeru kafe bi xelli ko jox la nga naan rek dal di am wusul defaru te dootoo yàqu wusul lu dara lul defaru te doo yàqu rek dootoo jàdd loolu rek mooy wusul lay nga fekk ko ci xaala boo xam ni kafe lay xelli jox la rek sa affaire baax tànqal ci soow mi naan rek sa affaire baax
demal barab sangam jënd li ma nangam te ñew rek sa affaire bax wala leg legi beutam xonku ci dara mu yegg ci ben xala nga set set rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqare xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dotu xonk abadan sa beut dotu xonk abadan limay wax ni nit yalla yi def nañ koy ñugi ñukay gis wéddi nga laaj ko becc ciun lu taxone beutam wéx te dotu xonk moy da fekkon beutup cheikh saliou mbacke xonk mu xey wéxal ko tal ci lako lako topi lepp top beccu la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yon nikut yoy dama bul jall ci ay imam cheikh rafa rek ñom cheikh sa jenn seigne salu mi la wax bakki dem mi ngi ni lolu mom ñun ñepp ko dund ñun ñepp ko dund al musle beutam xonk nga fexé ba wéxal beutam ah subhanallah subhanallah bune allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nangu koko nak ben jumtu way bobu la moy be xal limuy def lepp par xal la koy defé mune benen serigne bi ci dess benen catégorie bi moy minhum rabbin muraqqin bil isara ki mom day bolé yar la ak yeggal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu and ak nga yaru waye man na and ak fekk nak motax lélégi nga gis nit ko xamni day yegg defaru na tudutu yakule waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fekk nit yalla bi limuy def def nako ba nopi yalla fekk nako ca dogal dogal bi man nako civir par conséquence nak ci bu duggé ci bammel ay isaab ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé ndax bëtu nit yalla bu xonkon bo mu wéxal moko yobbé bëtu nit yalla bu xonk bo mu wéxal moko yobbé waye bu fekk gul nak mu jaar ci tarbiya man na safane mbiri su ko defé nak nitu sari ay ñom fuñ tollu dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen amna ñoo xam dañuy dal ci kawam pour bañ dalu ci kawam ni mom ci bopam da baxul da defurul da neurta taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top bëkk ko fekk ci xala bobu te fekk mom le nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci nara roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa mëna fey man geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej di fey di dem yow nga joge ci bawal xamoo sax dex gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni da ngay dig ci de nga jëm jëni dañ lay réré waji nak bañ jëni réré la tax mu taxaw ci tefal gi ni la dedet bul top ndoké kélé mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu nan da contre waji dédé fekk mom waji lay ar minhum rabbin muraqqin bil isarat ñi nak mom moy sëriñ bi nga xamni mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur ba xandal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër ñu ngay wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawatu texé yeneen ci dess sa gëné diiné mbir mi ëpp la doolé ba dooto xam sax luy sharia ilaahiri kon ki leen gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay safara moy dalay yar ba nga gëna yar wa yaruñ mu yeggalé la ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla wa yegg ñi mu texel la tudoto texé di ba mukk koku nak la señ bi di juñu naan minhum rabbin muraqqin bil isara lélé mu défé ko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayyidina sakriya bi mu joggé ci mirhabbi té ñu muy ñaan yalla dom suñ borom ni ko dana la may dom ni man mu magge bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom mu ne ko bis bo génné ci sa mihrab bi rek
tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na ah ben bis rek mu joggé ci mihrab bi di tuddu yalla ba nopi am lu mu bëgg wax dongay lim bëgg wax dongay mënu ko wax ndax lamiñ waangi tuddu yalla te duko ndok mu dal di bind jinjiko ci suuf lolou moy bil isara cheikh salim mbake da naka def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñëwé bu la dé yoni mbamulay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam lim wax dal di dem defi lola bil isara batay day tekki moy mu jinjil la tur yalla wi famu ne tur yalla sangam nangam tur yalla sangam nangam Seri Abdou Salam Bay rahimahullah dal nako yalla doli njigal ak yermane tutaf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam Cheikh Modou Kabir Mbay mas nako dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñewé net liko xew xew bi ba nopi mun ma yor nga bik mani waw mun ma bindal ma bind mun nangam nangam nangam nangam ma daldi bind bima ko waxe bu nepp ak xal bima ko waxe wallahi wa rabbul ka'ba dana ko fekki ma bind ba nopi munima kula nangate kula nangamati nangam yemu ca bim melni xal bi dafa deñ mu ci bobu dana xamna sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek kero bama fay dem pour limay wax mu am sédé bo ma nga and ak domi ki nga xamni mo représenté Serigne Touba fé ci Louga num tuddati Serigne Kodelo bo ma nga and ak domi Serigne Kodelo ju tuddu baralo kero bima bay Abdou Salam di jox tour wo wi dima wax lo li bo ma nga and ak mom moy sama sédé yor nga big mané waw mako net le histoire bu nopi mune beurek nima yor nga big mané waw mune ma bindal nangam nangam ma bind bi hal bi delu sé da wi ci bab bi na xamna sa wërseug la xamna sa wërseug la mané ko man nak fimné dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabilillah kèn du fay dara bëgg nak daara ja melni koki mune ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nek rek yal nako yalla doli njegal tal nako yalla doli njegal doli ko yermane Abdou Salam mi khalifa am yal nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar ko kon serigne sangok serigne mourou bima ko topé di jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala ni ndok yal ci di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtaan wi nam ko diko jambat jamu ni nek di laaj lu xew dara lu rek xana nek ci tay jamon yeen ab serigne daara mom bu daara ji jang jangé rek tootu mëna tok waye nak inshallah taala di sakku ci yeen ñaan te di len ñaanal xamna yi serigne modou ma waxale ko moy amna daaray jigen djuma bëgg taxawal inshallah comme nima taxawale daaray goor ñi xamna nak dana wuté daaray jigen ñi xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pak bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ka xass yene taxawal daaray jigen ndax bu len fatte ni daaray ji dafa amon ay dombu yu jigen waye comme dongu yu jigen yi ak yu goor yi buñu yeggé ci yenn mustaway wala yenn at yi do leen manati xajjalé tayit da nga ci sonn lool ci bañ ñu bokk jotaay té danaka do ci man dara do man suñu nga tok lool mo taxon li fi jotana nok nek ci ay dongu yu jigen tollu won ci juroom ñaari donga biñ mokalé mani dootuma jël jigen waye bari na ci julit ño xamni am nañ xemem tefu bëgg jox ma seeni doomi jigen ma jangal leen ndax ay doomi jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doomi goor ba indi ko ci daara ji waye nak ah yalla mu lako soblay def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara yi jigen ñooñu inshallah taala su ko defé ah man fa indi ku jigen ku leen di jangal mi di ko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni ah amna luma ci jox borom
ni ko top ma li ci dess nak inshallah taala fas yene di barab ba yalla ñi ngi leen di sakku ngeen ñi sakku ngeen ñaanal mu yalla bam sun borom mi nga xane lu matal mu mat sun borom matal ko matali ko ba doomi julit ñi man fa jangi alquran alkarim li wa ilahi taala alkarim inshallah taala benen mi ci dess fi may teje rek may jeexale señ mudum moy mbirum Palestine ak Israel xam ngeen ni mbir mu doy war la defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balan wat na ma lutax do ci waxat melen danaka jëru ko ndax danaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug mom ci loxol suñu borom la nek xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul luñ wax rek ban Israel dañuy nit ñu deung yag alquran rapporté na sini jar bu jeex danaka bo gisé yonent bi wax nan danaka histoire Moussa xawna lek sama alquran ji moy lool ban Israel dañuy nit ñu xamni yonent yalla daan yoni yépp ci ñom la ko daan yoni yonent yépp ci ñom lañ daan feñ yalla defal len tiranga bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci alquran sun borom di wax ni ya bani israël askuru nihmati lati an'amtu alaykum wa anni fadaltukum ala alalamin ay waji yeen bani israël xalaat len delo len seen xel ci seen borom fatlikul len seen borom lim len defal ci tilanga an'amtu alaykum xewal bu nek defal na len ko yemutu sax dem na ba gënal leen ci lepp lu nekk ci kaw suuf ndax yonent mu massa yenni ci yeen la jaar waye and ak lool lepp kat dañoo trahir and ak lool lepp day dañoo lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilisina amanu alyahud sun borom neena nga sooru maida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ mu na mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ni moy yahudi ñom xam nañ deug bu leer nañ ni adina bi l'islam koy mujjé lolu xam nañ ko de jang nañ ko ci tawrat xam nañ ni l'islam ay mujjé adina bi waye lu alquran wax ñu bëgg ko jabulisé wala talbisu alhaqa bilbatil wa taktumu alhaqa wa antum ta'lamun sun borom ni yene ni di jabulu se deug gu leer nañ ni beug fexew ak jël aw fen def ko muy deug te xam ngeen ni li ngeen beug def deug aw fen la ban israël kagn lañ mom soufu palestine ñom ibrahim mi ñi réclamé ni moy seen mam ibrahim momu sax étranger la won ci soufu palestine ndax ibrahim fam giddo yaro fa ñu gundu xassal ko fitna ko ba mu joge fofu ak gaday ñew palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dekk ba nim fa joge ci ndigalal boromam dem makatal mukarama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolu ñu réclamer deug le sax nan ibrahim ay sunu mamak fa nga xane falam yont yalla sulayman defone mihrab ba parsi lolu sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu suuf sa waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal maam ju jëk jëlé gi nga xamné nu ngi woon ko tudd mo leen dal mo leen top ba légui moy kañu wax Khabil xam ngeen ni suñu maam adama waye lool de bima ko tambalé histoire bu guddi la waxon na ci jamono yele waye dama ni suñu maam adama alayhi salam ñok xawa bi leen yalla wacc ci kaw suuf dañ daan cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari am ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkë dugg cheikh bu jigen ba ca juddoo na xaar benen bir be di ñew cheikh bobé ca nek tay goor nga ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba aksi ci digënté Khabil ak Habil bi ñewé Khabil bayam adama ni ko da ngay tak cheikh Habil so také cheikh Habil moy sa soxna bu ko defé Habil ñu tak sa cheikh bi di muni dedet man sama cheikh mo gëna rafet cheikh Habil kon duma nangu Habil di tak sama cheikh bayam adama ni ko lolu moy sharia bi yalla redd muni ko dedet
mu ne kon nak legui dem len yalla atti len lu len yalla di atté mu ne kenn ku nek na sét lamuy liggéey mu jaamoté yalla ni yalla bu féké ma am dëgg na nga ma nangul sama ki bu féké awuma dëgg legui ñu ni boba ki nga xamné moy Khabil mom baykat la won mu dal di jël takku dugub te ko fé ni yalla jaamo na lako bu féké ni ma am dëgg jëlal takku dugub bi ki nga xamné moy Khabil mom tamit jël am xaar ab xar ndax ab sam la won jël xarma ni yalla jaamo na la xar mi bu féké ni ma am dëgg legui yalla yebal sawara mu ñew jël xarma xar momi mom lañ wax ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digele Ibrahim alayhis salam mu waré Ismaïl xar momi lañ dilu ci wat ngir mu jox ko mu wutu Ismaïl manam mu joté ko Ismaïl bi nga xamné lool amna Khabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nanguluko legi frèreem bi nga xamné mo na la tak xeexam bi da koy massacrer daf koy ray bim ñewé niko yow dama lay ray ndax da nga na la tak sama xeex bi xeex bobu niko man boma dé ray waju di niko muy Khabil niko soma dé ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma su ko defé nga bolé sa bakkar ak sama bakkar xana kon bobu la war na del tu gannaaw bu fekké ni xamna li nekk ci lay bakkar ni mu tollu waye nak banéxu bakkanam atender oxystifam jaral nako mu ma sakré Khabil mi dem ci Allah ba mu dal di koy ray bim ko rayé xamul num koy def ba Yalla yebal melni picc mi ñu jangal ko ni ñi soolé am ñew gis nga nonu nga xamné Khabil mo mi ray Khabil ngir satisfaire bané xam moy maamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bép pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen maam Khabil ñang ko donné ci sen maam Khabil té ko ni xamna ab yahud yahud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko muy dara di ray ay gone yu ndaw ay xalé yu tuuti ay lire ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs lu ko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullahi alayhim damarallahu alayhim legi xolal Khabil motax bo demé ci borom xam xam ni dañ wax ni ñetti ñi ñoo représenter ñetti diiné yi may bëgg wax moy diiné yahudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñetti ñi Khabil mi ma wax legi atteindre objectifam banexu ba kanam tax mo sak massacre rakam ñum bokal nday ak bay mom mo représenter diiné yahud ci kaw suuf Khabil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam baye bopam ñu ray ko mo représenter diiné masiha ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nek ci diiné masiha ñom atta nañu sacrifier seen bop pour intérêt keneen diiné masiha bo xolé adina bi ñom ñofi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuite ñoy faj gratuite ñom diiné masiha lutax ñi ko donné ci seen maam Khabil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñi ko donné ci seen maam Khabil legui nak biñu rayé Khabil momu sayyiduna adama dafa ëmbaat jenen dom au lieu que mu xéxaat dedet ben dom la ëmbaat goor la bimu juddo mu tuddé ko Cheikhsa xam ngeen Cheikhsa limuy tek ci luxa ki luxa liñu tuddé ñu ko waxe sax yunaniya luxa yunani ak luxa ibré yépp li nga xamni mom lay tek mom Cheikhsa neñu moy alhibbatullahi moy mayu yalla neñu adama ko tuddé ok sayyiduna awa yaay ji moko tuddé hibbatullahi mayu yalla muy Cheikhsa ñu ne ko lutax muni sama dom di ñu rayon yalla moma wutalal geneen dom remplacer mako sama dom di ñu rayon nga xani legi japp na ne balay kon impère amul père mo am ndax Cheikhsa ñew na tolanti Khabil ma ñu rayon légi yonti Allah Cheikhsa momi nak mom mo représenter diiné l'islam l'islam lu mu wax bu ndiké l'islam dañi man d'accorduma ci diiné yahoud sen règlement biñu teural d'accorduma it ak diiné masiha règlement biñu teural muna mané xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre muné gis nga ñëlé dañu exacerber moy diiné
al yahudiya dañu exacerber bamu upp dina al masiha ñomit nak dafa xawa wayef negatif bamu upp ndax bu fekente ni yont yalla isa waxe ci sari am bi yont yalla ki isa dani yow señ modou mbey cham bo dajek nor xujje ci medd mi mu door lam talata ci sa loxum ndey jor ba nelaw bu yewo na nga wëlbeuti sa loxop cham moy niko tollanti ndax bëgg jam lolu boko defé bado la dalay ray boko defé bado la mu ray la ndax bëgg jam diiné masiha bi l'islam diké ni dédé yow mudu mbay cham bo génné ci mbéd ni dajé ak mor xujje wala ibrahim la mu door lam talata ci loxum ndey jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu attakat ba mu door kom talata ci loxum ndey jor ba nelaw bu yewo dana xamni door metti na bubu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bubu ëllëgé du door kenn loolu mo mëna indi équilibre ci adina bi diina joju mom la yont yalla cheikh sa atener waye mom la représente ci kaw suuf muy diina l'islam mom mo représente diina l'islam ci kaw suuf mom sayyidina cheikh sa histoire bu guddu la bu mako topé mën na yag waye dama ni Israël dal ndingute ak ak jubadi ak am nijaay ju ñu wax Amérique ju ko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ñi amul nasax ak ak ñaka yew jël seen bop jébal Amérique waxna ba tay wallahi as-saoudia bu fekkonta ni fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni Amérique duñ la jaay pétrole légi tay amérique lay jogé di ram ba ag saoudia di len balu ak waye defu ñuko teul ci seen palay di nos di lek di nan di yaata yumbe ba désordre muy kenn mën ta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna yal ni len yalla taxaw yal ni len yalla sam wa Palestine yal ni yalla ar len delo len seen suuf sumam yal ni yalla nasaxal ki nga xam ni moy Israël mu delu gannaaw yalla man nako ah julit bi mom mun lu ñaan rek tax addua silaul mu'min julit ñaan moy ngannaam bu amul men pexé su ko defé kon lool rek la waxoni dina ko jéxalé waxtaan wi ci walu Israël ak la ci aju waye nak di gëreem bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ne ci diaspora bi té bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa sidem ak sa daqar lamuy tuuti ak covid-19 bi ñu nek ak ni mu mité waye taxul ñu faté dara ci daara ji xam ngeen ni waxna ni dépense daara ji mom metti na ga waye koor la rawati yalla xamnako te ñi may wax de kenn ku ci doom ne ci daara ji nak amu ci ñi def li kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci danak mën wax sax ni ci doom ne ci daara ji wéru koor yi amana bo leen gisé rek dañ ni gënaaw suba lañuy wara kenn ku nekk di indil doom ay yéré danaka ñi ñep kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci kon nak wax dëgg amel nañ leen cant amel leen ñukkel ah ñi seen doom nekk ci defuñu ko xeyna seen loxo da jotul seen gannaaw ñi ko ci def dal ay benn la ku ci melni serigne Modou Cissé jotna lim duggal ci duggalu kay yu xaliss yoyu min alhaji job ñom ñep kenn gu ni sax yu na danaka fatina man rew nga nek defena ñi Angleterre lañ ma woy won ñi ci dess defena ñi ngi Afrique du Sud ila akhirih wa ala kulli hal yalla mom umpule wu len xamna ñom soxna daba jum ñom mam bu sa geey mam bu sa ñass ak ku ci melni serigne wali fay ak soxnam serigne mohammedou diallo mom yag ngeen ko xam mom dako soso mom wer wu deewu nek serigne ko safal ko salika naka nonu la ñom ñep wax deug sant nañ leen gërem leen ak ku ci melni keneen ko xamni batay sax mom woowuma sax dako duggal rek non defena mi ngi tuddu nani cisse diallo xamna dako ci duggal nonu rek ngir barkeloko am ñoo ñom dañ koy duggal rek ñi dañ koy jaarale ci jumtukaay bobu ñuy wax orange ñi jaarale ko jumkaay bi ñuy wax veuf la xuma ah lo lepp bëggu ñuma xam sax bo démé
bo demé sax djémuñu ma xam yalla lañuy défal rek yalla taxam ñu def ko def nañ ko ci waye may nak amna fayda jutal ni ba ngeen mako joxe joxal na lim ko yalla sant nañ ci bu baax dongay tamit sant nañ ci bu baax wallahi wéru koor biñu né wéru feñné ba biñu nan suba la korité lu gatt gatt seen dépasse dana dem 250000 waye nak dama tim dong ndax yende kon nak gëreem na leen sant na leen ci lool ndax yenen sallallahu alayhi wasallam mo ni man la miskuri nas la yaskuri la ulul sant nit ñi do sant yalla ñom suñ xadim jité ñom ñep sant nañ leen ci bu baaxa baax gëreem leen ci ak ku ci melni seigne demba fall momale mom tamit kérok bi nga xamanteni yalla nuko yalla fayal deug la sax mom doom nga ci daara ji waye nak lolu bam koy def xeyna doom ji ni ci daara ji do nga taxut mbokum suñ ko sofal mi la mi ne gënaaw suba la kori fu ñu dugg na fa pour wutal gone yi ay ganaar yu ñu waré bu mujjima décidé ni kon dal baye bo nga dem jënd xar ndax ganaar amul te xari cher nañ bima woyé jaay ko su xar bi baniko top tol mom xar indil ma dama coupé rek mu woma téléphone nima yonné na la am xar ma nga garage darul mo oti demal jëliko ma wowat ki ma waral ne wutal xar mi mom da tuddi yalla maniko gis nga sun borom rabbi sitwe jall ni te kat ma ng ko nan lebal mujjima ba señ bi ba dag ma yeureum rek motax man na la ko jox rek ba kero ñu wari bu nopi nangam nang maniko wallahi du lolu gem xamna ni yene nga mako xamna ni man nga mako jox bañ wari muna maniko way li mo bu la nexe ñewal ci daara ji boy ñew di fekk xar mi jox nañ mom xar mu doon ni akon nak sant na ci yalla baaxa baax kon nak sant nañ leen bu baax gërem leen non lañuy santé señ Modou Mbaye Thiam diko gërem ah mom nak radio bobu mu def ci internet bi te julit ñu bari diko deglu julit ñu bari waye rawati na kilifa yi diini ni fi ci Touba ba dem rek bima barki dem rek bima demé ci magalok mbacke xewr ay kilifa won nañ ma radio bi ni mom ñun dal señ bi ñom dañu yaakar ni radio man mako ubbi ñun dal suñu bi sa radio bi rek lañuy deglu ñun guddé ak beccëk mel leen radio bi nak mbokk mu baax mu wax señ Modou Mbaye Thiam moko ubbi tuddé mako ñu tuddé ko radio señ Moustapha Mbaye Sall ñom ñepp dañ ko ñaanal sant ci yalla bu baaxa baaxa baax kon gëreem nañ leen sant nañ leen amna mbokk mo xamni bitim rew la nekkon mom tamit ñew fi laaj na ma ba son gisuma ñew Touba laaj te ba son gisut mu ñibbi wa dal ni ah man day jaxal na Moustapha Mbaye Sall dal niko wa bitim rew xame ak niko wa Senegal umpulé maniko dedet umpulé wuñ ko sax xam nañu ko xana li fi nekk ay moy la ci dess rek lañuy bañu tudd ñi tudd taxasu par parlo mu wo ma téléphone am kum dajal dal xamna koko jox ko numéro téléphone mu wo ma ni man da am alal juma donné won ci sama baye bari wu sax waye nak bama nekké ci réew ma dama ni sa wal nañ mako fi bal suma ñëwé yobbu ko daara yi Moustapha Mbaye Sall barki demu la fi ñëw indi ko lu wara toll ci sa nangam min mané ko heureusement fekk nga may topato daara yi jigen kon nak defal na la ko ca mu nekk sa daxatul jaar ya mu ni alhamdullilah rabbil alamin ma nga dëkk fële ca fu ñu wax Kër Mafal Fatina Touba waaye li lépp daal li ma bëgg wax rek mooy dañoo bëgg lu baax ngir yàlla di ko wut ngir yàlla ah ñu nit nag du ngeen ñu gën a gore li wax ne képp ko xam ne nii ah bañ nga ma tudd la nga def te defal ko yàlla jaarale ko ci saay loxo bul ma ko jox seetal keneen waaw bul ma ko jox seetal keneen dëgg la nag doo ko forcé ci ma tudd ko waaye fu tudd ko jotee danaa ko tudd ngir yàlla non lay gëlem it bu baaxa baaxa baax soxna Khadija numéro 2 xamna bopam daari jigen ji may wax ni ni barki dem bima koy bimay jokk ak Modou Mbaye Thiam rek bo ma nga Dakar deug la sama soxna la waye nak limuy don sama soxna du téna ma wax ko bimu yegé ni daari jigen ji ma ng koy taxawal lam ci jikko def moy 1 million ferme la ma jikko jox bima mako tambalé ak kon nak ñu ngi koy wax jërëjëf jazakallahu khairi jasaihi mom day bañ ko wax turam waye deug yalla jambar la te bëgg lu baax diko def ngir yalla damay wax ni man Moustapha Mbaye Sall ko xaar ci man manan la mënuma ñak nangam ah man de di nga xaddi ndax ba juddo ba tay musuma di soxla ku dul yalla rabbi sitwe jalla jalaluhu khalaqana wa mawlana wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh señ Modou ñu ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf di leen balu àq ah di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan
ngir ñaan yalla yi li ñi tuddé xorfaan mi bayyi bat bi way bañu gëna mëna def jotaay yi xamna jàngalé majalis mi ak yoy rek moko japp kon nak gërëm nañ leen sant nañ leen ñaanal lañ leen di sakku ci yeen ñaan di wax ni alhamdullilah lisi bi ni'matihi tatimu salihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

bim amé ay salbiyat non la amé ay ijabiyat amna bëd yo xamni luñ xol luñ ci djublu rek lool la yalla di def tabarak wa taala dinañ ko waxtane xeyna am solo bo xamni bëd am nako solo influencer bo xamni bëd man nako influencer mbir jeexital bo xamni bëd man nako jeexital ci mbir motax ay ayatul qur'ani yu bari yu wax dom adama mu tiyé ab gisam ay hadith yu bari yu wax dom adama niko nanga tiyé sab gis ndax sab gis dafa am infil man na influencer ci mbir man na ca jeexital man na ca def tahsir kon ngay garder beut diko sam diko xol lolu mata xol lo tax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci tiram bu tedd bani yow muhammad alihi salatu wassalam qul lil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfazu furujuhum shalika askalhum inna allaha khabirun bima yasna'un lolu ma nga suratu nur yow muhammad alihi salatu wassalam waxal ma way gem ñu gor ñi neeleen nañuy sajj seeni xif nañuy dam seenu gis nañuy limiter seenu xol buñ ca noppé nañ séré sentir nañ tak seen ñoruk tubay xolal bu ak ñoruk tubay niñ soré waye sun borom tabaaraku ta'ala def liñu tuddé mukharana baynal ayn wal farj sun borom dafa def mukharana ben comparaison wala ben lekkelé digënté bëtt ak sawukaay digënté bëtt ak sawukaay ñom ñaar la yalla comparé ni yow nit waxal muhammad sallallahu alayhi wasallam sama jamm ñima gëm neeleen ñaar ñi nañ mako sammal ñaar ñi nañ mako sammal muy ndax loolu kat mo gëna sell ci ñom ëlëk moy tax ñu téxé ndax man yalla dama am experience nit mënu ma neub dara aya bobu gor ñe ko taxaju sun borom tabaaraku ta'ala wax yonent bi ali sallatu wasalam niko waxal ma gor ñi lool dal ni gees jigen ñu gëm yalla ñi ñomi tamit ni yow muhammad sallallahu alaihi wasallam qul lil mu'minat yaqdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal ma way gëm ñu jigen ñi neeleen ñomi tamit nañ limiter seenu xol ñi sajj seeni xif te buñ ca noppé nañ wad seeni skumba bam deugar nañ tak seeni skumba bam deugar lutax man yalla comparer beut ak sawukaay niñu soré moy beut xam ngeen ni bu xolé lamuy gis budé bakkar la budé lèr la da koy xëcci sanni ko ci xol su ko defé xol bëgg ko bako xol bëggé tank dal di ko tambalé dox ni nga xamé ni goor bu sejul ay xifam man na gis forme jigen jo xamné du soxnam mu fitnal ko bam jaral ko solo dal joxanté ak mom randiw non la amé ci jigen jigen mom tamit bu fekkenté ni du sajj ay xifam bëtam man na dal ci goor go xamni dana ko xemem ba mu jaral ko momi tamit joxante ak mom randiw motax yalla ni kon likoy sabab muy xol ni ngeen koy sajj ni ngeen ko limiter ni ngeen limiter seenu xol bët momu mu am ci bët yo xamni dañu am toke luñ xol mu yaq jigen man na yore ben comportement bo xamni man na rombu goor mu xol ko ni ay diw rek mu doxé fa dootu am dom faaw jigen man na rombu aw goor
wane ay formam ñinga xamni yalla da seeni beuti toke te xamoo ñan la nga romb leen rek ñu ne ay wajile sis ndaw kéro ngay noppé am doom wala kéro ngay noppé am wiru yaram docteur docteur da nga fa dem mu deppalay appare du gis dara fekk beut la docteur docteur mën nga fa dem du gis dara beut bobu man na la top ba duggal la ci bammel danañ ko waxtane beut bobu man na la top ba loli jeenti du li jeenti mom beut bobu négatif yi beut beut yi négatif bu la xolé bu ne euy rek waliyas billah kasalika goor gi nonu la rawatina nak suñu jamono bi ñu tollu muy jamono yi réseaux sociaux xam ngeen ni jigen ñi dañoo xewal lepp luñu def estatico lepp luñu def partager ko lepp luñu def wan ko nit ñi wéru koor yu ñu genn rek doyna ci exemple lo gis jigen jo xamni dafa defar ndogom yalla may nako katanu lu nek mu man ko jënd dal di lal ay napam ci ndogom dal di filmer esteti mu tassare ci réseaux sociaux yi am jobbe njaay wala am mbay njaay man nako gis mom bo demé ñaari wër lekut lu melni muni ay wajile li ndogu buma ci jotone nga lek ndogu la kéro ngay noppé am jamm bir bu metti ngay faatu walé bir bu metti ngay faatu walé sun borom ni kon nak bayi len lu ngeen gis seeni beut dal ca ngeen yiyem ko ndax lool day tax kat ñu tuumal la ni yow ndeké aji beutu nga sa beuti dafa am toké wa yow mi nga xamné tamit mbir mi bu ñëwé ci sa kaw lay dal ya wara jëk moy ci niku motax ñu bëgg jigen ak kudul jigen muy sollu jot te fatte sa yaatu bo xolé goor ñi ñaw bi ñu xewal légui yéré ñi ñap ci saw yaram man yaakar na ni xuma mètre rek genn wala la xuma ñaari mètre da na ñap ci saw yaram rek nga melni rokk bu ñu taxawal ci goor ci goor bo lé ko xamni yalla da la bind nga am ab togu kay mune ñap ci sa togu kay nga melni jigen ji dox ci mbedd waliyas billah te fekk bo defal lila l'islam wax jot fat yaatu kenn du gis sa forma kenn du gis sa forma kasaliki yow jigen ji bu fekenteni mom tamit non la jigen ni ñom ñoko ci jublu ñom jigen ñom ñoo ci jublu liñuy ñawlu dañ lay wax ni la li ngay ñaw na séré ci man ñom lool lañ lay wax ñom dañ koy wax teyeri li ngay ñaw na séré muni ñap ci saw yaram nga rombu goor gu am petit toké muni ëy rek sa adina yaq bo amul won jëkkeer man nga fa doxé doto am jëkkeer faaw ken dootu la bëgg ko waxal ba défé ni d'accord ci dess rek mu naax say ni ngelaw ko wax ba yaakar ni rek suba mu ñew mu naax say ni ngelaw fekk bëtt fa jaar dé nga diko jéñ ay rabak faru nangam fekk bëtt la dé bëtt afatul ayni négatif yi nekk ci bëtt motax yalla diko comparer ak sawu kay ndax lu mu gis dana jema découvrir la ci gannaawam mom bëtt lepp lu mu gis dana wax xel niko lima gis kat ci ab tar ci kaw ni rek amna benen tar bu ko dakk ma nga ci bir legi fexé ko gis su ko defé borom dootu nelaw nonu mu amé tokay beut nga xamné luñu xol buñ ko yémé mu yaq non la amé ay ijabiyat ay positif amna beut yo xamni sen nagu beut sen mbarum beut dafa positif luñ xol rek lañ ca nam ci lu bax rek lola cey am lol nak mi gëna bare ci waliyi bari nitu yalla yi bari da ci am ñom ñoo xamni seen ijaba
moy ñaan yalla mu nangu seen ijaba yalla ng ko def ci seen mbarum beut yalla ng ko def ci seen mbarum beut luñ xol luñ ca nam rek luñ ca jullu rek yalla def lola subhanahu wa ta'ala amna ci nitu yalla yi ñu xani non lañ mel misalon nako ci ben nitu yalla bu toog ak talibem talib bi diko poser question niko waw ndax sun borom amna jam ño xamni sa bu ñaané rek yalla nangu fa saasa mu ne ko waw waw yalla sax day amna jamam ño xamni buñ xolon montagne mi te jublu ci muruy sax montagne muruy dal ni gess montagne ma rek montagne ma dal di ruy ci kanam mu talib bi fi saasa ma joxe won misal ni cheikh abdul ahad mbake radiyallahu anhu bok na ci ñi yalla mayon ijabiyat ci mbarum beutum moy cheikh abdullah xam ngeen ni mi non ngeen ko ci muy sol ay wèr yu ñuul ay wèram yoyu bu ko tekke bani jak dara lum ci jublu yalla def ma joxon misal ni jamono bi nga xamé ni sengor mo nekkon président wu sénégal té cheikh abdullah xam ngeen ko mom tawhidam da melni sayyidina omar ni omar bañ ab yéfer non la cheikh abdullah mbacké bañ ab yéfer Omar waxul dara ci yefal Omar neena man lima xam ci yefal moy ray rek Cheikh Abdullah nak waxul dara ci yefal lolo tax bi nga xamene Senghor yor ne rew mi ay rabam jubul Senghor waye boba domi Seigne Touba yi fi nekkon ñom dañu wor malante ba nga xamni lu morom je bëgg lu morom je bëgg ka ci dess kéraw la koy suur dañu wor malante ba nga xamni lu morom je bëgg yow même boko bañon doto ko ñëmé feñal ni da ko bañ ñom domi Seigne Touba yi non lañ meloon radi Allahu ta'ala anhum jami'an bi nga xamé ni cheikh mahmoudou fadal annak sengor cheikh abdullah hat ñen ñi neenañ ci xélam rek la ko wax ñen ñi ni ci mbolo la ko waxé won dal ni degg na sengor dana fi ñew waye bu ñewé dana ko pis sama bëtt bi mu yaqulé dana ko pis sama bëtt bi rek mu yaqulé comme boba cheikh mahmoudou fadal mo fi seigne touba te khalifa seigne touba jamono bu toge ci khilafa gi rek day dal de connecté wu ak seigne touba direct xuma lan moko yeggal seigne fallou cheikh mahmoudou fadal wowul seigne cheikh saliou manam wowul cheikh abdul ahad niko bu senghor ñewé defal nangam dedet day nañ ma andil radio ba rek ñu andil ko radio bi muni senghor nga fi waji ñew waye bu fi ñewé kat bu ko kenn pis nako ñepp ni jak mom xamna ni bu joxe ndigal cheikh abdullah dana def ndigal lim wax cheikh abdullah dal di genn ci lam naron genn ci lam naron waxon na ko ci benen waxtan mani yalla dafa dogal ko tay 2000 manam mu jumul dal 2012 wala 2011 ci wéru muharram fukki fan ya ñaar ma joge Touba dem Mbacké Kadior fekk yag na ma gis ci téré yi ñi wax Mam Cheikh Ibrahima Fall nim jaayante won ak Seigne Touba ci Mbacké Kadior ma dem fa nak di visiter lool ngir bëgg ca tek sama bëtt bi yalla dogalé may dem ma ngi and ak talib seigne moudou bu sa jeng bu mag bu ñi wax tala touré mu ngi dund ba tay moma doon gungé ñu and ba nga xane ma ngi dugg Mbacké Kadior sama xel ni da melni cheikh matilay mi ngi fi cheikh sidi mukhtar dañ gënon ko min ci seigne cheikh matilay mana alquran dañ non wa atu buyut min abwabiha boy dugg ci kër ta bañ sa yéra xott ko jaaral ci buntu ma dal di jël sama téléphone wo serigne abdou assis majalis sama wëlëre la ñi nga xamanté won dakar ma wo ko téléphone ni ko ma ngi ni di dugg Mbacké Kadior te dama bëggona gis cheikh matilay serigne cheikh matilay te alquran daf ni waatu buyut min abwabiha mu dal ni ma jël numéro bi ma lay bëgga jox dal di may jox ben numéro ni ma wota ci bo ci wote di nga jot ku ñi wax cheikh ndjay ne ko ma leen boole ma wota jot cheikh ndjay
mu ne man sax ma ngi ni ci biir kër sëñ bi ñëwal bo ñëwé dag ma fi fekk bu ñëwé mu and ak man ba ci sëñ cheikh matilé ma ñëwé ñok mom ñu ko man dé dama ñëwon ngir di visité jeexitalu jaar jaari mam cheikh ibrahima fall ci bi muy jaayante ak sëñ touba fi ci mbacké kadio mané ko nak dëgg la sax mam cheikh ibrahima fall sama mbokum dérat la waye bok giñ bok dérat taxul ma ñëw diko visité ci da am lutax ma ñëw di visité barab bi mané ko nak mam cheikh ibrahima fall soxna seynabu njaay mi ko jur ak fatim penne njaay mi jur sama wajur wu goor ño bok dem njaare mune ma koku de sa mbok maneko budé ci sama walu nday non la démé fati ammar njaay mi jur sama wajuru jigen ak mam cheikh rahima fall ño bok dem njaare kon ci walu nday ci walu bay béret la ci man maneko waye nak lolu taxul may ñew diko visite ci li tax déret ji taxul muna maneko l'islam ak cheikh ahmadou bamba di gëm ak cheikh ibrahima fall moma taxa juk mu dal li ci mbik mu reuy dal di wo ndaw niko andal ak diw mi na nga dem ak mom barab sangam bo ho joge na nga and ak mom dem ngi gis bamba nang ko won fa cheikh ibrahima fall sukkon ñaari beuti wom ya di jaayante ak seigne touba nang ko ko won dal ni ma jogal and ak mom ngeen dem te ñew bimay jog munima bo genee ci sama buntu keur bi amna luñ fa tabax luy nuro ben seterne bu ndaw muni waw munima ak dakara fa nekkon dakar gogi kérok ba cheikh ibrahima fall ande ak ñu seigne touba yoni won ba ñewé do dugg mbak kadior ñom ñu am fuñ ko taxawlo ñew yeggal seigne touba ni ko and naño gan seigne touba ni ne leen ko na aksi muna amone cheikh ibrahima fall ci tatu dakar gogu la fekkon seigne touba ñom ñaar taxaw nañ fa taxway bu yagg di waxtaan munima da tombe ak sax boba teulibe yi di bayal seigne touba tolam bi ñu tuddé won tol bamba muni kérok la cheikh ibrahima fall taxaw ak seigne touba ci tatu dakar gi ñi waxtaan ñom ñaar di waxtaan wu yagg neñu soga jitt la ñom ñaar dem feñ wax gi gis bamba ba ñu aggé seigne touba tok cheikh ibrahima fall sukku ñaari beuti woom def ak seigne touba mu baye lolu seigne cheikh matilé momako net bama joge ca gis bamba nak ma am xol bu sedd lol maneko man day mbacke big na mbik mo xamni dal buma sañon nga jox man digal ndax seigne touba neena la taf'alu shay'an bi khayri isni fal isni sartun bi khabuli sa'an bu len def dara te amulen digal ma bëggon nga jox man digal ndax man kat dama gis mag ñi ñu daan jang ci suratu yasin lim sangam di ca ñaan yalla di faj aaju ja ma bëggon nga jox ma ndigal buma démé jang lim bobu ci suratu yasin sun borom bayyi la fi ba ngay seigne touba ñun ma maynalé ci ndigal li tax may netti li moy li may bëgg wax modi ni bimu waxé loolu ba nopi daf ni tekket ay wéram momit xam ngeen ni da daan tak ay wér lu bari mu ni tekket ay wéram ni ma jak ab dir daal ni ma dina la dimbulé ci sahir ak ci batin mané alhamdullilah rabbil alamin mune ma am nga daara touba mané ko amna djumay tabax te yoni njurul wolé mune man day yoni njurul wolé sax alhaji mohammed lamine bara joxna ma fa téméri pak suma ñëwé touba na nga fa ñëw dana la ca jox loolu yalla dogaluko ndax bimu nekké khalifa dewuma fa banim génné adina yalla dogaluko biñ waxanté loolu man ma déparé fa ñëwaat ben bis may waxtaan ak borom xam xam bu mag bu dekk Touba kilifa la ñi waxtaan ci tasawuf bama koy xamal nit yalla yi amna ci ñom ño xamni seen ijaba mi ngi ci seen mbarum beut luñ xol rek luñ ci bëgg yalla def ko bima koy wax loolu te mom xamul won ni demon na mbacke kadior biñu wax loolu mune ma ah man de diw sangam tuddal ma kenn ci njabotuk seigne Touba diw sangam de mas na ma ni seigne cheikh matilé ijabam mi ngi ci mbarum beutam lum xol rek lum ci djublu yalla def ko batay nit limoko sax ni man jaar nak fen nak seigne cheikh matilé sax waxumako ko yalla xam nako waye moma netti lolu ma dal ni alhamdullilah rabbil alamin da waxon fele ma waxat ko fi te lolu ñu bari ci tundu wa seigne cheikh matilé dekk nenañu bu masana manam maral wa tundu wo buñ dajé ñew diko siyaré si ngir mu ñaan yalla ji taw neñu day tekki wér yi xol leen nday jor ak tamoñ takat ay wéram ni dem leen buñ démé rek mu dal di taw lolou netti nañ mako
kon wali yi amna ci ñom ño xamni seen ijaba mi ngi ci seen marum beut bo gisee may faral di wax ni ñu bari legi téléphone taxna mënatu ñu am barké ndax lutax dañuy bëgg jog wara siyaara ji ben nitu yalla waye tayela dem tax ñu yëkëti seen téléphone wote ni ma ngi siyaar té pourtant bo demone bam xol la ñaari bëttum rek mën na am mo upp tiyaba ci yow moy upp ndariñ ci yow téléphone gog nga woté loolu la señ touba jundi ci nahju qadail aj neena fa nasratul hubbi min shaykhi ila muridihi hiya al masaya wal hula señ touba neena gendiku señ bu mat señ dina ko ci ab talibem gendiku go xamne gendiku yirmane la te moy lam ci djublu rek neena fa sa sala yalla di yëkëti ay dara jam faj ay ajom kon lego lek nga waxu ba ca kanu musirim ba sukku siyaré ko ah dana ci am solo ndax gis gim lay gis ndax waxna ko ba tay señ touba neena ci masalikul jinan da am ci walu ño xamni bala ñu la manal dara daga sukku ci seen kanam am walu yo xamni bo neewon ba mba doxul bo len woy ñu fekk la fa kon dara ji da paté waye doxon dem ba ci señ ba dal waye legui telephone yi monoko xagn legui da ngay wosse rek ni dama wote won pour don siar rek waye jeerulul sol saw dal te pourtant bo solon saw dal yalla man na dogal nga doliko ca barke yalla man na dogal nga doliko ca tuyaba yalla man na dogal nga doli ci ak texe yalla man na dogal mu fangal la sax deew mbettel gula wara nadal فنصرة الحب من شيخ الى مريده هي المسايا والحلال سيغ توبا واخ نينا گنديكو وليو بو مات وليو سيرين بو مات سيرين جيمي سي اب طالبيم دا ييكتي اي دراجام اكي مقامام دي فاج اي ايوم نونو مو امي نك سي وليو ньо خامني دانيو ام اجابه سي سين مبروم بوت نون لا امي نك كونترير بي موي بوت يو خامني ньоميت لون خول رك مو ياب لون خول رك بو ني اي رك مو ياب may kon lolo tax dom adama bi wara defé santane yalla wali yi may wax pour nga gis sen barum beut ak jafé mom kay sa boy wir wiri sax ba sen beuti dajé mom mu daldi saj ay xifam mom pour nga gis sen nagu beut ak jafé ñom wali yoy may wax ak jafé alquran daf ñuy netti ni yowmal khiyam ñi nga xamni li leen yalla santone defuñu ko ci seeni beut moy duñ xol luñ wara xol dañuy boyal seeni beut rek lu leen neex xol aw ray jambur ñu xol netalu jamm mom daal lu leen neex xol dañuy boyal rek ñoñu deggu yalla gogi mo waxon mom yalla ni sama degg gi sama ndigal yi moy sa degg na ngeen ko sam neñu yowmal khiyam ñi nga xamne nangu wuñu wona sam lolu buñu dekké yalla da leen di gumbal dañuy sil ma xayowmal khiyam alquran biñu ko misal khala rabbi lima asartani a'ma wa qad kuntu bashira wayo yalla lutax man bama nekki adina nga may ma ay bëdd yu ni jar may gis nga bayyi bama dé dekki nga gumbal ma lutax dom adama koy poussé yalla yalla ne ko da nga gumba won ci samay ndigal ba nga nekké adina nangou wala gis samay ndigal nangou wala ko top motax bi nga ñëw fi mo gumbal la khala rabbi lima asartani a'ma gumbal dama adama juroom ñaari cër yi ko yalla defal cër bu nek nihmatun minallahi la cër bu nek xewal la yalla mayulako ni rek pour asar dedet xewal lu bayiko ci yalla mu laaj nga sant ko ca loxo dafa laaj nga di ci sant yalla beut dafa laaj nga di ci sant yalla xewal lu beut nga ci sant yalla xewal lu tank nga ci sant yalla xewal lu deg nga ci sant yalla ndax doomu adama judduna te amuko kon sa xewal lu beut la nga ci sant yalla ana no ci sant yalla moy beut bu mu xol lu ko aram lolou moy sant yalla ci xewal lu beut moy beut baña xol lu ko aram motax ulama wa tasawuf dañuy wax nan ashukru bi ni'matillahi khaddul bashar manam santu xewlu beut ci yalla moy lan moy khaddul bashar
dam sa gis baña xol lu la aram dam sa gis alquran daf ni qul huwa allazi ansa'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun ñun yalla yow muhammad sallallahu alayhi wasallam waxal ma ñi nga xamni ne len man yalla ma len bind ma len sos ma len créer man créateur bi ma len créer bima len créer ba nopi ma defal len ak deg defal len ak gis defal len xol bu xalat ak bëgg ka bañ nonu ma len ko defale nak waye ni ma len ko defale ñun neew ci ñom ñama ci sant khalilan khalilan ma tashkurun khalilan sun borom neena ñu neewama ci sant ñu neew ci li ma len defal ci xewal xewalu beut xewalu gis xewalu nopu xewalu tank xewalu xol waye khalilan ma tashkurun sun borom neena ñu neewa ci sant de ñu neew santu xewalu beut moy lan moy baña xol lu haram baña xol lu la haram santu xewalu beut moy lan moy baña xol alali jambur djublu ci mu yakule djublu ci mu yakule lo tax ulama wa tasawuf nak di wax ni khadul basar yurusul hikma wa basiratul qalb ulama wa tasawuf dañ ni ngay dam sa gis baña boyal sey beut lula neex xol mune xam nga lum lay jural bo de dam sa gis bo de limiter sa xol mune man xam nga lum lay jural sases day tax yalla jox la sases hikma day tax yalla jox la hikma mun waye du ci yam day tax yalla jox la basiratul qalb xol bo xamni bu borom tuddé mu yeur la ul mahfuz xol bo xamni bu borom tuddé mu yeur la ul mahfuz sases moy lan moy yalla dila wan ay xam xam dila jox xam xam xam yo xamni nekkul ci téré yi ngay wax ak nit ñi xam xam yo xamni nekkul ci téré yi koku moy hikma yalla mayen nako ki ñi tuddé luqmanul hakim yalla mayen nako ko ulama tassu nak nenañ bo bëggé yalla may la sases del dam sa gis del limiter sa xol del limiter sa xol bo bëggé yalla may la léru xol ba nga man diir la ul mahfuz del limiter sa xol sun borom nena in tataqallaa yaj'al lakum furqanan in tataqallaa yaj'al lakum furqanan alquran la ma nga suratu nur bu fekke djumma sun borom dani bu ngeen ragale seen borom bu ngeen ragale seen borom muna mun yalla defal len leru xol furqan borom xam xam yi mu fasiru ni dagn ko firé nurul qalb in tataqallaha yaj'al lakum furqanan bu ngeen ragale seen borom bay limiter seen xol ragal seen borom bay moytu lim téré yalla defal len leru xol yalla defal len leru xol mani kon yow mi nga xamni xam nga ci sa bop da nga ami ba ci toke war nga ragal yalla ci sam sam gis bañ di xol dom adamay rawati na jul ni te djublu ci yakule manam ñu yakule buñu sété yonent bi ali sallatu wassalam mi yalla yoni sayyidil awwalin wal akhirin alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni yeufari makka fexel nañ ko guddii fexel ko beccëk mënuñu ci mom dara yalla ar ko xam nga nuñ defa dañu dem xoli dañu dem ci ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ahlus salbiyat ahlun negatif borom beud yi toke yi borom beud yi nga xamni luñ xol mu yaqku ñoñu lañ dem dajale leen ñoñu la ñom jobbe njaay ak ñom mbay njaay ak ñom ñoñu lañ dajale indi leen fay leen alal ni leen dañu bëgg ngeen xolal ñu muhammad ndax mu alku xolal leen ñu muhammad ndax mu alku kay leen xolal nuko yeen ñi yere bu ci toke yi kay leen xolal nuko ndax mu alku ndax ñom siiw nañ ci luñ xol yiëm ko rek mu yaq ñu daali ñew wër yontu yalla muhammad ñi di xulli ñi di rega jeru ñi di wëlbati seeni bëtaka tourner
sallallahu alaihi wasallam ni cioc ni ab deureum sallallahu alaihi wasallam ni cioc ni deureum yalla ni ko kay mo wax la wayn yakadu lasina kafaru laysa lakhunaka bi absarihim lama sami'u shikr wa yaqulun innahu lamajnun wa ayna ma huwa ila shikr lil alamin suratu khalam sun borom ne ko xawtut rek xawtut xawtut rek nga dem yowmal khiyam xawtut ni ha ni waaw borom beuti toke yele woron di dila xol ngir beug nga alku beug nga yakule borom beuti toke yi ñu la woron non dila xol ngir beug nga yakule pour nga alku motax yonnati ali musallam ñu ragalon beut lañ ñu ragalon beut lañ ñu ragalon beut lañ suñu xarit ba suñu wëlëré wa fallu sisé yalla nako yalla do li ñeegal ak yërmandé xam ngeen ni mom poète la won daana way naan ak ñëmi beut mané ko wax nga dëgg dé xalé jigéen yi mu ni ak ñoo ñëmi beut ak ñëmi beut ni tuugé way ak ñëmi beut fallu sisé rahimahullah mune ak ñimi beut mané ko wax nga deug de dañuy sallu sex di baganti ci beuti goor ñi dem ak ñew sallu ne ñap ci saw yaram di baganti ci beuti goor ñi dem ak ñew lo ci gis lo ci gis da ngay dem ba magat do am borom keur ma borom keur bo am do jubo ak mom nga nan dañ ma serigne top dama yori rabak fekk beut rek la beut beut al ayn beut rek la yent yalla yang xoba alihi salatu wa salam bi nga xamé ni ay domam dañ ko taggu di tukki waxna yonent yi ñu ragalon beut lañ ay domam ñoko taggu di tukki wara tollu ci fukki domam wara voyager ñu bok même auto départano ci même garage xam nga li leen seen bay wax bu ngeen yegge ci dekk bu ngeen jëm rek na ngeen tassaro nak na ngeen tassaro kat ndax ni ngeen bolo ni nek mbolo bu ngeen duggé ci dekk ba dajé fa ak ño xamni dañoo bëtu buñ leen yéme ngeen alko kon nak bu ngeen duggé dekk ba tassaro leen na ñi duggé bi buntu ñe duggé fele motax sax mag ñi daan téré nga bolé sa njabot gep duggal leen ci benn auto and ak ñun di tukki mom lañu alquran di misal khala ya bandiya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabil mutafarriqa yent yalla yang ko moko waxon ay dom de yeen samay dom rik bu ngeen deme ci dekk ba bu len duggando ci ben buntu nek ben groupe de na ngeen tasaro ci ay buntu yu tekkaliko sun borom nak mo ca yok ni wama ukhni ankum minallahi min shay lolu len yang ko wax nak du téré lima naron ci nit bo naré am day am dong nak yanko ba mom lum leen moytilo beut te man yalla man nam ko it ken munu ko fank ko ma ukhni ankum minallah min shay lolou mun leena jariñ dara sun borom mom bu namé mbir wax deug yalla ken munu ci dara waye nak arab yi ñoni li kulli shay'in lahu sababun nit day moytu ba dogalub yalla ñew ni ñi bañ kay moy nga baña moytu dañ ñoo sant ñu sabablu ci moytu yalla sax mo nako wax ci alquran moytu len te kat ñom boba ñom ñepp ay magi jëm lañ ay magi jëm ñun nak xolal sun generation bi sunu soxna yi ñom waxuma ay magi jëm de dañuy am ab lire tay waaw dañuy am dañuy wasin tay sang lire bi solal ko bam ni joggu ñu foto ko daldi estati waaw estati kenn ko ne ñen la amna doom ñu xol lire bi fekk lire bi bo demé wali la warana doon bo demé borom alal la warana doon bo demé president la warana doon de waye am ko ko xol dani ay way bi lire ka rafet ay di buri sara bayi len estati lire yi wo ci bayu yowmal khiyam da nga layok sa dom bo muy tud xolal ummu maryama alayha salat
sayyidina maryam lu xam ngeen ko de ndayam mom kërok bimu amé dom xamna ni way botu ñu luñ xol mu yaqku mom awa domam di juddu wala bam juddo rek fa saasa la ñaan yalla musul ko ci ayyub xam nga koku mom du esté ci domam mom alquran mo noko misal way ni samaytuha maryama wa sahabika wa suryataha min ash-shaytanir rajim ya nok sun borom waxe ci aya ba ba def ni wa inni samaytuha maryama wa inni uhisuha bika wa suryataha min ash-shaytanir rajim mo aya ba ngo sun borom neena maryama alayhi assalam biko ndayam accoucher xam ngeen yaayu maryama de moy anata kuñu wax anata moy yaayu maryama alayhi assalam xam ngeen ni maryama alayhi assalam ak sayidina musa alayhi salam seen ñaari nday ñoo bokku tur ni seen ñaari bayyi bokku tur ñu bari dañ koy jaale dañu defé ni anata mi jur musa mo jur maryama ak imran mi jur musa mo jur maryama dedet dañoo bokku tur rek anata moy ummu maryama alayhi salam kérok bi nga xamé ni accoucher na dañi sun borom wa inni samaytuha maryama wa inni uhisha bika wa suryataha min ash-shaytanir rajim sama dom jima accoucher day tudé nako maryama waye nak yow yalla ma ngi lay ñang musul ko ci ay beut musul ko ci regajeru shaytané musul ko ci xolup shaytané ni dom adamay amé ño xam dañu amé tokay beut shaytané non lañ amé ño xam dañu amé tokay beut ñomit luñ xol mu yaqku shaytané amna rok bo xamni da koy rok nit bu ngeen de jang téré Seigne Touba sax da ngeen gi Seigne Touba di muslu ci ni nako yalla musul ci rokop shaytané da bok ci rok yi nga xamni da nakoy rok nit ngir mu yakule amna ben wali bo xamni dafa tok waxtu takusan muy doxantu bay romb aw xur rek seen ben way bo xamni ma nga yor ab dekk ako mart tek ci lu melni weñ diko dor comme ñu teug yi def di dor wali bi waxawuti ko rek waxawuti ko bimu ko jégué yalla xamal ko niko ki shaytané iblisa mu ñew ba tim ko niko waaw yow loy na ci di gall bi ni di daaji martu lan ngay teug mu niko labi service di may jaddlo nit yalla yi mom lay teug mom lan lay ngalabé pour jaddlo len wali bi niko a mba man doma ci bolé man ba ding ma mu niko yow dag ma jaral teug labi service yow buma la xélu won képp nga moy yalla xélu rek motax nit yalla yi di muslu ci xelu iblis yalla nañ ci yalla musul non la amé ci nit ñoo xani ñoo buñ la xélo rek maryama alayha salam bi nga xamé né ndayam accoucher nako ñaan gi sun borom néna fa taqabalaha rabbuha bi khabulin asal man nangul ko lam dal di ñaan fa saasa motax jigen ju jang diiné sa bu deme hôpital di accoucher bu domum juddo bala ko docteur ye djel sage femme yi nako limu amna dis bo xamni sayyidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala mun yanantu sallallahu alaihi wasallam neena amul ben lire buy gane adina lul ni shaytané dana ko xet mbamu mun nako mbamu konko ben lire nak bu nday ji accoucher rek mu ñew xet ko ngi deg lire bi ni wer yoy gis nañ sax sage femme yi ak ñi nga xamni ñoy and ak ndaw si accoucher au lieu que manam buñu bu lire bi juddo ta joyu dañuy def indi lool bakkan ba tax ñom ñokay xetal seen bop pour mu joy ñokay xetal seen bop pour mu joy joy du ci dara doy mom du ci dara dañ jang ci téré sax lire bu takkuut li ci sari wax ci mirage ak nangam waye joy gi mom du ci dara ndax joy gi daru shaytané koy xet mu joy motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni abi urayra moko netti muni amul kenn kuy ñew jamono ben lire bo xamni lul shaytané wog na la ba mu xet la ba mu mën na la nga joy muni bam dess nak maryama alayha salam
bam dess mariama ñu ni wa mariama lu ko ci musul mu ne xana ndayama ñaan yalla yalla musul ko ci avant muy ñew neena mariama do ngi ci mucci de loolu la yaronte sallallahu alayhi wasallam wax hadis ba nga tambale ci ma min nafsin mauludin yuladu ila shaytana ila akhiri ila akhiri ila akhiri legi nak ñun ngent yek yep lañuy estati dom ju judd tuddeguñ ko sax nga estati ko solo ko bam ni jogg photo daldi estati partager kenn ku nek nan lire bi ñam wi nga togg ko lek goko rangale photo estati ayja ayja sallallahu alaihi wasallam neena ci hadith bo xamni ibnu abbas moko netti ali salatu wasalam muni akthar man yamut min ummati ba'da qada'i llahi wa qadrihi bil ayn yonent bi ali salatu wasalam neena li upp ci ñi nek baqiya ne faatu bañ sul leen baqiya ñi ci upp ali salatu wasalam neena ñi ci upp beut leen fa yob ñi teud ci armel ya ci tiwaawon yaronte sallallahu alayhi wasallam neena ñi ci upp beut leen fa yob ñi teud ci armel ya ci kawla yaronte sallallahu alayhi wasallam neena ñi ci upp beut leen fa yob baqiya gi ci touba ñi ci upp yaronte neena beut leen fa yob beut mutafaqun alayhi nak hadith bob mutafaqun alayhi متفقون عليه موتاخ صلى الله عليه وسلم نينا تي حديث با العين حق با دغ لا العين حق با دغ لا يونس صلى الله عليه وسلم مكو واخ نينا با دغ لا دي با دغ لا مي نك لي اوب تي ني نيك باقيا ني تود باقيا لا تي اوب muna muni beut len fa yob ibn abbas neena yonantou sallallahu alaihi wasallam neena al ayn haqq ba deug la mu del waxat ci hadith bani akthar man yamut min ummati ba'da qada'i llahi wa qadrihi bil ayn li upp ci ñi nek ci bammel yi ginaaw dogalu bi yalla neena beut len fa yob beut bu ay beut len fa yob beut bu ay yow bala nga am jam rek di traverser ci bëdd yi rek bu xew amé am soxla genn amul soxla genn baganté rek bëdd yi rek hein yarna moy tudé yarna moy tudé man ab bébé dama xamul lu muy wuti ci réseaux sociaux yi la xamul ab bébé xam ngeen ni sayyidina yusuf alayhi salam do xam ngeen ko de ak tarab ba nga xam ne mom genn walu tar wa adina lako yalla denk genn walu tar wa adina mom la yalla jox sayyidina yusuf alayhi salam bi nga xamé ni xisa bi nga xamné alquran mo ko netti salikha di jabaru bur bi jabaru parisina bi ñak limité ab gisam taxna mo gis yusufa manatu la tudd ngaw mu invité yusuf ni ko dama bëggon nga ñëw sama salon ma masé la ma bëggon nga ñëw sama salon ba ma di la masé yusuf ni ko ajaban man dem salon dem kasso mako gënal dem salon ñu may masé dem kasso mako gënal loolu la ko yusuf atom yalla téré mu ko for force nak dina la masé ba ciow la jëmé kaw jigéni gox ba dégg ko dal di commencé ci réseaux sociaux yi ay la première dame mo ñak personnalité première dame mo ñak personnalité première dame ban moy imratul hasis bi muy wax moy jabari bour ba ca jamono boba mune ki mo ñak personnalité xolal personnalité xolal as ngone su ndaw xalé su goor su ndaw dal moko tenelaw xalé su goor su ndaw ko tenelaw
ki moy ñak personnalité mu xamal leen ni leen kima gis ñak tiyé sama gis ñak limité sama xol taxna mu yobbu sama firi fara ngeen yaakar ni dama ñak personnalité mag yeen la dina leen ko won dal leen di inviter café ngone biñu ñëwé mu jox leen ay paaka servir leen mburu ni acca dag leen te beur mburu mi ah jigen ña commencé dag mburu mi di beur mune yusufa gennal ba yusufa ne teul jigen ñi ne ko jak rek ñom ñepp kenn ku ne mburu wa nga yoron wadna ngay dag sa loxo kenn ku ne mburu wa nga yoron diko beur wadna ba ngay dag sa loxo yow te yego alquran ñu ko netti de falama ra'aynahu akbarnahu wa qatahna aydihunna wa qulna hadha lillahi wala bu hadha lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim hasa lillahi ma hasa basaran ñom ñepp kéro bañu sanné seenu gis yusufa dañu tit ba xamatuñ luñu def ñu ni sell ñal na yalla hasa lillahi mo tolo li yonent sallallahu alayhi wasallam jangale won ni bo xolata yi fi jambur mu taru ci yow te beggoko la tumal ni sa bidi dami toke yonent neena bo xole bonu pinel ma sha Allah bo gisete lula yim yonent neena bo xole bonu pinel ma sha Allah ndax bala bo moy tut ke ñu jiñ la han lol la wolof nday meunta firi mu firé ko dem beut bu ay la wala xol xol xamul num koy firé mu firé ko dem ndax day xol dara yim ko rek lola ayib tabbi ci xol nga bébé bi rek yim bébé bi ay way bi bébé ka rafet rek ca ngone sa ñu tagalako luñuy wax dañ nan diwa yonent neena bo bañe ñu tumal la lolu nak bo xolati mbir mu rafet bo noppé nanké tek ma sha Allah moy li nga xani mom la jigen ñi def fala mar aynu akbarnu wa qatana aydihunna wa khulna hasa lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim alquran la yalla neena bañ ko gisee da reey fa ñoma reey fa ñom yobbu seen firi fara yobbu seen firi fara ba nga ngay dag seen loxoya kon yusufa bata ko yobbu kasso yusufa te kat loloy li ci gëna sedd beut bi ko yobbu kasso motax wolof njay ni bu la reuyul semal la beut bu la reuyul semal la semal la moy il faut mu baye la ben trace mom beut bu la reuy rek semal la beut bu ay wolof njay neena wala fako teunk deug nak neena bu la reuyul semal la de faaw mu baye trace gis nga yusuf alayhi salam beuta baye trace bu ko yobbu kasso beuta ko ko yobbe beut ko ko yobbe beut mom kenn dong ci mucc moy yalla yalla rek ci mucc mo ci mané musulit nak beut yalla dong ci mucc waye gis nga yalla bim bindé asamanam si ba nopi ak soufam si ko mi xane moy créateur bi néna man ma créer asaman waye téréwul borom beut yi dañ doon jéma xol asaman ba xam ndax asaman amna ayib wala dit borom beut yi ño dañ xol asaman de bëgg yëm asaman pour asaman yaqulé ñeen balma jangalé rek la ñeen balma alquran ñu ko misal ma tara fi khalqi rahmani min tafawutin farjil basara hal tara min futurin suma arjil basara karatayn yankhali bi ilayka albasaru khashian wa huwa hasirun ma nga suratul mulk ma tara fi khalqi rahman gaaya ngay rago jeru li yalla binde ngir bako yeme ngir beug mu yakoy yalla ne rego jeru len xulli len wolbeuti seeni beut regañu len ba xam farjil basara wolbeutil sey beut xullil goor goos ak droite rega jerul ma tara min futurin do ci gis ayib ma tara min futurin asaman si munam do ci gis ayib de fi ngeen kay badé suma arjil basara karatayni acca répétel ba xam répétel kon beut yalla ci mucc yalla do nga ci meuna mucc yalla rek ak ko ci yalla musal yalla nañ ci musal balma
bëd moom yàlla rek ci mucc akum ci musal yàlla nañ ci musal yàlla nañ ci musal. Boo gisee ñi nga xam ne dañuy jëm ci wàllu sihr ñu di ko tuddee njibar njibar bëgg a lekk xaalisu nit ñi tax na saa boo ñëwee loolu lañ lay jëkk a wax bëta la jàppak cata la jàppak nangam nangam waaye loolu jëru dem ci ab jibarkat jëru ko yonente sallallahu alayhi wa sallam joxe na solution yi sala amul jenn jàngoro ju yàlla indi loolu joxe na solution jëru ko. Da nga bëgg mucc ci bët yonent nee na neel onze bi kalimatillahi tammati min sari ma xalaq rek yàlla musal la ci da nga bëgg mucc ci bët yonent nee na neel bismillahi lesi la yadurru ma ismihi sayun fi ardi wala fi sama wa huwa samiul alim yàlla musal la ba ci aaya bi ma jàng léegi muy ma tara fi xalqi rahman min tafawutin day musle ci bët day musle ci bët da nga bëgg yàlla musal la ci bët laajal sëñ Touba wa kun mu'isan lana min sari si hasadin mahsarifa min wa saril ayni ya Allah yàlla musal la. Kon yàlla joxe na solution yi solution yi mooy lan mooy ñaan ñaan jëru dem ci benn sëriñ muy lekk sa xaalis jëru ko jëru ko de ndax bu naree amit bu ko yàlla namee kenn mënu ci dara waaye nag na nga fogaru mooy saa boo xëyee da nga am yére bu rafet bëgg koo sol liimu ko ni Mariama liimu woon doomam ja sa doom daa bëgg a dem jàngi liimu ko balaa génn liimu ko waxal ans bi kalimatillahi tammati min sari ma xalaqa tufli ko mu dem wala nga ni bismillahi lisi la yadurru ma ismi shay'un fi ardi wala fi sama wa samin alimun tufli ko mu dem wala nga ni wa kun mu'isan lana min sari si hasadin ma asrifa min wasar ayni ala tufli ko mu dem diru dem ci serigne ke diru ko dañuy lek seenu xaliss dom diru ko de borom ba ci toke yoy nga xamni dañuy war ci seeni beut yalla waxon ni na ngeen tey seeni beut ngir ngeen baña yak alali jambur waye ñuy war alquran neena ya'lamu al-qa'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur wa ma tukhfi sudur man yalla xamna ñi wor ci beut wor ka di ci beut di rega jero ben way ñu gaare fi autom bu rafet rek yow xam nga ni ci sa bop xam nga ni da nga amé toké beut neena ay way bi kat kat borom taal di dem rek munitis accident yow de yow ay way yere diw ñaata yoon nga sol ab yére ñëw simmi ko ñu sàcc yére ba mbaa yére ba lakk mbaa nga yow ak moom hôpital bëta bëta de da ngay solu yére rek romb romb borom bëtu mu ni ay waay bii rek kon liimu ko liimu ko bala nga ko sol liimu ko de waaw waaw yii boo koy wax da jaaxal nit ki waaye lu am la sharia dafa jàngale Cheikh Bamba nee na nit ku bëtu nit ku bëtu moom noonu la ko tuddee nit ku bëtu nit koo xam ne ay bëtum daam tooke mu naa mu ni li ci sharia wax mooy nañ ko barikaate këram bu mu génnati nit ku bëtu moom nañ barika nañ ko barikaate biir këram bu mu génnati ginnaaw bu génnee oto bu mu xool mu accident mbedd mu mu xool mu yàqu nit ku mu xool nga am ayib naa mun nañ ko barikaate biir këram bu mu génnati moo tax mu ni wa yasjunul miyaanu aysu astahara bi durri fi mansilihi hiya alxabara wa yasjunul miyaanu aysu astahara bi durri fi mansilihi hiya alxabara loolu la sëñ di wax nee na képp ko xam ne nii nit ñi dañ laa xam ci biti tooke loo xool mu yàqu loo xool mu yàqu mu ne xam nga nuñ lay defal nañ la barikaate sa biir kër bul génnati fi ñu war a jëkk a tàmbalee ci sharia mooy day def lépp lu mu xoolati mu yàqu bu fekkoon ne sharia ay àtte lu mu xoolati mu yàqu sharia da koy fayloo buñ demee ba gis ni nag mënatu koo fay
kon legi nañ ko barikaté bir kërëm bu mu gennati motax batay Seyd Touba ni wayadmanul a'inu ma qad halaka bi aynihi kama ra'isu qad qad haka qad haka dañ koy barikaté bir kërëm mu bañati genn wayla lum yaqati mu fay ko lum yaqati rek nako fay mom bëtt bunu sété fi ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamono yonent bi sallallahu alaihi wasallam ngir nga xamni ba deug la ali sallatu wasallam dafa amone ben way bu

rafetoo na rafet la fi sakkili wala wu maanaam bindam formam dafa rafet jëmm ji ci boppam rafet forme bi dafa rafet jëmm ji rafet moom sahl ibn anif booba xam ngeen ni évolution bi am ci sunu wanag yi amul woon ndax booba boo dee sangu da ngay samp ñetti bant masalan daal di wut ab sor mu wër ko benn tiise laxas ko mu wër ko nga xam ni léegi li tàmbalee ci sa jumbox ba ci say tànk kenn du ko gis waaye li tàmbalee sa jumbox jëm kaw lépp lay feeñ dañ koy séen léegi nag saxlu moom dem di sangu ji bi muy sangu am benn waay bu ko romb xool ko gis rafetaay bi mu ne ay waaji le waaji moo rafet waay ah saxlu daal di sangu ba génn di kat-kat yi di lox daanu kiris ñu tëpp-tëppal ñu ne saxlu day dee rek ñu tëpp-tëppal ba yàlla ñu ne ah yonent yàlla baa ngi fi nañ daw dem ci moom wax ko ko ñu daal di yanu saxl indil ko yonent yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam salallahu alayhi wa sallam comme am na connexion diggam ak boromam ndeke mu ni ko jàkkare xam ni kii toogee bëtu ko jàpp xam ni bëtu ko jàpp mun waa ku ngeen ci foog ay bokkam ni ko ah am na ko ñu wax amir ibnu rabia ku ñu wax amir ibnu rabia amir ibnu rabia di romb na ko léegi muy sangu muy yëm ko ci taaram bi ak rafetaayam bi yonent ñu wol leen ma amir alayhi salatu wasalam ñu dal di woyi amir bi amir ñëwee salallahu alayhi wasalam ni ko amir galaxndikul amir galaxndiku ni ko sëlmun musëlm yonent salallahu alayhi wasalam jël galaxndin ma ak sëlmaay la tuur ko ki nga xam ne mooy saxl mu ni ñokkit jóg mel ni dara musu koo jot mel ni dara musu koo jot dara dara dara dara mel ni dara musu ko jot kon nag kenn wérantiwul ni bët lu am la bët lu am la bët bu aay lu am la lu mata moytu la lu mata moytu la moo tax nag saria sant la ni la rikk waay na ngay sàmmonte sab gis bala ñu laa tuumaal sàmmonte la sab gis del sajj say xif te bañ loo gis tudd ko moo tax sëñ tubaa ni laa tansuranna li suratil malia aw li uyubi muslimin qabi'a qad khuliqat lak likay tahtadiya fi sulmi biha fala tastahdiya seigne touba neena ma ngi lay denk ngay sajj sa xif bul def kula romb sura bu mu amé rek nga xol ko bind bo gis rek xol ko nit ni ko yalla bindé diw forme bi ko yalla bindé diw nangam seigne touba ni dedet mo xam forme bala bo xamni mali alam moy bu saf xorom la mo xam dafa am ci ak lago wala nangam na waye dal amna bind bu jek xeyna bu ko yalla binde wala bind bu ñaan muni bu ci sa yoon nek muni donte bind bi ayib la sax bu ko xol donte ayib la muy ndax sa ñaari bari bala ko yalla di bindal daf la ko bindal ngir ngay xol fi ngay jaar ba deg dula jam xaxam dula jam jandula mat nga ci orienté wu mën waaye yàlla bind ko ngir nga ciy tooñ ci sa ñaari bët yi am na ñoo xam ne seeni bët tooñ rek dañuy tooñ ci seeni bët am na ñoo xam ne wallahi fi mu ne duñ la xool ba xif xool la ba xif déedéet moom kay yow yaay dum moo yow ko xif rek waaye ñoom te saria daa bëggu nit ki boo koy xool ngay sàcc di ko xool boo ko mënta ñàkk bañ a xool ngir bëgg koo xàmme del sàcc di ko xool boog da ngay sàcc di ko xool beneen bi ci gis li tax sharia tere ngay xool alali nit di ko settantal xool boobu dalay jural kañaan xool boobu dalay jural kañaan ñaata jigéen nga xam ñoo xam ne xool si seen colog morom rek a tax ñu añaane ko ba mënatuñ ko si porté te xam ngeen ni añaan day lekk jëf salallahu alayhi wa sallam moo ko wax iyakumul hasad ndax fa innal asada yahkulu hasanat kama tahkulu nar al atab moy tindiku len añan ndax añan day lek sa jëf ju baax da ngay julli ba selmal xol ciolok jobbe nday gi ni mu rafete te mënu ko am nga añané ko ko sa julli gep yalla ko salme tek ci te xolale ko yobbe xolale ko yobbe da ngay bok nit ak nit nday ak bay sun borom defal ko ci barke wala tiranga wala nangam jumla defulul
nga

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام في الفن سرين مود مبيسام. بك أوديتوري راديو خسيد أونلاين دلو سنين من أنيوان تسين إميسون بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة، تسين بك سين خريط مصطفى مبيسام دلين كدفل ديماس دينك. Ina bi sante yalla julli ci Musa alayhi salatu wassalam ndokel len wenen yon di len djeglu ci dimanche bi wessu li tax deglu nu moy khat khati jamono. Xam ngeen ni jamono yi wessu yep ñi ngi waxtane ben tomb bu ñi tuddé al amradul khulub, moy li ñi tuddé cancer de foie. Mu nekkon ñetti, manam wara nek fukki tawat, fukki maladi, fukki febar, fukki jangoro yo xamni doomu adama bu gor gor luul dara jangoro yi man nako galankor ba xagn ko aljana la khadrallahu lasman. Doomu adama bu gor gor luul dara jangoro yi man nako galankor ba xagn ko nofla yu bammel. Doomu adama bu gor gor luul dara jangoro yi man nako yobbe ci xol bu gumba. Da xam ngeen ni xol bu gumba Seigne Touba neena dekk wayam du fenn fidul safara la qadarullah wala samam. Motax mu wax ni himayatul qalb da'un la dawa'a lahu ila dukhulil lasa mahwa lasi salama. Amna sawara ñu wax lasa safara wu di wax sun mom nga xam ni mom la sun borom tudde lasa safara wu moy rasuwar borom xol yi gumba yi ëlëk wal yas billah. Te jangoro yi ni waxtaane muy fukki jangoro du cancer de foie dafa gaaw ci yobbu nit barab bobu. Lu ko waral moy jangoro ji daf koy indil ay microbe, xéti microbe yi nga xamne yépp day tax nit ki fébar. Kalla bal rana ala khulubi ma kanu yaksibun, joju alquran di wax. Jangoro yi nak ba ci jitu won moy fen jew reuy añaan rambaaj mo melni sun tom bu bujji biñ doon waxtane dimanche bele ci gannaaw mo doon annamima muy rambaaj. Jangoro bobu lañ doon waxtane, jangoro bu ñu tuddé rambaaj. Jangoro biñ bëgg waxtane tay muy jangoro cancer de foie, moy jangoro biñ tuddé al ujbu moy lan? Moy naw jëf. Da bok ci jangoro yi gëna bon muy naw jëf, ndax naw jëf waliyasu billah day tax yowmal khiyam nga dikke yalla ci neen, do yobbu dara ci tuyaba, dara do fa am dara ci yool, mom naw jëf. Al ujbu naw jëf ni safara di def mat non la naw jëf di def jëf ju baax. Ni safara di def kriñ non la naw jëf di def jëf ju baax. Al ujbu kon al ujbu febar la ci febar yi ñi tuddé al amradul qulub, bu la neex nga ne al amradul qalb, bu la neex nga ne crise de foie ki cancer de foie. Al qur'an ak hadith ak ulama wa haqiqa ñom ñepp liñ ci wax kenn mënu ko wax ci benn bis ngir bari way, ndax mom da bok ci xéeti liñu tuddé shirku bokale yalla. Naw jëf da bok ci bokale yalla. Ulama wa tasawuf neenañu naw jëf da bok ci bokale yalla. xeyna mom la wolof di wax jimaamu jimaamu moy feug sa deun sun borom neena ci alquran ya ayyuhal ladhina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha suratu baqara yen ñi wax ni gem ngeen yalla bu len yaq seeni jëf ci feug seen deun bu len yaq seeni jëf ci mana mana bu len yaq seeni jëf ci burul won ak man bil manni wal adha al man moy li wolof di tudde ñax bokut ak ñax ñax mom da ngay ñax nit ki ngir mu gëna farlu waye ñax mom moy nit ki nga diko bur won ak mana bur won ak man do tekki bur won ak man do deg al khairi bur won ak man jigen du jall ci sa gannaaw bur won ak man wal asa ak lor lor moy nit ki nga defal ko bonop wagniko diko lor ci ling koy defal ben defal nga ko bonopi wagniko nak fo taxaw ni mako defal mu am kersa bu sañon suturam sosu mom mbir mbalanum sutur biko yalla yir mom lay dewale lay yaangi wagniko tok ci tele ak radio yi di wunni mbalanum sutura mom yi nan mako defal mako mako mako mako ba xajatul ci koñ bam dekk fum jaar mu ne am mo mbubam mi musal diiw ko ko jox di am mo wota bi muy war mo al asa moy lor akabari legi waaw dang ko wara bayek bi nga defé ba nupi rek bayel ak yalla mom nak amna sañ sañu waxtu muy wax ba ag ca netliko rama bi nihmat rabbika fadis lol la yonent wax mom waxtu wi wax man nako waxal bopam waye yow bul ko ko waxal bayiko bam waxal ko bopam ni man day sama nangam ji diwo mako wutal diwo ma defal nangam waw kay te bu koy wax yow fakhasul te daw ne ko dedet yalla ko dogal lol mom yalla tudon ni sa wursak la rek nangam na dal ci genn borom waxna ci alquran neena allatheena yunfiquna amwaluhum fi sabilillahi thumma la yadbuna ma anfaqu mannan wala hasan lahum ajrun inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahsanun surat baqara borom neena ma ngi len di misal sama jam ñi nga xamni dañu yëkëti seen alal diko def ci yoonu yalla bañ koy def yalla rek tax kërok bañuy tabax juma ja yalla tax bañuy tabax bâtiment ba ca daara ja yalla tax bamuy may nit keur yalla tax bam koy jëndal auto yalla tax lamuy def lepp yalla tax sun borom neena ki def lolu ba nopi nga xamni woor na le bi ngay def man yalla ma tax waye gannaaw ba nak ba nga ca noppé nak nga ne ca kettat saw lamiñ nak doto ko tuddati nak suma la yutbiuna ma anfaqu man nan doto ca tek sa lamiñ mukk ni ma tax mako def jumaay barab sangam mako tabax sun borom neena yoyu gay lahum ajruhum inda rabbihim senub yol yalla ngi len ko dencal du maxe du reer du rap ba yowmal khiyam wala khawfun alayhim wala yahsunun jirun ñuy tit jirun ñi ragal yowmal khiyam aljana lañu jëm jirun ñuy tit jirun ñi ragal yowmal khiyam muna mu ne aljana lañu jëm ñi nga xamni buñ defé ta yalla tax bañ ca noppé lañ ca noppi duñ ca toftal ñax duñ ca toftal lor yalla rek taxone ñu doon def yalla rek taxone ñu misal na leen ko bataay ci benn walim bo xamni dafa ñew fekk jitt ju daanu ci benn bassin mu bëgg genn mënta genn sa bu yégué daanu wat ci ndox mi mu ñew diko genné heure bu jappé ci fett gi jitt ji fett ko ñu ciax loxom jappaat jitt ji fett ko jitt ji diko fett ba dangaram jeex mu door ko ni cias genné ko tek ko né dal di dem tale bim bim andal ni ko ay waji señ bi lor nga sa bop way yow ki yang koy xet li mudila lor muniko wa mom lim am lama jox may lima am la ko jox kon ñom ñaar kenn ku ne li yalla bind ci yow sa position yaangi ci yow def ta yalla rek tax defal ta yalla tax waji man na am sax sa mbokk waye defal ko du temu xass la defal ko du temu ngagn la lolou bum la ko te defal boko amé te man ko def ngir yalla bum la ko te def de lim am la lay jox yew li nga am nga koy jox li nga am nga koy jox sun borom ni yoyu gay yawmal khiyam jirul ñuy ki jirul ñi ragal adinaay seen dekk way adinaay seen dekk way borom bi tabaarak wa ta'ala neena khawlun ma'rufun wa ma'firatun neena khawlun ma'rufun wa maghfiratun ghayrun min sadaqati yatbawha 'athan wallahu ghaniyul 'alim batay ma nga suratu baqara muni khawlun ma'ruf wax ju rafet paral bu rafet wa maghfira ak sutura khayrun min sadaqati mo gën lamb million joxe ko million bo xamni yatbawha 'athan bonu pe saw la min top ca buru won ak man mo torox de mako fi taxone ñew di lim doon laaj kay mako jox walay buru won ak man away ni rek lañu def ñom duñu liggey rek te ku liggey ñu sonal la sun borom ni sa kaddu yoy nga toftal ci buru won ak man muna mu ni bañun ko jox dara te wax ko wax ju rafet moko gën bañun ko jox dara te sutural ko kenn baña xamni laaju ko fi indi moko gën waye jox ko bu nopi dal ni lim ko jox bur won ak man su boba neena ndax lele nga gis mbokk mu ñew wala sax ab jambur bim ñewé laaj lum yobbu kërëm wala bar yu ko tongal yow ak mom ak yalla dong wa kër gi mënon nañu baña xam lu ko fi indi wa kër gi mënon nañu bañ xam lu ko fi indi le mën nañu japp ni rek da fay ñew ngir di la siara ci wala da fa ñew du lo nuy ci wala da fa ñewal waye nga jox ko ba nopi bokay jox sax fi ngui koy jëkkal lore moy bokay jox ul yeek yow nga jox ko mais amé waye dedet dang koy wax demal tok barab sangam xaar mu tok di la xaar nga wo sa dom jox ko niko joxal ma diw wala nga wo sa soxna jox ko bu dé sa dom sax gëraw waye nga wo sa soxna jox ko niko joxal ma diw sa soxna tambalé xamni mor xudé mi fi ñew wala yibra digën lo mi fi ñew lum yobbu kërëm mako fi indi xoti nga suturam sun borom nak ni wa maghfiratun sutura sutural ko bañun ko jox dara bu fekké ni mëno ko sutural boko joxé bañun ko jox dara ko gën te sutural ko bañun ko jox dara te sutural ko qawlun ma'rufun wa maghfiratun ghayrun min sadaqatin yatbawu 'adhan wallahu sun borom nak lam ci tek moy li gëna graw sun borom dañi wallahu ghaniyun 'alim man yalla mi aji womal ji mala womalal budu won ak man sama yermane ji sama lewet gi sama mbax gi motax ma jox la xagn ko suma neexon man yalla tay bala jant so ngay waji waji di yow sun borom neena suma neexon bala jant so ngay waji waji di yow nti yalla ibrahim alayhi salatu wassalam yonent yalla la won dafa tabe wona tabe tabe ba waxtu wo xamanteni ni soxnam noppina aw ñam ibrahim alayhi salatu wassalam day jaar yoonu penku kum dajal niko kay noñ lu wara tole ci kilomètre bu gisul kenn jël wetu soow dox kilomètre kum dajal niko kay noñ bu gisul kenn jël wetu gannar bu gisul kenn jël wetu salum bu gisul kenn soga ñew añ ibrahim alayhi salam ben bis mu def ko dajek ab yahud bu gëmul yalla mu ni ko ay no añi mu top ci mom bu ñëwé ci kër gi suku wara añ yahud bi def seen signe yu ñuy def moy bala ñoo lek bala ñuy dugg ci dara seen signe yu ñuy def yahud bi daal di koy def ibrahim ni ko jugal jugal man yéfer du lek sama ñam yéfer bi daal di yëlëb loxom juk bu ne teul buntu kër ibrahima jibril ni cëpp ni ko sa borom neena ak fo meuna dabe yahud bi ak foko meuna gisse bam lek ci ñam wi nang ko def sun borom neena bu ko neexon bala jant so ngay yahud bi di yow ibrahima sampu xilam alayhi salatu wassalam dal di daw di daw di daw bo wër ko ba gis ko niko nañ dem nga añ mu niko yow toroxal gi ma toroxal sa bir keur naam añ yalla tere sa keur kay dootuma fu deug sama tang mu niko ay dimbali ma rek diko saraxu ngeen balma nak dama xawa soc fan yi bat bi xawa am tuti ki diko saraxu diko saraxu ba mujjii yahud bi and ak mom ñew bi ñewé sukk añ ba sour ñu añé ba nuppi ibrahim ne ko gis nga li ma def du sama mbax sama borom bima bind te mom mo ne na la dabi ak fo mané ma indi la mu ne ko yow sa yalla ji mo baxé ni mu ne waw mu ne ko bis ni ki tay gëm na sa yalla joju ashhadu an la ilaha illa wa annaka muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam sun borom nak ni kon wax ju rafet ju jek te bañ ko jox dara sutura al ko te bañ ko jox dara mo gën jox ko bunupi lor ko bolé ci moy jox ko bunupi wër ko niko bur won ak man lol naw jëf la bur won ak man rabistu jalla waxna ci benen aya neena ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha kallasi yunfiqu malahu ri'a an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir suratu baqara balegi yen ñu wax ni gëm ngeen yalla yen way gëm ni yen way gëm ni yen ñi wolu yalla yen ñi nga xamni nang ngeen dogalu yalla na muni rik way ma ngi leen di denk bu leen jëfë ti jëf ju baax ba nopp wañi ku kos almet tek ca defar sa kër bam jekk nga kos almet tek ca yalla ni lolu bu leen ko def yen ñi gëm yalla te wolu ko ni wa lolu ku koy def muni ku koy def de yak kuy dépasser alalam yak kuy dépasser alalam te dépasser ba muy dépasser lepp ngistal do nga ko lal ci doom adamay ngistal ci doom adamay rek jimaamu sun borom ni koka gëmul yalla gëmul bis penc ki def di ngistal gëmul yalla gëmul bis penc la yu'minu billahi wal yawmil akhir la yu'minu billahi wal yawmil akhir ngistal kat sun borom neena gëmul yalla gëmul bis penc bu gëmone yalla gëm bis penc du ngistal ndax xamna ni lepp lu ngistal sero la allasi yunfiqu malahu ri'a anas sun borom ni ab julli wërta mel non de wërta mel ni wa jo xani ab nafiq la wala bi yefeur nga xamni limuy jëf pour nit ñi gis ko rek netti wat ko moko ci neex waye mom dara yalla sefu ko ci lolu tax nga gis gaay bala ñoo maye camera yi tak gaay bala ñoo baatare rek camera yi tak waye am mustafa may sa mulu mu ci daaram dimul kër kenn dikul nga fekk ko fa baatare ko lolu gaay duñ ko def de gaay duñ ko def de dañu xaar ba dajje yow bass ba kay ni xaar ba dajje yow bass ba kay wala podium ba waaw wala jumaaje wala ñu soga commencé bartare sun borom ni ñooñu bu fekke ni borom ngeum gu deugar la te limuy def yalla rek tax waye jox gi ngi koy joxe nit ñi gis ko da bëgg nit ñi roy ko ci ba joxe ñom tamit lolu amul conséquence waye nak dafa jafé lol yëkkat sa alal diko jox ñepp di seen té do ci gis sa bop lolu da jafé dé yomul dé borom ngëm gu mat sëkk ko man dé borom ngëm gu mat rek ko man yombut waxtu wo xamé ni yaangi fëgg sa dënn nan manam sun borom néna fala tusbu anfusakum wa ahlam biman taqa ñen balma rek way bu len fi nek mukk di jimaamu fala tasiku anfusakum bu len fi jimaamu bu len fi fegg deun bu len wanani may waja man yalla xamna waja baba ahlam biman taqa man xamna ki def ta yalla tax man xamna ki def ta yalla tax lolou ma nga suratu nagn ni kon nak al udbu muy naw jëf da bok ci febar yi nga xamni day alak borom nim koy alagé moy li nga don jëf ci lu bax mu war la xaar ci sa bammel leral sa bammel xet li la ëlëk yowmal khiyam lolu nga kos almet tek ci bo demé do fekk dara lolu nak ku ko mëna moytu mo gën ku ko xam ci sa xol nga fexé ko safara kep ko xamne xam nako ci sa xol nga fexé ko safara safara gi ngoy safara moy tax ëlëk yowmal khiyam lo jëfëti yalla tax bo démé fekk ko ci sa bammel bo démé rek fekk ko ci sa bammel ni waxé won ni circonstance man na indi nit wax lu mel nonu waye djublu wu ca jimaamu djublu wu ca damu djublu wu ca feug deun waye da ca djublu leralal nit ñi ak wone reference ak wone reference yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masna def lu mel nonu xeyna buñu waxtane buntu ba li nga xane moy buntu ru'yatul fadli dana ci ñew moy yaronte sallallahu alayhi wasallam tok nak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alayhim ben bis sahaba yi diko xol ba yag ñu yem ko niko ya sayyid al bariya ay ki gën ci li yalla bind muni saka ibrahim dedet koku ibrahim la alayhi salatu wassalam mu dañu togaat ba yag muni la tu fadluni ala yunus ibn mata bu len ma jël dima tek ci kaw yunus ibn mata xam ngeen yunus ibn mata moy ko jinn wo won non yunus ibn mata li tax yaronte sallallahu alaihi wasallam nan bu len ma jël tek ma ci kawam dima gënalé ak mom yaronte sallallahu alaihi wasallam mi ngi déparé kaw suuf jëm sidratul muntaha di wuy ji yalla yunus ibn mata ma nga ca suufu netal gi di wax ak yalla la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas salimin motax kenn ci worom xam xam yi day misal mu ni ben nitu yalla bu mag da fay net li ni dafa am ñaari malaka mi bayiko asaman di nawe lafam yep gën jaagaawi nu nawin menen malaka mi bayiko suuf di nawe lafam yep gën jaagaawi nu nawin ñom ñaar ñu ni rek tek dase ci kaw digg jawu ji kenn ki ni morom ji ki joge ci kaw ni ko waye fo jëm mu ni ko yalla mo wo ci suuf ki joge ci suuf ñu ne ko fo jëm mu ne yalla ma wo ci kaw neena yowmal xiyam luma gaaw gaawa dekki dana fekk yent yalla isa musa dekki ba jafandu ci ciéri aras loolu yépp mu doon netti nak di jox ñoñu seeni maqam ak seeni daraja ak di leen wacc seen waccu way taxna nak sahaba yi seen bop ubu dan ni waw kon ndax liñu wax naan yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moy khairu khalqillah mom moy sayyidul bariya ndax lolou da lu deug ñu ne ko ayo ndax da nga gënul ci mbinde fi yow ki yalla yoni ah legi nak wax jotna faaw mu tontu te muy tontu deug rek lay tontu lolou tax mu ni sem abdir dan ni ahakay anna sayyidi waladi adama wala faqra may sangum dom adama yep waye demuuma nak titeruuma nak jimaamuuma nak anna sayyidi waladi adama wala faqra may sangum dom adama yep waye titeruuma demuuma mun yowmal khiyam man la sama bammel di jëk xar may jëk jëk fahasu wuti bere bu sun borom ba tabarak wa taala yowmal khiyam yonent yep ci sama ron keparu parisol bi lañuy tok mbanaaju ray leen bo ba wax da jot rek mu wax waye gis nga ko wonu wut jeemuta jaay affaire waye waxa jot rek mu wax bu fekke ni waji limuy def waxa jot rek mu diko wax ngir leralal ko nit ñi lolu amul muskila bokut ak ojbu bokut ak naw jëf moy li ngay wax wala li ngay def nga diko def ngir nit ñi wone ni man mako man buri won ak man buri won ak man mota alquran ni yonentou sallallahu alaihi wasallam قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون من سوره التوبه محمد صلى الله عليه وسلم وخال ما نيت ني نيلن اعملوا نان داف لو باخ رك ساني سي مويغي اعملوا نان داف لو باخ رك ساني سي مويغي اعملوا ليغي داف تا دارا جا da ngay def ci jumaaja la ngay gassal nit ñi ay robina ñuy naan teen ya ngay gass trawo ya ihmalo sun borom neena fa sayyara allah man yalla mi nga xamni may alimul khayb wa shahada mang ci tek sa beut gis na la wa rasul sama yonent bi gis na la wal mu'minun julit ñiko gisset gis nañ ko danañ ko sédde ëlëk ci kanamu yalla yalla ni ak lu mëna xew ak lu mëna xew wa satrudun ila alim alghayb wa shahada bis dana ñew yeen ñepp ngeen fanan ci fi man bu keroge nak fayunabihukum bima kuntum ta'malun kenn ko ni la nga defon man la kay mi ngi ni kenn ko ne man la la nga don def ci lu bax mi ngi ni la nga don def ci safaan mi ngi ni fayunabbiukum bima kuntum ta'malun yalla ni jëf leen rek bisé ngi ñew ku ni di nga xam li nga defoon ku ni di nga xam li nga defoon te yalla tax bisé ngi ñew kenn ku ni di nga xam li nga defoon te yalla rek tax xuma nak li nga defoon ngir ku la tuddu li nga defoon ngir ku ko wax li nga defoon ngir lolu mom hujbu la naw jëf la ngistal la day yaq jëf la qadar allah wala sabab day yaq jëf day yaq jëf kon naw jëf yalla ñu ci yalla mussel lepp lu ñuy jëf yalla na yalla rek tax tabarak wa taala cheikh ahmed bamba neena deug deug naw jëf du lenn lu dul wané sa bop té wané gi djublu wo ci lu dul bëgg nit ñi tag la rek ak yëkëti la rek ak fonku la rek racc jëme ci sa kanam wala fu ñay neena ku racc jëme ci sa kanam mu deul bokku tak lo xani bokay wax dang koy wax ngir yalla ngir leralal ay nit yu leunt bokku ñu motax muni mom señ touba haqiqatul ubbi deug deug naw jëf ñu ne ko moy lan muni maylu ila nafsi ma istizami la hali nisyanika sal anami in balma in balma muni dawahu ilmuka an al amala li malik al anami jalla wa ala mom cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu neena deug deug naw jëf moy nit ko xamni day joyal mbiri jëme ci bopam racc jëme kanamam ni buri won ak man dara du bax buri won ak man dara du bax neena and ak lolu sax bam koy wax nak ma istisami ma ngay ngand ngandalu ak mag mag lo ko reey reeylu muy waw xana yow da nga fatte yalla mi nga xani mo la bind te mom la motax ngay wax sa li da nga fatte yalla mi la bind te mom la xana yalla mi borom bindé fi mom nga fatte de motax ngay jimaamu motax ngay fëgg deñ budé li nga doon jëf loxoy ya ko doon jëf kula jox loxoy sidid yi kom budé alal la kula jox alal ji budé wiruk yaram kula ko jox budé dund gi kula ko jox muna kon xam nga ni jëfoo de yalla jëf yow do ci dara yow wasita do nga ci wasita wasita rek nga ci leleg bu may jangale ci majalis bi dina koy faral di wax donga yi mani len mi ngi melni bu ma ci buntu bobu dama len wax mi ngi melni waajo xamni dafa rombu ab tol ñu bay ko baye baye bay ba tol bi set ñu samp fa ab gop nak waaji ñew jël gop bi naan waay gop be meena bay waay way mbay mu rafet mi way gob bi mo meuna bay ñu ni ko dede da nga joom da nga war wax ni borom gob bi mo meuna bay gob bi mom wasita dong la diful dara dara la diful borom gob bi yoron doole ji di beusa ka rofa ka roppi ñax mi di dag koko meuna bay koko moy yalla moy borom gob bi dom adam ab gop la yalla ay borom gob bi dom adam machine la yalla ay borom machine bi wa kon lo ci titiro yow gob bi badjandu nan ma meuna bay ñu ni ko yow koy do ci dara borom tol be meuna bay lañ wara wax señ touba nak ngir nga safara sa jangoro joju jangoro ji di cancer de foie señ touba neena boko bëgge safara ni ngoy safara moy nga xamni yow do ci dara budé loxo yé ko jëf yalla la ko abal budé wiru yaram gi yalla la ko jox budé alal gi yalla la ko jox budé man gi yalla la ko jox mu ni kon yow do ci dara xam ngeen ni bu sun xel deme ci tarikh ci alquran net liñu ko yawma unayni lutax ñu gañé won julit ñi naw jëf julit ñi dañu nawon seen bop rek motax yalla setan leen naw jëf yawma unayni alquran daf nako misal xam ngeen ni yawma badrin julit ñi ñetti témèr lañu ak fuk ak ñet dajé junni duma leen ba yew leen ñetti témèr duma junni ba yew leen lu ko waral dañu wër won ci seen borom dañu doylo won seen borom dañu bayé won ak seen bop ak seen borom waye xolé yow mu unay ni seen bari way ñetti junni yu tofal
1: ñu yaakar ni seen bari way bobu moy tax ñu mëna gagner yéfer yi ba tax ñu ni tay dal buñu jappé yéfer yi ben lañ ci lañ leen di def sun borom ni ay ca bañ yegg ca waye fu mujj dañ leena duma bañ ñam seen wé dañ leena duma bañ samp seenu xel ñom jilit ñi yawma unayni is ahjabatkum kasartukum falam tughni an umshaya alquran ko wax nga suratu tauba ila akhirih yawma unayni sun borom ni seen bari ga jeeru ñu leen fa dara ñoon man yalla dama setan bañ xamne bari bari taxota man tous affaire bi nekkul ci bari affaire bi nekkul ci bari de nekkul ci bari affaire bi nekkul ci bari xam nga nit ñom duñ set quantité duñ set qualité quantité lañuy set yalla ni man nak man duma set quantité qualité lay set rabbi sitiw jall yalla neena man qualité rek ñaat dërëm yi yalla tax moma gënal jinni bu yalla taxut ñaat dërëm yi yalla tax moma gënal jinni bu yalla taxut man xoluma quantité qualité lay xol rabbi sitiw jall xoluma quantité qualité lay xol motax nit ñi seen bari way bobu ñu doon nawé seen bop yalla setan genn ci loxom yalla genn ci loxom sun borom mom lum genn loxom dara di sufa dul neen lu yalla genn loxom dara di sufa dara te naw jëf nak da bok ci tawat yi tax yalla genn loxom ci sa xol yalla genn loxom ci say jëf naw jëf day tax yalla genn loxom ci sa xol genn loxom ci say jëf ñu xolé fi ñu toll ci jamono na waajo xamni mbolo mi jité taxna mu naw bopam dafa ni buru wër ak mom mbolo ma dara du soti kurel bam jité amna ko xamni yaakar na ni daayira bi mbokk bu ci bokul won daayira bi dara du soti dara lolu jëfina fiq la amna waajo xamni yaakar na ni participation bi mi def ci daara ji bu ko deful won daara ji dara du dox wala yalla xamna ko mas nay jangale ci benn école borom école bi am benn bis am lu xew ci école bi ma am position bu ma ci taxawé lola taxna lam daan def ci école bu mu bako ba table biñuy bindé bimu yakko ma déclarer ko ko munima défar ko wa défar ko pour mom té borom alal ju bari la kat té mo tabax école bi ma daal défar continuer sama jang rek ak jangale ma continuer ci bis lañ tok munima man day jaaxal nga ma mu na mu man limay yor ci alal ni waaw mu ak borom xam xam yi fi ñew xam nga diiw mané waaw mu limal may borom xam xam yi bari fi ci Sénégal mu ne ma duñ fi jog yow musoma di soxla lutax mu ne ko doylo yalla bima baye école ba ñew Touba ndaysan leg leg mu yoné ma fi teranga rek waye musuma taxaw ni ko soxla na nangam wala bëgg na nangam aade yalla lañ koy diis rabbi sitwa jalla jalaluhu mom rek mo meuna faj aade yalla lañ koy diis bo nuppé nak nga def sabab yi neñu serigne babakar si rahimahullah dañ mako netti neñ dañ wax ni bu leen sukkandiko yëngu yi sabab lu leen te bu leen sukkandiko yëngu yi sabab lu leen rek sabab lu mom buntu la ci bi taxa am waye nak du moy maye waye nak ci la yalla di sukkandiko ngir may la sabab lu waye bul yaakar ni sa yengu gi motax yalla may la kat bul yaakar ni mo la taxa am kat sa yengu gi bu fekkone ni nango sonu dong ngay taxa bari le docker ye ca por ba ken du len eppele nango son bu don taxa bari le ah kon docker yi ken du len eppele kendulen eppele nakoy faral di misal sun borom tabaaraku ta'ala li kulli sayyin lahu sababun mbir mu nek dafa am fum koy jaarale fimne ab jam dana tuddu ci kaw souf mustafa ci kaw souf ñi wa kaw souf ñep mustafa lañ ko xamé waye fa yalla ma nga fa tuddu abdul aziz tuddu gi mu tuddu abdul aziz fofa taxna ku tedd mu tedd ku teddul mu tedd ndax abdul aziz la tuddu fa yalla faw yalla teral ko ku tedd dana tedd ku teddul mu tedd lu meuna defit mom dana tedd rek ndax abdul aziz nga gis ko xamni muhammad la tuddu fi ci kaw souf mom la ko wa kaw souf xamé waye fekk ma nga tuddu abdul rasakh fasun borom lum laal mu barkel bu don tibbi di souf ji jaay sax ñepp koy jënd dañ koy ñëkënte ndax abdul rasakh la tuddu fasun borom lum laal rek muy don alal kasalika nga gis ko xamni ci kaw souf murtada la tuddu waye fasun borom mu tuddu fa abdul latif day bari yirmane ñewante jam ñi ba bo muytu dana lor bopam ngir ñewante leen kon nak man nañu sukkandiku rek sabab lu waye yengu yi mom bul japp ni mo lay may dedet sabab lu rek

ki ni xëtt xëtteural fas tay loxo deful dara koku mo jara yedd waye nit mom li feek mi ngi yëngu ci dara bu yaakar ni ñak amam gi moko moko tek bopam dedet dogal sun borom la dogal sun borom la sun borom neena ci alquran walasina takhasu masjid ad-dirara wa kufran wa tafriqan bayna al-mu'minin neena amna ci nit ñi ñoo xamni jenn itte dong la ñam jenn itte rek moy sa buñ xeyé ñi ngi ci luy lor doom adama masjid ad-dirar jenn itte dong lañ am moy sa buñ xeyé tekkale way gem ñi tafriqan bayna al-mu'minin nuñ koy defé bok na ci limay waxtane ni moy naw jëf al-ujbu xam ngeen ni sama bu nusulu aya bi aya ba ngi waccion ku ñi wax aba amir ar-rahib moy way juru ku ñi wax hansala xam ngeen ni sayidina hansala mo mason di dox te dajje ak sayyidina abakar as-siddiq daldi set set rek yuxu daldi tumal bopam ni nafiq amsala nafiq ansala nafiq ansala ansala nafiq la ansala nafiq la abakar ni ko dit balli ngay wax lutax nga ni nafiq nga mu ne ko man dama gis buma toge ci kanamu yonnata sallallahu alaihi wasallam may tewlu maguk sun borom ak sañ sañam bi ba mujj mu melni ma nga jakarlo ak aljana ak safara waye buma fi bayiko ba delu sama keur jaxaso xale yi jaxaso jigen ni yoy dutu ma ci gis dara motax ma xam nafiq la Sayyidina Abakar Siddiq japp ci loxom and ak mom dem ci kanamu yonnata bi sallallahu alaihi wasallam bo yonnata bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi dundu mu ñew ni ko waxal li nga waxaton mu ni nafiq ansala nafiq ansala yonnata sallallahu alaihi wasallam ni ko lutax nga wax ko mu daldi répéter li taxone mu wax ko sallallahu alaihi wasallam ni waaw mom de ni ngeen di tewlo maguk yalla ak katanam ak sañ sañam ak ciobarem bu ngeen toge fi sama kanam bu fekkone ni xala bobu ngeen di amé fu ngeen mëna toll kon di ngeen dem bay safonté ak malaaka yi ci mbeddi mu ni waye nak gënaaw mënu leena mel xala bobu fu ngeen mëna toll légui fexé leen ba bari lu ngeen may siyaré ci motax mo waxon ni siyaré nitu yalla lolu moko taxa am solo borom manam serigne bu mat serigne nga diko siyaré ji dana tax nga fesson del ak bakkar ñu sipil lako siyaré ji serigne bu mat serigne dana tax na doonon nit ko xamni farlu wo dara ci jaamu yalla nga joge fa farlu faaw siyaré ji nitu yalla dana tax nga amon tawati xol joge fa wir ila akhiri am sikki xol joge fa wir yonent ni ko alayhi salatu wassalam ginaaw munu len fu ngeen tollu amé xala bi kon nak nu ngeen di bari nu ngeen di tok ak man bari len nu ngeen di jotaay ak man xam ngeen ni sahaba yi amna ci ñom ñoo xamni seeni bay ñu doyen war lañ waye nak ñom ci seen bop dañu mujjii bok ci ndax hansala mi may wax bimu faato malaaka ya ko doon sang mom sayidina hansala muy malaaka ya ko doon sang bayam nak dafa bokkon ci ñinga xamni ño tabaxon jakka joju alquran tudde masjid ad-dirar ci wetu khuba jakk jang won ci wetu khuba biñ ko tabaxé ñu def délégation ñew ci yonnentou sallallahu alayhi wasallam ngir bëgga tékkalé julit ñi tax ñu daldi tambalé di riwal tabax jakka ci wetu masjid quba ñu ñew ni yonnentou sallallahu alayhi wasallam dañu bëgg nga ñew ubbil nu suñu jakka ji julit ñu jité ñu fa ñaanal nu ba yonnentou sallallahu alayhi wasallam nangul leen ko ba bëgga dem jibril ni ci niko ëpp na def sa borom neena ëpp na def jakka joju muna muni jakka jo xamni lor rek ko taxa jog ak galankor julit ñi rek ak tekkale leen motax jakka ji jog bu fa sa tank tege dana ko wax ci kanam mani ayatul qur'an yi buñ ko abbe indi ko sun jamono da ngay gis daaira bo xamni mi ngi joge ci su daaira daayira bo xamni ben way bu bëgg jimaamu ben way bu bëgg njit ben way bu bëgg wanewu ben way bu bëgg naw jëf moy xey rek campagne ay gaay ni len daayira bi dal ni la mel
doxul ñi ni lañ mel ñi nangam nangam legi ñun nañ leen ber suñu yefi bop ñu daal dem fekk

Quería ser un daira. Quería ser un daira. Mini daira bu mag bu mo do non isbu tarqiya. Nga gis gaay yo xamni rocc ko nañ fe ni isbu tarqiya dal dama joxe misal dong nak waxuma lolo am isbu tarqiya ñun nañ créer fe sunu isbu tasfiya. Ñini ñun ñoy daira safinatul aman ñini dedet ñun safinatul aman doxatul kon nak nañ créer daira buñ wax xudam sun borom ni xam ngeen lu ngeen ci djublo ginaaw safinatul aman fi jitu te da yore te tarantu ko djublu liggeel seigne touba muna man xam nga lutax lu ngeen ci djublo muna muné tafriqan baynal muridina teqale muridi do ngeen ci djublu tafriqan baynal muridina isbu tariqiya fi jitu ngeen créer isbu tasfiya muna muné xam ngeen lu ngeen ci djublo tafriqan baynal muridina daire bi num tudati won ko man nan jannatu ma jannatu man ma ngi koy fatte daire bobu nga xani mo tabax hopital jannatu bi mo mat la gul faw seyni defena ñeneen rocc ko fa créer benen sun borom ni xam ngeen lu ngeen djiblu tafriqan baynal muridina teqale muridi do ngul ngeen ci djiblu ginaaw yeena bok ken ku ngeen di liggeel lu ci jar teqaliko daira koskas mo fi jitu daira koskas mo fi jitu yeen ñepp alaji malik ngeen di liggeel ngeen créer wat seneenu sun daira ca suuf tudde ko kostof wa kostof sun borom ni xam ngeen lu ngeen di djublo tafriqan baynal tijani yuna tafriqan bayna tijani yuna tafriqan bayna tijani yuna wala sina takhasu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan baynal mu'minin muni lol do ngeen ci djiblu kat sen association yu bari yak sen daire yu bari yi muna muné tafriqan baynal muridina wa tafriqan bayna tijani yuna wa tafriqan bayna qadiri yuna wa tafriqan sun borom ni lol rek la du lenen dina yena bok ben ehdaf yena bok kenn ku ngeen di liggeel lu fi jar carrière yu bari yi intérêt personnel may waja mako wara doxal ma wara jité fi ngay gis sénégal président daïra bo xamni mom day nek président daïra à vie waaw ñi la falon dem nañ ba ni nañ légui dañu bëgg sét kenen waye nabu ci yamu ci kula ci bama nga jël bu fekke yalla taxone ngay jité ñi la falon ño dem ba ni la dañu bëgg ñu sét kenen nga ni len nabu ci yabu ci kuma ci bama xama jël waya ay di buri sara man ken duma folli yow ginaaw daire bi am nañ sipson ci ni yow da ko leena liggey yaak ñom yene yam salaire te gis nañ at muni da nga dem senegal ñaar yoon am fa 6 mois delu ci ya leen gëna rafet keur ñu commencé douté ba tax ñun le dañu bëgg sét kenen ne leen nabu ci yamu ci bu fekke yalla taxon ngay jité ne ko nabu ci yamu ci kuma ci bama xama jël waye dedet a vie porte parole a vie président daïra à vie imam à vie day imam jo xamne day magat bay ñot ñoti nga xamne ru ko sax mënatu ko def bu gaaw waye dara lutax mu bayyi imama gi ndax intérêt rek lutax mukk mu bayyi imama ga lool nak moy tafriqan baynal mu'minin parce que ñi am fulla il faut ñu ni way li nak mënatu lewe ñi am fulla faaw ñu wax ko mère à vie bakay sun borom ni lolum mom limi jur moy tafriqan baynal muridina wa tafriqan baynat tijaniyuna wa tafriqan baynal qadiriyun lol rek lay jur waye nak tireul bu fekke nga bok ci daire bi ngeen ni legui president daire bi na bayyi ngeen am ay clan ñi ni du bayyi ñi na bayyi mum la taxa gedd carrière benen ndax bo créé benen batay yaangi def tafriqan baynal muridina bo créé benen yaangi def tafriqan baynat tijani yuna noy def togal ci bir diko xex ba bamuy deñ togal ci bir te diko xex ba bamuy deñ bu fekkene yalla do nga la tax di yoyit ay intérêt ak ay privilège taxut ngay xex bu boba yalla mën na la far
waye bu ay internet ak ay privilege rek ay ci yena yam yena yam walasina takhasu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan bayna almu'minin sun borom ni la ci gëna graw nak moy wa irsadan liman harab Allah wa rasuluhu min qabl neena foko fek ñooñu fo leen fek ñi dong lañ moy ñi nga xamni dañuy galankor ñi def ta yalla tax xamone president daire bi lu mu deung deung amna ci daire bi ño xamni mom amna ci daire bi ño xamni yalla dong leen ñor serign bi dong leen ñor amna ci daire bi ño xamni yalla dong leen ñor serign bi dong leen ñor waye nak amna ñu ne ci daire bi ño xamni ñom luy seen bir moy galankor leen ñom ba yalla ak serign bi leen ñor mu ngox wa irsadan liman harab Allah wa rasula min qablu min qablu sun borom neena ñooñu nak nonu ñu mel boko de wax ñom duñ ko nang mukk ñu ma bal be ñu sax mi la wax sun borom neena yoyu gaay fo leen fekk bo leen ne yeen day yeneen galankor daayira bi yeneen galankor association bi yeneen galankor jumaaji sun borom neena xam nga luñu wax dañ lay watal fa gëna ay wala ya'lifanna in aradna ila al-usna no ngi lay watal ci yalla wallahi bëgg taqli julit ñi taxut ñun lu bax dong la ci djublu bo gisee ñun leen di wëratu la jité bo gisee ñu ne lañ fa dej bersu ñi fi bop muna muni dara wuruko lul in aradna ila al-usna lu bax dong lañ ci djublu te kat wala yahlifanna la wax dañ koy wat dañ koy giñ nga giñ ku gis ko la watal ci Seigne Touba wala mune ma ngi lay watal ci borom daru muhti waji nangam mako gis te dara kat dara ba nga gëm ko ba and ak mom rek ma ngi lay watal ci Sidi Alhadji Malick li ma ci tek sa beut neena ba nga gëm ko ba and ak mom rek xam nga lu ko waral sun borom neena seen wat imiti wallahu yashadu innahum lakasibun man yalla mi xam kumpa xam li ci seen xol yi xamna ni da ngeen di fen li ngeen di wax dara du ci deug wallahu yashadu innahum lakasibun man yalla xamna ni da ngeen di fen li ngeen tumal waji difuko waji ngeen ni da lek kesu daire bi ba tax ngeen bëgg beddigu muna muni dara du ci deug wa dang koy gis ñu indi jeewrin jo xamni mom bimu ñewé lim fi fekkon moy libo bu gaay joxe 1 million ñu dindi 250 million libo ko ci seen biir légui nak ñu dal di fal président daire bu juk bimu ñewé ni lool du fi am gaay daan libo juroom fukki jooni ya ne ko nak kon yeey do am jamm nak do fi top rambaaje ko gaay yépp yow do fi tok de ndax lan libo cheikh mursala mo daan jëfëndiko baat bobu libo yalla nako yalla do li ñeegal ak yërmane taaf ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhu mu ñi ngay giñe ko waat ñom aba amir ar-rahib ño ñew ci yaronte sallallahu alayhi wasallam di giñe ko waat niko kay jiteel ñu suñu jakk ji biñ koy tabax yalla do nga tax bari na jakk yo xamni tafriqan baynal mu'minin yalla xamnako jakkay concurrent jakkay rival jakkay wujje ñu ñew niko nak dañoo bëgg ñun suñu jakk ji yalla taxon ñu tafa waye dañoo bëgg nga ñew jiteel nuko nak ñu ngi lay watal ni jakk ji biñ koy tabax yalla do nga tax yalla ni da ngeen di fen wallahu yashadu innahum lakadhibun dadni muhammad sallallahu alaihi wasallam la taqum fihi abadan jakk ji bu fa sa tank tege la taqum fihi abadan buñ abbe ay bi indi ko ci sun jamono dañ nan sun borom neena khalifa general daire bobu beddiko kere yi fi bopam la taqum fihi abadan bu fa sa tank tege xamna mëno leena tere ñu ñew siyara ci la nak waye mom la taqum fihi abadan buñ la taxaju la taqum fihi abadan buñ la taxaju mukk
ben kurel fi nekkone amna kurel bu ci ne pocchat dem taxaw fele la taqum fihi abadan yow khalifa general sa tank bu ko fa tek la taqum fihi abadan sa tank bu ko fa tek mu melni yalla dafa laj yonenti bi wa lutax tabax jakka ji ñu tabax ko momale ko yalla wa anal masajid lillah ngani ma bu fa tek sa tank sun borom niko la masjidu usisa ala taqwa min awal yawmi ahaq an taqum fihi gis nga jakka ji muy masjidu quba nga xani mo fi jitu jakka yep muna muni mo gëna yey nga tek fa sa tank mo gëna yey nga tek fa sa tank kon nak tek fa sa tank mu melni yonent bi day waw sun borom lan motax nga ni mo gëna yey nga ma tek fa sa tank muni ko fihi rijalun yuhibuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutata'irin ndax ñom bo fa debé da nga fa fekk mbolo mo xamni yalla dongalin ñor te man yalla mbolo mo xamni yalla rek ko ñor mbolo mom la andal buñ abbe ay biñu andi ko sun jamono la masjidu usisa ala taqwa min awal yawmi daayira bi fi jitu won mina mun ahaq an taqum fihi mo gëna yey yow khalifa general nga tok ak ñom mo xam khalifa general tidiano khadiri yo muriti yo ño xam sun borom neena la masjidu usisa ala taqwa min awal yawmi ahaq an taqum fihi daayira bi nga xamni mom lañu jëkke créer te bañ koy créer yalla do nga tax mo gëna yey ñu taxaw ko mo gëna yey ñu jappalé ko mo gëna yey ñu and ak mom mo gëna yey nga tek fa sa tank mo gëna yey waaw lutax nga ni mo gëna yey muniko fihi rijalun yu'ibuna an yatataharu ndax daayira bob bo fa démé da nga fekk ño xamni Seigne Touba do nga leen ñor fihi rijalun yu'ibuna an yatataharu daayira bob bo fa démé da nga fa fekk ño xamni Seigne Touba do nga leen gëm Seigne Touba do nga leen ñor fihi rijalun yuhibuna an yatataharu daayira bob bo fa deme da nga fekk ño xamni ni cheikh amadou tidiane dong lañu gem alhaji malik dong lañu ñor sun borom ni wallahu yuhibbul mutatahir ku seigne touba ñor nga ma ku yonent bi ñor nga ma ku alhaji malik ñor nga ma wallahu yuhibbul mutatahirin bokk yi nañ jëfëndiko alquran ci sun dund gi danañu amal njariñ nañ jëfëndiko alquran ci sun situation yi ñi dund danañu amal njariñ kullu yawmin huwa fi sahn nañ jëfëndiko alquran sun dund gi danañu amal njariñ ay dakhala kharaja ak yahni c'est-à-dire shawn bam neena rubbama ibadatun kaseera khat afsadat ha lahsatu al-aqira bari waana ko jëf lu bari sonu ci daayira bi nak ci lu nek bis ñew benn bis nga yëkëti genn kaddu gu tax li nga defoon ci lu baax lepp Seigne Touba delo lako benn bis rek nga yëkëti kaddu go xamni li nga defoon lepp Seigne Touba delo lako aw daayira bi man mako créer man sax mako xalat mako nangam daayira bu won ak man nangam legui nak dama dem ba gis na ni nangam et après yow la nga don def yalla tax yalla du fay jeufima samba ma dem ba dedet jeufima samba yow ka lolou yalla tax ngay def defal ta baye rek setan li ci dess la yan bakhilil abdi dahwa ta'zima qurbihi li rabbih sin'ama yelu jadud ngay bakko akadamu nan ma fi defon nangam buma ko fi deful won kon nangam yelu rafetul jadud ngay damo ko bakko faawo mu worlani yow sit bi ñi wax khassida online Touba Monde bi TV mo fi jitu Touba Monde bi TV mo fi jitu ngeen and ci liggey ba yag rek ki yar Touba Monde bi TV nga gis tout ay trangam di yok amul problème demal nga créer ci fi bop
waye boko créé nang ko tuddé nenen bok waye dédé bëgg rival bëgg concurrent bëgg nasaxal li fi né dana tax mom bu créé bosom day wax ni au lieu que mu ni Touba monde bi TV mu def sens contraire bi dal ni monde bi TV Touba ñew di ruur ruural ci wetu wajoju di ruux ruxal ci wetu wajoju ñaata site nga xam ñaata site yo xamni ci lool rek lañ ko créer ay intérêt personnel rek mais pour liguel Seigne Touba dong tax ngeen créer ko sami au grand sami liguel Seigne Touba rek tax ngeen créer ko yeen ñepp ngeen bokk ben région te buñ né événement amna djurum ñaat témir ci tak djurum fuk ba ki ngay jox micro ray sax du ko attal te yeen ñepp ko neegen Seigne Touba ngeen di liggeel afwan sun borom neena liggey bi man lima ci neex len kep la moy al ikhlas wama umiru ila li yahbudu la mukhlisin la uddin un nafa wa yuqimu as-salat wa yutu zakat wa saliki dinul qayyima yalla neena li do nga ma ci neex seen jëfi li do nga ma ci neex moy al ikhlas wama umiru ila li yahbudu foko meuna jëfé nak ak foko meuna jëfé muné wallahu mukhlis na yalla tax tam sel wallahu mukhlis na yalla tax tam sel wama umiru ila li yahbudu la mukhlis na yalla tax tam sel ndax yalla mum la uddin un nafa moy borom diine ji té lu djub lu bëgg lu mandu lu bëgg lu sel lu bëgg wayu qimu salata ngeen jox ko lim mom té bu ngeen koy joxé na yalla tax julli djuroom wayu tu sakata ngeen lamb seen pos di def té yalla tax sun borom ni wasalika dinul khayim li moy yoonu djub moy yoonu djub bi jëm ci man li moy yoonu djub bi jëm ci man moy yoonu djub bi jëm ci man la kenen di def soko mané laye bir ngir mu delu ci baxna ndax yaronte sallallahu alayhi wasallam neena won min usnil islam al mar'i tarkuhu ma la ya'ni bokk na ci li tax l'islam waji rafat ëlëk yowm al khiyam lu yonam nekul mu mandu ci lu yonam nekul rek mu mandu ci القران ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور مودل سيوات لي مودون واخ تي نيل بين جي سوره الفاصل موني موم سن بروم ربستو جل ماغي كاج سمو غاي ان الذين يتلون كتاب الله نيكو سن سيان غاي كوني سما غاي نيغا خامني fo len fek ñi ngi nar nar ci alquran fo len fek rek ñi ngi nar nar ci tirem yalla bi rek wa qamu salata tu fu julli jotta ñu jox ko akam ta la ñam dedet wa anfaqu mimma rasakhnahum lama len jox lu mi tuti buñu gisé kuñ tane dompal ko ca lima len di jox lu mi tuti buñu gisé kuñu tane dompal ko ca lool nak siran wa alaniya dañ koy def diko neubbu diko def ñepp tek ci seen bëtt motax mo wax ni jëf ñepp tek ci seen bëtt dagan na ci kaw bu fekke ni am nga al iman billahi haqqan moy deug deug quwwa al iman ngëm gu deugër go xamni li ngay def buñ la doon tag suba ba ngon dula déranger do ci gis sa bop koku man nako dañ ni ay ci lu way man ci daara ji mu woor la ni ay boromi ala la ngi fi waye dañoo nay ba dekk nayo be yow xam nga len say nat ngolaj mu woor la ni bo yëkëte million tek ci table ñepp di gis ñom ñi fi tok ñepp kenn ku ni dana russe yëkëti luddul million kenn ku ni da nga jema yëkëti million tek ci ni ak manit bu baba dagan na ci baba dagan nga genn million bi ñepp seen nga ni li de million la mako def ci daara ji ngir sa nat ngoy yi fi tok te am alal te nay russe joxe bok téméri jundi nga xam ñom ñepp million lañuy joxe lolu dagan na siran wa alaniya
waye nak bu la woré ni boko joxé ñepp di gis buñ né ay way way way way señ modou mbay cham way ay way way jëfëm ji nga yëk ci sa xol nga yëk ci sa xol lu tal ni tarfatal ayni ni ndekete may waja yalla delo na la lepp yalla mum nopi na ca yalla nopi na ca waye suñu borom né ñi man li ñi man li moy di joxe ci lu neub ak ci lu feñ te yalla do nga tax ñooñu yar joono tijarata lam ta boora seenum commerce wom na te duñu perte yowmal khiyam seen bénéfice mu na am ni kenn xamul luñu toll te duñu perte seen bénéfice wom na te duñu perte yowmal khiyam duñu perte yowmal khiyam kon bokk julit yi tombe bi ñuy waxtane muy al ujbu di naw jëf di tombe bo xamni bu am ahamiya la ci ko xamni ëlëk yowmal khiyam xam nga ni jëf mo lay xettali waye na fekk jëf jëng sam ko ñongal ko gis nga ni ngay samé sa alal diko samé so yaram non nga wara di samé say jëf ba dara du ko ruur dara du ko yaq nokay samé moy loy def na yalla tax te bo noppé faté ci jinn ci boko mën ta ñak baña netali na circonstance tax te circonstance bobé tax boko waxé na yalla dong tax nga jinn ci jimaamu taxut feug dañu taxut feug dañu taxut waye bu fekente ni da nga yendo rot fanané tour du yag ba nga am ndox yal nañ ci yalla mussel yendo rot fanané tour du yag mukk ba nga am ndox kon nak seigne modou tay waxtane xamna non lay gatté ñun bal mako donté proposer ñu ba tayé ni del gattal waxtane wi ndax sakanal sa baat bi ak nangam nangam waye man buma xasse ba tambali rek lu daanu leneen ñew ci sama xel lool moy tax duma mëna gattal wax ji ko defé kon ñu jéggu li leen tay ñu yam fofu rek xamna da melni kéro paan gi ma paan ci autoroute bi ngelaw la ma fa fekk ba 3 heures ci ki 11 heures ci guddi xeyna moma japp ba ñewé soc neep baat bi yépp rek bañ tay sax xawna tane jop moon sax dina mëna def émission ko defé kon ngeen bal nuko rek inshallah taala ñu ndokkel mbolam ñu nekk ci diaspora bi indi mako daan faral di defé waxtaan wi yéena ko taxaju djiblu wuñ ci dara du nañ leen du jëm leen orienter dañuy layante ak yeen bir dong yalla xam nako dañuy layante yeen bir rek ngir ñu jariñu ci ngeen jariñu ci ngir ñu jariñu ci ngeen jariñu ci dañuy layante yeen bir dong waxu ñu ni melokan wi ngeen amé waxu ñu ni ngeen mel waxu ñu ni ngeen di doxale jamono mo laaj boy wax nga wax ak nit ñi fasiyen jamono tollu ngir ñu man ko jariño ëlëk wala génération bi ñew man ko jariño lool rek la waye ñing leen di sant di leen gërem seenu njambar ak seenu gor gorlu ak seenu bëgg lu baax ak taxawu l'islam ni ngeen ko tassare ci monde bi yeen tukki kat yi man nañ wax ni li lu ama am solo la lu ama am solo la waye nak wala ndjay day wax ni fasu naru gor nu mu daw jarna labali ngir mu raw benen bi ci moy nit muy gor gorlu di sam ay jëfëm kemtu lay katanam lool rek mo sabab waxtan wi ñu di len ndokkel bu baaxa baax di len ñaanal di sakku ci ñaan ñu len di ñaanal di sakku ci ñaan di nuyu ak gërem ak sant wala gi ci diaspora bi yépp rawati na nak ñi nga xani wëlëri daara ji lañu ñu melni Seigne Mohamedou Diallo nek fofu ci bitim rew nga xamni ad yu yag ñukoy deggante musuba gis te téréwul muy yëkëti adiyam nu mëna tollu diko duggal ci daara ji ba nim ñëwé Sénégal ba ñëw ci daara ji bimu ñëwé danil mbolam luma jorton ni mi ngi fi lu ko raw la fi fekk ba taxna ah kuma gis nga yëngu ci lu baax man dana la joxuñ fi bo défé sama jaan wacc bo deful sama jaan wacc kon ñing lay gërëm dila sant dila ndokkel ku ci melni soxna Seyd Nap Kébé tamit di kenn ci ñun bokk suñu njaboot nek fo ci bitim rew gërëm nañ ko sant soxna Mame Boussa Niass gën nañ ko dégg ñom tamit amon na rakam jo xamni ño bokk bay mako don jangal jamono yima nekké Dakar fofu may wax ñun té ñing koy gërëm diko ndokkel di wul rew daara ji ku ci melni soxna Jaynaba Sar ak borom kërëm Serigne Wali Fay ñom tamit kassalik non lañ mel wëlëri lañ ci daara ji and ko ak ñun ku ci melni Serigne Moudou Bey ndokkel nañ ko gërëm ko Seigne Daoudé Bey ñom ñaar ño bokk sant ké ma nga dëkk Louga ki nekengi dëkk bi mère
ki mi ngi dëkk defena Diwala wala wala Sawal ñom tu ndokkel ko yo Serigne Kossa Fall ñom Serigne Cheikh Dione nek fofu ci Amérique Serigne Cheikh Dione ma ngi sakku ci bipp julit ñu ñaanalal mako mom tamit ñi nek Amérique te xam ko nañ ko ni Mustapha Sambay sant na la gëlem na la ndax lu jégué nangami at xuma ñaari at xuma ñett dal war na ko mat yo xamni yalla xamna ni musuma ko gis waye rakam ju jigen ji ne fi Senegal amul wenn wer wuy delu ni dana ko yonne adi ni ko yonnel mako ko yag lol te mom itelu ko sax comme ñim ñima tuddu legi rek duñ tok ba yag sax ñu yëkëti seen telephone wola ni liñu def yalla rek ta rabbi sitwa jalla man lol la gëm ndax amna lo xamni mom ku koy def te yalla taxut di nga tok ndax man sans wal bop ni mako faral di waxe ñaar duma ko defal kenn moy limala jox wax ko duma la ko waxal ba kero ngay sango su waye boko joxe te yalla tax niko yonent waxe wa ma bi nihmat rabbik fabis sa bu may wax lu bax ba yegg ci nak man nako wax ñima xam ñepp xam nañ ko ci man kon Serigne Cheikh Dione ñi lay sante di la gërem nek fofu Amérique nonu Serigne Cheikh Diouf moy ndeysaan ko di war la nek bimu jikke ñew ci at moy jikke ñew Senegal wër dëkk bi di ma laaj bañ tektal ko fo xamni sama jigen mo fa nek ci koka la dem koka indi ko ba ci daara ji ba wax tay ana nak njabotam ñew ci daara ji ba lay lek sax sumay dem mbacke bol di defal mam mor xam ci dine dina jaar kërëm fofu ci mbacke bol ñom tamit sant nañ leen gërëm leen ndokkel leen Serigne Ndogal mom tamit Serigne Ndogal Pen momit di dom ci Serigne Mbaye Pen wul rew bax la won xamne bay sa manu bolé won momi Serigne Ndogal defena mini fofu Amérique wala xuma étalé fu fi nekati ñi ngui koy nuyu au passage diko ndokkel mom tamit diko gërëm bu baaxa baaxa baax mu nga dëkk filé ties Serigne Mama diko soxna Mama Jong xam ngeen ko yaay daara nako nonu Serigne Modou Serigne soxna sa jaxati mom dama ko gëjë dégg mom tamit mom mama daan togn ma yaangi togn jaxata yi benn bis mu ni ma xarma yul na addi ndax nga bayyi jaxata yi ma xamut ndax soxna fat jaxata la tuddati wala dem waye iti ñala won bu nekkon fofu di jang mom tu ñing koy nuy au passage gis nañ ko dégg Serigne Aliou Gueye momi dëkk fele ci bor yi bor yi fu ñi wax dëkk bi ñu wax ñomré bor yi ñomré momi diku bax andi won na fi ben sax machine bo xamni pour ñukay nettoyer juma ji ba tay sax kala gumo ko mom tamit bi boy giram genné adina lam am ci mirage mom mu indi ko ni nañ ko defal ci daara ji jissak la waxi ji sayyi fina Serigne Aliou Gueye la tuddu tek fofu ci bor yi fu ñi wax ñom re waaw ñom Serigne Khadim jiti ñom ñep mom dal munu malim ñep Serigne Moustapha Thiam ñom ñep rek sant nañ leen gërem leen ndokkel leen ci yeggi ak safo gi ak faale gi ci émission bi ci yobante yi ci nangam lolépp ñu ngi leen di wax ni jazakumullahu khairu jasa jazakumullahu khairu jasa jazakumullahu khairu jasa yalla gis nako yalla neen yalla fay aw yiw yalla neen yalla fay aw yiw deug la yanu daara ji dis na waye nak japp ngeen ci te wala ndjay neena xorondom buñ bolo wat wer kon nak jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jasa ndokkel nañ leen non lañ koy defé ci mbolam ñi nga xamni yaay daara lañ ak lu ci melni sunu gannaaw tool yi nga xamni ñi ngi fofu ci Amérique nga xamni rek lañ ci sama soxna mom tamit di kenn ko xamni moy wax deug ku jambar la ci daara ji way ay rakam nonu ak njabootam nonu ñun tamit wax deug mom bëggul kuy tuddu turam mom lim gëm rek moy def ta yalla tax du bëgg kuy tuddu turam mom ma ngi moma yam da ragal media waye dal ñu ngi leen di ndokkel ñun ñepp di leen ñaanal di sakku ci ñaan Serigne Modou mom jëlël na ko ci taxaway bi ba li ñi wax mu neew mu bari mu tassare ko bu nit ñi jot ci ñi diko TikTok dina leen man TikTok mom bokk na ci yi nga xani mom kiw mu ko dara waye mu ngok rek la yalla xam doyna dina gis rek la ñu yonne ma ci bari wa TikTok di dem rek mon xuma li TikTok waye en tout cas lepp rek nay lo xamni li jariñ julit ñi la ngir yalla inshallah taala ñu bañ ci gar walé kenn ndax man gar walé wu ma samba gar walé wu ma dem la damay wax li alcorane ak sunna wax ak serigne touba rek te genn ci yalla mi tim xamna ni
garu walewuma kenn yalla xam nako garu walewuma kenn yalla xam nako dama waxta yalla tax rek dama waxta yalla tax rek ah djunni nak doyna borom xel su ko defé li ci dess ñun ñokay jël rek set lañ ci mom ci lu bax ñu fas ko yene jëfé lu ci safano ngeen tek ko nele ta xamni matati doom adama rek la waye lu bax rek la ci djublu won lu bax rek la djublu won kon jere ngeen jëf wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma dem ci majalis bi ndax ñi jang ñi ngi tok di ma xaar jere ngeen jëf isaakum allah khairu jisaahi.

إيها المستمعون الكرام، في ساعتي خسيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي جام بيض الله ونصره. بكري تري رجل خسيد أونلاين دلو سنة جنان يوان في سين إمسان بني تود من حاج العابدين إلى الجنة تسين بكو سين خريط مصطفى مبي سام دي لنكو دفل ديماس دي نك نجيقل لن في ياخا تامبلي دي نغانتل دوم آدم موكو ورن di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan delu di takrar di baamu ndokkel go xamni mang koy ndokkel al alam al islamiyya julit ñi rawatina ñi di ay sénégalais ak fuñu mëna nek ci sahrul mubarak rabiul awal sahru سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام قال لي أنت نبكي لك لنا بنو جيني تي قام مولي نبكي الله خمني تي سنو خلن كتب بي خينا دانا نكو وني جاخل إن شاء الله تعالى لول ما تخصخ نتان بين موضوع بكو وقتاني xam ngeen ni dimanche bu le wessu ñi ngi doon waxtaan ci ñariñal juddug muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam lil alam ñariñal juddug muhammad alayhi salatu wassalam lil insan fi dunya wal akhirah mo doon sun mawdu bu le passé sun mawdu tay nak ñu bëgg ci jokk bëgg ab yonent bëgg yalla bëgg nitu yalla lan lay jariñ nit ki ndax lu war la wala sunna la wala budé sunna yi sunna wajiba la wala mahabbatullah wa mahabbatu nabi alayhi salatu wa salam wal awliya la nexé nga yok ci wal ulama waram xam xam yi jëfé seen xam xam bëgg yalla fardul ayni la bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fardul ayni la bëgg walimu yalla yi bu yegul ci nek fardul ayni danaka man nga wax ni sunna wajiba la wax ñak bëgg walimu yalla day waral nonu ko te boko nono yalla nonu la waliyas billah li tax bëgg ab yonent ali sallatu wasallam bëgg muhammad sallallahu alayhi wasallam nek fardul ayni nek wajiba sun borom tabaaraku ta'ala mo wax ci alquran ni khul in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubakum wa la yaghfurur rahim wa hal ma sama jam ñi ni buñ bëgge am ci man mbeugël buñ bëgge man yalla ma bëgg leen buñ bëggé man yalla ma sopp leen duma yam ci bëgg leen dong waye duma yam ci sopp leen dong dama cey boole jéggal leen seeni bakkar yowmal khiyam duma leen top dara loolu buñ ko bëggé ci man yalla nañ la bëgg yow yantu yalla muhammad nañ la bëgg rek nañ la bëgg moy suñu borom ne top leen muhammad moy muhammad sallallahu alayhi wasallam ku ko bëggul do ko mëna top sa bo ne bëgg nga muhammad te top ko mbeugël ga du dëgg ta boone bëgg na yonent yalla muhammad waye topp yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mbeugël ga sun borom concerné wuko considéré wuko motax ma diko faral di wax lég légui mbolom association mo xam ay jigen lañ mo xam ay gor lañ tuddé seen bop nabiyina manam dal ñu sopp nabi amna ko xamni neena la mom nabiyina la da sopp muhammad sallallahu alaihi wasallam waye ma nga ni dajje bopam neen soppo muhammad ma nga xéssal ba melni tubab soppo muhammad
dang ko wax ci lambiñ rek waye du deug ci xol bi ma nga meesu ba ci diginaaw ga wala mu gëra faasu ba ci diginaaw ga soppo muhammad ali sallatu wasallam ku sopp muhammad do ko def da gis ko la ni man sopp na muhammad sallallahu alaihi wasallam waye goor la waye bo xolé loxo ba seen ci lam ab lam mu tak ko soppo yent yalla muhammad boko soppon do tak lam bi bone dama top dama sopp muhammad bonu tak ñaari jaaro yi xaliss dama jene le or de ñaari jaaro yi xaliss mo xam ci ben loxo nga ko tak mo xam loxo bu ñu tak ak jaaro soppo muhammad ndax boko soppon top ko te topo muhammad ndax ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ben jaaro mo dagan ci goor kon soppo muhammad boko soppon top ko boko soppon top ko sayyid alhaji malik lolou waxon sayyid bayit waxnako innal muhibba liman yuhibbu mutih neena ki nga bëgg mbeggel gi budé deug dang koy top ba fum tek tankam nga tek fa sa tank fum xol nga xol fa fum jëm nga jëm fa innal muhibba liman yuhibbu mutih innal muhibba liman yuhibbu mutih motax bu fekke ni topo yent yalla muhammad rek xamal ni soppoko boko topé rek xamal ni sopp nga ko ndax wa man yuti ar rasul fa khat ata allah boko soppé rek top ko te moy da ngay fasiyene dundu sunnam luñ ni sunna la ci muhammad sallallahu alaihi wasallam rek boy def nga def lola sunna ci yentu yalla muhammad alayhi salatu wasalam cheikh ahmed bamba mi soppone yentu yalla muhammad nim daan doxé la daan doxé ni muhammad sallallahu alaihi wasallam daan doxé non la seigne touba daan doxé ni muhammad dan solo non la seigne touba dan solo ndax da sopp yent yalla muhammad bonupi top ko abdullah ibn umar fa beggone yent bi sallallahu alaihi wasallam ba diko roy ci lu ne ba taxna masna war gele mom rombu genn garab fek yent bi sallallahu alaihi wasallam gele mom dafa ñewon ba jégué genn garab bu yess bim yessé sallallahu alaihi wasallam war gelem gi mu nopi dak gelem gi mu jog bi gelem gi ne beret daldi daw rombu garab gi ronuko sallallahu alaihi wasallam rocc ci xob yi daldi muñ abdullah ibn abbas abdullah ibn umar momit dak gelemam bam ñew ba ci wetu garab ga sallallahu alaihi wasallam gelem yesul mu yesal fofa daldi dak gelem gi ni beret daldi daw ronu garab gi mu rocc xob yi nako yonenti bi rocce won daldi muñ ñu ni ko wayo abdullah li ngay def lan la mu ni lako muhammad defé won alayhi salatu wasalam kon innal muhibba liman yuhibbu mutih waye nga ni yow amna bi yina nga ne ngaay da nga sopp muhammad kunu fi ne dajje ak bopum neen soppo muhammad de jotewi len dara ne ngaay da nga sopp muhammad waye xessal ba melni tubab soppo muhammad waxuma nak ko xess rek soppo muhammad ah kay gi nga xamne xess moy natiram nar bi tubab bi te sopp yent koku mom natiram la waye yow nit ku ñuul ki nga xamni neega ni la yalla bindi neexu la te muhammad bimu fi daatan joge neena la bu fekke ni sopp nga ma bul soppi saw yaram muhammad la ko wax alquran la ko jikk wax alquran la jikk wax ni la bo soppe muhammad bul soppi saw yaram ñu ni la muy ndax shaytané waxon na ni ñi sopp muhammad ñepp te xéesuñu dana leen digal ñu xéesal seenu yaram ndax sopp gañ soppon muhammad den ci ñom falay yuqayyir naqal qala la yuqayyir naqal qalaala waxon dana fexé ba soppi lo len seen yaram ñom jigen ñu soppon muhammad ñom goor ñu soppon muhammad te ñuul ba melni kërri dana fexé bañ soppi seen yaram iblis ak waxon yalla fala yuqayyir naqal qalaa innal muhibba liman yuhibbu muti ku sopp muhammad dang koy top ku sopp muhammad dang koy top yow goor gi takalam ko salika soppo muhammad dawul takalam muhammad dawul tak barasel ma barasel lañ koy waxuma gis nga aj makka sax bokay def dañ la koy téré montar mi nga xamni sax da nga ci xamtu heure dañ la koy téré nga gaw ko sa loxo non taxuma djok motax yenen tibi sallallahu alaihi wasallam asna tok ak sahaba yi ba yag mu ne len لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين
yeen amatu nas bi yeen sama xet sallallahu alayhi wasallam moy wax de mun yeen sama xet amul kenn ci yeen ko xani ngeumam yalla dana ko ko nangul lul ni daf ma bëgg man yonent yalla muhammad bama gënal ko jëmmam ci daf may bëgg bama gënal ko jëmmam ji a jëmmam ji doong mu ni dedet daf may bëgg bama gënal koy doomam ni ay doom doong mu ni dedet daf may bëgg man yonent yalla muhammad bama gënal ko ñaari wajurum mu ne way wessu na lolu man muhammad sallallahu alaihi wasallam bala yalla nangu seen ngëm da ngeen may bëgg bama gënal leen lepp lu yalla bind wana si ajmaina da ngeen may bëgg bama gënal leen lepp lu yalla bind ci ngeen di doga bax sallallahu alaihi wasallam neena ku bëgg bax da ngay may bëgg bama gënal la lepp lu yalla bind alayhi salatu wasalam li feek muhammad gënal lu yalla bind rek baxago sa ngëm yalla nangugo ko te nit bu yalla nangul ngëm rek baxagul ngay deg walax njaay di lebu nan sama bop ma la gënal bëgg bañ na la muhammad bañ na lolu sama bop ma la gënal dug bañ na la muhammad bañ na lolu sallallahu alaihi wasallam mom bañ na lolu jele nañ ci abdullah ibn izam radiyallahu anhu muni ben bis dañu and ak yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kunna ma annabi alayhi salatu wasalam wa huwa akhisu bi yadi umar ibn khattab muni dañu massa and ak yent bi sallallahu alaihi wasallam mu japp ci loxol umar ibn khattab xam ngeen umar de Omar xam ngeen ko de moy nit ku sincère ko ko nga xane du wax lu ngeumul mu du wax lu ngeumul mu sallallahu alaihi wasallam ni amul kenn ci yeen ko yalla di nangu ngeumam lulul ni daf ma bëgg bama gënal koy doom gënal ko ay soxnam gënal ko ay fréram gënal ko doom adama yépp Omar ni ko yow ya rasulullah man de wax deug yalla ya ma gënal say doom bëgg na la ba yaama gënal say doom bëgg na la ba yaama gënal sama ñaari wajur bëgg na la ba yaama gënal nit ñepp waye sa bop nak mom gënal wama ko nak wax deug yalla nak man sa bop la gëna bëgg ci yow sa bop ma la gënal dug bañ na la loolu la Omar waxon yenen sallallahu alaihi wasallam sa bop ma la gënal dug bañ na la sallallahu alaihi wasallam ni ko Omar muna mëne ko kon yalla nangogul sa ngëm bala yalla nangu sa ngëm rek ma gënal la sa bop alayhi salatu wasalam comme Omar ko sincère la du wax lum geumul muniko ginnaw nak fofu la aju kon legui yama gënal sa bop nak wax deug yalla yama gënal sa bop motax muniko la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in ila min nafsi fa khala lahu Omar fa innahu al'ana ay bi mana yow Omar sa ngëm matagut Omar niko wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi legui dal yama gënal sa bop kon sallallahu alaihi wasallam nek waw kay al an ngeumangi doga mat al an sa ngeumangi doga mat Omar ibn Khattab la yunus sallallahu alaihi wasallam waxon lolou sa ngeumangi doga mat motax bala sa ngeumam mat rek sallallahu alaihi wasallam gënal la lepp lu yalla bind ay jaar way la ak tollu way bo demé ci ulama wu tasawuf biñuy tarbiyé sen talibé dañuy wax ni nit ki bala yegg ci yalla day bëgg sëriñam mbëggel go xamni lepp lu yalla sakk sëriñam moko koy gënal té bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mbëggel go xamni lepp lu yalla sakk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko koy gënal té bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yalla mbëggel go xamni day melni yalla bindul dara lu jëmam ji rek kon ay jaar way la ay jaar way la kon bëgg yonent bi ali sallatu wasalam fardul ayni la cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala bindina ko ci khasidam bi neena wasalli da'ban ala man ubuhu furida wasalli da'ban ala man ubuhu furida señ touba neena ma ngi lay digal nga julli ci selmal ci kan mo ne ki nga xamni bëgg ko farata la wa salli da'ban alla man ubuhu furida julli ci selmal ci jam bi nga xamni bëgg ko farata la yalla ko santane bëgg ko farata la khul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la wa yaghfir lakum sunnahu wa la ghafurur rahim
alayhi salatu wassalam bëgg yonte yalla muhammad mi nekk ci wéram rabiul awal miñ doon gamul barki dembu miñ doon fété ak juddom barki dembu miñ doon waxtana ay jikkom barki dembu bëgg ko farata la bëgg ko farata la de yonte bi sallallahu alayhi wasallam neena man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman ñu ni ko lolan la mune man kana allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mima siwahuma sallallahu alayhi wasallam daf ni ay jikko ngi ni yo xamni kum ne ci yow musu nga tiaf ka ngeum yalla bu don man te fess macci nga ko lol la yenen sallallahu alayhi wasallam neena ay jikko ngi ni yo xamni kum ne ci yow fekk ni ngeum yalla man te fess la muna muni macci nga ko bam jeex ni ne ko waw jikko yo yenn la muni xana bëgg yalla ko yonentam bam gënal la luddul ñom bëgg yalla ko yonentam bam gënal la luddul ñom neena fo gis ko def rek xamal ni musna mandar gam neexitu ngam yalla musna ko koka musna neexitu ngam yalla alayhi salatu wassalam fo gis ko xamni da bëgg yalla ko yonentam rek xamal ni musna neexitu ngam yalla mustafa alayhi salatu wassalam moko wax motax cheikh mohamed bambani muhammadun zinatu dunya wa lasatuha zala alayhi lasil munisala alayhi lasil bahrain ghad marja aw kama khala mun mom seigne touba radhiyallahu anhu muhammadun zinatu dunya wa lasatuha neena bu fekke ni adina amna banex adina bu fekke amna banex muna man xam nga banex adina moy lan moy beug muhammad seigne touba lol la wax neena bu fekke ni adina amna banex banexu adina moy beug yont yalla muhammad muhammadun sinatu dunya walasatuha neena bu fekke ni adina amna tar tar ba moy yont yalla muhammad muni nak mom seigne touba ak beugam ci adina ak taram ci adina moy sopp yont yalla muhammad mom lay tarlo mom lay yek musaf ko ndox mu neex mom lay mus musaf ko ndox mu neex mom seigne touba tarub adina ci seigne touba moy beug yent yalla muhammad waye banexu adina ci seigne touba moy beug yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mune julil te selmal ci kok nga xamni moy borom ñaari geej yi borom ñaari geej wu rusi bu la nexe nga firé ko moy borom geejuk sariha moy borom geejuk haqiqa moy borom geejuk sariha moy borom geejuk haqiqa yentu yalla muhammad alayhi salatu wassalam alasil bahrain moy borom geejuk sariha waye moy borom geejuk haqiqa alayhi salatu wassalam ñaar yep la boole won sariha ak haqiqa al iman wal ihsan alayhi salatu wassalam kon mahabbatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fardul ayni hubbu muhammad alayhi salatu wassalam fardul ayni modax cheikh ahmed bambani ko dahani ila mathi nabi hubbu satihi dahani ila mathi nabi hubbu satihi seigne touba neena lima pousser tax ma sot khalima jamb da di tag yont yalla muhammad munea muni beug aljana taxut beug materialisme taxut beug taru adina taxut beug juma jarafa taxut beug talibi taxut ñu ni ko kon lan mo la taxa sot khalima jamb da ngir tag yont yalla muhammad muni khana hubbu satihi beug jëm ji rek jëm ji ci bopum la beug dem yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bopam rek la bëgg nga xani même bu won yonent rek dako bëgg rek ngir yalla mom da bëgg jëm ji rek même bu donent yonent gis nga ulama tasawuf bu ni misal ci mbeugël xam nga ci tuwa bi dafa am lu ñuy tuddé amour commercial moy lan moy da nga bëgg li ngir intérêt dara ngir intérêt bu ci tégué amna lo bëgg waye tax nga bëgg ko amna intérêt bu la ci nekkal motax nga bëgg ko lolu moy amour commercial
biñu misal ci al mahabbatu saati bëgg jëm yent yalla muhammad rek khalisam nga xamni dara taxul nga bëgg ko lu jëm ji nga bëgg biñ tay misal ci digënté abou bakkar ak sayyidina omar radiyallahu anhuma omar bima tudon legi lu ma tassu dañ wax ni abou bakkar yuhibbu muhammad nabiyullahi alayhi salatu wassalam wa omar yuhibbu nabiyullahi muhammad alayhi salatu wassalam kon abou bakkar mbeugelam amul illa comme lu melni li seigne touba xani motax mu beug muhammad lolou lako beugé moy jëmmé muhammad la beug mom abou bakkar même bu nekul yonentou beug nako rek da'ani ila mathina bi ubusatihi neena bo gisé man seigne touba lima poussé ci ma sot khalima jambada sosda neena du dara lu beug yonent yalla muhammad jëmmé ji la beug mini abou bakkar yuhibbu muhammad nabiyullah abou bakkar da beug muhammad mi yonent yalla nga xamni mom bu doon won yonenti beug nako waye omar yuhibbu nabiyullah muhammad omar mom da beug yonenti yalla bi muhammad nga xamni kon bu fekkon tani muhammad doon won yonenti amana du ko beug kon beugelu omar amna liko lal moy lan moy amna illa illa ji moy sallallahu alaihi wasallam ab yonenti la bu won yonenti xeyna kon omar man nako bañu beug abou bakkar nak meme bu yonenti bu xamna muhammad nekul won yonenti beug nako rek jëm ji la beug alayhi salatu wassalam meme bu nekul yonenti jëm ji la beug rek Seigne Touba ni non la mel ci yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dahani ila mathi nabbi hubusatihi lima pousser pour may tag rasulullah sallallahu alayhi wasallam du materialisme hubusatihi jëm ji la bëgg rek man jëm mi muhammad la bëgg ñu ni ko muhammad alayhi salatu wasallam mo nga bëgg moy kan mu ni muhammadun khayru man yamsi ala qadami muhammadun khayru man lillahi qad sajada neena buma len beugé décrire kan moy muhammad sallallahu alayhi wasallam mima beug bam gënal ma lepp muna khayru man yamsi ala qadam ko seen bab ba jëm kaw tank ye fété souf muna mun muhammad ko gën bul ci génné kenn nak ko seen bab ba jëm kaw tank ye faré souf neena muhammad ko gën sallallahu alayhi wasallam moko wax cheikh ahmed bamba moko wax radiyallahu ta'ala anhu muhammadun khayru man yamsi ala qadam lolu mom kon ñepp ngi ci biir bu gene kenn malaaka yeek julit ñeek yeep mune yum ci lolu sax waye dama ni ko seen muy rek ab jëm ci suuf ki nga xamni da doylo yalla wolu yalla diko jaamu guddeek becc ak foko seen muy rek jeba di sujootal yalla koka kum mana doon muhammad ku gën muhammadun khayru man lillahi qad sajada ko seen muy sujoot rek gën ci yalla muhammad ku gën alayhi salatu wassalam metti lañ mané cheikh mohamed bamba nit masna ñew ci mom ni ko bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk de noni mom fuñu nekkul nekkuma fa bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk yow mom dooma fa fekk mom fu yalla ak yonent nekkul

salatu wassalam. Mu ni loolu tax nag man Sëñ Touba bëgg jëmmam ji rek. Mbëggeel googu ma ko bëgg dem na ba far ci sama xol bëgg doom. Dem na ba far ci sama xol bëgg doom, amatuma sentiment wu bëgg doom. Ndax lan? Ndax sentiment wu bëgg Muhammad ko lekk. Mu ni mbëggeel gi ma bëgg yont yàlla Muhammad yóbbu na ma ci amatuma sentiment wu bëgg soxna. Amatuma sentiment wu bëgg soxna. Place bi ma war na bëgg soxna, mbëggeelu yont yàlla Muhammad lekk na ko. Mu ni mbëggeel gi ma bëgg Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tax na amatuma sentiment wu bëgg taalibe. Fi ma waroon a bëggee ab taalibe, mbëggeelu yent yàlla Muhammad lekk na ko. Ñu ne ko ndax ci wax ko rek nga yem. Mu ne xaaral ma bind ko mahabbati yal muxtaara sayidina hubbul maqaniya wal ahlina wal walada. Hubbul maqaniya wal ahlina wal walada radiyallahu ta'ala anhu. Mahabbati yal muxtaara sayidina hubbul maqaniya wal ahlina wal walada. Sama mbëggeel si yent yàlla Muhammad far na ci man bëgg doom, bëggatuma doom. Far na ci man bëgg soxna, far na ci man bëgg njaboot, bëgg taalibe. Ñoom ñëpp jote naa leen yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abdan xaddi man ba mu jeex def naa ko mu nekk fi daawu. Moo tax mu tegte ni dami wa ahli wa awlaadi fi daawlahu abdan qadiman muskaana li sanada. Mu ni dépassé naa lool ndax bu ma ko waxee mën nañoo yaakaar sax ni njaboot dama itteelul wala soxna wala say taalibe. Mu naa mu ni man ci sama jëmmi bopp sama deret ji man Sëñ Touba radiallahu anhu léegi jote naa ko yonte yàlla Muhammad fi daawoo naa ko ko. Dami wa ahli wa awlaadi fi daawlahu abdan qadiman muskaana li sanada. Mahabbati yal muxtaara sayidina hubbul maqani wal ahlina wal walada dami wa ahli wa awlaadi fi daawlahu abdan qadiman muskaana li sanada radiallahu ta'ala anhu. Foofu la cofeel mën a yem. Kon bëgg yont yàlla Muhammad alayhi salatu wasalaam fardu ay ni la, fardu ay ni la. Waaye wolof njaay day faral di wax ni bi tiw ja fay na mbaal ja. Xam ngeen ne am na xisa bu ñuy nettali. Barki démb rek ci gàmm gi bi ñu ubbee laaj yi am na ku ma posé question laaj ma ni ma dafa gis ci Majma'u Sukhra benn lettre boo xam ni Cheikh Ahmadou Bamba moo ko bindoon maam Cheikh Ibrahima Fall. Ni ko na nga digal, na ngay julli te digal sa njaboot gi muy julli sa taalibe yi. Ni ma laaj ndax Sëñ Touba bind leetar bi wala déet, loolu moo doonoon laaj bi. Ma tontu ko ni ko xawma ndax Sëñ Touba bind leetar bi wala déet, coow li bari na ci. Waaye li nga xam ni moom lañu xam te xam ko Cheikh Ibrahima Fall Sëñ Touba musu koo digal lu mu defut. Benn bu fekkee Sëñ Touba bind leetar bi xanaa kon leetar bi agul ci Cheikh Ibrahima. Bu yeggee ci Cheikh Ibrahima kon xanaa Cheikh Ibrahima gëmul ni Sëñ Touba ko bind ndax moom Cheikh Ibrahima Sëñ Touba musu koo digal lu mu defut. Jàng nañ ci taarix ni ba ko Sëñ Touba ne weer yu feeñ ne bu subaa na ngeen woor daa xëy woorloo waa këram ñëpp liiree sax da leen a woorloo. Loolu xam nga moarixu ne yaa ngi koy nettali. Liir yi sax daf leen a woorloo. Beneen bi ci des Cheikh Ibra radiallahu anhu Sëñ Touba mas na koo woo. Ni ko bu subaa na nga woor nañu mu xëy bañ a woor Sëñ Touba woo ko daal di koy tàcc benn barab mel ni ku ko fa pinir ni ko bu fi jóg te digalu bërëb. Ñu ni barab ba bërëb ko fa piniree wala bamu ko fa taajee dani bu ko kenn jox ñam bu ko kenn jox naan nañu mu am fa ñetti fan kenn fépp ko fa jox ko ñam te it jugu fa nag ma ngi ci ndigal la Sëñ Touba rek. Nee na àgg na ci xiif foo xam ne ñi ngi ko dégg moom ci boppam mu naan ndox ndox ndox Sëñ Touba ne jox leen ko mu naan. Mu ne ko mën ngaa dellu bu subaa na nga woor mu defaat ko. Sëñ Touba defaat noonu nee ñu ba muy ñetti fan amuy ñetti yoon. Sëñ Touba ne gis ngeen ko nii
Mam Cheikh

ko kérok ak lam ko bété kérok la affaire am bax waye ñom duñ wax kenn dara waye nak bo ñëwé fekk fi bëtt bu xong nga wéxal ko ak kérok sa affaire bax yalla xam nako walli da ci am ño xamni seen pajuk aajo ci doom adama mi ngi ci seen mbarum bëtt luñ xol luñ ci jublu rek yalla def ko buñ ci jublo sa pajuk aajo yalla def ko buñ ci jublo nga yaqulé amna ci walli wi am ño xamni ci seen lammi la nek buñ né accam rek muy cham ba faaw buñ né akasa muy akasa ba faaw misalon nako ci seigne cheikh matilay mi fi joge barki dem fekk boba dama dem boba nekul khalifa boba alhaji bara fi ne may dem di visiter ji garab ga nga xamni fa la cheikh ibrahim fall don jaayante ak seigne touba may dem di gestu ji mbirum cheikh ibra ak jaar ya fofa ca mbacke ka jor bima ñewé ñu ni ma mi ngi fi boba ki ñu wax abdou assist majalis boba xam ngeen sama wëlëré la da nañ jox ko téléphone légui bima duggé dëkk ba ma wo ko téléphone niko man day ma ngi mbacke ka jor mais dañ ni ma seigne sidi mukhtar nga fi cheikh matilay mu ni ma jëlal numéro bi ma lay jox nga wo ko ndeké boba numéro cheikh ndjay la ma jox mo wo cheikh ndjay mono yobbu ci seigne cheikh matilay ma def direct ci kërëm ma ngi and ak toyib bi seigne moudou bousse ñang biñu wax tala touré xam nga gaay dañu mëna wéddi légui motax loy wax lu rek joxel prof mom la andal ma démé manaka man dé dama ñëwon ci dëkk bi doon visite ci jaar yi cheikh ibra waye nak alquran dañi wa atu buyut min abwabiha boy dugg ci buntu te bañ sa mbubu xoti ko ci kër te bañ sa mbubu xoti ko jaar ci buntu ba ma dégg ñu ni yaangi fi mané bala ma dem ci barab ba na ñëw siyara la bonupi mu dal di bit lol kay mi alquran bama yoron ma yëkëti ko jox ko ko mu wo ndaw jox ko ciay bi ngi gis bamba ñu ko andal ki lu mu bëgg rek fu mu bëgg rek nang ko ko ubil dal ni ma bo génné ci sama buntu kër bi mu na mu ni ma amna ëkk gu fa nekk ñu tabax ko wërele ni mu melni abbasin mu na mu ni ma ëkk gogé ak dakara fa nekkon fofa la cheikh ibra taxawon di xaar seigne touba boba seigne touba nga ci tolam yi lañuy tuddé tol bamba mu joggé fa ngi gis bamba mu joggé fa ñew fi ci tolam yi munima fofu lañ taxaw waxante liñ waxante mu do fa andé dem ngi gis bamba bañ aggé ngi gis bamba le cheikh rafal suk ñaari beuti woom jaayante ak seigne touba li seigne cheikh matilay moko wax mu dugg ci sa nopp ni la mako netlé dal ni ma andal ak waji ñu dem ngi gis bamba mobile ma fepp bama delu ci waté niko man day bëgg na am bëgg mo xamni limay wax day séda yaangi ni tok man ko man di bëgg na am bëgg mo xamni dama bëggoon nga jox ma ndigal mag ñi da nañ jang suratu yasin ci ablim jox ma ndigal buma démé jang ko ñaan yalla mu balafi ba ngay seigne touba min ma jox na la ndigal waye may dina la dimbele ci batin non la mako xade dal ni tekket wer yi ni ma xujji ngeen bal ma ci xujji ni ma jak bok ni ma jak ñaari beutam yi mom ab dir mutakati weram ma am nak ben nitu yalla buma ci doon waxtana ni ko man day si cheikh matilay def ma massa xol xolin wi munima nitu yalla bop mo wax lol de munima diw sangam tudal ma ci nitu yalla yi ci doomi seigne touba yi ni ma diw sangam neena fajuk aajo ci cheikh matilay moy beutam yoyu lum xol rek lum ci djublu yalla def ko lolou kero kilifa gogou momako netti ala kulli hal ak lu meuna xew momako netti radiyallahu anhu dal nako yalla do li njegal ak yermande lolou ci wéru tam xarit la won tala touré bima andalon mi ngi fi fatogul mi ngi fi talib seigne mouride bousse jang bu mag la nepp xam nañ ko wala bok ñu bari xam nañ ko ndax senegal mom legi dañu meuna weddi lol dañu mëna wéddi lool ndax di gëna ñuy wéddi di fénaka katch bi wax ni togu ma seigne sam té laaji nekk ci cassette yi ak ñepp ñepp diko dégg xam nga ni loolu gatcha la dé motax leneen la nga wax lepp ñepp xam ni ay fén la ñi dañu mëna wéddi légui mu bok kon dal seigne moudou xamna baye bo ñu yamalé fofu waxtaan wi loolu mu wax ci ni amna ñoo xani seen panik aaji ci mbarum beul léne misal nako ba tayi ci cheikh abdou lahad cheikh abdou lahad xam ngeen ni wëlëré sama wajur la won man mom la gëna fréquenté ci domi seigne touba yi moy cheikh abdou lahad

dafa am bis sengor war fe ñew fi touba set ci cheikh modou fada te xam ngeen ni cheikh abdou lahad da bok ci walu yi nga xam ni abdul jalal lañ abdul jalal mom direct rek abray la du wacc yonam lol tax na nak comme sengor du julit mu wax ci xelam ni bis bu fi sengor ñewé ma pis ko mu yakule ah comme cheikh mahmoudou fadal mom amna connect connection direct ak seigne touba yeug na mbir mi bim ko yegge wowu ko wax ko dara da sanni message bi ci jawu ji rek tok diko setan lum def mom seigne fallu moy wo radio bu mu ñew muni sengor nga fi ñew waye bu ko kenn pis nako ñepp ni jak nak ñaari beut seigne blat xamni mom mu wax ji mu bayilam naron ngeen bal ma dal amna secret yu bari yo xamni bëgguma koy wax waye dal liggeel nitu yalla dal lu am solo la seigne touba motax mu wax ni waqdi awaiji lisina damu fi khidmatin wa ablahum maramu yeen ndaw ñi nak generation bu mujj bi leen ko bëgg xagn tax ñu di leen bonalal serigne sheikh khassaka wax nangam waxu ñu deug du serigne sheikh amna serigne so xamni fa mag ña tegon seen tank fa lañ tek seen tank ba legi politique ñu politique lu wuñu waye nak dañu orienter nit ñi wax leen deug te yalla tax wa salaamu alaykum wa rahmatullah man ndokel nak mbolam ñi nga xamni ñewon nañ ci gamu gi wax deug yalla bing naam bing mo xamni mënuma ko wax sant na len bu baakha baakha baax di ci jital ku melni seigne amsatou mbaki abdul ahad naka jek non daan def indi na fi tranga ngir gamu gi ñu ko ci ndokel bu baakha baakha baax naka nonu seigne mbalo kebe di domi alhaji njuga kebe mourid sadikh ba limi am galankor terewul yonne na fi ay ndaw wala ko defal ay kadom ko ma kadol len jox ma moy gato yi ñi lek yu neex yoyu indil dara je yeb et cetera ñing koy gëreem bu baax diko ci ndokel di ndokelit borom place yi nga xamni seigne modou ñoy ñi tambalé fi ci domine bi fi sama dara je nek jëm ba arrêt barré cissé man dal nit ñi dal yalla na ma leen yalla fayal ndax ñom ci kaw tali bi rek lañ nek di jaayatu yoy ño xamni ndaysan bo xolé amna ño xamni ndaysan seen marchandise yeb boko calculer won bone mutul 50000 man xawma len xana buma joge ci sama daara ji war sama auto wara jindi dara wala yemel nonu wala dem def conférence ni dima seen ni rek ci kaw tali bi xana ak di diglu waxtani xeyna li rek lañ amé ci ñun ciofel bo bu gamu gi ñewé ci njital Ibrahima Diouf ñom dañuy cotiser ñom ko seen ñom table yoyu di cotiser jënd xéetu ndox mu nekk xéetu boisson bu ne indi ci daara ji bi moy ñettelu gam ñi diko def yalla ni len sama borom fay yalla xamna ni kuma ci dajjo len xawma la amna ci ko xamni dama dem jindi ay bagage bay ñew rek bi may tolok marché bi ma seen ay nen mané xamna da lañ soxla nen yi ci añ bek yoyu mané na wacc jindi nen niko jox ma ñett tablette mu yëkëti ñett tablette jox ma lamb sama poste diko jox xass mu ma di señ bi mané way señ bi yow man dama seen nen yi rek droite jindi ci mu ne señ bi man xamna la yow xamuma waye man li ma jari epp na lolu kon nak yalla na len yalla fay yalla na len yalla fay te taxaw len yalla na yalla barkir sen liggey bi ci warma yonent bi bi jaay sayyid al khadim radhiyallahu anhu sant nañ len bu baakha baax gërem len wa diaspora bi nak mom dama leena jëlale ñom mom ku ci yonewul sa adde yi tamit wote nga ñaan ak ni diaspora bi xam ngeen ko nga xamni danaka dara amatu fa dara amatu fa waye ba legui rek ñi continue di tenir yeñ dan tenir yépp ñom wa diaspora suma leen tuddi da nga nan ci rew mu ne nak rew mu ne nit waye na ma fa ben mu ndokel ma wala mu ñaanal ma wala mu ni ma yoni na la addiye sangam yalla na leen yalla sam ta taxaw leen li leen taxajuk yalla nako yalla sortal te ngeen murlo ko ñi ma ci gëna dawlo sama yaram moy am nit ño xane ay mag lañ mag ño xane ño mag fuf waye téréw rek ko ci melni ñom bay jili sek ak ñooñu classe ko gën ñoom ak fuf waye téréwul rek ñu and ak man bis bi jazakumullahu khair jazaihi di ci ndokel sama jarbaat yi moy ñooñu ak sama turondo moy ñooñu ngeen seenal ñu and ak jigeen ñi laxasaayu salire bay fall ne ci liggey ba at mu nekk non lañ koy defé ñi maxi ni way juri jigeen ño bokk wenn way jur ñi ci dess man lañ leen tuddé ñu ngi leen di wax jazakumullahu khair jazaihi di ndokel do nga daara yi ci njang mu neex mi sel di len gërem
di len ñaanal wax deug yalla sant nañ bu baaxa baax di ndok yalla soxna yi rawatina ñi nga xamni ño nek ci santian yi ñew taxaw togg yi dara manki wul ñepp be ñepp sant yalla jazakumullahu khairan jazaihi lool rek jaron na magal guddig rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lool rek jaron nako dina ngeen jëf sant nañ bu baaxa baax bo xolé sama jërbaat yuyu ñi ngi nek ci xuma xam nga man affaireu TikTok yi ak WhatsApp yi man sama yoon niwu ci waye ñom dañuy yëngutu ci lu mel non seen morom yañ fa nekkandol ñom biñ xamé ni nijaay la ci ñom ñom dañu tuddé seen bop soppé yi seen Moustapha Mbaye Sall sa bu gamu gi ñëwé ci seen affaireu TikTok yoy rek dé da nañ ci dajalé presque 50,000 jox leen ko leen yutalé leen ko seen bi man dal yal na ma leen yalla fayal jissakumullahu khair jissay bëgg lu bax rek la yal leen ko yalla dello ci seen jëf yoyu mu nek ak pay alquran neena al jasa wal ihsan ila al ihsan jëf ju rafet duma ko fayé lulu lu rafet rek ndax ñom musuñuma gis xamunuma musuma leena gis waye bëgg lu bax rek ak yaakar ko motax groupe ba fi ñewon fess del kër gi naan ñun say soppé lañ dañu bëgg kéré soppé mané soppu leen ma ñu ni loy wax ni mané soppu leen ma kat Seigne Touba ngeen sopp lu ngeen ma jox nak ma defal leen ko ci daara waye xamna man soppu leen ma man Seigne Touba ngeen sopp lutax ma leen bu ngeen ma déggon ci lamb ji duma leen gis kon Seigne Touba neena yalla neena yonenti bi neena motax ma gis leen kon Seigne Touba ngeen bëgg kat bu leen man nax waxon nako ben kilifa ba soppé yi rié wuti nan soppé mané ko gaay yu sopp ñu la dé té gis nga sa kër gi nim fessé mëna mané ko mayna la 24 heures doto leen gis da amna ño xamni ni rirando lañ yalla yobbu leen waaw jalaw leen yobale rek waye la ko waxon rek legi fukki nit dajeetuñ fo fukki nit kon nak mbir yi mom mi ngi ci nit ki limi def mu def ko ngir jëm ni yalla rek subhanahu wa ta'ala motax do laaj kenn dara do wax kenn dara boy laaj laajal yalla boy wax waxal ak yalla wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مودو مبي جام. بكوي تي راديو خسيد أونلاين ديلو سيني مينن يون سي ايميسيون بي ني تودي من حج العابدين إلى الجنة، سين موك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك ina bi sant yalla julli ci am yonentam alihi salatu wassalam yonent bobu nga xamni mom la yalla yoni ci ñun mu joxnu information yi bayiko ci sun borom yi ñuy jariñ ak yi ñuy lor mu nek ay information yo xamni yu fiable la pire et dire ku gëm mu jariñ la ku weddi mu lor la. Xam ngeen ni dimanche ba la weesu ñoo ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi taala. Ñu waxoon ni bu ñu fi yàlla mayee ba ñu dellu siwaat deuxième partie bi ba tey dañ koy joyal rek jëme ko ci al infaq fi sabilillahi taala. Bar yàlla dogal dimanche ba ca topp ngant am. Xam ngeen jamono yi siburu lañ toll, doom yi ñu ci bari siburu soosu moo tax taxaw gi ma leen di taxaw ñoomit ñu xawma ci wàll tuuti. Moo tax kon sunu dimanche tey jii di émission bii ñu fas yéene mottali rek waxtaan wañ tàmbali woon te mooy al infaq fi sabilillahi taala, te la ko sabab bàyyi koo ci الخليفة العام لطائفة المريدية شيخ منتقى ووتون الإنفاق في سبيل الله جملكو تي نيغا خامني يالا دا فا دوغال سيني كير ولا تي جامونهي توبي ويسو ني واخون با اكسي تي فاسون بوروم دي جاجي جامام ني موي حديث بو خاني حديث القدسي لا yonantu sallallahu alayhi wa sallam sun borom ni ci awla minam irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama. Sun borom dani yeen samay jam dimbali len ni ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbali len ku bëgg man yalla ma dimbali la da ngay dimbali ki nga tane sa bo dimbali ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbali la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama. Dama adama mën naa bëgg dimbale mbokkum doomu adama am ci lottaange ba mu des yàlla. Yàlla moom ku mu bëgg dimbale moom mooy alwahidul qahar, moom lottul ci dara kenn notu ko moo not ñëpp. Fahaalun lima yurid, lu ko soob lay def ci waxtu mu ko soobee ca nam ko neexee. Kon bu ne dimbaleel ki nga tane man yàlla mi la tane ma dimbale la yarhamoo man fil ardi yarhamukum man fi sama, dimbale leen ñi ngeen tane man yàlla mi leen tane ma dimbale leen. Am na aw gaay dégg nañ wax yàlla jooju gëm ko nangu ko di ko jëfe di ko pratiquer. Mu amu gaay yoo xam ne bañ déggee wax yàlla jooju dañ koo sànni ci seen gannaaw li gannaaw. Gëmuñu ci dara, nanguwuñ ci dara, di dajale alal jëme bu kenn xamut. Alal jooju fi nga koy bàyyi mu wàññi ku nekk sa loraange. Alxuraan ak ñuy junj aw gaay ni ay nit lañ yoo xam ni seen yoon nekkul ci ko xiif, aw nit lañ yoo xam ni seen yoon nekkul ci ko rafle. Benn objectif rek lañ am mooy dajale alal. nek milliardaire rek moy seen obsessif waye seen yoon ci ko rafle seen yoon ci ko xir seen yoon ci ko lot wala tahuduna alla ta'amil miskin wa ta'kuluna turas aklan lamma wa tuhibuna al mal hubban jamma sun borom ni kala kala aw gaay ngi yo xamni duñ tok sax ba jema proposer nit ñi li len ay gor gor len ci di leel way xif ñi way di len gor gor lu ci di leel way xif ñi muni dedet ñom biñ ko def de ñi ni nak muni ñom dajale alal ba nupp alal joju nak ñu diko lekke gauche ak droite wa ta'kuluna turasa aklan lamma ndey jor ak chamuñ lañuy lekke ndey jor ak chamuñ buñu ne lek du ci ñu koy fub rek def ci seen biir waye xolal ben milliardaire ngay gis bo xamni alalam joodi nga xamni alal la jo xamni ëlëk yalla da koy saxal ay nopp saxal ko ay bëtt def ci mom roo mom alal ja muy waxante ak borom alal ja ëlëk yowmal xiyam ci xala ba yalla bëgge mu waxante ko mom alal joju nga xamni ëlëk da ngay layo ak mom ci kanamu yalla alal joju nga diko batare fo xamni waro ko fa batare kon yaangi lekke ñaari loxo yaangi lekke ñaari loxo fi ngay batare alal ji waro ko fe batare amna feneen fu taxone yalla jox la alal ji pour nga batare ko fa waye defo ko fofa wa tuhibuna al mala alala len gënal seen bakkan wa tuhibuna al mala alala mo len gënal seen bakkan hubban jamma di dajale rek compte plus compte égal compte compte plus compte égal compte banque bu ne nga am fa compte wa tuhibuna al mala hubban jamma borom ni kala baxna gisangi ci kanam kalla baxna bisangi ci kanam isa dukatil ardu dakkan dakkan wa jaa rabbuka wal malaku safan safan bisangi ci kanam bo xamni man yalla dana ñew mirage asman ak suuf mu xogne ko dama koy mu xogne li ñi def doon ci suuf la koy def ma delegue samay malaka ñu ñew gur gur leen ni ay xar dajale leen ben place bu kero ge de bo defu ci alal ji li yalla beggon ko ko ci def do jekle mo tax dina ay fara dox ni tabe baxna waye tabe fa yalla begg ko fa tabe mo gën tabe lu bax la bo gisé sun borom bi mi tag ibadur rahman def leena wax ni na ngeen tabe de bok na ci lay tax nga mëna doon ibadur rahman moy nga tabe waye nak israf bu mu ci bok moy yaq moy lan moy duggal alal foko wurtu duggal def ko foko wurtu def lolu moy yaq fa sun borom def alal foko wurtu def sun borom ni kala baxna bisangi ñew motax cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu neena bu la yalla denké wërseuk ndax wërseuk yalla koy denkané ngi dégg sax ñaan diw yalla ko may wërseuk mayu lako dala ko denk de bisangi ñew lo way denk lu ne dana lako massa laaj nga war rendre compte liñ la denkon yalla mayu la alal ji dala ko denk alal ji yaak jami yalla yeena ko bok yalla denk lako seigne touba ni waxtu wala sun borom denké alal rikway ñi wara laaj na yeyo ko len jox sa buñ la talale loxo seigne touba ni nak melal ni aw xin bo len di jox motax seigne touba ci masalik neena wa kullu man wafaka li ittida'i fasbuk alayhi mataral atahi in kunta sakhinan in kunta sakhinan lol la seigne touba wax ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala neena bula yalla dinki am kom mayulako dalako dink bula yalla dinki am kom neena kuko yayo ñew di lako laaj kuko yayo ñew di lako laaj seigne touba neena bokay jox melal ni aw khiru khiru saqi khiru saqi moy boko joxe rek na aw fitam recc nang ko jox lo xamni aw fitam day dem musta khalat ni des nako jox lu tol ni ci kaw suuf way yor alal di sedd la ay ambloy 25000 ki ambloy 10000 francs ki bo legge mu ñew di lako lajat nga delu ko joxati 1000 francs ki 2000 francs c'est comme ni gaay di genné asak wul yeko ñu jox la lu doon lo xani bo fa joggé danaka xawa mëna démal sa bop dédé ay wéccet rek ay wéccet rek amna ko xamni xeyssina la lutax mu xeyssila de gëna sa alal xamna nit am nga ko mu defi pexé ba aksi ci yow gis la gis yalla ko gëna yom waye lila gis lay jaxé jaxé mom def nay pexé ba aksi ci yow nga delok ak loxoy nen bo muytu 5000 francs nga koy jox ab 5000 francs dana ko nang fi jaar ëlëk bu fi jaaré do gis lum fi wut wa me fulu du delu ci ndax bu ñëwé dula gis dula gis seigne touba ni dédé wa joju nga xamni def nay pexé ba gis la nga gis ni mom yayo na ko ko jox seigne touba ni na boko jox melal ni xinu sax fasbuk alayhi mataral ata mataral ata melal ni xinu sax bokay jox melal ni xinu sax motax mo tekke ni in kunta sakhinan ginaaw yow xam nga ni boromum kom nga yow xam nga ni li nelaw ci banki kenn xam num toll li nelaw ci say compte kenn xamul num toll in kunta sakhinan xam nga bokut ak ben way bo xamni mom da deg Mustafa Mbaye Sam rek ku yengu ci l'islam la mu xey gad ordonnance am ñew ni ko sama ordonnance bi te fekk boba mi ngi sol ga ay mbassé ris waye poche yi dara niw ci watax Seigne Touba ni in kunta sakhinan ci may waxal xamna bopam in kunta sakhinan yow xam nga ni waji lim lay laaj li nelaw ci say compte banque kenn xamul lum tollu wallahi man nga ko jox te dula wañi dara te dula wañi dara in kunta sakhinan amna ko xamni nit ñi dañ ko koy yaakaare rek waye nikku fa dañ ko koy yaakaare ngir l'islam rek waye nikku leleng ni solo dalal ñew fi man sa kër gëré batay dama amagu robina ma bëggoon nga dimbali ma ci xëccël ma robina ko xam tiwab limi jar ila akhirih ko xani dépassu daram sax duy ndeysaan waye yaakar rek yaakar yaakar ah su ma defé mané baxna dégg nako baxna dégg nako leg leg ben way ni ma waw mané dama am addié sangam juma la bëggono jox mané boma ko joxé ma defal lako sadaqatul jariyah di amna ku fi ñew doon ma jambat ab robina ah mu nek sadaqa jariyah ci yow mu nek sadaqa jariyah ci yow bari na fi ci koñ bi ño xamni nonu rek la def ba yobul leen ndox ñom ñepp ci seen kër ye wurna ma ni liñ may jox man soxla nako waye amna robina sa kër te ke lim may jox yalla tax mu ni mako jox kon nako joxal yalla sama gisin la seigne touba ni bu fekke ni waji ñu ñu di la laaj te yow xam nga ni lim lay laaj yor nga ko bokay jox melal ni xinu saqi muni wala tahtakir mala ila qaddin li khawf darar wala tahtakir malan ila qaddin seigne touba ni bu fi neur alal ji jëme ëllëg da nga xam da nga fekk ëllëgam deet kon bu ko fi neur jëme ëllëg wala tahtakir malal ila qaddin li khawfi darar mune ngir ëllëg yaakar ni benen situation man na la gar ngay dencël situation bobu li khawfi darar bari na ci gaay yi loolu lañuy wax dañ nan ah li mom mako joxet ëllëg situation sangam man na ma gar wa situation sangam bu la garé yalla mi lako joxon di fay jëk ay li borom tawhid ko xam ku am tawhid ba melni seigne touba mo xam lu melni wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar loolu seigne touba wax bu neul alal ji ngir xalaat ni situation sangam man na ma gar ëllëg li khawfi darar bu ko fi neur muni li annahu subhanahu wa ta'ala wa huwa allazi ahtaka sakal mal muni ngir bu fekke ni yaangi xalaat ëllëg muna muni yalla mi nga xamni kuy dund le tudu fatu mukk mo la joxon alal joju te jogu fi te fam ko don tibbe di la jox jeexul khajut khanjut jeexul khajut li annahu subhanahu wa ta'ala huwa allazi ahtaka sakal mal don la seigne touba wax lu yalla ay joxe te mo la ko jox te mom mi joxe du jeexal kon bul denci ngir ragal lori ëlëk lori ëlëk sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha soxna su yonent bi sallallahu alayhi wasallam mas nañ ko indil alal mu diko seddelé ba mu jeex mbindanam miniko mayo aisha li nga def lum doon yow xam nga ni geej nañu lek yam xam nga ni keur gi mom lu neex gañ neexé tak wa alal diñ la jox nga seddelé ko ni bam jeex mëno ci wona baye sax luñu réré ben sou sax bok di moyes sayyiduna aisha ne ko he faté won nako wallahi bobo ko fatali won nit ma def ko nak way faté won nako gis nga ko faté won nako sallallahu alaihi wasallam budan joxe non la dan mel gay nak ko ci dajal bula joxe ñaari jinni defé na ni jox na la addi nak ni ci biram yalla xamna ko waw aw ñaari jinni aw ñaari jinni amna ci ñom ñu neew ño xamni nak ñom bi la ne xolal sa telephone rek bako xolé gis lu doon digeenti bobu ñaan nga cey top boko xamone la ilaha muni su la ko wax seigne touba ni kon bul neur muy nax boko fi neure tamit bayiko fi ëlëk sa njabot ñom ñoy nek trace bi ñokay don te xamoo ci fuñ ko jëme xamoo ko de wax deug yalla mom kay baye ngi len fi alal ji mom kay demal rek nak waye bul xam fuñ koy def nak lele sax ngay dem batali len sax fiñ ko wara def nga wan len gënaaw ñini waye fa bi day font lolu xalaatuñ ko lañ lay wax te ba ngay dundu wallahi am nga nit ño xam ño xam ni bo len joxon alal ji wallahi ñu defal lako fo xani bo demé yowmal xiyam fekk ko fa waye nan say dom suma faato seigne morib re degen mu yor daara khurul lumbe wa ngeen mako joxal million baye re degen ma ca jumaaja joxal len mako 500000 say dom lañuy lank lañuy def bi nga daatan faatu nga ko wara def ndax bi ngay dund nga mom alal ji bi nga de momato ko ñom ñoko mom bi ngay dund boba nga mom alal ji waye bi nga de momato ci dara ñom ñoko mom lu len neex lañ koy def bu len neex sax naane jigo sangara ño xam waliyazu billah motax sallallahu alaihi wasallam posé won question sahaba yi ben bis tok ak ñom ba yag muni way yeen li lan la muni ko lum doon ya rasulullah muni man dama gis ngeen di son ci alali jambur bayyi fi seen alal muni ko deet yow ki yalla yoni ñun suni alal kay nak moonu gënal alali jambur muni deedet yeen ngi wut di denc te li ngeen di denc ñi leen wara doon nako mom xam nga lan moy seen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu leen lola ngeen mom kat waye li ngeen fi bayyi momulen ko de ñi ngeen fi bayyi ko mom li ngeen fi bayyi momulen ko ñi ngeen fi bayyi ko mom motax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadis ba neena al waylu kullu al wayli liman taraka iyaluhu bi khayri wa qaddima ala rabbihi bi sharr sallallahu alayhi wasallam musa alayhi salam neena khuru sawara khuru mbugal ñel na wa jo xamni bu muy genn adina dafa baye njabotam ay r plus 4 ay compte banque yu fess ay 8 bi muy genn adina lool la baye njabotam muni khuru sawara ang koy xaar muni ko lutax muni bam deme fa yalla fikku fa dara lu massa dencal bopam wa qaddima ala rabbihi bi sharr bam deme ci yalla musiba rek la fa fek wa qaddima ala rabbihi bi sharr musiba rek la fa fek bayyi na njabotam ak tilanga de ñu nan gor gi day bayyi na fi 10 milliards 20 milliards 1 milliard 2 milliards bayyi na fi juroomi keur keur gu nek r plus 5 la r plus 4 la ni waye nak waqaddima ala rabbihi bi sharri ba nga demé sa fa sa borom fekko fa lul aw ay fekko fa lul aw ay ndax muso defal yalla dara li nga don jotta defako neew sax yalla taxutul ngistal la won yalla ci yalla musal al waylu kullu al wayli liman taraka iyaluhu bi khayri wa yaqaddima ala rabbihi bi sharri bi mi dem baye nak njabotam tiraga bi khayri tiranga judul jeex alal judul jeex waye dem fa yalla fi kufa dara na'us billahi minha fi kufa yalla dara waw boko de wax ci sunu jamono ni jeufandiko xel da nañ ni ki dal waxe dof lay wax wala ki mom lim beug lan la ken waxula nga sar xeli nga yor tok dedet waye amna fo xani mom bu fa say alal yegge lebal yalla jot na de naka jek sax lebal yalla da joton bu yag waye da ci rawati nak wa da ci rawati nak da ci rawati nak da ci rawati ya worna la li nga yor ci ay keur diko luyé li nga yor ci ay four li nga yor ci ay bari bu liggéeyu kay ñuy juru alal kenn xamul nuñ toll to sa bo déggé wotam yalla la nga tay def du passer 25000 francs away señ bi li kenn xamuko ma ngi déggé ben way bu joxe 40 millions ci wote bi 40 millions kenn nit simple rek moko joxe waxuma ñu dajale kenn nit rek mo yëkëti 40 millions joxe yalla na yalla tax ay bu yalla taxé woow yu yowmal khiyam ko mo nak bu fekke da ko joxe ngir bëgg bu ko état rekké mu daw wote walu waye tay bu yalla taxé weddi laaj ko sayyidina usman rek mom mi joxe wante yalla tax nga xani mom état bu laaj lempo taxuko wona joxe état rekko muy daw di walu taxuko wona joxe yalla rek taxan mu don joxe subhanahu wa ta'ala mom sayyidina usman yaronte sallallahu alaihi wasallam mo wote ci yalla comme ni seigne muntaha wote ci yalla ni man nak sa borom digal nama ma xexi khaswatu uhud ay ngannaay amu fi ay war way amu fi usman niko defal ma bit sama deg mu niko nangam akoy final usman dem yanu lepp ñew jox sallallahu alaihi wasallam xam nga lum ci gobe li jaay nan mbir mi mom luma ci gobe gar ko usman mom lam ci gare ak am njariñ lam ci gobe moy ku tolli musaha alayhi salam julli ge selmal di diso ak yalla ci usman ge ba fajar musaha alayhi salam mo julli ge selmal di diso ak yalla ci usman yalla usman beugatuma nga top ko dara yalla dossier usman yep na nek blanc effacel yalla yalla yalla yalla ba fajar xar yalla niko yemuma ci sax bal usman daiman ma yalla ko yematuma ci lolou waye yowmal khiyam aw nit danañ ma togn djuroom ñaar fukki jinn yo xamni atté na leen ba dar yeewi ci ñom duñu dem safara usman momé amna pouvoir waxu dem xetti li leen nima yalla ñi aljina leen ya leen la leen di yobbu te duma ci man dara djuroom ñaar fukki jinn xam ngeen li bu fekkone julli man nako maye man bu suba ma tambali bu ko julli manona maye suba ma tambali suba bu ko wor manona maye suba ma tambali bu ko jang alquran manona maye suba ma tambali motax alal tawfiq la nihmala xewal la bu fekkene xam nga li tax yalla jox lako mom alal nihmala paka ñaari bor la mom alal paka ñaari bor la man nga ci jagal sa adina jagal ci sa alakhira mom alal alal bi lew baka ñaari bor la sa adina day jak sa alakhira jak alal bi lew waye ndax Ousmane bu muy def li amna ampoule ben ampoule waye bu mu fayut dedet ampoule waye yepp fayna len yereelu len 15 Ousmane ba muy def li alalam ja da lew dom ñaat dërëmi ma xujje neeku ci ñaat dërëmi ma demba neeku ci ñaat dërëmi ma samba neeku ci mom Ousmane ba muy def li radiyallahu ta'ala waye yut señ bi milliard ta say employé kenn ci ñoom amel nga leen sax arrière juroom benn wër say employé ce milliard bobu nga joxe de ah nangou de yalla koy def waye mo ngog ce milliard bobu nangou yalla koy def waye mo ngog alquran ina aw gaay ni ñoo xamne allasi jamaa malan wa addada ya'sibu an malahu akhlada da am ci nit ñoo xamne jamaa malan luñ am vide sen compte luñ am rek vide sen compte nga xamni yow bo don ko liggey ba retraité yaangi jox sa salaire par 3 mois yu nek waye yimo ca yalla jox na la njabot go xamni ñi ngi investir ci yow lola ak lola waye lepp da ngay bolé di sorti ci compte banque bi rek jamaa malan wa adada sa bo xey yaangi calculer wa adada bank sangam amna fa nangam bank sangam sama recette nangam la tollu bank sangam wa adada sun borom ni waw xana ki mom da telfeti wala da def wala luko dal yasiba an maluhu akhlada mom yakar na ni alalam ji li feek mi ngi fi du debu yakar na ni alalam ji li feek mi ngi fi du de lolu yakar na li fek alal jang fi du massa de ndax lutax bu febaré amna lum fajo lu billet ser lu rew sori man na dag billet dem faju ji mom parce que amna ko bu fajo bu wir delu ci wat tok waye japp na ni dede yahsibu anna maluhu akhlada yalla neena yakar na ni alalam ji taxna du de mu ko fi lay dess ba waxtu de jot nga xam bo waxtu de jot nga xam alquran la de allasi jamaa malan wa adada yahsibu anna malahu akhlada yahsibu anna malahu akhlada japp nañu dudé mukk ndax alalam ju bari ji ñi ngi dundé lim bëgg dundé bu fébaré ma ngay faju ji lu bié cher man nako jënd dem faju ji delu ci waat waram alal yi bari fi nga gis ñu febar dem bitim rew faju financer fa alal ju ñu jeex te du len taxawir ci du len taxawir hakay naam ku yor alal bo febaré war nga faju kenn wërënte wu ko waye limu bëgg wax moy bok na ci li gëna gaaw yombal am pacc li gëna gaaw yombal am pat alal joji nga jox ko ñuko yeyo set señ tu bax nako ci masali ben sarax bo sarax nit yalla fegal la ci juroom ñaar fukki deeyin yu ñaaw a sarax bobu ndax moy genn sa keur daj ak ben donga muni donga yalwaan nga feug sa posat wala sa kalpe saniko 1000 francs lol da dib sarax sadaxa bi yalla di wax bobu da tax ñi wax bobu taxul ñi wax de sadaxa bi yalla di wax moy yow mo xamni comme nako waji def won ñu ni daara ji de témeri dongo nga fi yewo buñ xeye café rek lañuy nanto amuñu luñ ca bolé nga ñew samp fa pour nga ñew samp fa pour ni four bi nay liggéey di génné li dongo yi di ndéké li ci dess ñu jaay def ci daara ji comme ka ca kokki wa comme waje ca kokki comme na waje ca kokki def lolu moy sadaxa jariya karse bi amuñu ndox muñu nan ngane nañ ma rasel keur yi fi ne ñaata keur lañ ñu ni ñaar fu keur lañ ñu ni keur guñu nañ fa duggal robino keur guñu nañ fa duggal ab robino nañ fa duggal robino motax señ touba ni sadaqatun wa'idatun khat tadfa'u 70 mitatan min su'i fa'u ma nga ci masali neena sarax bu melni mom señ touba sarax bu melni muna muni dana fegal nit juroom ñaar fukki dey ñu ñaaw waaw lula mëna fegal juroom ñaar fukki dey ñu ñaaw man na guddal so fan bi man na wëral sey ciir bi nit dana tawat tawat jo xani docteur yépp maasé nañ ni ko xamuñu lula dal muy xey di sarxé ba xey dem ci docteur yi sétat ko ni ko ayo ana sa febar ba muni anam lu ko wëral ñaani way sarax ñu ñaani way sarax ñako wëral waye alisi jamaa amalan wa adada compte bu fess nga ni benen r plus 4 bu yag nga ni benen nga xamni danaka yak sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala yak sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala motax seigne touba ni fa aysuma aksarta fihi talafa waxtu wala fi yalla denke lula upp yalla bu la fi denke alal jula upp na mune fax talafa talafa dépenser ko mune ko fan la koy dépasser mune xana dépasser ko li wajhi ahtaka jalla khalafa nang ko dépasser li wajhi ahtaka jalla khalafa dépassé ko ngir jëmmé yalla mi la ko joxone muna mune boy joxé rek yalla di indi lenen jallal khalafa boy joxé rek sun borom di indi lenen tabarak wa taala wa aysuma aksarta fihi talafa li wati ahtaka jallal khalafa lol la señ tu waxe masali bu la fi yalla joxé lula doy muna mune way nak joxé wat ci ngir yalla muna mune bokay def rek yalla di la wutalal lenen borom neen lu ngeen dépasser rek mo wotal fa leneen lu ngeen dépasser rek mo wotal fa leneen kon li ngay joxe bo beugé mu am njariñ na fekk muy lo xamni bokay joxe danaka da ngay wonku danaka day melni sa xol ngay dag li feek yegoni li ngay joxe rina mënta indi dara lu reuy li nga joxe kay ñing koy jox dañ koy yem sa bo joxe ñing koy jox diko yem rek aha xamal ni joxe nga kérok amma sama classe gi xamni ñom dañoo doylo bu bo leen joxe ñaari juni dañ koy sant ba ñepp dekk ko ñi ci sant ba ñepp dekk alquran dañi bo bëggé yalla défal la li nga bëggé sétal li nga gëna bëgg nga jox ko yalla bo bëggé yalla défal la li nga bëgg da nga bëgg wir da nga tawatu masalan bëgg wir sétal li nga gëna bëgg nga jox yalla rek ni yalla dama bëgg wir lan tanalul birra atatun fi khum ma tuhibuna wa ma tunfiqu min sayyin alquran la di alquran la sun borom ni du ngeen massa bax du ngeen massa dem aljana du ngeen massa tekki du ngeen massa am njariñ man yalla duma len massa geureum lu de ngeena set li ngeen geuna beug ngeen jox mako ma remplacer len bu li ngeen geuna beug yeenit rek lan tanalul birra atatun fiqhu mimma tuhibun yalla neena bo beugé ma jox li nga geuna beug jox ma yow li nga geuna beug rek kamatu dinu tudanu jox ma li nga gëna bëgg man yalla ma jox la li nga gëna bëgg yé kama tu dinu tudan lo tax ko Abu Talha defina waxna ko ci waxtan yi passé dimanche Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu xérok bi ay bi waccé muni man di ay xoron bu ma so waccu dundunako xaarama ñew dundu ay bi dundu moy pratiquer muni xaaral mu ñew pratiquer ay bi dal di dem xol ay kontam xol ay r plus 4 tam xol alalam di lan la ci gëna bëgg ci alalam yi mu gis ni r plus 4 bi nek ci wetu jakkay yonent bi ci wetu madinatul munawwara jakkay yonent bi ci madinatul munawwara amna fa ben r plus 4 tam bo xamni r plus 4 bobu moko gënal ci mbollem titre français yi mu am titre français yépp titre français bobu ko ci gënal ndax titre français ba dafa am ay sian mudé légui nga ni dafa am ay foras yo xamni ndox ma dafa neex sedd guuy yonent daana julli ci jakam joju madis mëna wara bunu rocc ko ndank duggu fa tok di nan ca ndox mu neex ma di fiixlu Abu Talha dal ni mbollem sama titre français yi sama r plus 4 yi r plus 4 bobu moma ci gënal te yalla neena ma bala ma mëna am lima bëgg man Abu Talha da koy jox lima gëna bëgg da dem ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam sama r plus 4 bi ci sa yottu jakka ji jox nako sa borom tabaaraku ta'ala jaarale ko ci say loxo sallallahu alayhi wasallam ngo jaarale ko ci ay loxo nit ñi wasita lañ rek wasita motax nit ki sax bokay jox diko sarax sa ngay digg ñaan am yalla jox la nit ki wasita la rek wasita moy ben interprète bu dox digënté ak sa borom la wala ben numa ko mëna wasita dal ci arab moy nit ko xani mo dox sa digg ak sa borom mom ngay jox mu joxal la yalla ben titre français biñu tuddé bayraa bayraa ñi jang xam nañ ko bayraa ben titre français la bo xamni r plus 4 la bo xamni moko gënal ci alalam mu jox ko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir lan ngir pratiquer ayat lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min shay'in fina la abi alim alquran la Abu Talha bi muy def li ngir jëmmi yalla tabaarak wa ta'ala ndax amna ay emploi yum feyegut dedet nga bo xolé sun etay rew yi bu añ maka joté da ngay dégg ñuy sédélé ay billet keur serigne su bari ñu sédélén ay billet maké momu ñuko dé wallahi liñ leen di jox ah man day bala ma gëm ni yowmal xiyam dinañ ci am tuyaaba yeumal xiyam da jot ndax sama alal ak alali mor ko ji lañ boole jox señ ak politiciens bi ak militant bi ni ko demal aji makka lim la jox momu ko de kuma xam ngeen ko mbeet nak lolou la état jox bu fekke nak lamuy fayé ko salaire la waaye lolou mom bax na lamuy fayé ko salaire waaye sunu aide yi ak sunu social yi hôpital yi ko taxajuk ak way niou dolay ak nangam waye dag ko biye makka du farata du farata de
1: du farata
0: jox ko nit ñi aje ji ko makka
1: du farata jox ko nit ñi ñu fajo ji ko
0: farata la tabax ka ay hôpitaux farata la waye jox ko ñu aje ji ko makka du farata de du farata du farata té ñepp lañuy sétu nak kër sëriñ ci ak militant yi ak et cetera et cetera sun borom neena ihmalu fa sayara Allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun li ngay joxe muna mu ne yalla tax rek buñ ci sentu ko la sante mba ko la gërem na mu ne bi ngi koy joxe gannaaw yalla tax yalla tek na ci beutam ndawam li di muhammad sallallahu alaihi wasallam tek na ci beutam way gëm yalla yowmal khiyam dañ ko sédé ci sama kanam man yalla way gëm yalla yi ihmalu fa sayara Allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun wal mu'minun wal mu'minun gina yalla tax na man man yalla ma ngi ci jade ma ngi ni ci jak jakara li ngay def gis na ko fa sayara Allahu amalukum gis na ko de bu fekke yalla tax man xamna bu fekke bola état rekke nga daw wala ji ndimbala tax nga joxe ko man xamna fa sayara Allahu amalukum xamna de li tax nga joxe ko xamna bu fekke nga bëgg waji wax ko it xamna bu ko waji waxe pare nga ci waji ngi ko jox da nga bëgg mu diko netali diko wax ak wax mu ni xamna de fekke lolo tax xamna xam nga yalla mom moy alimul ghaibi wa shahada ya'lamu sirra wala bok ya'lamu jahra wa ma yakhfa li nga neub ba kenn xamuko yalla xamna li feñ ba ñepp di bëgg yalla ko gëna xam ñepp ihmalu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun way gëm ñi dañ koy sédé way gëm dañ koy sédé bi may wax lu melni li Abu Talha ta def te Serigne Seck def ko Serigne Seck lelu mo sukar dama bok ci way gëm yalla yi gis ni li muy def ni yalla tax daw bëgg bu ko état rekké mu daw wutu ji ndimbal pour buy fay ay lempom taxul et cetera et cetera lolu xam guma xam li motax ma man ko sédé te gëm na yalla ko yonentam gis ni wax gi duma wañi dara te yalla do nga tax ma diko wax ndax ki tax ma ki ma koy waxal ay xuma ñaata at gisuma ko motax yalla ni wal mu'minuna ñi gëm yalla deug dañuy témoigner jëfi waaji ci lu baax ñi gëm yalla deug xam ngeen barki dembu de ngeen Mustafa Mbaye Sam mo fi joté ay luubal kat julit ñi mourid tidiane khadir laye ñepp anando taxaw te ñu ci bari Mustafa Mbaye Sam xamul leen waye ñom li lu tax ñu jog taxaw tém moy aya bi wal mu'minun dañuy sédé yalla leen di sédélo ndax dañu gëm yalla ñom duñ ay parparlo duñ niti parparlo dañu gëm yalla gëm gi ñu gëm yalla gis ni ki toñul kenn mi ngi liggéey l'islam ñu fekk ko ci barabam def ko li def ko ñom ñep ñu taxaw tém al mu'minun dañu gëm yalla waye gis nga ñi say parparlo ñom dañu daldi dëgg bal bi ci fekkon ni lu bon la defoon kat duñ dëgg bal bi ñom ñep lañuy dégg seen kaddu ñu naan xamoon nañ ko kay mom kay naka jekk waaw fi la daan dal ci kaw samba ak demba tu waye gis nga wal mu'minun ñom ñeppay jog taxaw cheikh maye ñess musuma ko gis cheikh abou bakkar si musuma ko gis atiwaawoni waye gëm guma gëm ni sama borom muma bind te mom ñom ñoñu ñi ay nit yalla ay nit di len saga motax ma jog defandar len taxaw ci seen kanam woor na ma ni nit yalla lañu nit ñu bax lañ ñu jup lañ ñu mandu lañ
1: waye tapet bu taxé sédé bu joté do ñëmé sédé ndax tapet wal mu'minun lool la yalla wax motax yalla néwul wal muslimin de waye mu ni wal mu'minun néwul wal muslimon de waye mu ni wal mu'minun ñi gëm yalla dëgg ko man sédé ta yalla tax ku gëm yalla dëgg ko man sédé ta yalla tax ihmalu fasayara allahu amalukum wa rasuluhu jëf leen lu bax rek sanni ci mbedd mi wallahi bisé ngi ñëw mu na mu ni yalla dana ko témoé yonentam bi témoé ko way gëm yalla yépp ñëw témoé ko ñëw témoé ko amna hadith bu ma jundi sank té ibn mas'ud netti ko té moy bi yonent bi di poser question sahaba yi ni len lan motax ngeen di sonn ci alali jambar bayyi fi seen alali ayyukum malu warisihi ahabbu ilayhi min malihi ab question la bu yalla laj sahaba yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi ni ko ya rasulullah ma minna ahadun ila mali ahab amul kenn ci ñun ko xam nak wax deug yalla alali jambar la gën ci alal muni ahakay alal gi ngeen di neur ak nab nabbe mana mom leen ci dara li ngeen mom moy li ngeen jox yalla mu jitu leen fu ila akhiril hadis ila akhiril hadis dom adam bokku nak ci likoy mussel ci safara moy dépasser ci yoonu yalla te yalla tax motax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadis ba ittaqun nara wala bi siqi tamra ittaqun nara wala bi siqi tamra sallallahu alayhi wasallam moko wax mutafaqun alayhi sallallahu alayhi wasallam neena xexe leena mucci ci safara donte da ngeen di sarxe wenn kharitu tandarma ci kan ci ki nga xane amul lulul kharitu tandarma waay yor ay compte banki fess di sarxe kharitu tandarma yalla dula geesu sax yalla xamna ko ki nga xamni amul dulul kharitu tandarma

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا ربي سدد لساني نوير جناني صفي أماني وسد براي. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي خسيد أن لاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميتام. بوك أوريتي راديو خسيد أن لاين delu seen ñeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna, ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di len ko defal dimanche bi nek
1: ak ay mbokkam
0: ñenti waxtu joté
1: moy ñak xex say mbokk
0: Sénégal
1: ci seen bo xamné nit ku ne man na ñet mbokk may mu len ñet ku ne man na ëpp ay mbokk way man na ëpp lay mbokk way mu len ëpp man na gën
0: di len jéglu dimanche bi wessu li tax déggu len ñu moy galankor yi doom adam rek su ko defé kon xamna ñi ngi ndokkel julit ñepp ci wéru Rabiul Awwal wi wessu wala bok wi di waji jeex di wéru gën gi mbindef alayhi salatu wassalam di wéru xamni lepp shahada la moy li tuwa bi tuddé bonheur lepp bonheur la mom wéru yenen sallallahu alayhi wasallam sun mawdu tay ñu bëggono waxtane li ñi tuddi alamatul khawf min ar-rahman mandarga muy tektale ak ragal yalla ni nga xamé ni doom adama dafa am ay xéeti tawat yo xamni bu ko dalé dana joxé ay signe yuy tektale ni ñi jang ilmu tibbi danañ xam moy xam xamu docteur xam xamu médecine danañ xam ni jëm ji fièvre sangam moko dal signe yi day manifester wu ci mom motax tay ñu bëgg waxtane bu fekkonté ni ragal yalla fièvre la ñu bëgg joxe mandarga yi nga xamni kum nekk ci yow dañu xamni manifestation ragal yalla mi ngi feñ ci jëm ji ay melokan la yu alquran tuddu yonnatu sallallahu alayhi wasallam tuddu ko ulama yi tuddu ko xamni melokan yi ko gis ci mom da nga xamni manifestation ragal yalla siñu ragal yalla tambale na ni manifester ko ci mom on tombe bobu lañ bëgg waxtane ndax dafa war ta jaadu ci jekk nu fasiyene dundu alquran ji yalla wacce won ci yonntu yalla muhammad alayhi salatu wassalam ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla ak juddu la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla famille la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla ak ciol la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla aw doxin la fekk na boba ragal yalla señ touba daf ko définir ci ab yaat bu gatt benn beyit bu gatt ni alamatul khawf min ar-rahman tarkul maharim bila tawan siñu ragal yalla mandar gam ragal yalla ticket ragal yalla muni du dara lul bayilu arab ko sen mu bayilu haram rek xamal ni ko ragal yalla ngok tarkul maharimi billahi tawan fasasa rek luñ ni yalla terene nangam rek mom mu bako fasase luñ ni yalla terene ko rek mu bako fasase señ touba neena boy wër ku ragal yalla jappal mu ngok motax mu waxon mom señ touba ni addiye boko day jox boko day joxe te bëgg tuyaaba ja am solo na am ni jox ko ko ragal yalla ñu ne ko waye mbacke ragal yalla mom yalla ko xam yalla xam li ci xol yi yonent neena won taqwa hauna ragal yalla ngi ci xol kon legi ni ñi xame ni ki ragal na yalla bañ mën ko jox sun addiya mu ne ku ngeen gis mu samonté ak shariatul muhammadiyya rek ko ragal yalla ngo lol la seigne touba waxone bu ngeen gisee ko ragal ku samonté ak shariatul muhammadiyya mu na am ni ko ragal yalla ngo waye ragal yalla du fami du juddu du mandarga muy tektale ni borom alal la wala borom cial gu rafet la wala wala wala moy ko nango top sharia motax alquran ni wa hadha kitabun ansalnahu mubarakun fattabihuhu wa taqu la'allakum turhamun min suratul an'am sun borom neena tere bi di alquran ma wacce ko ci yonti yalla muhammad alayhi salatu wasalam di tere bo xamni tere bu yalla barki yalla fum nek ta yalla tax yalla barki yalla fofa mom tere bi da barki yalla fuñ koy jange ta yalla tax yalla dana barki yalla bere boba sun borom neena fatabihu bu ngeen ko topé wala top len ko bu ngeen ko topé rek wa taqo da ngeen ragal yalla bu ngeen koy top rek di ragal yalla te sun borom neena ku ragal yalla la alakum turhamun jortunaay dal defenaay dal ku ragal yalla man yalla ah duma gëna goré dana ko yërem dana ko sutural dana ko jéggal motax may faral di wax lu bari ci samay waxtaan ni ragal yalla du jëm joy seen muy dem nele ki manam ki barké la bëgg wax barké barké du jëm ba nga man ko lamb daj ko bo xolé seen ko dedet waye fu ko yalla def nga xam ko nak mom barké du jëm de jo mëna waxu japp ni waye fu ko yalla def nga xam ko mom barké yalla lañ ko yalla defal yalla lañ ko yalla defal barké yalla neena tire bi dama ko barkel ba fu mu nek te man yalla do nga ma tax ma barkel fofu muné kon nak top len ko top len li tire bi wax wa hadha kitabun ansalnahu mubarakun fattabi'uhu wa taqu la'allakum turhamun ma nga suratul an'am ñini kon ragal yalla ibara la bo xamni niñ ko mëna teunké moy niko Seyd Touba xé wala maaw yépp biñ leen laajé lan moy ragal yalla dañu ni inna taqwa hibaratun anil amtizalil awamiri wattina bin nawa'i animtizalil awamiri wattina bin nawa'i borom xam fay biñ leen laajé lan moy ragal yalla ñu ne ragal yalla du lenn lulul teunku ci def li yalla diglé bayyi li yalla téré min ragal yalla xétu prix moko mëna prix muna amni prix mi mo ci gëna gatt teunku ci li yalla diglé bayyi li yalla téré ko ragal yalla ngop alamatul khawf min arrahman mandar gam ragal yalla mom lañuy waxtane mandar gam ragal yalla amna ben wasiya bu cheikh ahmad bamba bindon don ko bindal men mbok Seigne Touba day wone ak jaxlem ci jamono mu xam leni mom Seigne Touba jaxle na ci wa jamono ñu ni ko wa mbacke lula jaxal ci wa jamono mu ni wa jamono ñom regaluñ musibam yalla regaluñ ko regaluñu bala regaluñ mbugalu mbamel mune aha kay ragal nañ ko de ragal nañ ko de xam nga bo gisse man la regaluñ ko moy dama gis ni ñom ko ci dajel mun la dama ragal mbugalu mbamel ko ci dajel mun la dama ragal am nattu dama ragal mbam mum jamono dama ragal kuma tuumal ko ci dajel lepp luum yaakar ni bu ko defee kenn du ko mbam mang koy def budey ñaan ma ngay ñaan lu ngir bañ ko ko mbambu Seigne Touba ne way man lima jaaxal ci ragal mbugalum bammel ni ragal musibam bammel ragal nattu sa borom mu ne way lima ci jaaxal and ak lo lepp waajo jël wax ni ragal na mbugalum bammel ragal na de ragal na nattu yalla and ak lo lepp mom mi ngi nur ci bakkar motax mu ni la khawfa bala allahi wa azabuhu ma israri ala thanbi neena man jaxlena nakale nit di manam ragal mbugul mbamel ragal taxedi ragal safara way and ak lolou yaangi nur ci bakar mune kama yusannuhu bahda sufaa allasina kharrahum iblisu al'in mune kom ni nga xamé ni mom seigne touba mune kom ni nga xamé ni ñu bari ci nit ñi non lañ ko jorté ñu bari ci nit ñi sufaa wi ñu déssé ñi ñom ñepp dañoo jorté ni ñom ñepp dañoo jorté ni nur ci bakar téwuta mucc ci mbugalum yalla téwuta nat mucc ci musibam yalla nur ci bakar mune ñu bari lool lañ jort te bakar ni ko seigne touba waxe bu tuti bek bu mag bi yepayam neena bo ci def day positionner wu ba nopi mom bakar boko defé neena mom day positionner wu ba nopi daldi wuti nak ay wallu wuti mbokam fum xam bakar rek woko niko kay neena ñom ñepp buñu dajé ba ni kepp ci sa kaw da nga xamni bakar amul solo bu ndaw ak bu maga ci yam ben amu ci ñariñ muni def lu baxit non la mel waxtu wo xamé ni def nga lu bax lu mu tuti tuti neena bu ko xiyam de day positionner wu ba nopi daldi woy ay bokkam ñom ñepp ñu wañu ko delu ci neena buñu andé ñom bax ba delu ci wat ba ni kepp ci sa kaw nga xamni def lu bax rek am ñariñ muni nak wa jamono dañu jort lenn ci ñom dañu jort ni def lu bon teewuta dem safara def lu bon teewuta mu ci mbugalum bammel muni ñom lool lañ jort muni xam nga lu xewa kharrahum iblisu la'in iblis leen war iblis leen trahir iblis leen war ñi ko lu tax nga wax loolu muni tara ba'duhum yaqulu inni khaifun min dhulumati al-khabri wa dayqihi wa adhabi an-nari wa fitnatiha wa 'alami al-maut wa dhakarati ma'a al-israri 'ala al-kaba'ir 'ala al-kaba'ir ma'a al-israri 'ala al-kaba'ir muni akay ñom man maangi ni di jakarlo ñu man seigne touba tarabaduhum maangi ni jakarlo ñom muni da nga gis ci ñom ño xamni lenn ci ñom yaqulu inni qa'ifun fo len fek ñu lan man dama ragal yalla de yi man day mugalum bammel ni moko ragale ay man kay mune way gis nga and ak lol lepp waxam ji mune la dama ragal mugalum bammel ak lendamay ba ak khatga ak safara ak fitnay bammel ak mititu nde mune and ak lol lepp kat mal israri alal kaba'ir mom defutul bakar yu ndaw yi waye ponkali bakari sax nak lay def ponkali bakari lay def té néna ka da bëgg mucc ci yépp néna bëgg na mucc ci mbugalum bammel néna bëgg na mucc ci xatuk bammel néna bëgg na mucc ci mbugalum safara néna bëgg na mucc ci fitna yawmal khiyam néna bëgg na mucc ci mititu ndé Seigne Touba néna way xolal mako and ak li lepp kat mal israri alal kaba'ir radiyallahu ta'ala anhu mal israri alal kaba'ir mune xolal li lepp néna ragal nako dé té mi ngi nur ci ponkali bakari sembu ci ba toy ñi ko waw Seigne Touba yow buñ la doon limlo kabaayir yi loñ ci jox comme exemple comme na mo seuj mune ka nasri ila al ajnabiyyati wal kadhib wal qiyana wal qiba wal qiba wa kasrat al fudul ñent la ci Seigne Touba jox comme exemple ñent ka nasri ila al ajnabiyyati setantal jambour bu jigen jigen jo xamne ak jambour la ci yow nga xol ko ba seppli ko ci kaw ba ci souf setantal ko xol formam ak yep am nga lolou gaay yi defu ñu ñent yi Seigne Touba lim wallahi dama koy setantal ba yag ma ni Seigne Touba da melni da xamone suñu jamono gis nga ñent yi mu lim legi mo fess del jamono ji mo lembe jamono ñanga jort won ci ñom ak ragal yalla sax legi ñom ñokay def kan nasri ila al ajnabiyyati niki xol jambour bu jigen ko xamni du sa mahram du sa soxna neena nga xol ko setantal ko min al awal ila al akhar definir ko ba gis ni muy doxé ba forma yak yep nga gis ko ci ponkali bakari la bok ci kabair yi la bok ponkali bakari gay mom legi soxna sa jambour sax lañ koy def na te seigne touba day wax na ci nahaw di neena bo gisee xol lo wër te xol haram muna mune sa bo xolal lo wurtu xol yalla dala ci natou mune dakh legi genn walla gi dong nga gis yow la ci bir giso ci dara te legi bi nga gisse li ci kaw te giso li ci bir legi nak doto am jam tank giso li ci bir mu nek fitna ci yow lolo tax ngay gis am yambar nama yalla bal wala ko doye di ko xamni day wax ak jigen dara muné ko man dama am borom keur muné ko jabari jambur bini ab jambur ciara la qadarallahu wala sabab jabari jambur ab jambur ciala ya mana katch nga bal jabari jambur nu ci ab jambur ciala ngay deg ko ko wax jabari bo waxe jigen ji jigen ji la dama am jikeur de man jabari jambur mu na jabari jambur ab jambur ciala subhanallah subhanallah seigne touba ni bokk na ci kabaayir yi jambour bu jigen romb la nga sertantel xam nga borom risala dani fa laysa bi nasrati alula haraj borom risala lol la wax neena bu fekke ni jambour bu jigen da la romb di dem nga ni ci geet bac ci mom da nga ni ticcet rek yam ci mom mun waye nga lamsal nga xef say beut mun amo bakkar xol bu jekk bi amo ci bakkar gaay nak xol bu jekk ba xol bu mujj xol bu jekk ba bu mujj xol bu jekk ba ci bu mujj ñaata jigen ño bandone seen sey rawatene budé europe goralen ko yobbe goralen gis ca daayira ba mba ca ndajema mba ca reception ba mba ca ben mu won ko lu luqibatam mom ndawse mu ñak and ak ngor bandone ab seyem demissioné topi koka wa ila waaje ci bopam di ku ñak ragal yalla yobbu ko ci ay maman giri giri ko ba fu ko jëmlo mu jëm fu fu ko wo mu fekk ko fa ñaar yoy rek mu ne xana xalaato ni di nga lalo sa nday jor bi ki gis soxna fi ci Senegal bëgg ko def ci alalam yamu ci mu dépasse ci alal di ñu jeex niko kay fekk ma bitim rew ndax ma mëna sam sa bop nga mëna sam sa bop ñom ñaar ñu bokk fa dajé di tour seenu ñëk légui situation ñew wala histoire am yow day reba dara yobul fa luddul setantal soxnaay jambri ak fexé no ci joté la xawla wara wona dem daayira de bayyi daayira ba upp ci yow tuyaaba dara taxula dem ci seen association ba luddul kon jeeratul ngay dem jeeratuko amana gis ci yeen jo xamni digeum ak borom kërëm dafa jeex lolou yalla koy dogal subhanahu wa ta'ala sey bo gis fuko yalla yam lo rek fa lay yam leg leg nga gis sey bo xannum yalla dogal mirma yam fofa ah koka yalla dogal idam jia te tax ko ñibisi ma nga ci rewma bimu tassé ñibisi wul ma nga tok ci rewma nga gis ko bëgg ko labat ko denc ko lol dara niwu ci da nga gis jigen jo xamni yalla def na ci wërsegu fukki goor man na jaar ci fukki sey wali yaz billah donte bañ nga am mo gën waye leg leg yalla dogal ko goor jigen di jaar ci ñett sey ba ñent sey ba juroomi sey lol taxul ni jigen ji da bon dedet dogalup sun borom la leg leg du morom jigen ji xeyna leg leg nak mu nek morom jigen ji wala jikoy jigen ji waye du toujours naka nonu koy gisse ci goor go xamni kum yor wacc jilat kenen leg leg du don ci ku goor ki waye leg leg mu don ci mom kon sande pa rek ci jisse bi bala nga ko aborder da ngay xam luko sabab ba pare waye li mo wax mom lu haram la moy jigen ji nek ci boomam nga nan ko takal matak la la hawla wala quwwata ya ndaw wax ju bon la wax ju bon mune mom seigne touba bok na ci fonkali bakari moy setantal jambour bu jigen bo demé ci réseaux sociaux yi nga gis jigen ñi ñu bari ci ñom di def tabaruj moy lan moy yaangi ci réseaux sociaux yi ni TikTok sa bop nga xamni bala nga TikTok da nga dem salon ciap ciapal fu nek da ngay waje TikTok waye fay ding fa ciap ciapal doga TikTok fuñu ding fa ciap ciapal doga TikTok yaangi def tabaru alquran dala ko terewal wala tabarajna tabarajal jahilatu ula dañ koy gis ci rew yu arab yi sax nar yi sax legui tambali nañ ko tabaruj bobu legui sax ñom tam ni ca teseeni bok nar yi mu bari nit ño xamni danaka legui ñok ñepp yam dara ci diine dara ci diine dundu gu neex rek tabaruj ya nga jëm daayira ba daayira ba nga jëm wa dem daayira mom lu ci ciap ciapal lu ci wut dem daayira don xana di mo daayira rek tangal café goor ña nan nga joxe di ñibi war sa keur borom keur waye bala nga dem daayira da nga dem salon ba fay 5000 ñu ciap ciapal la nga doga dem daayira legi nga def tamaruj bu nepp ni ji goor ñi tamit duñ la xol goor gu ragal yalla don nga lay baña xol goor gu ragal yalla don goor gu ragal yalla rek lay baña xol de way dem daayira mom jeru ciap ciapal dem magal keur seigne ba ak magal diw sangam lañuy sante keur seigne ba wala mom lañuy magal keur seigne ba ñu jox la sa carte invitation wala nga bok ci talib yoy wala nangam bala nga dem ciap ciapal ciap ciapal mom fen dong la ko l'islam maye moy nga ciap ciapal bu nu ñew tok ci wetu mudu mbey jam té muy sa borom kër lool dong la ko l'islam may na la señ modou mbay ci am di sa borom kër nga ciap ciapali ba ñew tok ci wétam l'islam waxu ci dara waye ciap ciapal bu nepp tag ko ni ko ma ngi dem daayira bu amé fulu de nan bul dem wala demel nga sel muji ba set té téggi li ci sa bop bi ba paré ya bu amé fulu lool la lay wax néna wal kasib bok na ci fenn ponkali bakari fen ay wajile demal ci réseaux sociaux yi rek demal ci réseaux sociaux yi amna ño xamni fen bu don ab diplôme dañ ko nan yalla xamnako fen bu don diplôme dañ ko nan wal kasib ci ponkali bakari la bok da ngay gis kuy fen ba kilifa di fen yalla xamnako ba kilifa di fen la wax wal kasib fen Señ Touba ni xolal li lepp day nit ñang koy def te neena ñoy dañu ragal mbugalum bamé lay wal khiba jew légui nak réseaux sociaux moy jewu kay bi far réseaux sociaux moy jewu kay bi de ndax wala ñay neena ku ñam jakkar lo xamni jewa neex ñam jakkar lo xamni jewa neex ndax sama classe gi mom bo jakkar lo ñum dañ lay lem nim saaku ñum légui lem ni bo waxe lo leen wërta wax fi saaxé lañ lay lem nim saaku motax ñuy ko ñam jakkar lo xamni jëw neex wal qiba jëw ci ponkali bakkar yi la bokku legi réseaux sociaux yi moy jëwu kay bi xam nga ni waji ñimi wo jakkar lo mom niko sebeut bi suufa ngi ci nga taxaw ci sa gannaaw clavier lu la neex wax ko señ Touba neena kat neena ki def li neena da ragal bolum bammel neena da ragal safara ëlëk wa kasratul fudul Señ Touba exemple rek la joxe de ñent la joxe exemple setantal jambour bu jigen fen jew bu ci dess moy wa kasratul fudul bari loy comédien amna ño xamné réseaux sociaux TikTok bi comédien donc moy seen liggéey waaw lu leen ko jaral al malu alal nga xamné légui nit ñi nekkatuñ Abdullahi waye Abdul Mal lañ Abdul Mal donte xam nga ni yow wax ji ngay wax te amul njariñ wax ji ngay wax te amul njariñ man na la jural mbugalum bammel waye nak mi ngi lay jural ay vie yoy mi ngi lay abordel khalis alal legui nekato Abdullahi waye Abdul Mal moy jaamu alal legui yow alal la mom lula alal def lo nga def ko alal ni la del comédien man bo def comédien di fen di wax yu saf xoram da ngay bari ay vie te bo bari ay vie da ngay am khalis ngani ko adjar nako di la waye mu gënum bamélé fi ngani wax dafa graw na graw buma dié rek gaay jangal ma ay ikhlas buma dié rek gaay jangal ma ikhlas baxna wa kasratul fudul wa kasratul fudul Cheikhoul Bamba neena radiyallahu anhu dom adama yi ci li lañuy xey di ci gontu waye neena fa in qult lahu hadha aramun ghala laka hadha la yaqdiru ahadun an yatrukahu li anna jami'an nas yaf'alunahu c'est Cheikhoul Bamba radiyallahu ta'ala anhu setal ma li muné fa in qult lahu hadha aramun neena waji def li yep ni ngi setantal jambour bu jigen mi ngi fen mi ngi jew mi ngi def ay kasr mi ngi def al fudul neena and ak lolu bo ñewé tiyé ci loxam ni ko saway li ngay def da haram hadha haram li ngay def da haram neena xam nga lum lay ton ah saway nak yow nak ya neex nga neex mun hadha la yaqdiru ahad an yatrukuhu li ken mun ko bayyi nga ne ko lutax ken mun ko bayyi mun li an jami'an nas yaf'alunhu nit ñepp koy def ma def ko deg nga tontul waji degal waji lim la tontu neena ñepp koy def ma def ko seigne touba ni wa kon xaarama laaj la ben question ñepp koy def nga def ko muni waaw muni ma annahu la usra nas ila nari la yusruhu and ak li lepp de yaangi wax ni nit ñang koy def motax ma diko def muna muni ñi diko def euleuk bu len yalla fangon jemelen safara ni la kay ci ngay bok nga ni ko diwmo bëgguma ah legi buñ len fangé jemé safara do nango dem te buñ fi ci adina buñ ko def nga and ak ñom nga nango and ak ñom xana yalla mom ya ko pouful la seigne touba ne li la lay laaj man laaj bima lay laaj moy ginaaw yow ñepp koy def nga def ko ma ngi lay laaj bu yowmal khiyamé ba yalla fang ñi ko don def jëme safara ndax bu la ne kay dem di nga nango dem ngene yalla téré mu ne ha ha kon nak yalla téré fi ci adina bala yalla téré yowmal khiyam bu ko ñepp def fi ci adina te degeul nit yow bu mu tax nga def ko yow bum tax nga def ko ay vie yu bari moy lan revenu bi nga ci am lum lay jariñ ëlëk bo mu ci sax moy doon sa cangay di tak ci sa bir ba mel te doko mëna fajj nga ubbi sa compte TikTok waxo ci dara yalla neena yonent bi neena xass jami yalla yi rek ak sagaleen ba nuppi nga ni ëlëk bo tuddé ci sa bammel di nga am jamm wallahi ku lako wax naxna la xana ko xamul yalla la koy wax ko xamul yalla waye ko xam yalla fa in qult lahu hadha haram qala laka hasa la yaqdiru ahad an yatrukuhu señ touba neena boko ne li ngay def da haram neena xam nga lu mi def tiyé sa loxo ni eh li kat kenn munu ko bayyi nagn xol jamono ji ko wax mun la da xew ko wax mun la da xew ba jigen ñi dajalo ñew ci man xew wi am aw xew am ci kër gi waaw waaw ñu bëggon nga dimbali ñu benn bis rek la benn bis grawut mu ngi koy mayal xalé ñi def li def li man na li ma ci jaaxal moy benn bis bi ngeen di xeb ci la yalla yobbu safara iblis daayiman dootu fa jox lay sédel la benn bis bi ngeen di xeb ci la yalla yobbu iblis daayiman safara mom ci benn bis frab benn frab ci gont rek ci la ko yalla dekkal safara faaw ngeen koy xeb yeen ngeen koy xeb benn bis rek yaang koy xeb waye yalla mo xebu ko yalla xebu ko yalla xebu ko seigne touba ne bu yalla fangon ñi def li ci TikTok bi ci réseaux sociaux yi nek ci deri gor yi nek ci kasratul fudul nek ci ila mune bu fekkone yalla fang na len jeme safara ni la saway kay bokku ci ndax da na la deglo ndax da nga contane mune yalla téré kon duma nango dem bu dé sama ciobare bop rek duma dem ni waw kay kon genn tel ci genn legi fi ci adina bo ci bañe bok tel ci genn fi ci adina bo ci bañe bok علامة الخوف من الرحمن tarkul maharimi bila tawal lolou la seigne touba neena man dara gam ragal yalla du dara du juddu du fami du sante du aw xet du nit ku ñuul du nit ku wex du dara lul rek du dara lul rek bayyi li yalla tere fasasa ragal yalla sun borom neena jeru ngeen di feug dina nan ma ragal yalla man ragal yalla ñiko def xamna ko fala tasku anfusakum wa huwa ahlu biman taqala sun borom wax jeru nga fi nek nan man dama ragal yalla muna mune man yalla xamna ñi ma ragal xamna ñi ma ragal de xamna len xam nga ñoñu moy ñan moy tarkul maharimi bila tawani ñi bayilu haram ngir sama jëm ñi bayilu haram ngir sama jëm ñoño ma ragal karagal yalla yanabi sallallahu alaihi wasallam bim koy misal ci bi nga xamanteni ni ben xare amna ab sahabi ñew jup ben yeufar bu ko ray yeufar bi ni la ilaha illallah muhammad rasulullah mu continue action bim don def dal di koy ray sahaba yi ñew net liko yanabi sallallahu alaihi wasallam niko diw mi ray def na lu ñu jaaxal ndax yow da nga waxon ni da nga xex ak nit ñi bañ wax la ilaha illallah li ci dess na nga bayele nak seen borom diwa ngi ni di xex ak ben way bam ni la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu kon action bi dal di koy ray sallallahu alaihi wasallam niko ges niko yow diw jeuf ju ñaaw ji nga def lo ci tublu mu niko la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ko dong ngir baña de waye gemu ci dara yalla sallallahu alaihi wasallam niko waw ndax ya xar xol ba xam la ci bir mu niko ah dedet nak mu niko bum la dalati bum amati dal di yëkëti loxom tek ci dënd ba ni taqwa hauna ragal yalla ci xol la ne te yalla rek ko xam sun borom nak ni fala tasku anfusakum wa huwa ahlu biman taqa bu len di manifeste wo di wane di titer nan man dama ragal yalla muni jërul wax man yalla xamna ñi ma ragal waye nak amna ay mandarga nak ci alquran yum tektalani kum ne ci yow ñi lay gis te xam la da lañ xam ni mandargam ragal yalla ngi ci yow yu bari la nak yu bari mandarga yu ragal yalla mom yu bari la ay wonañ tambale ci sabru a sabru dess nga nit ko meuna resister moy nit ko meuna muñ ko meuna muñ foko fek rek mandargam ragal yalla ngi ci mom a sabru min taqwa a sabru min taqwa muñ da bok ci ragal yalla muñ muñ kan moko man moy koy jom bu mbaa muy rus muñ yalla da dogal sun borom tabaaraku ta'ala boole la sa borom keur ngeen and tukki nekh nekh jamono dab leen nga muñ rek budé gor ga séré na ceinturem di muñ budé jigen ja tak na skumbam di muñ asabru asabru min taqwa muñ da bok ci ragal yalla muñ nango muñ alquran

ñu wax boo demee na ngeen muñ tey muñalante asbiro wa sabiro sun borom neena muñ len tay muñalante ngeen di muñ ba nopi tay muñalante warabitu ngeen bokk séré sentir warabitu ngeen bolé sentir séré seni sentir warabitu ngeen andando bolé sen force warabitu ngeen andando bolé sen xalat bu ngeen ko defé wa taqullaha xam leen ni ko ragal yalla ngeen te ragal yalla mom ko ko def la lakum tuflihun ken mun la te taxé wa taqullaha la lakum tuflihun nga sourate ali imran sun bar wax na ci benen aya batay neena bok na ci li taxa meuna muñ ndax muñ dafa jafé neena nak amna ay element yo xamni bu dajé ci yow da nga meuna muñ ndax muñ dafa jafé muñ dafa jafé dé ñu dila togn ngay muñ ñu dila wax lu jaaduut ngay muñ ñu dila ngay muñ muñ da jafé dé muñ xéjub xol la muñ xéjub xol la jambar rek ko man muñ xéjub xol la jambar rek ko man motax suñu borom ni bu ngeen bëggé am force meuna muñ kay mo wax li nu ngeen di def ñu ne ko nan la mu ne ya ayyul lisina amanu astainu bisabri wa salati inna allaha ma'a sabirin yeen ñu wax ni gem ngeen yalla bu ngeen bëgge am force ci meuna muñ mu ne astainu bisabri wa salati force bi leen di may ngeen meuna muñ mu na mu ne jox leen yalla lim mom wa salati joxal yalla haqam rek yalla may la force nga meuna muñ mune xam nga lu nek ci importance meuna muñ xam nga lu ci nek muna muni man yalla foma fek ma ngi accompagner ku meuna muñ inna allaha ma'a sabirin ñi meuna muñ man yalla foma fek ma ngi ci seen biir di len accompagner sun borom newul inna allaha ma'al anbiya newul inna allaha ma'al mursalin newul inna allaha ma'al awliya ma ngi and ak yonent yi ma ngi and ak wali yi ma ngi and ak borom xam xam yoy bu ci dara xam nga lu wax ma ngi and ak ñi muñ man samay partisan man yalla moy ñi nango buñ inna la ma hasabirin ñi nango muñ amna ño xamni mënu ñu muñ dara yalla xam nako amna xali mënu ñu muñ dara yalla xam nako bo xam ñaari wujji la mo xam frère ak frère la wala frère ak sœuram wala ba am ñu xam dal mënu ñu muñ dara asabru yalla neena ku bëgg ma ne ci sewet fo lambe daj ma bo gesse gis ma muna muni del muñ rek inna la ma sabirin ku nekk wax genn ci bam dess yalla mën ta wax ni ma nga and ak ñu muñ ñi ba nopi nga gesse do ko gis mën ta nekk inna la ma sabirin yalla neena ku am fonction muñ rek bo gesso gis ma bo lambe daj ma motax seigne touba neena radiyallahu ta'ala anhu dañ ma togn ma muñ yalla fayma ba nopi fayul ma koko xam ndariñal muñ seigne touba koko xam bitu muñ ndariñal muñ seigne touba rek ko xam radiyallahu anhu neena dañ ma togn ma muñ muna mu ne yalla fayma fayul ma waye ñu togn la nga xex ba amato lo xexé dor nan ma ngi muñ muñu da nga ñak pex muñu de da nga ñak pexé waji yobbu ko ci serigne bu ne gassal nga ko kambu gu ne fexé la nga ko nu ne mëno ci mom tous nga dor nan ma ngi muñu yalla la gëna xam li ci xol bi xam na ni muñu de da nga amul pexé donc da amul pexé way muñu serigne touba ni man nak dañ ma togn mom muñ yalla fay ma fayul ma ata yalla non lay jëfëlante ak jaamu sa buñ la togné nga muñ dalay fay ba nupi fayul la dalay fay tuyaaba yi muñ ba nupi nak fayul la bu ñepp xamni fayul na la motax buñ né Seigne Touba dafa defon résistance mané joom ngeen waxu leen dëgg Seigne Touba mësta def résistance bi ngeen di wax bu féké def na résistance pacifique la pacifiquement bu féké def na résistance pacifiquement la def mom Seigne Touba radiyallahu anhu Seigne Touba deful won résistance xam nga lu def muñ ñi di ko togn muy muñ rek ñi togn muy muñ rek nek ak boromam rek neena yalla fay ma fayul ma yalla fay ma fayul ma mota alquran ni bu ngeen bëgge am force meuna muñ muna astainu bi sabri wa salat

ndax inna la maa sabirin bokk na ci màndargam ragal yàlla kooka gis ci moom xamal ni jeexitu ragal yàlla ngi ci moom mooy lan mooy al ihsan al ihsan min ataqwa mooy looy def rafetal ko ngir yàlla looy def rek rafetal ko ngir yàlla al ihsan min ataqwa alamatun min alamati taqwa al ihsan alamatun min alamati taqwa al ihsan القران نينا الذين احسنوا منهم وتقوا اجر عظيم سن بروم مكو واخ ربي استر جل الذين احسنوا منهم وتقوا اجر عظيم سن بروم نينا تبارك وتعالى نيغا خامني فولين فك دانيي رافتال فولين فك رك دانيي رافتال سن بروم نينا بوي وور كو راغال يالا جابال غانيا غوك مون خمغا لوما لين دي فاي اجر عظيم اجر عظيم yol bu amul limit virement bo xamni amul limit ajrun azim way rafetal ni amna ko xamni du fekke lu ñaaw lu rafet rek lay wax lu rafet rek lay def al ihsan motax kera ba jibril ñewé ali sallatu wasalam di laaj yonent bi ali sallatu wasalam lan moy deug deugi manam ni nga waxe sax manam bu don legge bat bi legge mom lañ firé tasawuf rek tasawuf muniko anta habudullah ka annaka tara in lam takun tara fa huwa yarak lolou moy ihsan mun ihsan du len li ngay def yalla do motax lolou ihsan loy def na yalla tax loy def manam mun na yalla rek tax da nga tane sa borom keur diko dimbele muni al ihsan na yalla tax na yalla tax yeen ñaar da ngeen bok bitim dajé bitim rew yalla dogal na ngeen gisante fa sun borom dogal seenu digeunte yeen ñepp ngi liggey nga diko jappalé ci yëmtalé muni na yalla tax dé bo bëggé am tuyaaba waye bis boone bur won ak man yalla nga gis ko yalla nga gis ko ku jappale borom keureum ba yalla dogal mu gis ni dafa bëgg denc ñaarelam aw bu juk taxaw ni lu bakkan doon jariñ mala defal li ak buru won ak man ak nak legi la nga defoon lepp te yalla denc lon nako tuyaaba yowmal khiyam yaq nga ko yow neel ci la nga neewon rek gis nga bo lewon ci la nga neewon mok ñaarel ba ak ñettel ba ci bokku yam ciitu ñaarel mom du yagg bu ñettel du yagg neel ci la nga neewon rek neel ci la nga neewon rek al ihsan leg la ma di ko misale digeunte soxna jaratullahi maryam buso ak soxna anta njay soxna anta njay ihsan bam doon def digeunte mak seigne mor anta seli ba soxna jaara dikke dindi wu ci wirgil da continuer rek acte yam doon def mom ak action yim doon def al ihsan kon ihsan da bok ci mandargam ragal yalla fo gis kuy rafetal rek xamal ni ko ragal yalla ngo wala amna mandargam ragal yalla bok na ci mandargam ragal yalla alamatur rahman manam alamatul khawf min rahman moy as-sidq as-sidq alamatul khawf min rahman mandargam ragal yalla da ca bok as-sidq deggu sincérité as-sidq as-sidq min at-taqwa sincérité ci ragal yalla la bok deggu sun borom neena ci alquran wal lisina ja'u bi siddiqi wa sadaqa bihi ulaikahumul muflihun ulaikahumul muttaqun wal lisina ja'u bi siddiqi wa sadaqa bihi ulaikahumul muttaqun sun borom day tag aw gay wal lisina ja'u bi siddiqi
wa sadaqa bihi lolo xawa jafé nak ak jafé sun borom dañi yow yonnante bi sallallahu alayhi wasallam aya ba walasina jaa bi siddiqi wa sadaqa bihi wa walasina jaa bi siddiqi wa sadaqa bi ulaikumul mutaqqun ngo walasina jaa mukay jaawale walina jaa min ba'dihim yaquluna rabbana aghfirna wa li ikhwanina allatheena sabaquna bil iman waxuma bobu bi def ni walasina jaa bi siddiqi wa sadaqa bi ulaikumul mutaqqun ulaikumul mutaqqun sun borom neena ma ngay lay misal waaji nga xamni yow muhammad li nga indi da ko gem da ko deugal ba nopi nak diko jefe li nga indi gem nako deugal nako yemul ci deugal ko waye nak da ko jefe nak walasina jaa bi siddiqi wa sadaqa bi sun borom ni ulaikumul mutaquna ulaikumul mutaquna moy dañu deug bo nopi di deugal li nga indi yow muhammad sallallahu alaihi wasallam gaay deugulñ yamuñu ci seen deggu ga waye dañu deugal li nga indi yow yent yalla muhammad sun borom ni yoy ak gaay ñoo ragal yalla motax mani as-sidqu min at-taqwa as-sidqu min at-taqwa ragal yalla do ca bok moy deggu sincérité lesina jaa bi sidq wa sadaq bi ulaikumul mutaqun al-qur'an la ulaikumul mutaqun al-qur'an la fa am benen aya bu sun borom di wax nan walasina jaa'u min ba'dihim yaquluna rabbana aghfir lana wa li ikhwanina bokut ak bobu ma ngi wax benen aya bi nga xamni sun borom day misal li yaron sallallahu alaihi wasallam dafa am ño xam dañu deug ba nopi deugal lim indi ñoña mom ñi ngi ci mandar gam ragal yalla rabbi istu jalla jalaluhu khalaqana wa maulana sun borom ni ayu lisina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqin wo djumul ma nga tawba lima don wax misalum gañ yi nga xamni gem nañu yalla deug deug gi ngem sun borom neena len ragal len yalla te and ak ñu sincère ña te ngeen and ak ñu sincère ñi moy nit ñu deggu ñi ta deggal wa kunu ma'a sadiqin wa kunu ma'a sadiqin and len ak ñi deggu te deggal ñi deggu te deggal nak dafa jafé dafa jowe ma ngoy faral di wax damay faral deg fi Mustafa Mbar di wax wax ju am solo mum Seigne Modou Amine Tafal radiyallahu ta'ala anhu Seigne Modou Amine Tafal dana ko fekk Medina Fall di andak sama wajur Seigne Mustafa Fall mum damay deg mu wax lu am solo dani wax deug mom yomb na waye li jafé nak moy def deug maniko ya wax deug de wallahi lasim wax deug mom yom na muy nax jamono bi ngay jang alcorane ya ngi wax deug li nga wax lepp deug la waye jang alcorane bu nopi alcorane di la rebb ngay ku jang alcorane bu nopi alcorane ngui koy rebb yonent ko wax de ali salatu wasalam ruba qari alcorane walcorane yal annahu bari nakoy jang alcorane ko nan su bofun mala yow ya ngi jang alcorane neena na ngeen di wax lu bax yow nga jang alcorane bu nopi dem tal sa tiktok sa nga nday ñep ana sax lu bax je alcorane lo wax di waqulu lin nas husna alcorane ko wax yow nga jang kamil bi baqara ba minel jinnati wan nas bu nopi nak wunni awray gor yep tek ci sa tiktok bi alcorane ngay saga boko yegg boko yegut motax seigne mustapha mbar ni wax deug yomb na waye jef ko jafé gis nga waji bimu jangal alcorane bu nak bu fekkone day jef deug bu nopé da nan alcorane de terrain ma wunni sutures gor alcorane terrain mako kon day man diw sangam duma ci tiktok mbiram mi sama yoniku ci mbiram mi sama yoniku ci wa khulu lina husna lol la alcorane waxon nga jang ko bu nopé nak yow def contraire bi kon alcorane ngay reub li yonent waxon ni ruba qala alcorane wal qur'an yalanahu bari nako jang alcorane ngoy saga alcorane ngoy saga
nga gis oustaz bo xamni day firi alquran baqara min aljinnati wan nas waye bu noppé nak ñu jot liko kaasu sangara bi innamal khamru wal maisir fokay bayyi baqara bu min aljinnati wan nas da koy firi waye nak kaasu sangara baangi ni bi nupi mom lay jëk na subhanallah kon lolu seigne mustapha mbar wax ak kay wax deug yom na de waye jeffe ko nak mo jaxé moy lama waxone cheikh murtala mom seigne touba bam ma wolo te ma ko ni ah indi nga nak mbir muna amale ko man buma yegge daara je sama keur dana jaxaso ca jamono bob muné ma ha mané ko lu koy jaxasse mané dama fassul yene di wax lu bax te ku ñew sa keur do ko fekk di téralu bon ku ñew sa keur fekk ko lolu mom fassumako yene te kat sa wax ji da melni dag ma jox ndigal ci may def na gor ga dan def ni mo waaw jar nako de waaw netti nako ba tay jirul ma ci jaar yow ya tok legi ci conférence bi warnu bañu mbeuk mir yi ci jox loxo jigen julu sa soxna da aram ñu gis bi conférence bi jexé jigen ñi wër la ñom dir yank yek sen posset yu dis yi ko la ni jabb lox nga ni ko jabb lox ana li ñu don waré ya tok légui ci conférence bi nan khadija ni la melone khadija ni la melone dawul xéssal dawul mesu li parti ni ñew sa kër fekk say soxna melni tubab te ya ñu don war légui ana wax deug deug nga waxon ana jëf jëf wax nga deug ci conférence bi waye jëfo deug sa kër conférence bi lepp deug la waye sa kër la fa nek dara du ci deug ndax ay cedd do nga fa ne kenn ci ñom amul diiné kon señ Moustapha Mbar lim wax deug la de wax deug mom yom na waye boole ci jëf deug jafé nak boole ci jëf deug te yalla nak jëf deug la soxla nak wax deug kessé rek amul ñariñ jëf deug la soxla jëf deug la soxla rabbi sitwa jalla jalaluhu jëf deug la soxla bokk na ci mandar gam ragal yalla al wafa min taqwa sam ko le re ndaw lu new ndaw lu jafé ci jamono bi ñu toll al wafa min taqwa sam ko le re ci ragal yalla la bok la bok ci mandar gay ragal yalla sam ko le re fo gis nit ku fonk ko le re rek xamal ni ko ragal yalla ngok suñu borom neena بلا من اوفى بعهده وتقى فان الله يحب المتقين بلا من اوفى بعهده وتقى فان الله يحب المتقين القران لا سن برامي نما مثال لا نيغا خامني دانيو راغال يالا منا موني فولين فك داني ماتال كولري فولين فك كو راغال يالا فوكو فك داي ماتال ولري wa awfo bil ahdi in al ahda kana mas'ula aya bobu la ma cheikh murtada jik wax kera ba ma wolo bu ma ñew ma dugg ci neeg bi rek mu ni ñokkel ci lal bi mu togon yor ma loxo bi ni ma wa awfo bil ahdi in al ahda kana mas'ula ñane ko waaw mbacki waaw sa bay sa am am ma xon ci yow dal ko yalla do li ñeegal ñom ñaar ñep ñanga bar sax dana leen fekki ñom ñaar ñep ñanga bar sax yalla nako yalla do li ñeegal ñom ñaar ñep Cheikh Murtada waxon na ma aya bobu wa afu bil ahdi in al ahda kana mas'ula kon al wafa bil ahd alamatun min alamati taqwa matal ko lere da bok ci mandar gay ragal yalla subhanahu wa ta'ala matal ko lere bok na ci matal ko lere waxon nako legi moy asabru waye asabru xam nga ñaar ñett la sabru ñett la sabru ñett la nimay fadi wax ni fo fekk ñett rek jappal ndax ñetti was moy togu ñam ci ñetti was la asabru ñetti was la asabru fi ma nga ci masalikul jinan dem leen ngeen xol ko sabru ala sabru an sabru fi benn bi nak moy bi may bëgg wax moy as-sabru minal bala as-sabru minal bala min at-taqwa
muñ li yalla dogal ci yow muñ natu yalla yi ci ragal yalla la bok waye aka jafé nak muñ natu sa borom aka jafé amna ño xamni bu len yalla natto dañuy def le tout pour dindi natu bi ba amatuñ pexé ñu sol ni kon dal muñ na amato pexé amato pexé yalla muñ daf soxla daf ca soxla tes ju jëk je tes ju jëk je yonnentou sallallahu alayhi wasallam amna ben bis musen jenn jigen ju tim bammel di joy ali sallatu wasallam ndax doom di ndaw mo faatu mu tim bammel bi di joy sallallahu alayhi wasallam fek ko fa niko asbir muñal muñ ko gess mom ndaw si niko xana lim dul sa dooma tax bu don sa doom do muñ lo limu dul sa dooma tax sallallahu alayhi wasallam ca yarba ca teggel ya waxo dem bako fa am ñu ñew niko yow xana da nga dof ki nga waxal moy nabiyul mustafa ali sallatu wasallam mun yonent yalla bi ñu waw mu samp xilam dabi ko yow ki yalla yoni ay waji dama xam won ni yow lay waxal sallallahu alayhi wasallam niko astabru inda saddamatil ula mun ji yalla di nangu moy tes di jekk je fi ne mom muñato nga ñak pexe do nga way muñato asabru inda saddamatil ula muñ ci tes ju jekk jeul muñ ci tes ju dekk jeul yow ak sa borom keur da ngeena am ay jafé jafé da ngeena am ay jafé jafé muñal waye juk rajaxé keur gi yépp wax ay baat yo xamni doto ko meuna récupérer doto ko meuna dabatal doto ko meuna défar yak na lu bari da nga jotté ak sa soxna nga wax ay baat yo xamni doto ko meuna récupérer ndax bal la dem na meunato ci dara même bu digënté bi défaro wati la yalla xam doyna baat ba nga ci xolam ma nga fa bo muñon lolou du am wala dañuy wax ni ku muñ yalla yattal la buntu ku muñ rek yalla yattal la buntu bo jaar moy lim waxone inna la ma sabirin mawdul bo gisee ma wacce ko bam di ci waxtane mbirum digeenti goor ak jigen problème yi ci am dafa bari te li ci gëna bari ñak muñ rek ko waral yenn yi yakamti gu upp rek ko waral muñ bala da nga nek ak sa borom keur yalla tek ko natou muni asabru minal bala bu yaakar ne natou bi ci mom dong la yam ah kay aksi na ci yow natou bi bu fekke natou la bu ko dal ba tax ñu yobbu ko kasso asabru minal bala andal ak mom ngeen muñ ko waye xam nga ni sa borom keur yaw da waran buñ ko yobbo ci kassaba da nga wara muñ and ak mom wa legi rawati nak far yaw ci sa bop yaw ci sa bop yaw ya ko yobbu ci kasso bi yaw ci sa bop yaw mi nga xamni bu demone kasso par natub yalla ya warana and muñ and ak mom muñ ko legi yaw ci sa bop nak yaw ya ko yobbu xuma ci seen ki yoy ngeen koy waxe seen commune yi sen commune yoyu nga yobbu ko tribunal déclarer li ñi tudde xuma biye de comme ngeen koy wax xuma ñu nango alalam jep jox la appartement bi ngi ko fekkon bi nga joggé sénégal ñi ni ko gennal appartement mu genn appartement bi jox la wa bo tedd di nga nela question bobu rek la lay laaj gor gi la gissone beug la jeele la senegal indi la bitim rew jeele la appartement dila topoto ba nga xam ba nga xey am ay kay nek citoyen rew mi comme mom un jour vendra ñu genn la appartement bi genn ko appartement bi ni ko gennal ci biti ni la yow togal ci appartement bi nga tok ci appartement ma nga lay laaj ndax bo tedd di nga nelaw ah man de bu fekke ñaari wa ñaari gorama jur man buma tedde duma nelaw man mam kay mak mom dañuy bokk genn appartement bi kon
waye man mu bayima ci appartement bi man yalla téré xana sa xel dimul ci dembu budé gor gi ko defit kat yeyit yaak momayam gor gi nga xamné da joggé jëlé jigen ji bitim rew andi ko fo xamné ni mbokam nifu xarit niwu fa soppé niwu fa kenn niwu fa yow dong la fi xam bi nga ñëwé nga and ak mom diko tété un jour viendra nga ne ko wo ngagn bayiko ko njabot te ya ko ne won togal yar yar goné yi may liggéey ñuy dundé ba nupp nak ay bossayam fesso ci yene def dara ba un jour viendra nga xeyne ko wëñjëk yeyit kenn gënu la goré di nga abandoné ko dem kenn gënu la goré di asabru min al bala min taqwa nango muñ tiss yak bala yi da bok ci ragal yalla tabarak wa taala asabru min al bala asabru min al bala min taqwa bok na ci mandargam ragal yalla alamatul khawf min ar rahman moy al islah bayna nas al islah bayna nas min taqwa moy defar digeunte yaqku yi ci ragal yalla la bok defar digeunte yaqku yi ci ragal yalla la bok bima dan def conférence bitim rew da na len ko fa ni wax ni keur seigne touba yi nek bitim rew bu suye won rolam bu suye won rolam da naka bitim rew do fa deg sey bu tass keur seigne touba yi nek bitim rew buñ suye won sen rol bitim rew do fa deg jeuker bi bocc jabar mba jabar ju bandone jeuker ndax lutax al islam bayna nas soxna sa dama massa wo neena ma dama porté won plante sama jeuker war ko yobbu tribunal neena ben sour may deglu ab radio ñu tek sa waxtaan ngay wax mam jaara nam nekk won keur seigne mor ante seli ba kérok ngay wax ni dafa yak seigne mor jaara dafa am gan dafa am gan yalla ji tawna mat amul wala mat mu fi nekk toyna te bëgg na ko ko téralal ganam gi bu don sun jamono ji soxna jaara num def da dem armoire sibatan wala armoire vibatan mom la yak jël serie eumbu tek ca kaw lal ba togete armoire ba toge ko gatt bi muni ba ko degge la dem retirer sama pelante ni sa borom keur lu la neex defal waye donatul mak yow muni ma fi may waxe yow mo geuna nango am xar mo geuna noyum xar maniko jeexna def ju bax li do nga lay jeri def lu bax li do nga lay jeri soko jeuflante asgor rek da nga xamni asgor nga jeuflantel al islah bayna nas kon keur seigne touba yi yi nek bitim rew buñ seewel seen rôle deug deug sénégalais yi nek bitim rew seen sey touba bi diko tass ci lu kenn xamul lum doon dom yi di timuranké et cetera et cetera waron na mëna ñak seen sey touba bi diko tass ci lu kenn xamul sédélé dom yi yow am nga droit gis sa dom dans une semaine 5 jours 8 jours lolu moy lan dom jo xamne da waram sa bu dawe daanu ci kaw bayam nga tekkale ko bayam nan ay 5 suro gi 10 sur dom jo xamne da waram sa bu dawe daanu ci kaw ndayam nga tekkale ko ndayam nan ay 8 suro gi 10 sur ngeen nangu ko te xam sen culture waye waxuma sen culture waye sen diine waxati len ko dama jellele sen culture waye sen diine man jaral na mo muñ ba de jaral na mo muñ ba de bu don rew mu melni senegal nga xamni nday jek bay bi buñ taggo yi tamit te xam diine du jeexital ci seeni dom parce que kenn ku ne ka nga yor dang ko yar ning ko wara yare doko bañ lo bayam doko bañ lo ndayam et cetera et cetera waye ci rew yu tuba bi li fi dem li fi xew musiba la yen balma yen balma waye keur seigne touba yi rôle bobu ñom ñoko warana suyé ñom ñoo warana créer fofu ben commission bo xamni dara du liggéeyam lul al islah bayna nas défaré ñaar ñu yaqko rek
moy ligueyam ben commission bo xamni al islam bayna nas rek lay def ndax al islam bayna nas min taqwa alamatun min alamati taqwa mom al islam bayna nas sun borom mako wax rabbistu jalla sun borom neena wa taqullaha wa aslihu sata bainakum wa taqullaha wa aslihu sata bainakum lol la sun borom wax rabbistu jalla jalaluhu bokk na ci mandargam ragal yalla as-saqawatu as-saqawa as-saqawatu alamatun min alamati taqwa tabe tabe mandarga la gis nga ab tab deug deug deug deug boy wut ko ragal yalla jappal tabe tabe tabe moy kan nit ku tabe moy kan moy ko xamni day jox alalam kim ko wara jox la koy jox fam ko wara joxe la koy joxe te bu koy joxe yalla tax lol moy ab tab fa amni lo xamne du tab de xam nga lum don alku alku lol du tab lan moy tabe moy yalla denk na la wërseuk nga gis iliman yo xamni ma ngay jita juma jata yalla rek tax rabbi sitwa jalla amul auto bu mu war nga jëndal ko auto bu muy julle ji ko tabe ngo waye yow dal bala nga meuna tabe yow lolé mbadantan da taw ak taccu lir mu bir ak mbuk mata bañ ma gañ yow dal sax tab fofu rek lay feñe moy batare batare yow dal sax tab xam nga fan lay feñe moy bila waji ne ñaari bayu ci khasside Seigne Touba boko jangé dem aljana ngay batare am nga ni waji dalay nax dalay nax waye ka tok ca dara ja yor ay donga di len jangal alquran di len jangal qasida yi mëno ci mom fistil ndax boko ko joxe kenn du ko yek mba ku ko yek ya ko ko wax koku mom mëno ci mom dara mu yow dal ki nga mëna jox moy conférencier bi tok ci bass bi ni la bi gis na la aras conférencier bobu dal nga mëna jox mom batare khas bu bari gis borom alal ju wote nenaay day teral borom xam xam yi xam nga borom xam xam yi mi teral moy ñey wax naan Seigne Touba neena ku wokkatu dem aljana ku sacc nagu jambur daw dug mu se xal nga dem aljana illa illa ant Seigne Touba yalla téré sacc yonent téré sacc seigne subhanallah xamess nako ko daan def ba yag nga ñew Touba yi ñu ñak loola ba nga ñak sa ñak wo ñu jël ko joxat ko jami yalla yi akay nit yalla yi da am ñu daan defare nit waye yenn wax yi tabe tabe tab go xane bu magal jotté kamara yi wër la nga tak sa ciak oru 10 kilo di batare ah lolay tabe lolay tabe ko def borom xam xam yi doye di yusufé yek no yalla bal jankati khasside yi doye yusufé yek fofu la ñi jëm ndax ñom al malo len itel ala la len itel alal waye mu wour la ni tay gamu ga daari Mustafa Mbaye Sam bo fa deme dañ la jox nga jang qasida bani khaw waye na Mustafa Mbaye Sam amul 10 meter met mbasse yi mu joxe ken dula fa gis ken dula fa gis fañu joxe 10 meter met nga yore sa ben site bo xamni sa ben site bo xamni daari Mustafa Mbaye Sam bo fa deme da nga fa fek gonay jang alquran nga man leena camera da nga fek ñuy jang qasida waye duñ la fa gis de yow site bobu ken dula fa gis fan lañ lay gisé moy fa nga xamné bo caméra ba nopi mëna yobalé 10 metri mètre mbassé mba am lop 100,000 ah lolay tabé bokki lan moy tabé tabé moy fekk alal yalla nga jaxassé ci sa alal nga bolé ak mom ñu noddu takku sandé modi daara jangi ne xam nga ni doomi julit ñafa nek di jang ngir yalla
mu woor la ni serigne daara be ca daara ja liko war mo la war alquran da nga warana samp daara diko jangale ni mom waye yow yalla natto na la nga dem defi business yalla may la ci wursuk mom yalla natto ko mu samp daara di jangale nga ni ko comme fi nga nek da fe warana ne te munuma fene kon lima am nañ ko bok aha tabe ngok xam nga tabe moy lan moy ngay wadjal sa euleuk sa bammel ngay wadjal sa bammel lolou moy tabe Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar Sadiq tabam gep fofu lako jeme motax yalla taguko ci alquran ne ko fa amman ahta wa taqa wa sadaqa bil usna fa sanyassiruhu lil yusra parce que tabam gep fofu lako jeme won mo Abu Bakar moy tabam gi alal ci ko yalla joxone tabe gi yep min ko jeme won ci jappale Mustafa ali sallatu salam ci dine l'islam ba mujj yoratul dara lepp joxe nako ci l'islam yalla niko waji tabe ji day ragal yalla dong mandar gam ragal yalla nek ci mom motax mu tabe fa amma man ahta wa taqa wa yimu ci wa sadaqa bil usna da gem ni euleuk yalla pay gu rafet la koy fay ndax al jasaul ihsan ila al ihsan ndax xam nga ki yeukati alalam di jëndal imam bi auto bu mu war da gem ni yowmal khiyam yalla dana ko fay ki yeukati alalam diko yobbu ci daari alquran yi da gem ni yowmal khiyam yalla dana ko fay te xamna ni sun borom lu wax dana ko def ndax al jasaul ihsan ila al ihsan motax sun borom ni wa sadaqa bil usna da gem ni yalla dana ko fay aljana Abu Bakar bimu tabe di def alalam ci yoonu yalla muni da gem ni yalla aljana la ko koy fayé sun borom neena man tamit rek fan yasiruhu lil yusra ma yombalal ko yoon wi sun borom neena bima gisee Abu Bakar jaar fi ci ak tab ma yombalal ko yoon wi ndax ni mako waxe def ci yoon yalla dafa jafé ndax dang koy def bu nuppi amana ken duko wax wala kuko wax ya kuko wax te boko waxe mu yaqku batare nak mom ñepp ci jakarlo camera yaangi ni wax kat yaangi ni ngay batare lolou du tabe lolou du tabe lolou asaru la asaru lolou du tabe de lolou asaru la ato ki bas bi dir yaangi weur la kenn ku nek nan man nabiyin la dama sopp muhammad ta ka 2 kilo 500 ngi ci bob bi bo xamne depp aram lepp ki nan dama sopp muhammad 2 kilo 500 ngi ci bob bi lepp aram ngani muhammad wan muhammad nawlo garab ga mu gëddu posette bi yak li ci nek yep jox la nan ci turu muhammad la ko jox dede joxu lako ci turu muhammad de joxu lako wala mu dagal biye nga dem makka nenaay da sopp muhammad yaay waxtane muhammad yey neena yaay waxtane sir yonti yalla muhammad te sir ay kat li ci yep dara du ci deug ci li ngay wax waye pour convaincre ki beug muhammad nenaay convaincre ki beug muhammad nenaay nga sama classe gi conférence yi ñu nek ñu ci bari ay businessman lañ xamnañ fi ñi jaar dir yankey yi xam nañ ko ñom fiñu leen di jaar pour ñu yak li ci seeni posette jox leen nga genn studio rek téléphone yi commencé ni ma soppé muhammad tay kay li nga wax da toj sama xol subhanallah mom mi la koy wax 2 kilo 500 ngi ci bop bi te muhammad neena kep ko xamni 2 kilo 500 ngi ci sa bop aljana do ko mus la anallahu alwasilata wal mustawsilata la wax ko tek 2 kilo 500 ci sa bop bi jokku ko ca manamul auto bo dugg yalla nga accident so diye yalla nga dem safara la ana lahul wasilata wal mustawsila ay gaay duñ ko wax de gaay duñ ko wax buñ ko waxe duñ jot ci posette yu disi buñ ko wax conférence bo tok wax ko bu dewe ne sama conférence ba ngeen balma ak sun bokki law be yako organiser won bama defé conférence bu nuppi baye jeng jot nima ba xam nga ni dewen do fi ñew mané ko ndokk ndax man luy xéssal tuddina ko luy yok mes tuddina ko ñu bax lañ dey sante bëgg lu bax mu ngok moy limay fa dox ni sun bokki ñeñu yi bu yalla dogalon ñun la ngo bayyi xéssal ak mes ak jimaamu billahi ñoy jitu aljana ak ñoo tabé ci l'islam
bo wote ci da la koy faral dox tout ci gaay yi dima retane gis nga serign bu la upp talibey ñew ni mo la upp wursu yalla xam nako te la nga ñu ne man lañ la ko jox waye nak ah am na yo xam duñ ko bayyi mukk di mu duñ ko bayyi de wa nama ñeñi bal de ngeen bal ma ñu bax lañ te bëgg Serigne Touba yalla xam nako luñ am att nañ ko jox Serigne Touba ngir yalla waye nak xéssal bu mel nit tubab mesu jimaamu gis sa bop hop hop hop ay buñ ko bayyi won aljana direct lañ jëm direct direct kenn mën leen ko xañ yalla xam nako kenn mën leen ko xañ yalla xam nako ndax li taxadim aljana lepp dañ koy def tabe alal dafa neex ci xol nga attan ko joxe te biñ koy jox yalla tax mom mom attan na jël li ci poset bi lepp jox la wala li ci poset bi lepp jox la te bu génné wayan lu lum délo kërëm wayan wa señ bu xam nga lool bu ando nak touti rek réflexion ko ku koy jitu aljana kan mo koy jitu aljana kan kon da bok ci mandargam ragal yalla moy tabé tabé tabé fimna ñom rek ngay gis ñom ngay gis ñu jël ben sourné bo xamni xam nga luñ ci am 10000 francs 10000 francs yo xam nga luñ ko défé dem jëndé ko ndawal défar ko bam baax ñu tajal ko seen borom ko ñoo ñu may wax noon ñu tajal ko seen borom ko def loxé kessé buñ xeyé jaral na leen wayani wayé en tout cas mom xolal ma gi mbax rek ak gi tap bu ando nak nga tek nga top lila yalla digal ay wajile ken dou la jitu aljana ken asaqawat tabe da bok ci ragal yalla bok na ci mandargam ragal yalla moy al adlu min at-taqwa wa seigne modou tema yamale fa waxtani sax xeyna bu dimanche jele di ñew ñu yagale no dinañu takku sante da melni majalis ba ngi may xaar te desena touti inshallah taala desena lu bari sax la meuna wax ndax wax deug yalla li sun borom wax ci alquran ci ay ayat yi tektele ni mandargam ragal yalla li la don ragal yalla yalla rek ko xam ci xol lay ne waye joxe na ay mandarga yi wane ni bu ko nit ki melé ko ragal yalla ngok al alamatu alkhawf min arrahman mom lañ doon waxtane moy mandargam ragal yalla alamatu alkhawf min arrahman moy tarkul maharim billah tawan lako seigne touba denké moy bayyi lepp lu yalla aramal mu bok ci al adlu manu min taqwa sun borom neena ahdilu wa huwa aqrab li taqwa manu len moy ndax bu fekkone tani ragal yalla ak neeg la ku manu rek ñew nga ba ci buntu ba taxaw yaangi ci buntu neegu ragal yalla nit bu mando mi ngi ci buntu neegu ragal yalla buy feug yalla diko ubil ahdilu huwa aqrab li taqwa bok na ci mandargam ragal yalla moy al afu min taqwa balé nit togn la nga bal ko te yalla tax manam jekku sam non jekliko mo gëna bari ci jamono jekku sam non jéggal ko moy li Seigne Touba defam afawtu anil ahda turan li wajhi man jekku sam non bu nopi jéggal ko bind bobu ci Seigne Touba lañ ko mësa jàngé afawtu anil ahda turan li wajhi man da bok ci mandargam ragal yalla moy jekku sam non jéggal ko mata alquran ni wa in tahfu aqrab li taqwa ko jekku sam non jéggal ko mune yaangi ci buntu ragal yalla yaangi ci buntu neegu ragal yalla ku jekku sam non ba nopi jéggal ko yaangi ci buntu neegu ragal yalla defena ni waxtane won nako kuñu wax Seydul Abidin ñen ñi dañ ni Hassan la ñi ñu Hasanu waye li gëna wër ci li gëna bari ci téré yi Seydul Abidin la Abidin moy tan moy ki nga xam mom la tuddé téréem bimu bindu mom la tuddé sun émission bi may def moy Minhajul Abidin
min hajul abidin sayyidul abidin setu yonnata sallallahu alaihi wasallam sayyidul abidin dafa amone ben talibem ben jamam ben surgam waxtu japp japp mu genn di japp talibi bi surga bi jam bi jël satala gi diko defal muy japp ta xam ngeen ni satala yi bi tax yoyu dafa xawa 10 satala gi dal di recci dal sayyidul abidin sayyidul abidin xepi xol ko beuti ñeppite won ko niko kola mere la xol ko beuti ñeppite waye comme talibi bi surga bi jam bi mom jangon na alquran mu dal di sété rek ni bismillahir rahmanir rahim wal kasimin al khaysa wal afina anin nas wallahu yuhibbul mu'dhinin sayyidul abidin nir tek taxaw niko ngani lan muniko khala allah ta'ala wal kasimin al khays muniko qasamtu khaysi muniko wal afina anin nas muni afawtu ank wallahu yuhibbul mu'sinin muniko am nga liberté ishab bis ni ko tay jegal na la gorel na la sayyidul abidin jamam bi daf ko ni amna ay jam yu yalla tag ñi ngi ci alquran mu ne ko yeen jam la mu ne ko wal kazimin al qais moy ñi nga xani buñ méré bay waja tak wana su seen mer buñ méron bay tak seen mer duñ ko manifesté wo mukk wal kazimin al qais dañuy tok rek japp seen jambour wan seen mer mu ne ko kasam tu xeyisi wan na mer mi mala merewon mu ne ko waye nak jam ñooñu amna ñeneen jam yu yalla tag mu ne ko ñoo ñan la mu ne ko moy ñi nga xamni buñ wonne seen mer ba nopp duñ ci yam ndax nit ki dana wonne meram waye dencel la ko nak yowmal khiyam nak balu la de wan na mer mi dula wax dara waye mi ngi lay xaar nak bis penc mu ne ko ñi nak yalla da leena tag ñoom wala afina anin nas buy wonne mer mi ba nopi dañ lay bal dootu ñu la top dara ci la taxon ñu merela dootu ñu la ci top dara wala afina anin nas mu ne ko afawtu an bis ni ko tay bu de lol rek bal na la ne ko to sab jam mu ne ko yalla yimul fofu de wala yuhibbul muhsinin yalla la bëgg ñi rafetal doli ca mu ne ko aha rafetal xam nga fu meena yama moy fekk sa jam nga gorel ko yow gorel na la ya mum sa bop bis ni tay gorel na la gorel na la degna sayyid alhadji malik radiyallahu anhu ci xisay yu netti ñu ni masna jité ba mu noppé am ku wax ni ku alhadji malik jité won da nga baamu wat amo julli sayyid alhadji malik bayyi ba suuf sedd mu yor ay trangam dem ca ka waxon loola teral ko niko yow day ma ngi lay sante dila gërem ndax yow dimbalé nga ma yow mi yalla xamal julli gu ñi nangu ba xamni sa julli gi nanguul ngir ma mëna aha xolal lolu mom yëmul ci bal waji lim wax waye dem na ba fekk kërëm diko téral waji niko si man mi ma bon yow yaay ku bax ki ya sel ya mag amo defo man mi la man mi ma am defo waaw wala afina anin nas wa al ihsan nani cheikh modul fadal nit jaay na luñuy téré ñu japp ko mu tiit ba wax ñiko japp duwañe yi ni len li ngeen ma japp señ fallo ko mbok wa xam ngeen ni gi togn togn gi nu ko reey luñuy téré mu woorale ni mom dakoy mom momé nga ko momale dakoy téré mom motax sun mag ñu dëkk ñe baax ak ñoo wuté ak njabooti légui ak ñoo wuté ak njabooti légui njabooti légui mom waxuma sax ñom nga togn leen ñu ball waye dañ lay tumal ñom dañ lay wutal kolé motif diw du mouride ak diw du sadiq ak diw ibadur rahman la diw gëmul diw ak légui yoy lañ lay tumal fofu xol alaji fallu radiyallahu anhu ben way mo jaay mo yor luñuy téré ñi téré luñuy téré japp ko muñ leen fa señ fallo ko mo wa bañ dawalé seen auto ba ñew ci señ fallo and ak waji ah mbacké ki dañ ko japp té liñ ko jappé dañ koy téré muni yaako mo ni yaako mo ay ku ko defoon ñima xam
dañ lay wax ni momi lan nadé ci kasso bi ki musuma ko xam waye señ fall ni may wax na deug de mako mom ñu na am ni waaw mako mom tégal leen mako fi té dem ah gaay yi tek fa lola bëgg fa yu balé waji mu ngeet balen fi waji tamit ñu tek fa waji tek fa lola dem seen yoon señ fall ni ko waye waay waay li lu ci xir waye mu ne ko mbacké tiit rek ak jaaxlé tiit rek ak jaaxlé xam ni rek yow dong la xam ci kuma mëna tiit waaw waaw bo liggé bu ko defati waye bu dul liggé bu ko defati waaw demal waye liggé tay terlo té ni ciow ci yoonu rek waji bu mu fa joggé la gëna jup kay leen ni jup bu mu fa joggé la gëna jup kay leen ni jup ngok ñoñoy gaaya ñoñoy gaaya wal kasimin al qais seigne fall wonna meram ndax tuumal nako lu momul taxewu ci lalati waye wal afina aninas bal nako yemu ci nak wala yuhibbul muhsinin mu rafatal jeme ci mom lamb pos bu dun ndax waji dañu ko li sax man mom mako dañ ma fayon rek ngir ma andalel ko borom ah beug luma yobbu sama keur do nga taxuma nanguko xam nga ni gaay def ñu lubu ñi ñom dañuy jël marchandise mi jox la ko dess ci gannaaw bu ñuy japp yow lañuy japp waye dañ la fay mu ne ko dañ ma fay dom seigne fall niko waye lim lolo xewon to seen borom mi nang mu yëkëti jox ko niko demal mom amati dal di jël lolo lakalu kon nak mu ngo wal afina anin nas wal afina anin nas seigne modou yalla ñu yalla sutural te defal ñu dimbal ak yermande defal ñu al khabul moy jëf ji yalla nangu waxtanu yeb liñ ci djublu rek moy li yannabi sallallahu alaihi wasallam waxon balighu anni walaw aya ni ngeen ma jotalal donte ben aya la lo rek lañ ci djublu gënu nu fi kenn gënno ragal yalla kenn xeyna waye nak du té ñu fass yene jëfé liñu yalla sant suñu kem lay katan te jëm yalla ji rek tax tabarak taala naani émission bo xamni légui mu jagelu am fukki at ak juroom bis bu nek ñi wax te lañuy wax duñ ca delu ci repetition ay bari wul wala tem buñ waxtane tay bo liggey buñ ko waxtane won da nga naan xana du bi lañ waxon lolé yépp dimbalul suñu borom la ak yaatom ak yermandeem ak yermandeem ñukay faral di waxe bu ma doon def émission jooni bi ak man na luma wax duma ca delu man na luma wax duma ca delu tem yi man nañu doon ben waye dana la ci wax lo xamutun ci bele wala lu ci nekutun jooni bi at te jimi yalla rek tax tabarak wa taala kilifa yi bari la leen ñi yarangal ma lan mo tax nga bayyi émission yi nga daan def ci radio Sénégal yi yu yalla bal lolu li tax ma bako ñepp xam nañ ko ñepp xam nañ ko man dama bëgg lu may wax yalla tax duma ci sét lu neex ma demba wala paté buma noppé ci lolu yi tax ñi mom ragalantay gënaaw lañ xam moy diw sangam ma ngay wax ci juma sangam juma ji muy waxé leg leg mu wax lo xamni diw sangam la laal te diw sangam mu sunu goro wala diw sangam mu sunu xarita wala diw sangam mu sunu jarbata kon na bayyi limuy wax tufu tufu bo fexé ba waxuko ci pinch mit dana ko wax ci menen pinch mu gëna yaatu momu te do ci man tous bo fexé ba waxuko ci émission bi mu don def ci radio bi dana ko wax ci yenen rawatina jamono bi nga xamni jumtukaay yi dafa bari te do ci man tous fofa lay gëna yaato bu nopi nak ñu xam la ci nak te du tax la ngay faj faju kon amul njariñ ginaaw nit ki li wax yalla do nga tax mu diko wax bañut ma samba mereewul ma demba mom yalla rek lay waxal ak gindi jaami yalla yi waye senegal mom dañu bëgg rek pensée unique moy yow dal li nga xalaat do nga sust e waye ndaw ku andu ta yow baxul man di anduma ak yow te do ma te bax ba xam budé ci géewu politique bi ni mu ci amé non la amé ci niñ ko waxé sax ci diiné ji a diiné ji kenn ko ni wut nga am sam par parlo aw diiné ji ko ni wut nga sam par parlo
amna ko xani pour mom ku donul mourid baxo amna ko xani pour mom ku donul tidiane baxo ci waya ndaw yalla dafay nek pour mourid wala pour tidiane mang koy wax ci wax yu graw yu nga xamni leg leg nit ñi diko wax bo xolé beytu seigne touba wowo ñi ko jëk firi dañu jumlo ñu bare bare bare bare jumlo nañ ñu bare bare bare xalé yu bare bare bare daanu nañ ci ci kambok safara te yegunu ko moy lan moy fi seigne touba di waxe nan waj al kitabiyya min hadha al yawm fawqa salatin khubilta sawmi khubilta khubilat wa sawmi khubilat wa sawmi ngeen bal ma nga ca buma jumal qasidam gim tude nuru daray ni muni waj al kitabiyya min hadha al yawm fawqa salati khubilat wa sawmi xam nga ñiko jëk firi luñ ko firé yow seigne sun borom ñom sax waxu ñu dañ ni ñom ñiko jëk firi xam nga luñ wax dañ ni seigne touba neena qasidam yi mo fawxa julle koor qasidam yi mo fawxa julli ak koor wa deggal ma mi pri mu ñaaw suul fahm seigne touba musu ko wax seigne touba musu wax fenn ni sama qaside yi ñoo fawxa julle koor amul fuñ ko ma sa wax ah duma mo bind qaside yi te mo daqono julli mo bind qaside yi te mo daqono julli way julli ni seigne touba amul fodul jaar lu seigne touba julli na fa a bu xasside yi gënon julle koor lu bayyi julli ge koor gi te japp ci xasside yi mo daqona wor mom seigne touba bu fekke xasside ye gën wor mo daqona koor way seigne touba sori na demal fi rek seigne abdourahmane mbake bu daru moti nga xamni mom kene gënu ko deg danaka xasside yi ci mpiri da wor da daan wor ba melni cunkoruk fas di julli ba melni julli kat te da daan jang xasside yi de bu fekkone ni xamna ni jang xasside yi mo gën lolu wallahi alhasim kon mu bayyi koor ge ak julli gi mas na wax ni ma bul dug mukk daru muxti ba genn ko te jaaro fi man lolu ñaan na la ko kërok bañ fassante ko leere ba tay maneko bu mu fi jaarut bu may dem suma wani ko dina fi jaar benn bis jaar na fa ma poser ko question ni ko waaw man dama gis seigne touba ni akramani bi qul huwa allah ahad yalla teral na ma ci mbootum suratul ikhlas wa lu ci seigne touba djiblu muni cial ba yag muni ma xana nga may ma rek ba delu ci fi ma gëstu ko ñu waxtane ko ci manu tega wa ci manu tega ma gëstu ko ñu waxtane ko ande de lu am solo yalla nako yalla jéggal te yërem ko sa taf ñu ci barkem ak xam xamam inshallah taala seigne touba lu mu wax bu fekkone ñiko filil nañ ko lim wax seigne touba dañi yow sun borom waj al kitabiyya min hadha al yawm fawqa salati qubilat wa sawmi ma ngi lay ñaan yow sun borom nga defal ma sama khaside yi waaji nga xamni da teud ba guddi jawfu layli wa tahajjat minna layli fa tahajjat bihi nafilatan laka hafa an yabhathaka maqaman ma'muda muniko waaji teud ba guddi ni nelaw nexe mu wekk mbalanam jog japp julli ñaari rakka te sa jëm ji tax di tour ay rangoñam tiyaba jang ko ci préparerel yi wong ko ci préparerel maqama mang ko ci préparerel mom la bëgg nga defal ko ko xamni jang na sama xaside yol bu tol nona bu ko faw xala bëgg man mom la seigne touba yol bu tol ni ki teud ba guddii xelam dem ci yalla mu yëk mbalan japp julli ñaari rakka nafila tour rangoñam ngir ragal yalla yol bam ci jele yow sun borom nang ma defal yol bu ko fawxa ci ko jang sama khaside gi te kat attention nagn dem ci khaside gi est ce khaside yep le seigne touba wax sax ndax xolal ni jang nahwu xamnañ ni daf ni hadhal yawmi la wax min hadhal yawmi dako ma'rifal min hadhal yawmi khaside gi may bindi ci jamono bi ci bis bi ah ndax moy khaside gi bayit bi nek muy madlabul fawsi ki nur daray ni ndax boba la ndax geneen khasside la waye min hazal yawmi la wax ci bis bi nga xamni kon bis boba la wax bis boba min hazal yawmi ci bis bi la wax de yow nga dem di def sa conférence dur gaay rek ay beuyit yo xamni dang ko ramasser lepp tek ñi wayefal jaamu yalla gep tal tek seenu jaamu yalla buñ xeyene na ñoy dañ
lama waxone serigne ba bama demé munama do nga yimay tarbiya bis bima jangale len nangami nuru daareni junni istighfar nangam na fekk boba ab talibé mo don jang ci man masalikul jinan la ton xamul lum don jangati ci man dal bëgg ma ray kaami dem ci sama serigne ba koku yegg na ci yalla xamna yalla sonal ma ci lol mané ko nañ dem ben suru dimanche mu indi otom ñu dem waye ñotu ko def mom sax mu jina ba fa serigne ba fa wa mu jina ba serigne ba bama dem na ñi turu yalla yi junni nangam istighfar

ay wajur mbalum yore bopam xey bëgg jang ñett témeri nuru daara ni ak ñaari million yi istighfar ak la ilaha yow foy liggéey ji ci gone gu ndaw war tollu ci liggéey ba leen seen tiaxani señ tuba dañu sun borom nang ma defal waaji nga xamni teud na bu guddii xelam dem ci yow mu yek mbalan japp ci sedd bi door ñaari rakka di tour rangoñ ngir ragal la tuyaaba jëm cey jele daraaje jëm cey jele maqama jëm cey jele ma ngi lay ñaan ku jang sama khasside yi na am luko fawqa ci maqama waye neewul mo gën julli de waxuko señ tuba deg na arab neewul wajjal kitabiyya khairun min salat muniko ki nga xamni da xey mboyemi tangor wi bëgg yoolu tuyaabay jaamu yalla tax mu xey wor ci mboye mom ak tangor wowu yool bam cey amé ku jang sama khasside nang ko ci defal yool bu ko fawxa ki jang khasside te yalla dong tax bimu koy jang momin nang ko defal tuyaaba ju fawxa jojja mbaxu yalla kay ëpp na loolu innal fadl bi yadillah yuti man yasa yalla bu ko neexon nga julli ñaari rakka lam la cey fayé lam la cey fayé man ma jang wenn beuy dong yalla fay ma ci tuyaaba jop ji nga def lolu ci mbaxam gi la ak waji fim tollu ci xolam fi xolam tollu ci yalla nit ñangi rawante fi seen xol tollu ci yalla man nak damay wax ni waxumako ngir titeur waxumako ngir dam xumako umpele señ tuba waye man umpele wumako man mustafa mbay sam sun borom sédé na ni xamna ko ci ahmadou bamba wala ma waxon waji niko gëm gima gëm señ tuba gëmumako ci daanu jël dama xam kuy señ tuba gëmumako tek daanu jël rek de dede dama xam kuy ci ahmadou bamba te lim yor ba tax ma gëm ko suma gess won gisatumako ci mom ma top tankup kam ko jox lim yor ba ma gëm ko buma gess won gisatumako ci mom mu joxe ko ma topi kam ko jox ndax lola ma taxajuk yalla ñu yalla fayal cheikh amadou bamba yalla ñu yalla fayal cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu ñu may def émission ci radio duma tudd radio bi sax moy radio bi ma jëkke def émission dal bama fay def émission ma massa dégg ku wax naan seigne touba bam démé gabon talata jimu wacce gabon rek jëm bi ci souf sigiwul ba talata je délu ci déwen ma xey ci radio ba ni du dëgg lolu amut seigne touba du malaka seigne touba day julli ak selmal malaka dong la yalla may muy sujjor ba yawmal khiyam malaka dong la yalla may muy ruko ba yawmal khiyam malaka dong la yalla may muni jawu taxaw di sabbal yalla ba yawmal khiyam kudul malaka yalla muy lako da ngay seug seug di julli di selmal wallahi alhasim ak waxtu wi ci guddiga la gentu ge seigne touba mune mustafa jere jeuf ni la bako waxe mustafa jere jeuf yow de bu ñepp melal ni yow sama yoon wi kenn duma yeb wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jazakumullahu khair jisaay señ modou ba benen yoon ñongi ndokel ñepp di jéggul ñepp tani sa bu mané dama koy teunk rek mu ngok li dikki sama xel day bare fimne sax gis nga bokk yi ma wara na nuyu ñom ñepp bu fekke ni señ modou coupé go ñom ñepp ma ngi len ndokel di len nuyu wax deug yalla ñi nga xamni ñoy wëlere daara ji ñom soxna Deyna Bassarak ñom señ Wali Fayak muy borom kërëm ak señ Kossofal Mohamed Diallo señ Mohamed ñing lay nuyu Mohamedou Diallo nako non ñom señ Dawde Biey ak ñom Modou Biey señ Modou Biey ñom señ Mustafa Cham rek la ci señ Modou Mbaye Cham momule ñom ñep rek ak señ Mame Thierno ñom bayuma kenn diaspora bi wallahi alhasim ma ngi leen di gërëm di leen sant di leen ndokkel jazakumullahu khairu jazaihi

nga tudd sa turu doomi bàjjan teg ca dara. Umu mista noonu la def. Yàlla na mista dee taxasa mista. Bimu waxee loolu sayidatuna aysa ni ko bi'sa ma qulta, waay yaa bon looy wax, waay yaa bon loo wax. Tasabbina rajulan sayida badar, ah yow da ngay muulu waa joo xam ne fekke na badar moom ngay muulu. Sayidatuna aysa nee na lii laa wax umu mista. Nee na umu mista ni ma ah yaa ngi defaar ndar koo xam ni wallaay boo xamoon lim teg ci sa der bi. Mu ne ko looy wax nii? Mu ne ko mista mi ngay defaar ndar. Mu ne ah, mu ne ko xanaa déggoo lim teg sa der bi. Mu ne ko lum teg sama der bi? Mu ne ko dëkk bépp siiw naag nee nañ yaag safwaan da ngaa desoon, da ngeen a desoon ci àll ba. La ilaha illa ant. Sayidatuna aysa ne ko nga ni lan? Mu ne waaw waaw siiw na de. Media yépp bind nañ ci, media yépp bind nañ ci ni yaak Aïssatu yaak Safwaan da ngeen a nekkoon jubat bute la xuma lañ koy wax, wala da ngeen a nekkoon fañ doon maasaase yaak Safwaan siiw na sur na yépp ko bind. Nee nañ yaak Safwaan da ngeen a nekkoon ca salon maasaas ba. Bi loolu amee Sayyiduna Aïssa nee na ma tàmbalee jooy jooyi deret ñëw daanu ci sama kaw nday ni ko yaay yow xanaa yëgoo li xew? Mu ne ko lum doon? Mu ne ko déggoo liñ ma tuumaal maak Safwaan? Mu ne ko yëg naa ko kay. Mu ne ko nga yëg ko ba noppi ne ci kër gi te waxooma ko, daw song bàyyam xanaa yëgoo? Mu ne ko yëg naa ko. Mu ne ah yéen ngeen yëg ko ba noppi daal te dara dara dara waxu leen ma ko ci. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam demoon na buy nuyu Aïssa, buy nuyu Aïssa du jaar ci aw turam day wax kayfa tikum, waaw seen ngone soosu num def. Nga xam ne kon léegi moom daa mel ni ay enquête am demoon na ba dute ni xëy na boo muytuwul Aïssa def. Damay joxe misaal rek, ndax àgg na ci buy woote Aïssa sax du jaar ci turam day wax rek kayfa tikum, xam ngeen seytaane nag ni mu mën a yàqum xel, kayfa tikum, waaw seen ndaw soosu num def, seen ndaw soosu num def. Sayidatuna Aïssa nee na ma nekk ci guddi yu doy waar nelawatuma di jooy guddeeg bëccëg. Nee na ma mujj rek feral saay ranqoñ rek daal di wax la Abu Yusuf waxoon nabiyullahi yanqooba alayhi salaatu wasalaam. Sayidina yanqooba bi kiris bu ndogalub yàlla bu toll nii dalee ci kawam lan la waxoon? Daa waxoon ni fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala tasifuna. Fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala tasifuna. Man day maa ngi muñ gu rafet ndax yàlla ngi ànd ak way muñ ñi, inna laa maha sabirin, yàlla ngi ànd ak way muñ ñi. Kon nag muñ naa muñ gu rafet tuuma jiinu gàll ci sawloos, ah maa ngi koy muñ gu rafet. Waa dama leen di laaj, waram xam-xam yi wax naan bu fekkonte ni réewum Sénégal l'islam lay àtte ñeenti seede lay indi yoo xam ne day mel ni cour ci gënn gi, giñ naa ko ci yàlla bokkut ak dara ak li suñ borom di wax fii wallahi alhasim, bokkunu dara. Suñ borom fi mu laaj ay seede, ci mu laaj ay seede ñaar rekk la ba ñett. Fi mu laaj ay seede nga xam dañoo war a indi ñeenti seede danaa ko wax ci kanam. Waaye gis nga tuuma ju mel nii yonent laaju ci seede, suñ borom laaju ci seede, lan la laaj? Mooy enquête bu leer dëgg feeñ, enquête bu leer ba dëgg feeñ la laaj. Waaye laajul sax ñu indi ñeenti seede, mooy lan? Mooy tuuma joo xam ne ci public bi la bàyyikoo, tuuma ju bàyyikoo ci public bi moom lañu laaj ñeenti seede. Lu mel ni lii benn waaye def barki démb ci ensemble taxaw ni diw sàngam bu fekkee ëmb na it jëkkëram juru ko, kooku lañ ko ni da nga dem indi ñeenti seede. Soo mënta indi ñeenti seede daañu la dóor juróom ñett fukki coup. Kooku la l'islam laaj seede. Tuuma ju bàyyi ko ci public bi moom lañ laaj seede, ni ko ñeenti seede nga indi mbaa ñu dóor la juróom ñett fukki yar, juróom ñett fukki coup, manaan ñeen fukk, juróom ñett fukki coup ngeen baal ma, juróom ñett fukki coup danañ la ko dóor. Beneen bi l'islam laaj seede mooy koo xam ni daa tuumaal soxnaam te mënta am ñeenti seede yooyu, ñu ne ko da nga giñ juróomi ngiñ, juróomeel ba nga rëbb sa bopp,

ngeureub bu sa bop waye touma ju bayiko ci personne jëm ci personne en direct ken la du ci sédé dina ko wax dé ken la du ci sédé xam nga luñ ci laaj enquête bu lèr ki touma laté na indil ay lay yu lèr yu téggé ni touma ji dëgg la ki toumal na indi ay wedd yu lèr yu wané ni touma ji du dëgg li rek la l'islam laaj mais lajul ñen ci sédé wajuta laaj ñen ci sédé du waxna bi dal yonnati sallallahu alayhi wasallam te mujjé ci enquête nañ dem ci sayyidina yusufa alayhi salatu wasallam sayyidina yusufa dafa nekkon boyu ki nga xamni moy président de la république boyu jabaru président de la république la nekkon mo nekkon mbindanam mu goor saliqa xam ngeen ko histoire moy waxtane nako bataay yusufa alayhi salam nek ci biir palais bi jabaru président muy saliqa xemem ko ci taram ci jantal manam ba tax mu bëgg jëfëlante ak mom mu bëgg jëfëlante ak mom yusuf riposte yalla dogal mu raw mucci ci waye bu muy genn ci porte bi tombe ak président joge conseil des ministres di ñew yam ci ni wa lu xew lan la mu ne ko gis nga ko de bo ci teggul won sa beut kula ko wax do ko gem gis nga ko ni en tant que man mi nga xamni may la première dame may la première de la première dame man la doon jema sakku nenaay li la wax kat jabaru président bi li la wax saliqa li la wax président bi bëgg dof ben cousin moko ne eh li jërut dof nañ ubi enquête li da jar dof dañ ubi enquête rek enquête mom buñ ko ubé légui mu lèr mu ni ko wa mbir mu melni nan la koy enquête kim dal ak kim dal ci kawam ki touma laté ki touma ñom ñep samay njabot lañ légui nan lay enquête mu ni ko aka yomb wal ma yusuf mu ñew nañ vérifier mbubam mim solon biñ koy toumal viol nañ xol mbumim solon buñu gisé mbumi mu froissé ci kanam xamal ni yusufa mo bëggona violé ndaw si di riposté buñu xolé mbumi froissé ci gannaaw ñu xamni ndaw si mo bëggon ko ko violé yusufa di riposté alquran neena fala ma ra'a khamisuhu qudda min dubari enquête bi leerna legi fala ma ra'a khamisuhu qudda min dubari enquête bi leerna neena bañ xolé yusufa vérifier rek gis ni mbuma nga xottiko ca gannaaw mbuma nga froissé ca gannaaw ñu xamné ko ndaw si mo bëggono jot ci yusufa pour mu violé ko yusufa lank di reposter enquête bi leerul est ce que fofu dañu laaj ñenti sédé lutax yalla neewul indi len ñenti sédé waye enquête lañ ubbi mu léral dëgg gi dañu ubbi enquête mu léral dëgg gi ba dëgg ga léré lan la président wax président mi nga xamné soxna mo doon jema sakku ab boyam lan la wax lan la wax yusufa ahrit sun borom da tambale ci wax bamuy net li ni khala innahu min kaydikunna inna kaydakunna azimun yusufa ahrit an hadha wastaghfir li zanbiki innaka kunti min alqati'in bi enquête bi léré xam nga 6 bi lum wax 6 bi lan la adé bim enquêté ba gis ni fi deug fété daf ni pexem jigen dal jaaxal nama pexem jigen dal jaaxal nama lolou la 6 bi jëk wax wallahi pexem jigen jaaxal nama aka ño mëna fexé ay way seeni pexé ko reuy way yusufa ma ngi lay ñaan muna mu ni jëlaleel ahrid an hadha jëlaleel grawut dal di wét ak ndaw si dal ni ndaw si wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom togn nga asgor de wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom togn nga asgor innaka kunti min alqatin yaw ko manat togn nga
adina bi ya ci gëna mëna créer histoire ya ci gëna mëna joom dawal tuubi sa bakkar bi gaaw ndax da nga yaq deru su gor Yusuf Ali sallatu wassalam xamna ni ginnaw amna deug ci kaw ndawsi bu continuer dess ci palais bi ndawsi dina ko indi la tumal ju gëna reey ju mënta weddi Yusufa daldi wax ni ghala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani yalla ñu yobuma prison tejma moma gënal pexé mima ndawsi di fexel nañ ma yobu prison tejma moma gënal pexé yima ndawsi di fexel wayla bu fekke ni mënuma fexé nuñ ma yobbo prison ñu tejma wayla tasrifu anni kaydunna bu fekente ni mënuma yobbu ñu tejma prison mëno def ay pexé ba ñu yobuma prison boromam lay waxal de kon bu boba ma ngi lay ñaan nga musul ma ci seeni pexé bo ndax yow ya mëna musulé wa mani ndax histoire bi mu xewé Youssoufa néna dañ ma kompelo dedet da bayyi yon def ligéyam deug feñ mu xam ni dalé wu ca taqewu ca mu tan sax nak dem kasso bolé ci gis nga Youssoufa Ali sallatu wassalam même biñu enquêté ba deug lèr xam ni du momit téréwul yobbu nañ ko prison téréwul yobbu nañ ko prison ankat nañ ba enquête bi lèr ba ñepp xamni du Youssoufa waye téréwul dem na prison ndax mucc ci pexam jigen ni moko gënal dem prison ko gënal tok ci kër gi jigen ni continue diko defal ay pexé kon histoire yu melni muy tuuma jo xamni da bayiko ci jigen directement dem ci goor directement soxla wul ñenti sédé ñenti sédé ñing ko soxla ci digënté jëkkeur ak jabar wala men samba sugum gay mu taxaw feulé ni diw juru ko ñu ne ko di nga indi ñenti sédé yu wone diw juru ko mba ñu duma la juroom ñett fukki ku fi la yalla soxla sédé fi la yalla soxla sédé wa waram xam xam yeen jangulen li xana ma ngi def ben observer biñu tudde mon lahasa ci arab observation gis na ni amna ay nit ay asatisa yo xamni dañu jangé ji bitim rew digënté égypte maroc ak fi nga xamni moy libi rew arabi dal le monde arab gis na ñu bari ci ñom xam ngeen ni biñu ñëwé ci rew mi di rewum sénégal amna ci ñom ño xamni rew yeen demon jangi dañu raxas seen serveur yi dañ ko formaté def ca lenen biñu ñëwé ci rew mi fiñu jëk jaar pour dal ci ñi nga xamni ñoy magi rew mi ndax wa rew mi ñom lañu gëm ndax seenu ragal yalla ak seen bëgg jamm wa rew mi ñom lañu top biñu ñëwé te bëgg fe jëlé lolu def nañ presque lu wara mat 50 ans 40 ans yo xamni ci dakh wala ñu nek di wote ngir nit ñi wan gannaaw kilifa yi ñu xagn leen seen baat yi ñu am ñu gis ni def nañ ko 50 ans 40 ans jëriñul dara ñu gis ben leader bo xamni ni ben bi mi doga debuter neena mom salafiste la mi ni ko rew mi mom bo fi déclarer ni salafiste la do ma sa yor rew mi mu daldi de masqué wu dal légui wax ni dootu donatul salafiste wala bok bu ko waxuti jëfna jëfini ko xamni du jëfini ko xamni jëfini salafiste la te moy mi ngi jaxaso ak ñinga xamni salafiste duñ jaxaso ak ñom wahabi yoni duñ jaxaso ak ñom muy jaxaso ak ñom ba dem ba wut ci serigne bo xamni mo ak ñom xawu ñoo sore aw melo ñoñu la ay woromi ay asatisa yu jangi bitim rew jang yeneeni philosophe jang yeneeni xalaat yeneeni revolution yo xamni mom lañu bëgg indil ñu entouré wa joju ngir bëgg fe jëlé kaddu serigne ci kaddu kilifa yi wallahi waxuma ko ngir parparlo ndax man sama yoon ci politique wallahi waxuma ko ngir parparlo ndax man sama yoon ci politique bu doon man dong rew mi ñom ñepp kenn du ci falu ndax man woteluma ci kenn ci ñom man bala ma yor sama carte bi du ko duggal ci ay erni ñaar rek ay wara mëna tax ma def ko moy rew mi nek rewum l'islam wa ila bok ñu def loi bu wone ni legi wote for force la
waye li fi ak wote ngi tege ci tey ak bakkan ñi nga xamni ni parti laïcité yi lañ fi nekkal man duma leen wotel li fi ak rew ma ngi dox ci ñi muy doxé ci rewum laïcité ñom buñ waxé ñu naan rewum l'islam ñun liñ warana jëk xex moy dañu warana fexé ba rew mi nekk rewum l'islam ba paré ba lañu jëm lu fi xew lu ñu bëkk ko atté ci l'islam malé ngi ni ben borom xam xam rek mo xey révolté malé nga né di tak ba tay te feyagut te mënu ci dara wala fu ñay néna ñaaw goné mo gën abbi goné ñaaw goné gën abbi goné ñaaw goné gën abbi goné moy lan moy tubab yi nga ni lañu fi joggé ba lañu fi joggé xaaral ba am lu ko gën xaaral ba am lu ko gën rew ma nga né di tak tay nit ñi di dé dara luñ ci man tous te ñofa indi révolution boba ñoko fi indi da am luñu tuddé taqi taqi taqi ñi nga xamné ay ci lañ xamnañ li ma wax ci ay yone yi xamnañ li taqi moy fen fen wo xamné xam nga ni da ngay fen waye fen wi nala may nga manam nga ag ci sa oxystif li la taxa jog donte da ngay fen bo fa joge diko kafara ji fen nga rek da am ño xam dañu gëm lolu gëm nañ ni li feek yaangi wote wo ak salafiste mba ngay wote wo ak ab wahabi yu adina du yag mukk ba rew mi nga am ci tombu ñu dal lay de masque nak gnaaw de masque nañ la ni la legi bul tudde ci lolu bul tudati lolou ba jot ba paré defa liñ wax taqi rek bul tudati lolou ba jot ci rewmi ba paré loy def nga dor ko def waye xana xamuñu ni rewmi Seyd Touba dako moñalé ak lèr Seyd Alhadji Malik moñalé rewmi ak deug moñalé ko ak lèr dana dégg Pap Joxane mi wax ni ten bu am xel gas am xel dana raw goj bu ci rot Pap Joxane alnako yalla doli yermane bu fekke mi ngi dund neena ten bu am xel gas wallahi am xel dana raw goj bu ci rot am xel dana raw goj bu ci rot gis nga sayyiduna aisha bi sun bi yonent defay enquête def enquêteam amul dara lu leer taxut muni dañ ma complo ba yalla wacce ab aya xamal ko niko mbir mi day même bu fekke complot la ci seen bir la inna lasina ja'u bil ifki husbatun minkum mbir mu bu fekke ni complot yit kat ci tumay aysa ji muna muni husbatun minkum de ci seen bir la de gennu len yeen julit ni de waye nak aysa mi tuma ji dalon ci kaw la tahsabuhu sarran lakum bal huwa khairun lakum aysa bum yakar ni tuma ji musiba la koy jural de dedet tuyaba jurey daraja jurey maqam murey la koy jural eulek xol yusuf tuma am je bam genné ci kasso ba lu mujj don dem na ba mujj nek lan ministre bi nga xane mo yore walu mbay mi way wala fnjay neena nak ku bëgg akara da ngay ñëmé kani ku bëgg lem ñëmel yamb ku bëgg akara da ngay ñëmé kani ku bëgg lem ñëmel yamb sun borom ni guest peuple bi ni guest peuple bi ni li kulli imrihin min maktasaba min al ismi yeen peuple bi nak yeen ñi doon joxe seeni version di ci sanni seeni gresel kenn ku ne ci yeen muna amone sa bakarang fi di la xaar yeen ñi doon wax ngir par parlo ñepp seen bakarang leen di xaar li kulli imrihin minhum maktasaba min al ismi kenn ku ne ci yeen yeen ñi nga xamni yeen na doon nek ci réseaux sociaux yi di interpréter nek ci réseaux sociaux yi di tumalaté di yak der di ci wax lo xamut muna amuni kenn ku ni sa bakara fi di la xaar lawla istamihtumuhu sanal mu'minina wal mu'minat bi anfusihim ghayran wa khalu hasa yakun mubin lu té bi ngeen déggé ben way buñu tumal mune dañ ma compelo
complot la oudou complot lan mo téwon yeen ngeen téy ci sen grain de sel dal né a ñun day wax deug yalla sun yonne ku ci waye no nga rafet ñort ni dal mbir mi dal du lu am té bay yon def ligéyam nak té bay yon def ligéyam nak ma nga soratu nur ñene yeen ñi gëm yalla tay goor ak yeen ñi gëm yalla tay jigen di ngeen déggé mbir mi muna mune nat leen ko ci seen bop dal ni ah man de diw ni mako xamé yaakar na yi jombu na li muy ben muy ka xam ke ak ka xam kele kenn ku ne ka nga xam la nga xam ci mom nga sédel ko ko ni wax deug yalla dal man japp na ni diw jombu na li yalla ni fofu doyna yam nak ba mbir yi leer waye fenn fu ne nga dugg fa gennel ko aya pour layal ko ngir taxasu par par lo rek te li biñ ko daatan xam moy cede yi da am moy enquête bi da am ba pare sun borom doga indi leral li lima don wax legi ci li député bobu wax ni diw bu fekke da am nit jeukeram juru ko mom la yalla wax ni lawla ja'u alayhi bi arba'ati su'ada fajliduhum 80 jalda ki wax ni diw bu fekenteni eumb na jeukeram juru eumb ba jeukeram eumbaluko muna muni laaj len ko ñenti sédé mom mi wax lolu nañ ko indi lañ ko laaj ñenti sédé muni bu fekke ni andi wul ñenti sédé yi na ngeen ko door juroom ñatt fukki ku ci la yam dedet wala taqbalu lahum shahadata abadan bis ni tay na ngeen ko exclure bu kenn nangote ay sédem lum waxati bu ko kenn gëm mom momi lum waxati bu ko kenn gëm min wa yalla lutax muni ulaika humul fasiqun af say say la neena ñi mel ni sañ wax yu mel ni muni men ay say say lañu sañ wax yu mel ni xol doomi jambur ba ya nga ni ko sa bay juru la muni say say su mel ni dal muna muni ay sañ wax lañu ay say say lañu bokk yi dañ moytu ndiko par parlo amul njariñ ñaarelu sédé bi l'islam soxla ko sédé moy ko tumal soxnas bopam sa soxnas bop nga ni ko juruma sa dom ji wala ngay dama fekk goor ci mom ñina ginaaw yaay borom kërëm de te amo ñenti sédé li ngay remplacer sa ñenti kèn dula door juroom ñett fukki ku dedet da ngay kay fi nga giñ juroom fukki juroomi giñ ben ba nga rubb sa bop ñu tékkalé seen digënté dootu mëna doon sa soxna ba faaw loko nop perte nga dooto ko mëna jariñoo ba faaw yow ku jigen ki lo nop sa borom kër perte nga dooto seyete ak mom ba faaw lolu moy walasina yarmuna aswajuhum walam yakul lahum suada ila anfusihim nga xamni ñom amuñu ben sédé lulu seen bop rek amuñu témoin seen bop rek ñoko gis ak seeni bëtt waye amuñu ku leen mëna tollanti muni dem leen ngeen giñ juroomi giñ juroomi ba ngeen rebb seen bop ñu tass seen digënté bu fekke doom amna ca doom jëna topi ndayam sey ba yam fa ba faawu nak abadan ba kéro ñu naan suba le bis penci yeen dootu leen mëna nekkati jëkër ak jabar ñaarel bi la yalla soxla ñenti sédé yoyu ni sédé giñ yi ak sédé jëm yele ki nga xamni ni néna diw bu féké da ëmbit bi du jëkërëm waye tout moy direct and direct a dédét
koku enquête la laaj koku enquête la laaj nañ delu wat ci histoire batay sayyidina omar radiyallahu ta'ala anhu sayyidina omar xam nga bo demé ci borom xam xam yi wax nañ ci lu bari bo demé ci fatawa da nga gis wote waxi borom xam xam yi ku ci melni shaykh islam ibn taymiyah ak lam ci wax ku ci melni hadith bobu nga xamni mom la sayyidina imam malik rotal ci mu watta ak ku ci melni albani ñom ñep kenn ku ne la nga ci wax waye li histoire moko net li sayyidina omar radiyallahu ta'ala anhu dafa tok ba yag jenn jigen fekk ko ci fi mu tok muni wettet ap parental ci gannaawam ben xale bu ndaw niko sepp ci kanamam niko omar ki sa dereta te baba omar mo nek president la republique de omar mo nek president la republique am xale bu jigen bu ñew wacce as ngone sepp ko ci kanamam niko omar ki sa dereta omar niko gaayema ki sa dereta moy lan muniko sa domako jur muniko sama dom num ko juré sama dom jan muni diw dama baña tuddu tur wi comme sahabi la muniko diw sangam muniko diw amagul soxna di muni ah dama sif dama violé omar ni nga ni lan muni waaw dama violé sa doma xam nga li ñuy tuddé test ADN bala ma ñew ci lolu test ADN buñ dé jang al fiqhul islamiyya da nga mëna wax ni l'islam xamna test ADN moy bo dé jang fiqhul islamiyya dañ lay wax ni la amna way xam dérèt yo xamni ay way xam dérèt yo xamni ci l'islam bu fekkonté ni ñaari jigen dañoo dajé ci ben maternité ñom ñaar ñu wosin seen ñaari doomi jaxaso su boba way xamni dereet ñooñu lañuy wo ñu ñew xol leen amna ño xamne buñ xolé tanku nit rek xamni ki diwako jur tank bi do nga lañuy xol de xamni ki ci askan sangam la bok fami sangam la bok ay spécialisé lañu ci légui lool rek lañ moderniser xeyna def ko ci ay machine peut-être man na am waye li mom dang nañ ko ci l'islam moy ñaari jigen yu am dom seeni dom jaxaso dañuy dem ci way xam dalane ba ca dembi l'islam ñom ñoy ñew xol ñaari lire yoyu dal ni ki mi ngi bok ci ahlu mbayen wala ki mi ngi bok ci ahlu njaxate te buñ ko waxe dara du ko dindi buñ ko waxe dara du ko dindi ki mi ngi bok ci wa mbayen wala ñu ni ki mi ngi bok ci wa njaxate te dara du ko dindi na xeyna lool lañ moderniser legi tudde ko test ayat test ADN mani sayyidna omar radhiyallahu anhu bi xale bu jigen bi ñewé wacce xale ndom soosu niko ki sa dereta neewul neewul ndaw si demal indi ñenti sédé xam nga lu ko wax ma ngi ubbi enquête bi damay ubbi enquête ba xam ndax deug la wala dit fu mi jëlé ñenti sédé fan la koy jëlé motax laaju ko ñenti sédé dañ ko bayil ma ubbi enquête dal di ubbi enquête jëmele ci domam diko enquête ba dom ja boba fen amul dom ja niko ay leyeen mana bay muna neexul bu neexul waye mana boba nit ñi rusu naño fen jom naño jëfëndiko attaqi jom naño jëfëndiko taqi muniko bay muna muniko enquête bi jërul guddal neexul ba neexul mana papa am niko kon nak il faut ma sanctionner la da ngay dem prison prison bi l'islam santane niku def lu melni war nañ la ko tek dama la koy tek moy lan comme yow muso am soxna l'islam reylu la waye dorlu na la témer yar sayyidina omar wa ab kurel ci julit ni ñew fekke ko ñu teural ko diko dor dor nañ ko juroom ñet fuk yar ak juroom ñan sa buñ doré bam xam dañ koy bayyi mu ximiliku ñi diko def bamuy juroom ñet fuk yar ak juroom ñent témeral bi nga xamné bu maté ci la ko bakkar bi wacc ci sharia ci la at 6 bi di paré ci mom bi témer bi dalé rek mu dal di faatu ñu jël ko suli ñen ñi ni dédét da ca jëlé fébar après fébar bi la faatu lu mëna xew néna leen wax borom xam xam yi liñ ci wax bari na amna ñu wax sax ni dafa nanon sangara après baba Amr ibn As mo nekkon gouverneur Misra après bi nga xamanteni ni nan na sangara ñu yene ko sayyidna Omar dumaluko ala kulli hal tarikh la al mu'arikhuna netti nañu ko netti nañ ko kon nak du ciagne ni événement bu am bu ni rek
ci yu melni ci sharia dañ nan nañ indi ñent cede dedet day am yo xamni mom enquête la laaj enquête la laaj lo tax yaronte sallallahu alaihi wasallam wax ta hadithum bu siw bani al bayyinatu ala al mudai wal yamin ala man ankara yaronte neena kuñ fi tumal am nga droit défendre sa bop wedd liñ la tumal mune way yow mi tumalata yow tamit yon dalay sas nga indi prof yi waneni li nga tumalata deug la yow min tumalit yon mayna la nga dem wuti ay prof yi waneni liñ la tumal du deug ba deug feñ waye nak bu kenn genn di xex ngir kuñu tumal bu kenn genn di ray sa bop di jaay sa bakkan ngir ko xamni ne dañ ko offenser tam nek ci geew politique bi kenn ci ñom jëru ko ma ngi leen koy watal ci alcorane kenn ci ñom jëru ko kenn ci ñom jëru ko kuñu offenser ke kuñu tumal ki kenn ci ñom jërul ngeen di basar de seen ndaw gi garde leen seen ndaw gi ngeen liggey ta jaamo ji ko yalla garde leen seen ndaw gi ngeen liggey ta jaamo ji ko yalla subhanahu wa ta'ala waxna leen legi ni anna mamadou diop mi deewon pertina njabotam pert nañu ak liñu dac ci ay etitam di am ci mom yaakar ay nit yo xamne lañuy def gëmuñu ko ñoko wo ci mbedd mi mu wuyu ci leen bakkanam dess ca bañ tok ci calé waxal ko seen bop ni normalement ñun bañuy révolté ak kaas ak talipuno ak takka ak dit ak toja ak lak wallahi xamoon nañ ni nak amuñu deug waaji am deug waaw lolu bakkañ li nan lay mëna xewé ci rew ñi diko nopi walé lolu bakagn yeen ndaw ñi ku ngeen fi bëgg jëlé bu leen ko fi jëlé ay talpuno ki lak otay jambour di ci am bakkar amna wenn carte wo xamni ku ngeen fi bëgg jëlé moko fi jëlé way garde leen carte wo bis bu ngeen démé ci fa ngeen ko wara duggal ngeen duggalal ko ke ngeen bëgg mu nefi garde len carte wowu rek ki ngeen bëgg mu nefi bu ngeen démé fañuy duggal carte wo ngeen duggal ko fa ni diw mi la bëgg mu nefi mo gën juroom fukk yu genn ci mbedd mi juroom yu du ñibbi walé bakkan wala fukk ñu du ñibbi walé bakkan benn bakkan do nga jëru ko waxuma ñaar ak fukk nak benn rek jëru waxuma ñaar ak fukk waxna len ni yeen ndaw ñi da ngeen am ci man tioxel ma am ci yeen tioxel gu ni toll ndax ni ma len gisse ngeen bëgg diiné waxna ni sama yoonu daara ji bari bokku na ci yeen ñi ko gëna napaaje ñi dañuy ñew naan man dama bëgg yalla numay def ba nek tasawuf ak leg leg sax nit da fi ñew mer la fi jëlé walé ndax da ngay gis ndaw lu tuuti ñew kaalawu di kufuñ kufuñi nan dama bëgg dundu tasawuf mané ko jotagul ci yow té kil sa kala gi nga takko ci ndigi li té dem liggéey yori sa ñaari wajur tasawuf du dara lul selal té selal fu way nek man nako amna kuma ci méré ñaari at waye ganna bi da délu suñu ma ay lay yewé neexut ba neexut waye lak mo xon moy dëgg mané ko ni boko bëggé dundé ku lay yor say morom dong bu takusané nga ngab genn jukki qasida wala jukki alquran ako kurus muro sa morso jadd lu sa place ben copain boy ñibi ni ko may ma pass lolu moy tasawuf boy ñibi ni ko may ma pass lolu moy tasawuf do dem liggey comme quoi ak yow muno tok bal yalla indi wërsek mu fekk ci la wa min taqillaa yajluhu makhrajan wa yarsuq min ay sura la yahtasib kon kay togal rek ba lu ñew nga xamni non la waye bu ko wuti kon ginaaw xam nga ni muno ko ñak bam sal jaral la sol saw dal di ñaani say xarit ak yuro fofu marakis yu rapak yuro fofu mbumo solo tut ak kon demal liggey ben yon demal liggey ben yon yeen ndaw ñi ma ngi leen di ñaan ngeen genn réseaux sociaux yi ak man dama faj nangam ak ku bind nangam ku am nangam ngir yalla genn leen réseaux sociaux yi te ngeen dem liggey wi yi ngeen di am la len réseaux sociaux yi di fay man de japp na ni liggéey ko gën japp na ni liggéey ko gën de rew mi nak kep ku len wax ni
bu ngeen mako joxé dina len wutal emploi dina len nangam dina len nangam waxu deug de rew mi de ni muy doxé ni lay dem ba kérok yalla diko soppi rek ci mbaxam ak yermandem ci mbaxam ak yermandem bis dana ñew ñu yegg ca waye wala ndjay neena ndar xeyul soti de ndar xeyul soti ñun liñ wara jëk lijeent ñun julit ñi moy fexé ba Sénégal nek ardul islam lool moy sun première priorité fexé ba Sénégal doon ardul islam rek murtani gi nga xamné ardul islam la lo ta gis donte leleg mo am ay inconvénients waye quand même monu tané légui yow nga bëgg ni ab julit nga bëgg war laïcité war l'islam wala ndjay néna wenn togu men mbam mom kay da ngay war laïcité wacc l'islam ba nga war l'islam wacc laïcité tay buñ ñewon ay ci na fi laïcité jox julit ñu bari ñoy jëk lank julit ñu bari ñoy jëk lank julit ñu bari ñoy jëk lank kon nañ ñu dimbalé ngir yalla ñu sakkanal sunu ruhi gonay sun bakani domi nañ ko sakkanal ngir yalla jangalo ji len yar len xamal len njariñal jamm li indi am jamm ci rew xamal len ñam nit ki man na dem ba atender ak sustifam te du ray nit man na dem ba atender ak sustifam te du violer nit man na dem ba atender ak sustifam te du massacrer dom adama lolou meuna am la seigne touba won nañu ko seigne touba mom def nako mom seigne touba atender na ak sustifam te musta tour bakkan agression verbale sax musta genn ci mom waxuma nak physique agression verbale sax musta joge ci mom waxuma physique waaw ñun ñi ni dañoo bëgg jot ci réew mi waye nak avec agression verbale agression physique mo ne jox réew mi kuloko wax nakhna la senegal amna borom yag nako wax kuloko wax nakhna la senegal amna borom li nga sa bo la lay say pexé ba sa digënté ak sa pexé yaakar nga ni dara dis ci lu soti kéro ngay doga xam magi senegal yi wallahi kéro ngay doga xam magi senegal kéro ngay doga xam magi senegal liñ am fortu wuñ ko lambutu wuñ ko dañ ko jaayante ak seen borom ba mu jar daño wetti seenu ñak wetti ci seenu ñak wetti ci seenu ñak kon nak lolu moy li nga xamni bëggon nako indi ci ay leral ci yu bari yu may dégg yo xamni wax dëgg yalla dama wax ni xew bi xew Senegal mi digënte ñaar ñi ak isente a yena lu bari ci doom adama yi tax na nga xam ay borom xam xam yo xamni da nga leena nawone ba luñ la wax nga gëm ko wallahi legi luñ la waxat da nga douté luñ la waxati nga douté parce que dañu parlo luñ la waxati nga douté ci parce que dañu parlo parce que dañu parlo xolal buñu démé ba kilifa ko xamni néna kilifa la ndax kilifa mom nima koy faral di waxe rek kilifa mom yom na ci lamiñ waye kilifa jafé kilifa nak day ñaar waxna ko waxati ko kilifa day ñaar amna kilifa go xamni bu la ko yalla natto baye bo nga muñ ta xamni ci dé ngay dëkk dé ci torox ngay dëkk moy gan kilifa mbeut moy kan moy ko xamni ni du dox té bo waxo jitu ko mun yaangi for samay gunor nga arrière tolok mom muy legui dag ma dir mbag nga faré ko gannaaw mun yaangi joggi sa gien foy muccé fan genen kilifa gi nak moy kilifa gu melni Seigne Touba moy kilifa gaynde kilifa go xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko kokoy kilifa waye kilifa go xamni sa njabot ndax yonnate sallallahu alaihi wasallam moñu jangal ni na nga dimbalé sa mbokum julit bu toñé ak buñ ko toñé
nga ne ko numa koy dimbalé mu ni téel ci loxom wét ak mom ni ko saway ya togn togn baxut bayil togn yam fa loolu la yoon tusan ñett li nañu mané ci abdullah han bakke dafa amone kuñ ko tuddé mu def aw gaay demba kuñ ko tuddé mu def aw gaay demba neñu ci abdullah bako genné niko abal ma sama kër waya takki bagasam ba nopi ñew niko li nga man day samba sugum ngay mu ni man nako li mu na mu ni bu fekké ni ko bon nga dak ko bon nga genné mu ni lolu ko ñako man lenn do nga ma jaaxal moy sama tour wi ñu la tuddé gis nga sama tour yi mako fi mëna na ba fi la la koy bal dem cheikh abdullah haddad niko wallahi ya ri togn te mëna lay acca togal lolu lañuy doye kilifa waye kilifa go xamni sa njabot ne nga da ne ci njumte nga wo ko telephone mbamu wala telephone nga koy enregistrer te yow nga ne kilifa nga ne nga domi kilifa nga ne nga jangal islam te l'islam mo la wax ni wala tasabbu sun borom ni wala tasabbu wala yaqtab ba'dukum ba'd yang koy jang ci alquran ci sourate hujurat ngeen balam fekke yakna aya bi wala tasabbu wala yaqtab ba'dukum ba'd ki wala tajassusu la bëgg astaghfirullah wala tajassusu wala yaqtab ba'dhum ba'da sun borom ko wax ci alquran wala tajassusu lu muy tekki moy yow mudu mbay cham bula mustafa mbay sam woyé bu ko arrestéré mustafa mbay sam bula mudu mbay woyé bu ko arrestéré wala tajassusu wa nga jang li ci alquran bu ñu pir def safan ba tani kilifa nga tay ni kenn du ko wax wala tajassusu bula nit wo téléphone nga diko enregistrer nit bala nga ko enregistrer war nga ko wax ne ko enregistrer ko gis nga samba sugum ngay mi jangul l'islam te diko def koku sax xeyna xaw nañ ko meuna pardonner waye yow mi jang l'islam bu nuppi di enregistrer nit ñi man de yalla xam na ni yalla xam na ni waji don installer sama téléphone bi mané yow dal muna muni ma da nga bari non ta gañu dañ lay wo pour bëgg la def li pour bëgg da def la defal na la ci logiciel bo xamni lu ci way wax mu arrestéré ko maniko dindil l'islam dama ko téré man limay wax ci bir neeg bi mom lay wax te mbedd ma kum neex arrestéré ya xam waye l'islam téré na lolu mom man limay wax ci bir salle bi lolu lay wax ci mbedd bi moy lima gëm jeexna ko arrestéré ya xam bu yowmal qiyamé buñ fa dajé mak yow da nga xamné jangon nañ mak yow ci alquran wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'd jangon nañ ko ñun ñaar ñep jangon nañ ko kon nak señ modou ñu yamalé fofu waxtaan en tout cas bëgg gindi sama ndaw rew ak bëgg délo ci seen xel mo sabab waxtaan wi ni ma contre ma samba ni ma contre ma demba sama yoon ci politique waye bëgg na ma gindi sama ndaw rew pour ñu jema conserver seen bakkan yi pour ñu jema sogarder seen bakkan yi ngir njariñal seeni wajur njariñal seenum rew waye njariñal l'islam njariñal l'islam ben spirituel gidi spirituel jërul bakkan ci lu jëm ci politique ben gidi spirituel la jëruko ben gidi temporel jëruko kenn ci ñom ñaar jëruko ndax ku ci ne intérêt rek ko bayyi fam nek intérêt rek l'islam dong mo jar bakkan ñeen bal maq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: ko xamni dund na ba genn adina mom cheikh ahmed bamba dund na ba genn adina musta yaq seigne touba neena man ñaarama indi adina ñaarama fi indi neena bul won ak ñaar yi adina duma fi fanan genn guddi mini ko lan ak lan muni walawla al khidmatu wa masalih al ibada ma bittu fi dunya laylatun wahida seigne touba neena bul won ak defar nit ak defal nit adina genn guddi duma ko fi am xam koku yaqku fi de xam nga ni koku yaqku fi de ko xamni defar nit ak defal nit rek moko taxone ñu jamono walawla al khidmatu wa masalih al ibada ma bittu fi dunya laylatun wahida genn guddi duma ko fi am neena bur won ak lolu defar nit ak defal nit wa koku dana sakase koku dana sante kenn muy sakase koku dana sante ab talibem mu yaq dedet kala wallahi kala wallahi lela ma deg ñu nan gonay yi di sakase Touba bu señ bi wote won kenn du leen fa jitu kon gonay da am lu ñu lu leen nakari motax ñuy sakase xolama joju wax ju juunu xolama joju wax ju juunu wa mané xana day defena ni yeen ñepp jang ngeen histoire nafiq bu mag bobu nga xamni mo jité won nafiq madinatul munawara abdullah ibn sulul yeen ñepp ko xam bu yonent bi masana wote mo fay jitu pourtant mission yonent bi yep moko don yak te bu yonent bi wote wallahi mo fay jitu abdullah ibn sulul bu yonent wote mo fay jitu waye gis nga mission yonent bi yep moko don yak mission yu yonent bi yep mok sakase rek la fa nekewon sakase rek te pourtant bu yonent wote mo fay jitu kon mbir mi nekul fofu yalla motax yalla ni yonent bi abdullah mi nga xamni bo wote mo fi jitu bimu genné adina yonent yalla da ko ni bul ko jité bul ko julé bu fa sa tank tégué bul ko julé lutax muné ko ndax da la wara na top top say ndigal bayyi say téré lol la defut té pourtant day and na mom dem ci xaré dé xaré yi xaré la wax dé bu doon suñu jamono ji da nga nan bayal na yonent bi ay tolam récoltel nako ay tolam bu yonent bi masana wote am ruuj mo fay jitu waye anamu tay parce que topul ndigal bayyi wul téré mi ngi jëf nak waye jëf ji tegewul ci top ndigal ak bayyi téré te yalla dako waxon niko yow muhammad waxal ma gañi ni len ku ci bëgg ma yërem ko day top say ndigal bayyi say téré qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la wa yaghfir lakum sunubukum wa la khafur rahim alquran la
1: sallallahu ni ngi nodd ñen bal mako bu ñuy nodd tamé fekk mi ne ci waxtaan wi dana xawa ki mané pour ma dag wax wi
0: mu ne ko mbir ma ngi ci top ndigal bayyi téré waye yow señ bi ni sama dëkk bi dama fé téré politique sama dëkk bi dama bañ ko ko sakasé ngay sakasé kër señ bi ba nopi wala dëkk señ bi ba nopi té nan bu señ bi wota ya fay jitu jitu ga ban jariñ lam jitu ga xani top ndigal bayyi wo téré amul jariñ amul jariñ motax suñ borom ni bari na ci gañi ño xamni liñuy def ak yaq la ci sa bo tey seen loxo ni len liñu def ak yaq la ñu ni dedet ñun dañuy defar li fi nek lañ fi bëgg jëlé innama nahnu muslihun ñun dañuy defar de fekk na boba dañu comprendre route dañu xamut li xew xamuñu ni alal gi ñi yaq ñoko mom sun borom waxna ci benen aya sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom waxna ci benen aya neena rikway ma ngi len di denk bu len jema wut ben moyen wala ben porox ndol bu ngeen di jaar pour yaq wala tabqi al fasad fi al ard inna allaha la yuhibbu al mufsidin ma nga suratu qasas sun borom neena bu len jemu ben prox ndal wala ben lay waxani mom ngeen di lay ci mbirum yak

ben lay bu len ko wut ci mbirum yaq ben ño xagn suñu droit mu ni bu mu la taxa yaq combat bi mu na mu ni bu ci yaq bok ba kero ngay jot say droit bu fekke dañ la xagn say droit wala tabqi al fasad fi al ardi muy nax man yalla dama beugul ko yaq man yalla ma bañ ko yaq rek dama ko beugul rek inna allah la yuhibbu al mufsidin man yalla beuguma yaq kat xana li rek jaron na baña yaq li rek jar na baña yaq sun borom ni bul jema wut ben lay ben protexte bo xamni ngay wax nan nangama tax may yaq muni dedet wala tabqi al fasad wala tabqi al fasad bulut prox ndol bo beug jaar pour meuna yaq bul ko wutal wenn lay bu ko jema justifier ci dara yaq deugunut rek bu ko jema justifier wala tabqi al fasad bu ko jema justifier bu ko jema justifier mbok yi julli di mbok yi ñu bokal ci ahmadou bamba ni ngi labiré suñu bop té di len labiré ni buñ la fayul fi dañu la ko fay ëlëk yow man khiyamat akbar jambur bo jotélul dara nga sakasse alalam nga profiter ci ben occasion rek sakasse alalam wallahi bala nga jéggi sirat dang ko waxat borom tabaaraku ta'ala dafa wacc ay sanction ci ñi nga xamni dañuy yaq alali jambur ben dang ko sacc direct wala indirect ndax ñaari sacc yoy ñu am sacc direct ak sacc indirect agresseur direct ak agresseur indirect yalla ni bu mu ci ñaar yi sa sanction gi taxaw di la xaar ñi di sakasse mangi say jambur yi ak station yi jambur yi ay agresseur indirect lañu rek dañ ko russo def direct ñu di leen gis rek bu occasion amé ñu dem defiko indirect la ay agresseur indirect rek la sun borom tabaaraku ta'ala neena innama jasa'u lisina yuharibuna la aw rasuluhu wa yas'awna fil ardi fasadan an yuqatlu aw yaslabu aw mun an yuqatlu aw yaslabu aw yuqata aydihim wa arjuluhum min khilafin aw kama khala tabaarak wa ta'ala sun borom dani sanction ñi nga xamni jasa'u lisina yuharibuna la aw rasuluhu wa yas'awna fil ardi fasadan sanction wu ñi nga xamni dañu nekk ci kaw suuf di agresser nit ñi direct wala indirect an yuqatlu aw yusalabu ben sun borom neena buñ leen jappé nañ leen ray aw yusalabu wala ñu tandar leen aw tuqata aydihim arjuluhum bi khilafin wala ñu dag seeni tank ak seeni loxo ci jallawle aw yunfawna min al-ard salika lahum khishyun fi ad-dunya wa lahum fi al-akhirati 'adhabun 'azim buma jumul maga suratul maida buma jumul maga maida khola sanction yi yalla tek agresseur direct ak agresseur indirect muni ñi nga xamne dañuy contrecarrer loi yalla yi ni contrecarrer loi yalla yi senu pay inma jasaw li sen yuharibuna la wa rasuluhu senu pay dañuy contrecarrer loi yalla tek ci kaw suuf yalla ni yaq deugunut nga yaq alali jambur yonentini yaq deugunut nga yaq alali jambur mune yemuñu ci wayas awna fil ardi fasada sen pexé sen xalat senu doxine moy yaq ci kaw suuf rek ay bi mi ngi waccion ci agresseur yi nga xamni dañ daan nek ci kaw yoon yi di dogal nit ñi di jël seen alal bo deme ci kutubul fiqh al islamiyya kutubul fiqh ya indi nañ ci ay detail yu yaatu dama indi rek grande ligne yi nga xamni mom la al qur'an wax waye bo delo ci kutubul fiqh di nga gis ni indi nañ ci ay detail yu yaatu ben sun borom dañ nañ leen ray wala ñu salab leen wala ñu dag seeni loxo ak seeni tank ci jallawle.
moy bu fekke ni dag loxala loxo nday jor bi lañuy dag fami tak montar dag tank chamoñ bi fa tolok dojor ba bu fekente ni salab la dañ koy dacc ci garabu pinch ma suko defé 3 jours nit ñi diko fa romb diko xol xamni ki mo nekkon agresseur bi daan yak alali nit ñi wa ila ñu ray ko yoy nak bu boba attekat bi la yon may muset bu ko neex ci yi mu def ko attekat bi la yon may lool wa demé ci kutubul fiqh di ng ko gis attekat bi la yon may bu taray jado bu fekke ni salab mo ci war bu fekke ni dag loxay ak tanki ci jallole mo ci war benen bi ci dess benen sanction bi ci moy aw yunfaw min al ard moy legi ñu exilé ko raison bi mi défé lolu raison masalan buñ japon ñi sakassé alali dëkk bi fi ci Touba buñ leen jappé fan leen jappé Touba mu ni nañ leen bu baba dañ leen di exilé jëlé leen ci département biñ ko doon défé raison biñ ko doon défé yobul leen ci benen raison tej leen fa nga xamni seeni bokk duñ leen mëna jégué ba di leen indil luñuy suturlo luñuy lek luñuy naan maam lolu sari am mi ngi djublu tumu rankel la bu ëllëgé do ko def su baba dañ leen di yobbu ndar wala luga mbata mba seigne touba lim dacc ci dëkkam bi yeen wa dëkk bi yeen nga joy suba ngon ci ni dëkk bi amul ligé dëkk bi amul ay investisseur yo xamni dañuy investir seen alal di mëna jël ay emploi wa légui ñi fi investir seen alakus niw ngeen bëkk ko taal ñi fi investir seen alakus niw am ay emploi yu ñu jël légui ngeen dem di sakasser alal yi ñooñu yeen nga yok sumeur bi est ce que lolu xel la ndax lan ndax top ben way mu di len digel di len téré ab joxu ñom rek ngeen di xol lolou du ak ñité and ak nit dagan na dara neeku ci waye nak na and ak nak nga ñité boole ca dana ko wax ci kanam sun borom neena wa mali salimin min nasir mune togn kat yoyu yakkat alali jambar yoyu mune duñ am dimbal fi duñ am dimbal yowmal khiyam wama li salimin min nasir aw min an-nasir wama li salimin min an-nasir duñ am dimbal fi duñ ko am yowmal khiyam mune lu waxat ci benen ay ni wama li salimin min amimin wala safihin yuta neena ñoo ñu may wax buñ len yobbo ci kasso buñ wax safara buñ maré mëna mëni ndoxum deut lañ len di jox mom lañuy naan ndoxum deut mune ta fofa kenn du fa def intervention ci ñom yonentou bi du def intervention seigne touba mi nga yaakaaron du def intervention sayyid alhadji malik du fa def intervention wala safi'in yuta kenn du fa def intervention fofa ci ñooñu dedet dossier bobu ken amul droit taxaw ci kanamu yalla di def intervention dossier wu kan dossier wu yakkat ci kaw suuf alquran ko wax de di waxi mustafa mbey sam de dossier wu yakkat ci kaw suuf yalla neena subhanahu wa ta'ala ken amul droit def intervention wala safin yuta ken amu ci droit rawati nak nga diko defé ci dëkk bu melni dëkk Cheikh Ahmed Bamba dëkk bo xamni yalla dako wormal malaaka yi wormal ko malaaka yi dañu wormal Touba ba rus nañ fi dugg sax ngir fitnal nit buñ ko mënta ñak fitnal dañ koy gënne dëkk bi ngir wormal dëkk bi rek yalla xam nako ñom malaaka yi dañu wormal Seigne Touba ba wormal dëkk bi ba bëggu ñu fe tek nit fitna buñ la mënta ñak te fitna dañ lay gënne dëkk bi nu dor la fitnal ndax wormal dëkk bi rek yow doom adam nga ni dajj ak sa bop bi ni do wormal dëkk Seigne Touba bi foko tek ci ambition démissiré foko tek passion bo xamni ni amul limite
subhanallah lolou togn seigne touba la togn yep nak togn yep graw waye gis nga togn ci gëna graw moy togn ab yonent mba togn nitu yalla xam nga yalla man nga ko togn ci bopam mom mu bal subhanahu wa ta'ala mais togn nitu yalla bula balé martaba mo la dul bal lolou motax mu am conséquence nitu yalla soko togné mom amna la biru bal waye wallahi martaba am du balé martaba nitu yalla du balé nitu yalla bo gis dafa am li ñi tuddé rijalul khaybi rijalul khaybi yalla leen boole ak ñom yalla leen di délégué boole leen ak nitu yalla bobu mu melni ñukay escorter sa boko togné bala intervenir lum gaaw gaaw fekk na rijalul khaybi def la liñ lay def ba paré mi melni rek nga bëggona éliminer président rek bala président bi yegni mom nga don éliminer garde corps dañ lay éliminer yow ba paré fekk sa déssatar garde corps dañ lay éliminer ba paré yow président dogo yegni ndekete amna ko ñëwon pour éliminer la président dor ko yeb non la amé ci nit yalla yi seen martaba du balé seen martaba du balé yalla xamna ko tawallahi wa rabbul ka'ba képp ko xamni li ñuy def sa loxo ngi ci biir sétane leen man ma leen ko wax budé ko xamni ku warona yilif li Seyd Touba tub Seyd Touba la duko yilif bankal sa baram ben budé ko warona yilif batub Seyd Touba la duko ma sa yilif budul ko xamni ni do yilif batub Seyd Touba mbugal ang koy xaar gatch ak adina ang koy xaar go alakhir waxali wuñ ko yalla xamna ko ayte ci sun kanam la nek nekul ci sun gannaaw motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neenon ittaqul zulma fa inna zulma sulmatun yawm alqiyam moy ci ndikulen togn ni ndax togn ay lendem lendem la yawm alqiyamati akbar togn ay lendem lendem la yawm alqiyamati akbar togn ak taxed la ëlëk yawm alqiyamati akbar ko tol ni Seyd Touba ni sa dekk bi bëgguma fi nangam te dekk bi lew ko dom bayil ko fa lamuy bañ ba nga bal ko fi dekkam ñaar yi bu la neex tanal da ngay deg ko xam day wax naan man Seyd Touba rek la gëm manam bëgg na contre carré Cheikh Mountakha mi fi nek bëgg na wéddi Cheikh Mountakha mu jël ko fi naan la Seyd Touba la gëm loolu dinaay wax ni batay erreur gënu ko reey ma jox exemple waxon nako ci conférence ma doon def ci Kafsu Rajab mané sun borom lum wax sayyidina daoud alayhi salam ya daoud ina ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq yow daoud dama bëgg dem wutuma ci kaw suuf wa yalla lum wuté bay wut ko représenter ci kaw suuf yalla da wuté dara légui lutax mu tan daoud mu représenter ko ci kaw suuf muné ko yobul sama baat dima attel dima diglel dima terel légui ku wéddi daoud yalla nga wéddi ku weddi daoud yalla nga weddi ku weddi cheikh muntaha seigne touba nga weddi wa rabbul kaaba ndax mo fi representer seigne touba bu seigne muntaha waxe bu nopi nga di nga ca dara inkar ca dara mok bu seigne touba waxon ñoyam seigne touba nga gemut bo weddi seigne moko fi representer donte seigne touba wutewul dara seigne touba wutewul dara li xew ci dekk bi lepp mi ngi janlok mom waye da am ko fi representer niyent yalla daoud representer sun borom ci kaw souf non la seigne muntaha representer seigne touba ci kaw souf kon bo weddé seigne muntaha seigne touba nga weddi ak kula meuna jur seigne touba nga weddi bo weddé seigne muntaha rek seigne touba nga weddi ndax moko fi representer bam ko representer gul ken digul batam da top ñam wara top ni ciel fuñ ko yawal mu dem lijeenti lañ fay lijeenti delu ci wa tok ni ciel waye bimu yoré batam amna droit wax li Seyd Touba bëgg sallallahu alayhi wa sallam
ak gi nga xamni mom la mujj ak ci makkatul mukarram moy hajjatul wida ca la waxe won waxam ju reey ja discoursam bu reey ba khutbam bu reey ba conférenceam bu reey ba ca la ko waxe won mom mustafa ali sallatu wasalam hajjatul wida discours ba la ci gëna lepp am solo waye la ci gëna concerné lepp concerné julit ñi waye da ci rawati li may bëgg wax dani alla inna arrama alaykum dima'akum wa amwalukum ka hurmati yawmikum hasa fi baladikum hasa fi sahrikum hasa dani alla hey hal balaghtu khalo nam ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ali sallallahu wasallam allahumma ashhad اللهم أشهد اللهم أشهد ثلاث مرة حاجة الوداع يونس صلى الله عليه وسلم دفني يين جولي ني من آدم إلى يومنا هذا يين جولي ني يالا أرامل ني تي يين سين ديردي إن أرام عليكم دماءكم سين ديردي أرام ني تي يين wa amwalukum sen alali aram na ci yeen daganul ci kenn ci yeen di yaq deru mbokum julitam mba muy tour deratam daganul kenn ci yeen muy yaq alali mbokum julitam mba muy tour deratam muni ni nga xamé ni seen bis bu tedd bi ñu nek bis la bu yalla warmal bis la bu yalla sutural bis la bu yalla ar bis la bu yalla aramal ci yeen ngeen xex ci ma ngeen torant ci deret niki seen rew mi nga xamni moy baladul amin niki wer wu teddi wi ñu nek ndaysan ali sallatu wasalam le discours ba jexé mu laaj question bu am solo ni wa ndax deg ngeen ma hal balaghtu xam nga ñu bari dañ koy firé ndax jotal na hal balaghtu ndax deg ngeen ma ndax yeen ak may deg hal balaghtu ndax yeen ak may deg sahaba yeb and na ni ko naam ya rasulullah wallahi deg nañ la de mune gessun borom mi fe mi umpelewul dara fekke lepp mom yonnabi sallallahu alaihi wasallam mune gessun borom ni sun borom yaay sama témoin sun borom yaay sama sédé allahumma ashhad sun borom yaay sama sédé de ga yaangi ni nenañ lima len wax deg nañ ko lay amatul motax yonnentou sallallahu alaihi wasallam ni kon nak ginaaw deg ngeen lima wax bu ngeen fi joge ku ngeen dajel na ngeen ko ko jotali yonnentou bi nak wax ca lu graw lu doy war muni ndax yeen ñi togon fi bi may wax amna ci yeen ño xamni ay gaay ngi ci sama gannaaw di ñew te bok ci saw xet ñoo leen upp ak deg ci li may wax kon jotali leen ko rek te baye leen ko ta dem jamono dana ñew ñoo leen ci upp ak deg jonan jamono gi ñew jo xani li ma leen wax yeen sahaba yi amna ko xamni mo leen ci upp ak deg te ñewagul kon da ngeen ma jotalal ku ngeen dajal rek netti leen ko mawdu bi ku ngeen dajal rek netti leen ko conférence bi ku ngeen dajal rek ni ngeen ko netti li conférence bi moy ndax man ngeen ko netti conférence bi day mu ballu lu ca genn ci xam xam lo xamni yeen ñi ko fekke won mënu leen ko ci genn waaw ndax loolu mom innal fadl bi yadillah yuti man yasa ak deg yalla koy maye mo taxone yonnabi sallallahu alaihi wasallam ñaanalon nako abdullah ibn abbas allahumma faqih fi din wa allam ta'wila sun borom yalla nga may ibn abbas ak deg yalla nga may ibn abbas ak deg ak deg ah ñu toll jamono bo xamni leg leg damay tok di deglu minbar yi juma yi wallahi damay jaxle dama nan man dal li mënuma comprendre lan la da manam borom xam xam bu tok ci minbar gis yaq gutul ni nga bako fa di wutal gonay protex di wutal yak kat di awlay
nan dañoo sakase seen dañ leena xañ seen ak ak dañ leena xañ seen droit amuñu liggey ak wa amo liggey ba yak alali jamb yow amo liggey ki am liggey mom liggey na ba am alalam nga dem diko taw lolou aw lay la yow kay bo beugé bu gëna amo demal wuti liggey ba am alalam comme mom demal liggey so amul liggey way bu ko suppi ki nga xani mom bam juddo di dajale ay ñaar dërëm ak ñett dërëmam ba xey réussir lim réussir nga xey ko xalma tek ca te mom lila naqari tegulako ab imam xagna tok ci minbar dila wutal aw lay porte de sortie subhanallah motax man lele dama tok ba yag manan xana deug deug ilimani li gaay wax bo fanatisme ci mouridisme ñun la da nga xana da nga nan kafe touba mani waaw mbadu gaay dañu nan kafe opposition yi ilimani ndax dañu nan kafe opposition yi bok ba ñimi ngi leena wax deug ngir yalla man sama fu ci état ñim andal sama fu ci opposition man yalla la xam yalla ma tax di wax yaq mo deugunut ak lo ko meuna justifier bul yaq ala li jambur sallallahu alaihi wasallam ñun ñepp ñu jang ci ay hadithum al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajara man allah anhu muttafaqun alayhi ngay jema wutal aw lay nan bo gise gone yi di yaq bo gise gone yi di def li li ko waral amul lu ko meuna justifier ragal len yalla amul lu ko meuna justifier yaq degeunut yonent neena julli pire et dire laminim wi du ci yakal nit loxom bi du ko ci yakal nit julli pire et dire moy ko xamni liko yalla ni bako fi dako fi ba julli pire et dire moy ki nga xamni gadlayna musibay bakanam musibay bakanam musibay bakan moy lan moy sa ambition moy lan moy li ñi tuddé manam niñ ko waxé sax xeyna baat bi dina ñëw ci kanam ci man moy nit ko xamni sa bakan bi rek nga top sa bakan bi rek top sa ambition rek noko mané atteindre baxna bo gisee may wax jamono bu nek ñima bañe politique te sa buma xeye nak di gis lutax ma gëna bañ politique yalla xam nako musuma ko bëgg tay duma ko bëgg ba mu politique parce que politiciens yi moy ko xamni boko ni won rendil sa nday te am sa te atteindre su objectif mu def ko yalla xam nako du dara ci mom politiciens moy ko xani boko ni won rendil sa nday ndax nga te boko rendé di nga atteindre sa objectif wallahi dana ko rendi ba nupi diko layal depuis 2012 mang len di wax yeen xalé ni len bu len kenn jaral dé ku ngeen meuna andal xaar len ko ci irniya depuis 2012 mang len koy wax ngeen nima lutax man len ndax ku ci dé perte nga ate depuis 2012 ba fi ma tok di wax ak yeen nañ ma wax rek ñete defu mujj rek ñom ñepp perte seeni wajur perte parce que force de l'ordre buñuy genn force de l'ordre buñuy genn dañ leen di ensiré jox leen ay légitime de défense moment bobu ku ci faatu enquête du am dara du am da ngay nil yalla xam nako te yow ki tax nga genn ci mbedd mi di ray sa bop sa bu la woyé manifestation ba ngeen joxante randu fi ngeen wara dajé kat kat ba gëna neex mom lay droité ci sa kadam mu wacc ñaari ponkal wër ko yow da nga dox ba ñakatoy xep doga aksi ci place bi gis nga bi mu wacce ci kat katam bobu dal lay seulex loxom bi ni seulex na loxom bi légi li nga war na jëk def moy da nga war na xol liko wër entourage-am ndax di ngi seen doom mba jabaram boko ci seenut wagnikul ñibi sa kër
ndax yonnante bi sallallahu alayhi wasallam yalla dako ni li ngay def tambale ko ci sa wa keur wa ansir asiratakal aqrabin yow politiciens bi tax nga genn ci mbedd mi bëgga jaay sa bakkan bi say wajur ñak la doom ma nga ca lisbon di jang wala mi ngi ci salam mu tejj ko fa muy setan tele di ré bayam wacce kat kat wacce ci kat kat bu toy xit waxu jëm ci tribune bi bu police yi sané ñaari grade bayam daw duggal ci kat katam dem balafa yow nga nefa nak jamar lo police yi bañ ray la da ngay nil wallahi da ngay nil bo legge ñom ñoy dajé wat ci seen biir waxtaan jugo sa dé nil na hader mautu ko hader sa dé nil na depuis 2012 ma ngi len ci yeen xalé yi nangu leena yew top seen ambition rek top seen passion rek nangu leen ni politiciens yi dañ leen di nax nangu leen ko pouvoir ou opposition nak ñom ñepp leen di nax yalla xamna ko ma agone ak yeen bo wax leen ni leen serigne su ndaw si sax man leen yeen ndaw ni fi hasa saman da ngay na perte 10 perte lestek moy sen côté spirituel perte ngeen ko sen côté temporel perte ngeen ko wa legi fan ngeen jëm kon fan ngeen jëm yeen ndaw ni te man neena leen euma ñu dul yeen fi ma tok di wax yi legi ni ci tisbar rek fukki ndaw ñew nañ fi fukki xalé yu goor ñew nañ fi ci man legi sank rek ni dañ doon siara ci la doon nuyu dila sant ko gërem ci waxtani parsi parla ñi ngi lay ñaanal ilaakhir man leen bëgg ngeen mucc rek tax may wax limay wax man sama yoon ci politique bëgg ngeen mucc rek fukki ndaw wallahi yalla sédé nako légui lañ fi joggé ñom ñepp di ay waxa mbaané bëgg ngeen mucc rek politiciens yi jëruñu seen bakkani seen bakkani yalla daf leen ko bindal pour ngeen jaamo jiko yalla jaamo ji leen ko yalla te fexé ci yor seen nday ak seen bayyi way yak sam jang ki tax nga yak sam jang dooma nga ci école yi gëna ser di jang tour sa bakkan ci mbedd mi ki tax nga tour sa bakkan ci mbedd mi ma nga laq doom fu kenn xamul ma nga laq doom fu kenn xamul ba pare bëgg la genn lo ci mbedd mi buñ sané ñaari garanat mu daw tal autom dem wacc la fa yow nga jamar lo police yi dañ leen di nax al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi sallallahu alayhi wasallam moko wax wal muhajiru man ajara mana allah anhu muttafaqun alayhi motax cheikh mohammed bamba neena amal yadani bihima faltatani li muslimin darban wa sharxan ya'rim seigne touba neena ma ngi lay denk yow stamsi ma ngi lay denk yow talibi bi mune sa ñaari loxo yi wadi ala denkane la bula yalla denk mune moytu ci bu baax lor sa mbokum julit sa ñaari loxo yi moytu ci lor sa mbokum julit mune mo xam aggression direct la wala indirect la darban direct wala indirect wa sharxan mune mok satch alalam gaay buñ sakase manga say jambori bu ñu def satch alal ji da nga ñewul wona satch ñu di la gis ni direct rek ba yaangi satch indirect bi mbolo mi bare legi rusuto satch yow ragal yalla taxul nga bayyi satch ab satch nga da ngay satch indirect rek waye satch nga manga say bi ñu toj ab satch nga jamono événement wu nar yi isi ñaari teli fala ma fekk ma ñewon fa gaay di toj mang sey nar yi am mbokk mo xamni dañu ma jëlal ma bañ mu jël andil ma ñu xey muy ndeki ma bañ ca ndeki ni ma yow da nga dof ma niko dede dofuma wallahi dofuma sax bal ma jël sama ñaat dara mi ndeké ko rek dofuma sax yow nga sakase mang sewu jambour duy say ndam am fess yobou sa keur bay man nak bim xewé touba moma gëna metti ci sama adina yalla xamnako ndax man dama fogo ni touba koy satch du fi dekk jop mon ni touba satch direct ak indirect dañ fi wara dekk dal
dama fogon dañ fi jox dem rek waye ndekete amna ay sacc direct ak indirect yu dekk bir Touba la qadra Allah wala sama toj mangase jambour di roñ alalam di yobbu sa keur bay bo demé ci sa bay niwula ci biti yak sa bay yep ay sacc ngeen yeen ñaar ñepp sacc ngeen sallallahu alayhi wasallam neena won sun borom sax moko wax ci alquran sun borom neena wala tutihu amra al musrifina allatheena yufsiduna fil ardi wala yuslihuna sun borom neena bu len deglu ndigalal leader yi nga xamne ñoo len di orienter ci dem len yaqi dem len tal dem len sakase wala tutihu amra al musrifin ñun ñoon ñan la muni allatheena yufsiduna fil ardi wala yuslihuna sun borom moko wax di alquran la de ma nga suratu suara muni rikway bu len top ñi nga xamne dañ leen di orienter ci kay leen tal kay leen sakase kay leen lak kay leen yak ñun wa ñoo ñan la ndax est ce nit ñemena orienter nit ci kay yak mune aha kay suñ borom ne aha kay nit ñemena ko de ñu ne ko ñan la mune allatheena yufsiduna fil ard moy ñi nga xamni fo leen fek yakaleen gënal kay defar wala yuslihuna ta duñ mësa defar yakaleen gënal kay defar wala tuti amral musrifin bu leen nango deglu leader politique yi len di orienter ci kay len sakase kay len manifester muni bu len len deglu alquran la wala tutihu la wax amral musrifin ñu diko def defenu intellectuel nak dañuy ñew wola ba nga ñew ñu groupé ba mbolo nga bari ñu rocc ku ne fess balen fa ñom yen ngeen nefa di nan ay granate saxarus granate seen xol yi di dag seen beut yi di yaq ba sax man lañ leen ci rayalé far ben yoon nga perte disperte l'estek ané ki taxone nga koy def mon bimu la orienter rek la dem dala sarxé waye man bu fekkone ni sarax bi da cey jital domam duma am luma naqari waye day denc domam ci kër ga ñew sarxé domi jambour day denc domam ci kërëm ñew sarxé domi jambour yi sun borom ni bu len ko dangu wala tutihu amral musrifin bu len nangu lolu bu len ko nangu ndaw ñi yeen rek la am yewu len delo ci len seen xel ki ngeen bëgg te bëgg mu falu xaar len ko ci irniya ken terewu len ko xaar len ko ci irniya waye bu len yak alali jambour yi bu len yak alali julit ñi bu len yak tirangay jambour

foofu lañ tollu ci jamono. Waxon naa ci beneen waxtaan bu yàgg, maa ngi doon gis sax xale yi di ko jéem a challenge si ci internet bi. Mooy dama waxoon ni manifestation boo gis ñete gën a liggéey di nday ñoo cay dee, isin ba asa asqaaha, alquran la de. Yàlla nee na manifestation boo gis ñete gën a jaay aw fit, ñetay dee mooy borom ndayu liggéey di, ña seen nday liggéey ñoo cay dee. Isin baasa asqaaha, ku weddi laaj ko xadir ki xudaar, ku weddi laaj ko xudaar. Dafa amoon benn manifestation ci jamono yonte yàlla Saale. Ñu ni yonte yàlla Saale bu doon sun jamono bii mooy président bi. Ah, léegi mu ni wala boog peuple am ni Saale daf noo xañ sunu àq, daf noo xañ sunuy droit. Saalif lii Saalif laa yonte yàlla Saale. Ñu ni waa léegi lu ci pexe ñu ni xanaa nañ sakaase gëléemam gi, nañ rey gëléemam gi. Saalix ni sama gëléem gi ku ko laal dee de, Saalix ni sama gëléem gi ku ko laal dee. Fekk na booba aw nitam ñoo ko doon toñ-toñal naan ko yow bu fekkente ni nee nga yonante nga, nee nga mën ngaa def lii, nee nga mën ngaa def laa. Léegi fexeel ba montagne ñii jur gëléem, gëléem googu juraat geneen gëléem fi saase immédiatement. Yonte yàlla Saali ni rukk montagne ma, montagne ma jur gëléem, gëléem googu juraat geneen gëléem muy gëléem ak doomam. Léegi nag gëléem gi di def saa bu naanee ci teen bi waa dëkk bi war a naan, teen ba jeex tàkk. Waa dëkk bi danañ am ñetti fan duñ am ñu naan. Ñun nag léegi lan moo ci pexe? Ñu ne nañ def manifestation rey gëléem gi. Yàlla ni bu ngeen reyee gëléem gi, naa mu ne ka ca gën a liggéey di nday, bu ngeen programmé pour dem rey gëléem gi, mun naa mu ne ka ca gën a liggéey di nday moo koy jiite. Isin baasa asqaaha, sun borom ni fa xaalal umu rasulillahi naaxata laahi wa suqiyaaha fa kasabuu fa qura, waaye fa dam dama alayhim, fa dam dama alayhim. Moom la sun borom wax. Fa dam dama alayhim mooy ñoom ñëpp a torox, ñoom ñëpp a dee. Fa dam dama alayhim. Del seetaan ñi sa kaase Touba rek, ndee leen seetaan rek. Yàlla moom yat yum yoroon ba léegi mi ngi fi, kenn du laal waayam, kenn du laal waayam. Serigne Touba bu fekkoon ni radi Allah anhu am na kenn ku ko mën a défié, kon Touba bi défié ko. Ma ni ba yàlla bindee àddina ak tey gisaguma ñaareelub Serigne Touba, mooy ko Touba bi jël ba noppi ci yow te mënuñu ci yow dara, te wàññiwuñ wirgil ci sa ngëm yàlla ak sa tawxid. Ci mennum Ahmadou laa ko xameegul. Bu ngeen ci xamee keneen ngeen wax ma. Ci mennum Ahmadou laa ko xameegul. Bu ngeen ci xamee keneen ngeen wax ma. Kooku gonay juddu barki démb mën nañ koo défié. Gonay juddu barki démb. Ayca. Ayca. Kon al mufsiduna fil ard, te mooy ñi nga xam ni dañuy yàq ci kaw suuf. Dafa am hadis boo xam ni Abdoulaye ibn Mas'ud moo ko nettali radiallahu anhu. Mu ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na man xasana fa laysa minna wal makru wal qada fi nnaar. Hadis boobu ki nga xam ne mooy ibnu Abbane génne na ko, ngeen baal ma. Ibnu Abbane génne na hadis bi ci saxe. Ma ne Ibn Mas'ud nee na yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne da ngay triser bokkoo ci man yonentu yàlla Muhammad. Képp kuy triser rek bokkoo ci man. Xoolal politiciens yi niñ mënee triser. Xam nga man ndaw ñi dama leen di wax ni vraiment dama xamul ndax da ngeen dul settantal, wala da ngeen a gisul li xew, wala da ngeen cee gëm seen i bët. Man vraiment loolu mooy li ma jaaxal. Mooy yow nga gis politiciens yoo xam ni mën nañoo waxante ci benn plateau ba kenn ku ne dank ab corpagne, nga naan kii bu ko jàppee tay mu ray ko. Gis nga buñ génnee bu camara yi fayee bañ génne ci buntu télé bi wala buntu rajo biñ doon defee débat, kenn kay may morom ji essence, kenn ki dina may morom ji boobu essence. Ñaar ñoo ñu doon bëkkante. Xam nga loolu triser la.
ci risse la bu ko defé ndaw ñukoy sétane nak daldi kenn ku ni nonu sa morom kenn ku ni daldi nonu ko nga xani fero ak mom yamuñu ci da ngay gis ko xamni day tam morom ji ak ndëm ba ñepp di ko daw kam tamon ak ndëm wañi ku ñew la ko ci gannaawam niko amatu mu fuma jëm kon na ñew ci yow waye nak yaama tamon ndëm de mu ne ko ah togal dina la raxasat ci ndëm gi ba nga set moy gennat ci radio ak télé yi tagatal lako ba ni la ki waliw la way ñi kan ngeen ci wara gëm kan du ngeen len falang fele te gëm yalla ak yonent bi ak serigne sine ci seen kanam te ginaaw mu len leena ñaka fal ngeen xaar len ci irniya serigne ci ndaw ci biñ mosé politique ak légui di ci am as 4-4 ako swetchet ñom tamit dal di firi koy laf da dem tayle seen bop ci politicien gëna yaq sax politicien ya ndax dañuy wax ni guer gu yaq mo raw geewal ngeen bal ma yeen geewal yi wala fi yakoy wax guer gu yaq mo raw geewal serigne bo xane jangut politique fekke wul fuñuy jàngé politique ndax politique luñuy jàng la yow fekke woko légui day melni rek comme sénégal juddu man fatiha la waye amul jàng fatiha juddu man fatiha légui nga dem té nak ya leen di raw gis nga danañ fexal ba duggal ci ben entour bo xamni doto ci génn ba ba ngay dé ana politique sé yi fi don mi fi don djign ablaye wad ak yonent ak wali wo malaka ana politique sé yoya bi ablaye wad démé ñu ñew ni idrissa sék yaay malaka mi yaay yalla ji ana ñoña bi idrissa démé ñu ñew ni macky sall yaay yalla ji yaay yonent bi yaay malaka mi légi buma ci démé nak way délo ci len seen xel ragal len seen borom jaar ci yoon du té am tiranga du té dundu wallahi al hasim sama way julu goor xamna ci mom mu dundu ba génn adina xamutu politicien té tiranga juné am nako yalla xam nako man mi di wax ak yeen ba juddo ba fi may wax ak yeen xawma politicien te ma ngi dund bu fekke xamna ben politicien re man Seigne Touba la ci xam fekke ap politicien la ndax man mom la wotel dutuma wotel kenen sun borom sédé nako mom la sanel carte dutuma sanel carte kenen ku yalla bind ngeen nono ndax benn groupe yalla boole len jenn deret ngeen nono bu xalé yi manifester yeen ñi warona genn taxaw défendre Seigne Moustapha défendre deukup Seigne Touba bi di seen mam yeen yene def ay communiqué ak sorti di jema wutal xalé yi porte de sorti ah Seigne Touba nak mom du ngeen ko layal adina jaral na len lolu adina ngeen di jende Seigne Touba legi adina la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata xif bay lek souf moma gënal di defandar kudul Seigne Touba xif bay lek souf yalla xamna subhanallah ay communiqué ndax lan ndax nenañu dañu jalgati constitution bo xamni simple à la boré ay nit ko xalat xola constitution bi joggé ci yalla constitution bi joggé ci Seigne Touba constitution bobu mom lañuy jalgati nga xey jakarlo mom ni bindo communiqué sorti wo baye bañ laal constitution au Sénégal bo xamni simple à la boré ay nit dajé défar ko ay nit man ñoo dajé wat tassaré ko wala constitution Seigne Touba bi nga xamne bam koy bind fe ci keur Seigne Saliou ga ci tatou khayga matlabul fawseini gayne lum xam ci mbam ngara dak ko bu xife ray ko lek gayne di dak mbam ngara ma di taw xilu bakanam ngir beug mucc ba farni yam ci Seigne Touba mu tok di bind matlabul fawseini mu jël yari tankam
tek ko ci yaari wak gi Seigne Touba gaynde daw bani sir gis ni mbam ngara mi kat amna ku ne ci kanamam kum andal te koku yalla ko protéger ku dugg ci biram mucc xam nga nu gaynde def taxaw ni tek di len xol ñom ñaar gaynde bu doon nit waliw la gaynde bu doon nit waliw la muy xol mbam ngara mi ak Seigne Touba ba yag mu xam ni pexe jeexna Seigne Touba lum ar nga aru gayne ni wagnet dem gayne ni wagnet dem bayyi fa mbam ngara momit xol ba gisatul gayne teggi ñaari tankam jël wal ga ci dess limay wax du lepp du lupen fi la xewé Seigne Touba ko def radiyallahu ta'ala anhu du lepp du lupen fi la xewé Seigne Touba ko def kok nga nek ci dekk mu protéger la do fay ndox mu protéger la ngay war auto bu légalu mu protéger la ngay jaay marchandise mu légalu mu protéger la ndax lutax état manon nako fajj waye mu russé la jëmmé Seigne Touba ji waaw légui yow ñu russ la ngir Seigne Touba do russ Seigne Touba nak yow dañ la russ ngir Seigne Touba Seigne Touba mi tax ñu russ la doko russ ba li ñuy télé ci dëkkum bi nga bako lool la waxon kama joxon auto bi nga xamni mom lañuy wax xuma rim la xuma deg ma ngi def émission ci ben radio bu ne feulé ci yoonu jurbelo di doxé presque mbacké ba fofa lég lég mu dégg lolu gis ni émission bi amal na ndariñ julit ñi mu dawal ab rim ba indi ko sama daara nima auto bi la bëgg di ko def émission ah ma commencé nangu ciabi munima way rim la mané luy rim muné rim moy lo xani entouru Touba rek la mëna yam manam du génné bir Touba dal cornice bi mané ko amane sama ragal yalla yeggu ci waye rusna Seigne Touba mom man rusna di war lu legal di rombu Seigne Touba lolou dama ko rus xamna nak sama ragal yalla yeggul fofu mom bayil kon may def na ma dan def yalla xamna ko mané ko man rusna di def ci deukup Seigne Touba bi lu legal dama ko rus Seigne Touba mi la rus buma bu ngeen jappé ni Seigne Touba gisulé ni min leen di gis man da ko rus man lolou la ko ton xeyna nak yow ginaaw mëno yegg fofu wala Seigne Touba jëlul la loola ba nek nga ci dëkkam ñu am luñuy téré waye rus buñ ko rus tax na ñu bayila ak mom wa do rus Seigne Touba mo mëna kon do rus Seigne Touba mo ngir yalla yow lu bari lo xamni ni légalut ya ngoy def ñu rusela Seigne Touba ndax yowmal khiyam loolo fa am kat yowmal khiyam mom dañ lay rus ba nga and ak kuñu rus mba nga dem safan ba rek yow mal xiyam lolo xam de yalla dalay rus mba nga and ak kumu rus rek damay bañ ni ko deg defé ni ñi ne ci dëkk bi té lolu ñi def dedet dañu and ak kuñu rus dañu and ak kuñu rus bari na ñu xam ni yow mal xiyam yalla yonent bi la leen di rusé wallahi bu leen rusé wul yonent bi sawara la ñi dékké kasalika Seigne Touba kasalika Seigne Touba alquran neena yawmal khiyam mbolo mo gis ci sen turu kilifa lay sukkandiku régler sen problème kessa bobu cheikh mohammed lamine diop ki seigne madiaw paxa radiyallahu ta'ala anhu mi ngeen xam sultanul arifin sultanu arifin mom la ko Seigne Touba waxone man Seigne Sama mako netti man a personne Seigne Sama mako netti neena mom tamit diw sangam moko ko netti Seigne Madiaw Paxa ak Seigne Touba Seigne Madiaw Paxa dafa jog di nafar alquranam di nafar alquran gis yawma yawmi ci alquran yawma yafiru almar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi ba mu jeex mu gis yawma yi nga xamne taray yawmal khiyam rek lay wax mu daldi samp xelam ñew ci Seigne Touba niko bi ngelawuma ndax yawma yawmi ci alquran nañ Seigne Touba niko waw ndax dajé wulak jenn yawma jo xamni dana dalal sam xel yawmal khiyam mu ne ko mbacké sama dajé ak momi day fakk nako mu ne ko dajé wulak yawma naddu ukulu nas bi imamihim mu ne aha kay mbacké mu ne ko ndax du la doy yawmal khiyam suma ne mel genn nga jëk top ci man mu ne ko doyna ma seuk mu ne ko ne mel te dut ñelaw motax yawmal khiyam da ngay and ak dañ lay rus mba nga and ak kuñuy rus yalla nañ and ak Seigne Touba bu kérogué
radiyallahu ta'ala yal nañ and yal nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu kéroge yal nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu kéroge radiyallahu ta'ala yal nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu kéroge radiyallahu ta'ala kon nak buñ la russé ngir Seigne Touba ay way way yow tamit russel Seigne Touba russel Seigne Touba yeen ndaw ñi bari na lu ngeen def ci dëkk bi ñu bayé leen ko russe Seigne Touba rek tax kon russe leen Seigne Touba li fi am sax légui la fi am rek légui bi jamono trédé rek la fi am té moy nga nekk ci dëkk bi ñuy wax Touba police saña solo dalam waxu la fekk la sa kër japp yob légui la xew waye bu jëkkoon bi yakute gi amé waye bu jikon touba la wax dé wallahi limay wax ni ku wéddi laj ko ñi xam yalla malaka sax bala fi duggu day taggo waye nak bu jamono yakko nak amna ñu nekk biir touba té daray Seigne Touba ñuru leen daray Seigne Touba ñuru leen ñoñé nak mo taxone Cheikh Abdul Ahad Mbacké radhiyallahu anhu wëlé rew sama wajur la won loolu taxone mu télon ci jël ay précaution xamlé ni dëkk bi ay xaj dañ féné ñu ni waaw mu ne té gis na ni ab xaj moromum xajam do nga ko mëna rëbb ba japp ko indil leen ma xaj fi ñu andil ko xaj yi ku ni bind ko lettre ay waaji Mbacké ay waay ab xaj ci dëkk Seigne Touba mu ne waaw dëkk bi da mi xaj ci xaj mom moromum xajam rek ko mëna li jënd waaw dama police yi bal police yi mom chay chay go rab ba tek ko mom lañ jangi won ñom chay chay lañ jangi won chay chay go rab ba tek ko ñom chay chay lañ jangi won ñom mota am ñu xani ñom dong ñoo ci man dara waaw chay chay go rab ba tek ko bo gisee sayyidina omar ibn abdul aziz dal ni nañ créer ay atay yu sévère yo xamni chay chay gu bes gi xew nañ créer atay yu bes yu mëna régler chay chay gu bes go Omar ko waxon de xolal jamonom te moy ki gëna mandu ci kaw suuf Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu neena chay gi xew legi chay gu bes la mo na muni nañ créer atay yu bes yu mëna régler chay gogou ñun Sénégal dañu mësa xam kagulier wuti nit dañu wara na créer ay loi yo xamni fuñ gis ku kagulier rek bala koy daanel ndax xamuñu lan ngay neubut loy laqku xana neuro def ak ñu atta yoy lañ warana tek fuñ gis ko kagul ya rek bal wacce ko lolo wara am koy laqku ak lan ngay laqku xana neuro ak njub yow ne nga manifestation pacifique ngay def legui loy bañe ko le filmé nak kon ngeen dal def complexe nak ak yenn ci journaliste yi ñom tamit bu ngeen de def autopect duñ leen filmé ndax bañ ngeen ku leen traquer lolu batay yaangi delu ci la alquran terewon alquran dañewon wala tahawunu ala alism wal udwan bul dimbali nit ci bakar kuy sakase ala li jambour filmé ko mu nan la bul ma filmé nga d'accord ak mom ci lolu complexe nga yow xam nga ni waji li muy dajji diko tal du alalam yow xam nga ko ya wara na protester sa ala li mbokum julit momu xana boko meunou tuta protester war nga mëna vilipande kiko def té do ci am ben bakkar wa tahawunu ala al-ism wal udwan way wala tahawunu ala wa tahawunu ala al-birri wa taqwa way wala tahawunu ala al-ism wal udwan al-quran la muni bu fekkon limi def ragal yalla la ci la tege muni man nga ko ci dimbali waye ginaaw limi def tegewul ci ragal yalla bu ko ci dimbale alors yaq ala li jambour té buñ waxé ñu ni xalé yi defu ñu dara dedet def nañ dara dañu yaq alali jambour ko xamni yonam neeku ci li nga yaq sax tuddé ko alali état momu ko yaq mom sa lempo wu bay sa lempo wu yaay sa lempo wu mak sa lempo wu dekkendo yoy lañ dajalé tabax ci ab godoro lu ñepp bok nga ñew tek ci hôpital lu ñepp bok nga ñew sa kasse ñepp ko bok yow yaq mom sa alal la l'islam sax
mayu la nga yak sa alali bop waxuma alali jambour islam may wuko kon xamna seigne modou ñu yamale fofu waxtan wi di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di len jéggulu ci lepp lo xamni wax nañ ko dama yene xalé yi rek muccu adina ak wal akhira sa waxi dem moy sa waxi tay sama fu ci politique nañ delo ci suñu xel ñu xamni alal ji fi ne wa rew meeku mom ata bu fekkone wa bitim rew ko mom sax alal tuwa bi la sax waruñu ko yaq amuñu ci droit waxuma nak alal jo xamni citoyen sénégalais comme yow moko mom domi sénégalais comme yow moko mom bo demé ab jul ni yow sax la nak ñu ngi ndokel ñepp di len ñaanal di sakku ci ñaan di gëreem ñi nekk ci diaspora bi te and ak ñun ci émission bi rawati na ñi nga xamni ñoy soppé daara ji di suñu wëlëré melni serigne ko sa fal ñu wax serigne daoudi bey momit légui la fi joggé ak njabotam daoudi bey nekk feele ci italy légui la fi ñew ak njabotam am nako yalla sam taar ko at mu ne bu ñewé sénégal bala déllu dina ñew ba ci daara ji naka noni tamit ñu wax serigne cheikh diouf nekk fofu ci côte d'ivoire serigne wali fay ak soxnam soxna jeynaba ñu ngi leen di nuyu te di leen ndokkel suñu wëlëri suñu xarit di xarit daara ji serigne cheikh jonne ak soxnam soxna may nekk fofu ci amerique doona seyna bu kebe di kenn ci njabot gi ci wa kër gi waye nekk fele bitim rew ñu koy jaalé way juroomu jigeen fi bayiko barki dem yalla nako yalla jéggal te yërem ko te léral bammélam mbaram mën nako seigne mohammed diallo ñu koy nuyu au passage mom tamit kenn la ci soppé ñëw na bu fi ci daara seigne mam cherna ndjay nek espagne

ci melni señ cheikh mbacke fofu ci amerique ñu koy nuyu momit ak soxna awa ndjay ak njabot gi fa ne yeb di len ndokel di len ñaar soxna daba jum momit ñu ngi fofu ak soxna am borom keur ki borom keuram ñu ngi len di nuyu di len ndokel ñepp xeyna ni dik ci xel rek mu ñu wax ñepp waye yeen ñepp rek seenu yek ak seenu safo ci melni baye abdou khadir ñom ni wax baye jili ñom ñepp ñu ngi len di nuyu di len ndokel ci len ñaanal ci ni yone message yek ni wote telephone xam ngeen ni telephone bitim rew legi yombatul waye amna ño xamni ak limi jafé jafé rek dañ ko def ngir dégeunte ak ñu ni di ñaan ni di ndokel din xamal ni lepp lu ci aw yiw yalla nañ ko yalla boole yalla rek motax ñu diko def non lañuy gëreme señ modou mbay cham ak rakam señ mustafa nek amerique sa cham señ modou mom danaka mënu mako gërem ndax man nañ wax ni dafa sacrifier lu bari ngir julit ñi man di jot ci waxtaan wi yalla mi metim xamna ni ko dajel dalay wax ni sa radio bi ci barab sangam lay deglu te man defaruma radio keri wuma waye mom mo bëgg julit ñi di jariño li fi bayiko ndax bu len fatte ni li ëpp ci nit ñi aw sant lañuy xol mba fami mba duñ xol njariñ li nga xamni mo nekk ci ki wax ak limuy wax duñ ko xol dedet wala dañ nan d'accord fami sangam la bok waye ci ñu gëna doon gone la bok wala nangam nang mom dal mu ngok dal yene ma gëna xam senegal yene ma gëna xam senegal am men mbokk mo xamni ben bis ñi waxtaan minima ñu bari sax dañu défé li ci baye sable ñu bari bari fekk boba ci réew afrique yi la démon am men mbokk mo jël micro ba sama défé conférence ba nuppi bi may def conférence bi am nañu jité daïra bi comme limay wax ci tek ko ci alcorane ak sunna xawna menacer seen intérêt ci moy ñen ñi mi ñuy jité daïra nga xamni seen intérêt personnel rek la ñoñu lolu xawna leena déranger touti bas bi ni tek ba ma nopi amna ben giwol bu fa newon dal di jël micro ba dal ni waaw mbay yaram ni nga mëna mel ko xamni ci walu ndayam boko topé daru assane ndjay walu bayam ci yaram mbay mang cheikh mbay waxa wax ba yeggal amna ño xani buñu len ko defale dañuy xogali ko def waye dama ni yut micro ba niko alm muna mel len ndax bimu waxé lol rek ñu bari commencé feug seeni poste wutal sima mané waji alma micro bi mu jox mu mané yeen bob batay maangi tok fi naan yalla neena yonent bi neena señ touba neena kenn dugul fi nga tok ngeen baye ba waji tag say maam kenn ko nek bur ak la nga yor ah kon ay maam ngeen ma bëgga topé té ngeen ma topé sama jikoy bop budé maam ju bax ak maam ju bété kon kaña ma gëna doon bété ndax kaña bayam kaña la mamam kaña yayam kaña nijaayam kaña bajenam kaña mujjududi kaña te bu genné goné top ko ko yett ni la ko waxé won xol leen limay wax bu ci njariñ nekké ngeen jël ko ta jariñoko man ni képp ko xamni ni bëgg nga and ak man ci dëgg ngir yalla soko mënul saxtal sa walu te dem kérok lool la leen wax bañ fa joggé lañ man comboqué wat keur Serigne Touba ga nima fukki at ak juroom ñong ci all bi de serigne bu ne gis nañ ko way ko melni yow mom gulé maang ñom ci ni la continuer ñom ba nima togué ci sama daara ji far bëgg sax bayyi tukki bi far yalla xamnako dañuy wote di jambat man dal tok ci daara jangal alcorane mo gënal tukki fimne ci dal baye bo luma waye yene dima ko jox doy bu nga yonne mako rek te ngeen ma bayyi ci sama daara ji rek ndax man lima gis ci all bi mu ngok waaw sumu ngok kon nak seigne moudi yow mi koy jël diko jotal ba adini bi yep legi jot ci julit ñepp jot ci vraiment fu nek nit de la fu wayati xamoko da ngay def ab conférence jog nit tatafu la ni man ya ko warnaay dina dund ba faatu duma la gis fi la lay deglo fa lay dalay lo lepp say effort lay ci bari ak yeneeni

ngeen bal ma mbokk yi nga xam ni mbokk yi nga xam ni ñoo nekk ci ligne bi ñu may ma rek ba ma waxtaan ba noppi inshallah taala mu ni kon nak wal amal bila ikhlas aba an mansur lolu sayr bi wax neena jëf bu selul mu ser buñu tassare dong la ngeen bal ma lolu tax ali sallatu wassalam waxon hadith bu daw yaram bobu yanantu sallallahu alayhi wasallam da tok ba yag mu nit annasu kulluhum hulka ila al alimun wal alimun kulluhum hulka ila al amilun wal amilun kulluhum hulka ila al mukhlisun wal mukhlisun ala qatrin azim mo depok ay al quran bi sun borom wax ni wal asri innal insana lafi qusr illa alladhina amanu wa amilu salihat sallallahu alayhi wasallam da tok ba yag mu nit anasu kulluhum halka nit ñepp alku nañ alquran ni wal asri innal insana lafi qusr dom adama yep pert nañ yonentu ni anasu kulluhum halka mun a ilal ilal amilun bam dess borom xam xam yi jëfé seen xam xam mun borom xam xam yi jëfé seen xam xam pert nañu mune bam dess ña selal borom xam xam yépp pert nañu doom adama yépp pert nañu bam dess borom xam xam ya ña mune waaw mune borom xam xam yu ñu sété ni ñom pertaguñ muna mune ñom pert nañ ñi diir way muna bam dess ña ci jëfé seen xam xam xam nga yalla ni mu sété doom adama yi borom xam xam yi la lekkeli ak turam ginaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni dana yëkëti seen daraja mu ni doom adama yépp pert bam dess nak waram xam xam ya xam li yalla wax waram xam xam yoyu xam li yalla wax ñom ñepp pert nañu mu ni bam dess ñatay jëfé la yalla wax mu ni ñatay jëfé la yalla wax ñom ñepp pert nañu bam dess ñatay sellal mu ni ñatay sellal ñi ngi ci buntu volcan wa fu doom adama di muccé ne tay selal muna mo ni ngi ci buntu volcan de buñ gest rek barast ko daanu ci bir ni ngi ci buntu volcan wal mukhlisun ala qatrin azim ni ngi ci buntu volcan bi buñu gestu di daanu ci bir kon buñ gestu mukk wala yanantu sallallahu alaihi wasallam wax sun borom ni wal asri innal insana lafi qusr dom adama yep pert nañ mu sette ca illal ladhina amanu wa amilu salihat al ikhlas moy li gëna jafé ak jafé motax yaronte sallallahu alayhi wasallam sax waxna ci ben hadith neena anal ikhlas sirrun min asrarillah yastawdihu ghalba man ahaba min ibadihi ser neena selal sekere la bu yalla yoral bopam yor ko ci loxal bopam diko jox jam bu ko sop ndax jafé gum jafé rek sekere selal muna muni sekere la bo xamni mi ngi ci loxal sun borom day set jamam bu mu sop diko ko jox jambu yalla sop rek la yalla di xir ci limuy def yalla tax man ahaba min ibadihi jam bi mu sop ci ay jamam buñu ne selal nak moy jëf ju yalla tax rek netti won na len ko ci ben waliw bimu ande ak ab talibem mutasawif bi bimu ande ak talib bi romb ben bassin jitt daanu ca bi ci jitt ji daano bëgg genn mënta genn sa bu yégué bay jot ki mi gi rek daanu wat ci ndox mi mu ñëw diko xettali ñëw mu japp ci fett gi jitt ji fett ko mu wi tax loxom jappaat jitt ji fett ko mu wi tax loxom tay li baangi taxaw diko xol rek jitt ji di fett ba dangaram jeex mënatu la fett sufi bi daldi doga japp jitt ji genné ko tek fe tay li bimu andal ne ko waaye lor nga sa bop yow yang koy xettali mu di la lor wala ye nga bayiko ta dem muniko waw mom lim amone rek lamay jox man lima am la koy jox mom lim am rek lama jox waye may lima am la koy jox mom lim am moy lan moy yalla ko bind mu meuna fet andak dangar man yalla daf ma bind ngir may dimbele

xettale jami yalla yi ya malikal mulki ya man jalla an qawdi irham jami alwara ya hadin radaha aw kama khala li sayyidina wasilatina sheikh mud bamba radiyallahu ta'ala an al ikhlas al ikhlas moy sirrun bayna allahi wa bayna al ibada moy jambi limuy def digam ak boromam rek la yonu ken neeku ci digam ak boromam rek la mu def ko ngir yalla rek donte nak man nako def alaniyan ku seen gis ko ko xol seen ko waye bum tax nga ni day ngistal de bul gis mukk rek ben way jëf te lim jëf mu jëf ko ci njëmmer nga yëkëti saw laan ñu toftal ca ni diw day ngistal te yalla xamul lo batine gis nga sufyanu sawri jang ngeen ko señ tuba misal nako ci masalikul jinan sufyanu sawri radiyallahu ta'ala anhu dafa massa dox borom bu ben way bu julli di joy mu diko xol ba yag mu ni ah ki day ngistal rek joyam yi ha sa mura ki day ngistal dong neena gis nga bat bobu xam en tant que nitu yalla bat bobu neena bat bobu mako wax rek yalla natou na ma ci 6 mois meunatuma julli goudi 6 mois meunatuma jaamu yalla dara 6 mois la mako yalla natto ci wax jima wax dong ci sam xel te kat mom ci xelam dong la ko wax da gis waji julli di joy rek mu rom ko ci xelam dong dal ni mo ngistal kat bi neena yalla natou na ma ci finir ma ci 6 mois meunatuma jaamu yalla goudi 6 mois kon nak bul gaawa wax diw ngistal kat la bul ko gaawa man nga wax nak ni melo yi ku ko amé ngistal kat nga rek wa ngistal kat nga ndax sayyidina abubakar sadiq neena yunus sallallahu alaihi wasallam neena ashirku akhfa fiikum min tabibin naml neena ngistal mo gëna lebbutu gëna laqatu tanku xorondom ci le dem wax set tanku xorondom ci bir doj wu tekh ci le dem wax set sayyidina abubakar sadiq neena yunus sallallahu alaihi wasallam neena ngistal gëna neubul lolu ngistal mo gëna neubul lolu kon danaka mën nga xani ngistal yalla rek ko xam wala akub yonentam ali salatu wassalam ngistal xam ngeen ni ahlu ngistal dañuy dimbalante ci seen ngistal ni nga xamé ni ahlu taqwa wala ahlu al amru bil ma'ruf ni ñi dimbalante non la ngistal kat yi di dimbalante ba alquran diñu ko misal ndax ngistal da bok ci buntu nifaq da bok ci mandar gay nafiq wal iyas billah motax sun borom wax ci alquran ni al munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf sun borom neena musa ngistal ak madam ngistal muna muni kif musa ngistal ak madam ngistal muna muni kif muni wa ñom dañuy jappalante de dañuy jappalante dañuy dimbalante ñu solidarité lañu al munafiquna wal munafiqat ba'dhum min ba'd neena musa ngistal ak madam ngistal muna muni dañuy solidarité ñuy solidarité moy sun borom ni ya'muruna bil munkar wa yan'una 'anil ma'ruf fo len fek fuñ fek waju nay dañ koy encourager ci nayam gi fuñ fek ku nay dañ koy encourager ci nayam gi yow juroom ñent wala kana ku len bëgga defar ya len di fukel de yow mo serigne daara yi kenn da leena mëna lijeenti mo jakkaji dang ko da nga man at mu ni wër woni nga fayal ko facture han ñom nga xamni bu dañuy yak courant rek mu ni fofu lañuy solidarité ñom ya muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf muy musse ngistal ak madam ngistal neena ñom ñaar dañuy coaliser buñu coaliser bu nuppi nak dañuy dimbulante dañuy jappalante ni jappalante
gis serigne bo xamni waajo xamni day bëgg yëkëti alalam def ko ci yoonu yalla soxna may taxaw tiyé ci loxo bi niko du fi amé soxnam moy tiyé ci loxo bi niko du fi amé ñoom ñent wala kan ku leen bëgg défar yalla leen di fukki na gis soxna so xamni day taxaw bëgg yëkëti alalam jox yalla borom kërëm niko du fi amé du fi amé Moussa Ngistal ak madame Ngistal borom kërëm niko du fi amé dé sun borom ni nonu la amé kat wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar sun borom ni non la amé ci digënté Moussa ragal yalla ak madame ragal yalla Musse bëgg lu baax ak madam bëgg lu baax mune ni lañ mel ñoomit dañuy coaliser dañuy solidarité ci seen digënté Musse bëgg lu baax ak madam bëgg lu baax suñu borom neena ñoomit dañuy solidarité madam bëgg lu baax day ñew ci Musse bëgg lu baax ah diiw de xamna neema gisee soxnaam ci dal da melni bañ dajé marché xamna woor na mëni rek ndax dal gisna fum waxale rek bayiko fa dem fenen worna mané xamna da yor lu matul xamna boko manana dimbalé ci dara dé dana bax suko défé madam Moussa bëgg lu bax dal di défar ben enveloppe jox ko niko joxal mako soxnam wala joxal mako ko ah ma ngi mom dañu bokk saret waye xamna ni siwom bé nima ko gissé day mom da melni xamna dal kulen dimbalé won dé dana bax waaw madam bëgg lu baax moy wax musse bëgg lu baax loolu wan ko lim gis ci ay moromi jigenam yo xamni ni ay gor lañu rus nañu laaji seen loxo jotul seen gannaaw madam bëgg lu baax gis ko ñew netliko musse bëgg lu baax wala bok madam la yalla wërsegal musse bëgg lu baax ñew ci madam ne ko quartier bi lay gis na fa ño xamni bo leen xëccoloon rebina mu dugg seen biir kër da nga am tiyaba de ndax day xamna ni say morom jigen lañ waye lema gis ñu diko dac ci yamay pan quartier ba quartier bo ci bo leen dimbali won ci ab robinet de aha sun borom ni waw kay musse bëgg lu bax ak madam bëgg lu bax ngok ñom fo leen fek ba'dhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ca lañ jam dedet wa yuqimuna as-salata woyuto sakata fo len fek ñi ngi jox yalla liñ mom waye ñi ngi jël seen alal diko joxe ngir yalla wayuqimuna salata wayutuna sakata sun borom ni yoy gaay wayuti ona la wa rasul yalla ko yonentum dong lañ gem ñom rek lañu top seen ndigal wayuti ona la wa rasul sun borom ni deglul ñoñu bu ëllëgé yowmal xiyam fan lay mujjé ak ñom moy ulaika yarhamuhumullah inna la hasisun akim yowmal qiyam dana len yeureum bañ xamni yeureum na len muy ndax man yalla may ku tedd ko sañe def lu neet luma def kenn duko dindi waye may hakim bi nga xamni luma def non la ma nga suratu tawba dem len xol ko nga suratu tawba kon musa nafiq ak madam nafiq musa ngistal ak madam ngistal Musa ragal yalla ak madam ragal yalla Musa bëgg lu baax ak madam bëgg lu baax ni lañuy dimbalenté alcorane dinu ko misal neena fo leen fekk ñom dañuy coaliser dañuy coaliser ay soxna so xamni sa borom kër yalla da ko wërsegal bu nepp xeer ko ci lu baax sa bu yëkëté lo xam nga ni ko diit te bu ngeen andé dem bal ba buy batare ya koy jëk li ngeen tuddé xuma whatsapp ngeen ko tuddé xuma li ngeen di def xuma estati la xuma ngeen ko tuddé ya koy jëk def pour wané ni xol leen sama borom kër bi bañ démé xéwo mo doon batare fi waye gis nga daari alcorane jim bëgg def alalam te yalla tax nga xamni mom du luñuy batare du luñuy filmer suko bëggé def bu roofé ci ambulé bi nga niko dédé bi ci dal madam ngistal niko du ci dal
waye bu fekente ni ci ngenté la ci ciet ga la ci taccu len mourir la bu musse ngistal di basare mo koy filmer senep ko waaw senep def na senep ngeen koy wax senep ko wala mu estatico ngo kon arriya muy ngistal ben tombe la ci tombe yi nga xamne mom lañ doon waxtane muy al amradul khulub moy cancer de foie ben ci cancer de foie yi nga xamni day yak xol borom la qadar lahu wala saman la qadar lahu wala saman so defé kon seigne modou ni yam fofu waxtani sax lo bari dem na ci waxtu jangale yi sax danaka mu xawa passé ko defé ñeen jéggal mu ko inshallah taala ñu yamale ko fofu ba benen yoon defé na ni ñekul ni dess na yenen ñaari tomb ndax fukki tomb la won te defé na ñongi ci sunu li juroom ñettal bi tombe buma joomul parce que dafé kon xamna rek ah yi ci dess inshallah bu ñu yalla defé le tawfiq xeyna ñu dik ci inshallah taala waaw jere ngeen jef jissakum la khairu jissa ñi ndokel mbolam ñi ne ci diaspora bi di len ñaanal di sakku ci ñaan ci and gi ngi and ak ñun émission bi di minhajul abidin ila aljanna te seen mbokk mustafa mbay sam di len ko defal dimanche ju nek di ci ndokel mbolam ñi nga xamni ñoy kolere dar ihya ulumuddin te kolere gi ñu diko sam seen kemtulay katan al yalla taxawul len te sam len ñom tamit nonu mako waxe ñu bari ci ñom seeni doom neeku ñu fi ay teewul ñu and ak daara ji rek di ñot ñote ak mom dal na yalla nangutu def ko ci seen téré jëf bismillah tabaarak wa ta'ala bismillah tabaarak wa ta'ala dal na yalla samal ñu suñu jëf ba du maxé du reer du rap yalla na yalla sam seeni jëf ba du maxé du reer du rap wax joji mang ko massa gis ci sama wayjur dafa massa yonne seigne modou mustapha mbacke adiya seigne modou mustapha mbacke niko dina la ko defal fo xamni du maxe du rir du rap ba yowmal khiyam waaw wonan nama mbinduma wonan nama mbinduma li nga ma jox dina la ko defal fo xamni du maxe du rir du rap ba yowmal khiyam kon nak yeen nit seeni jëf yi ngeen di jëf te yalla rek tax yalla nako yalla sam ba bu maxe du rir du rap ba yowmal khiyam sun borom def ko fi misani hasanatikum wa ma salik ala la ibasis innaka ala kulli shay'in qadir kon seigne modou ma benen yoon wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك اوديتيري راديو خصيد اونلاين ديلو سي نان ونان يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه، تو سين بوك سين خريط مصطفى مبيسام دي لين كو ديفال دارام بي ني تودي هي علوم الدين. ina biñ sant yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam. xam ngeen ni dimanche bu la wessu tombe biñ doon waxtane moy al murid as-sadiq, manam sifatu sadiq al murid wa sifatu shaykh al kamil. lolu moy tombe biñ doon waxtane dimanche bu la wessu. murid lan modi melom fekke murid bu deugal la ak serigne lan modi melom bu fekke ni serigne bu deugal la. ñu waxon bax ci ku melni serigne touba radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamanteni mi ngi orienter talibé yi aju ci mom kenn ku nek mu tag la ci alal kitab wa sunna. waxon da bok ci sifatu shaykhul kamil moy muy orienter ay talibem di len wax li len di jariñ fi dunya wal akhirah, di len di wax li len di lor fi dunya wal akhirah. lo taxone seigne touba talib yi nga xamni sax dañu nekkon ci yeneeni barab yu fassantiko kenn ku nek lam la wara digal bu joté dana bind letter digal la téré la yone lako ngir dégager responsabilité am ëlëk ci kanamu yalla. may faral di wax ni bu féké ni da nga dem ci kër sëriñ bi da la nekk ci kër ga lepp mog la nekk kër iblis ño xawa niro té lolo gëna bari ci jamono moy mbolo mo xamni dañu pëccëxo goor ña ngay dugg neek jigen ña yigen ña ngay dugg ne gor ña ngay jaxaso ngay teug ngay fecc amul digle lu bax amul tere lu bon mani lolu mo am keur iblis lolu mo am keur iblis mo am ño xamni nak bëgg mbolo mu bari jaral na len duñ wax mukk seeni talibé seen bëtt bi suufa ngi ci ndax japp ni buñ leen ko waxé dañu leen bayyi séti fenen. yahud bamba radiyallahu anhu no ko ñu wax muhtar dayman bang koy denk da ko denkon lu am solo ne ko alayka ya muhtar bittihad fi kulli sa'atin ala rasad wala simi taqwa warum ta'alluma wala tukassir la'iba fatandama wala sta'wi aqil mathaya walam tudim sabran ala rasaya sabran jamilan la takun kasula innal kasula la yusu bijira. muniko yow makhtar dayman man cheikh ahmed bamba ma ngi lay denk dila digal na nga dem sa kemtu lay katan ci farlu tek sa tank ci al kitabu ak njub al kitabu sunna ni lol nang ci farlu ci bepp jamono bepp sa na nga taqo ragal sa borom deug deug ragal te fo tollu ngay sakko xam lulay jeriñ ci sa adina ak sa alakhirah da nga moyti ni ko di baril ay tiaxan moy po soko defey da nga reccu ëlëk muneko ma ngi lay xamal ni do ma sa laq mukk ay may ci sa borom ndare du da nga sax ci muñ ci ñaawte fi muñ ci rasaya di
yu naccio diko yi nga muñ ci yoy nga xamni banex ak bakkan ñolay xëc di la ci jëme nga muñ ko boko muñul te jamono boba kat bi Seigne Touba di wax li talibi bi xam ngeen ni jamono boba man nañ wax ni yu naccio diko yi taxuko tasaro taxuko bari waye rawati sun jamono bi xam da ngay gis mbolo mu dajje lañ fa nekk lepp dara niixu ci yalla dara niixu ci yonent bi dara niixu ci Seigne Touba waye ñu fiyetele ko Seigne Touba momale ko Seigne Touba wané ni Seigne Touba tax ñu dajja fa mu ne ko nga muñ te bul nekk ay tajjel ay aji tayel ndax aji tayel de na la woor ni du ma sa sang ak ma sa muk te xam ngeen ni lay alquran lool la waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam fasbir ala ma yaqulun wa'jurhum ajran jamilan yow muhammad sallallahu alayhi wasallam nga muñ kaddu yi nga xamni mom la nit ñi di tek sa bo waxe deug te yalla tax dañu dal ci sa kaw waye la tur wu nek tudde lu nek fete la fu nek ni waye muñul rek fasbir ala ma yaqulun bu fekke da nga nit nek nit ku deggu ñu ni diw dafa naqari darat mu ni fasbir ala ma yaqulun bu fekke da nga tek sa tank ci alal kitab wa sunna ñu ni diw day da weddi diw mu ni fasbir ala ma yaqulun so waxe te wax ji nga tek ko ci digeenti alquran ak sunna wala nga tek ko ci waxi Seigne Touba ñena dana am ñu juk taxaw ni waaw da contre Seigne Touba da contre diw mu ni fasbir ala ma yaqulun bu tayam nak wax jurhum ajran jamilan seen wax joj ñi wax bu len ko jappé bu len ko jappé lolu ma nga suratu sumar ma suratu musammil naka non it benen aya sun borom ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fasbir sabran jamilan comme nunu ko Seigne Touba waxe Mukhtar Dayman fasbir sabran jamilan innahum yarawna'u ba'ida wa nar'u qariba nga suratul maharij mun yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga muñ rafetal muñ gi muy ndax doom adama yi dañu japp ni ñom duñu dem muk yaakar nañ ni bis penc di ñew muk na mun waye bis penc ci man Seigne Touba mi ngi melni suba la bis penc ci man sama borom astaghfirullah bis penc ci man sama borom mi ngi melni suba la afwan mu ne ko nak muñal rek ta rafetal sax muñ ndax bis penc ci man yalla mi ngi melni suba ñom nak dañu japp ni bis penc du ma sa ñew ñettelu aya mu ne ko fasbir kama sabara ulul asmi minar rusul asrif aqaf nga muñ ñi nga xamé ni sa nat nga yonent yi la fi jitu won non lañ muñu won amna sa nat nga yonent yi la fi jitu won yo xamni buñ masana wax lu bax wala ñuy diglu lu bax di téral lu bon dañu leen fitnal ñen ñi dem nañ baray leen ñeneen ñi ci dess door nañ leen ñi dam nañ seen bëñ kon nak yewit na nga muñ comme ñom naka ñu ko salika ñom Seigne Touba ñi woot yonent bi sallallahu alayhi wasallam biñ dikke ñom it amul luñu deggut wax nañ leen lu nek ñi wote wa nangam ñi wote wa nangam amna ñu agoon sax di wax naan li muy wote tak takal mbob rek la bala ëlëk muni giim waye bobu mom xamna fim jëm xamna liko taxaju moy fas yene dundal sunna rasulullahi sallallahu alayhi wasallam legi nak jamono yegg ci sa boone sunna gaaji ni buñu ray lan moy sunna buñu ray nangotu ñu deg lan moy sunna boone alquran neena muni buñu ray kenn musuko deg motax Seigne Touba ni tanabao ya ayu ashubanu gadakum ila al hudal manan buni tanabao ya ayu ashubanu gadakum ila al hudal manan fi anna sunnata nabina al amin alayhi afdalu salati kulli ain kadat turaka rasmi dari qad afa fi za samani limudhil unafa wa tabi'ha siyam as-suyukh zawi al huda wa nur wa rusukh استرك اختفاء آثار السلف لبدء قد سينت بين الخلف سنت بعد فني يين وخمباني دوغ دوغ ادينا ماغ لين دي ييه ماغ لين دي خمال تنبؤوا يا ايها السبان مني بلا ما لين واخ لي ما لين بغا واخ لي ما لين دي جيكا نيانال موي خادكم الى الحد المنان ماغي نيان يالا مو ومد لين جيمي لين سي نيب مي لي ما لين بغا ييه نك بغ لين كو لاي بير مودي
ma ngi len di xamal ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam reer na meur kenn ngoutu ko gestu kenn ngoutu ko xam kenn ngoutu ko beug ko ni sunna muni buñu ray ñen ñi nan man buma ray ndax bukhari bokkuluma dara man buma ray ndax muslim musuluma dara te bukhari ak muslim ñom ñep sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lañuy jangal seigne touba ni sunna soso reer na meur gaaji nappaaje nañ ko muni yonent bobu nga xadi mo gën ci mbolam yonent yep alayhi wasallam muni xaw tout dal man na la wax ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam da naka melni dekk bu rap ci jamono bi ñu toll ñu ne ko lutax muni al unafa gañu jupña al unafa moy gañu jupña nga xamni duñu jeng jëm ci lenn dul yalla ñoñu ñoni meur reer gañu jupña ci bopam ñofi nekkatu muni gañu jupña ño tak seeni bagage dem muni ba gañu ñi nga xamni ñoy al unafa bañu démé sëriñ si nga xamni ñoy borom jikko yu tedd ya di way woro mi ñub di way woro mi leer ñoña nga xamni ni dañoo fesson del ak xam xam ba nopi nak arashikhuna fil ilmi ñu sax ci xam xam muni ñoñu ñomi tamit kenn jëmatu leen roy kenn jëmatu la jaar seeni tank kenn nga xamni nit ki boko ni won ci nga fexé melni daru asan jaay muni asal loolu kay mën ta am ma boone te nga jëma melni cheikh isa jenn muni loolu asal mën ta am bone te nga jëw melni seigne touba muni aw law lolou lu meuna amé ah cheikh salim mbake radiyallahu ta'ala anhu waxona neena jëma melni seigne touba day xeyna sax taxul nga melni mom waye taxna raw sax mas de muni serigne soso nga xamni ñomit ño doon worom njub ya di woromi leer di woromi barke waye di woromi xam xam bu nopi nak sax ci xam xam guddi ak beccëk diko jang ak diko jangale muni serigne soso ñomit bañ gisé ni ñi nga xamni ñoy woromi njub muy al unafa muy gañu baxña muy sahabatul kiram muy wa ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñoña bañu tekké seeni bagage nga xamni ño tégon seen tank al kitab sunna serigne sa ñomit tekké seeni bagage top ci ñom ndax gisatu ñu xam muni xam nga lu ko waral mom serigne touba moy wax de muni xam nga lu ko waral do dara lu rek bidda bu bon buñu rafetal ci biti nit ñi ba ñepp defé ni bidda dong légui moy sunna dama adamay ag nañ ci japp nañ ni bidda sax legi moy sunna koni sunna rek muni buma ray seigne touba ni fofu la jamono yegg ah bu jamono tolé fofu te batay doom adama amagul passpassu ko ko orienté ak reer digën di doliku li xam xam di bari bari bari tay ji la nit ñi gëna sanku tay la nit ñi gëna reer la qadarullah wala saman li xam xam di bari bari ndax la xam xam doon jariñ muy al ilmu nafi'u xam xam bobu nga xamni mo daan andak diñuy tudde al adabul mardiya xam xam bobu mo reer meur donte xam xam nga fini gañ waye ba legi jupta tic xam xam nga fini gañ waye ba legi bax ta tic seigne touba radhiyallahu anhu neena hatha wa inma alayhi al muqtafa لكثره الجهل على الناس اختفى وتبعتها سيره الصحابه سوي الهدى والنور بالاجابه ثم تلاهما حد السيوق سوي التقى والعلم والرسوق صلى عليه من جلاه المنتقى قدوه من لم يكن من اهل الشقاء من واو بو غيسه لول لوكو وارال مودي من موم سيغ توبا داما غيسني سنه سفي يونتي بي صلى الله عليه وسلم اندي وون mom lañ sun napaje ko ak reer fess del jamono sankute fess del jamono muni nangotu ñoro yi sahabatul kiram sax jema jaar seeni tank ñoña yit fañ jaaroon ba am lañ amoon am ngeureumal yalla am ngeureumal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ba alquran di wax naan radiyallahu anhu wa radu anhu salik liman khashiya rabb muni ñoña bo gisee nit ñoña nit ñi nangotu leena roy bo ne ababakar gañangi ni dañ koy saga bone omar gañangi ni dañ koy saga bone usman gañangi ni dañ koy saga bone sayyidna ali karamallahu ta'ala gañangi ni dañ koy saga radiyallahu ta'ala anhum jami'an nga xamni legi du omar du usman du ali du ababakar lulul ni gañangi len di yak lu melnim xey muni ñoñu ñomit reere nañ seen sunna te xam ngeen ni ñom day lañ amé won ñang ko tank ci muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam muni ba lolo amé serigne si nga xamni ñom
ño rot te ño rot ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ñomit gañangi ni bo tuddé sayidina cheikh ahmadou bamba ñu wax ci mom lu nopp mën ta dégg nga tuddu sayyid alhaji malik ñu wax ci mom lu nopp mën ta dégg nga tuddu cheikh abdou khadir jilani ñu wax ci mom lu nopp mën ta dégg nga tuddu cheikh ahmadou tidiani ñu wax ci mom lu nopp mën ta dégg mu ni ñomit ba nga xamanteni ni nit ñi tambali nañ nak di dal ci seen kaw nañ doon dalé ci kaw sahaba ya ñomit lañ tak seeni bagage dal di dem mu ni ta ñooñu bo leen xolé ñoy way ragal yalla ñe deug deug ragal yalla and ak xam xam bu nupp nak sax ci xam xam nga xamni ñom man nga wax ni sunna suñ da dox ci kaw suuf la ñoon sunna su daan dox ci kaw suuf liñuy jangalé non lañ meloon liñuy wax loolu lañ gëm nga xamni duñ wax mukk ngir lu fiasal seen pos waye lepp luñ wax yalla tax buñ ko waxe ba nopi nopi nañ ca ñoñu mo doon serigne si nga xamni ni ñoy sawi tuqa wal ilmi ñoñu moy ñi nga xamni won arashikhuna fil ilm ñoñu ñoy hudasiyuq ñoy serigne su maksa serigne sa xam dañu fesson del ak ñub serigne touba radhiyallahu anhu neena kep ko xamni ni narna taxé kep ko nara taxé muni ak ko meena doon bu yalla namme ci yow taxé faawu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy doon sa royu kay bu yalla namme ci yow taxé faawu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy sa royu kay wala bok ko roy ci yonent ba ngoroy ci mom bi arfin ko roy ci yonent ba ngoroy ci mom wa tabbi sabila man anaba illa ila alquran wax naw sun borom neena ku beug ñu fi ma nek te moy aljana mak sama yonent muni jaaral fi gañu jaaron fi seigne touba jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh alhaji malik jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abdou khadir jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abou isil bustani jaaron ba dem aljana muni jaar fa sun borom neena ci alquran ku bëgg dem aljana jaaral fofu gañu jaaron seigne touba ni ñi nana taxe deug deug deug moy ñi nga xamni ni ñoño roy yonnante bi sallallahu alayhi wasallam muni waye ku nurta taxe du mëna roy yonnante bi mukk kep xon yaangi bok ci ahlu shaqa ñoñu mom duñ mëna roy yonnante bi sallallahu alayhi wasallam motax mu wax ci menen bindam neena man talabal wusul lil jalil falyahtasim bi sunnati ar-rasul neena kep ku bëgg bo fegge buntu sun borom sun borom ubbil la neena jaaral fi yonent bi jaaron kep ko nga bëgg bo talé say loxo yalla boko ne allahumma muni la am neena jaaral fi yonent bi jaaron alayhi salatu wassalam neena kep ko xamni ni da nga bëgg am taxé gu dappeto jaaral fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaaron legi nak buñ né jaaral fi yonent bi jaaron ku fekké ni amo dara jey mëna jaar fa mustafa alayhi salam jaaron kon bok nga fexé gor gor lu ba sa kemt lay katan nga jaar fi nga xamni ni fofu la ña topon rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron ta misli si ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu wa naf'ala bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi seigne touba ni ku bëgg yegg ci yalla faaw nga jaar fi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron motax serigne bu mat serigne bi te bëgg yeggale ay talibem ci yalla te bëggu leena nax faaw da len di wam ci xam xam akuk jamu yalla motax muni yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarki hada kama yurabbihi bi tarki hada muni serigne bu mat serigne day wamat ay talibem ci xam xam di len wamat ci jamu yalla nga xani meme bu talibe bi amul xam xamit bu fekke ni jang raw nako ba jangouti ala kulli hal serigne bi mom ci xam xam la koy wamat ci la fim koy jaarlo lepp da koy tanka ci alquran ak sunna Shadu an la ilaha illallah inna taqsan shadu an la ilaha illallah shadu muhammad rasulullah mune bo baba serigne bi day wam talib bi ci xam xam yaquduhu bil ilmi wal ibada waye mu nargan ko ci jamu yalla moy day and ak momit ci jamu yalla jamono bi rek la jamono yaquba ab serigne ñeme am ab talib bo xamni bo waxe mune man xawma ci yalla dara xawma ci yonante bi dara duma julli duma wor duma genn asaka ta yaakar serigne bi aw law ta yaakar serigne bi kat te wax nako ba ñepp adina bepp dekk ñepp nga dekk ko xande wax naan man dal julli dara la ci xamut man dal julli dara la ci mënut man dal koor dara la ci xamut dara na munu and ak lool lepp kat ñing koy wax serigne bi diko degg waye serigne bi diko orienter mukk bil ibada serigne touba ni serigne bu mat serigne nak day womat ay talibem ci xam xam waye da len di womat ci ibada muni nako lool na len di yare
daf leen yar ci bàyyi lépp luy bidda, lépp luy aada, lépp luy aada. Inna wajadna alayha aba'ana aw inna wajadna aba'ana, mun yooyu daf leen cay génn bañ seen wecc. Koo ci wax mu ni man daal dama fekkoon baay ak maam, bu takkusaan jotee ñu génn photo yi toog ci jublu penku, mayit bu takkusaan jotee ma def ko rek, waaye lu ci baay ak maam jublu woon xawma ci dara. Loolu mooy inna wajadna alayha aba'ana. Waaw, man dama fekkoon baay ak maam di ko def ma def ko rek. Sëñ Touba ni sëriñ bu ma sëriñ di womat ay taalibeem ci dama fekkoon baay ak maam di ko def ma di ko def. Nee na da leen di womat ci xam-xam, womat leen ci ibaada, bàyyiloo leen lépp luy biddaa, bàyyiloo leen lépp luy biddaa. Su ko defee nag sëriñ boobu bu jaaralee taalibe bi foofu ba taalibe bi yegg, ci la koy doog a ber, ci la koy doog a ber. Bu fekkee nag taalibe bi nangu wut a jaar fi sëriñ bi jaar, ngeen baal ma, nangu wut a jaar fi sëriñ bi jaar. Ñetteli woon naa ko ci waxtaanu dimanche bi passé. Léegi mënta amuk leer, ndax bu fekkee ni saa bu biyeeg leer ci sëriñ bi ba fees, bu génnee riisoog jigéen ña, jaxasoog jigéen ña, leer ga tuuru ba jeex, du ma sa amuk leer. Su ko defee it sëriñ bi comme moom yàlla la fi wut te amagul yàlla, sëriñ bi du ko mën a yeewi. Ah, léegi fan lay mujjee? Benn, mu mën a xaar ba ndimbalal yàlla dikki ko, mu amuk leer sëñ bi door koy yewi, wala mu cëppeelu dem ay tànkam damm. Ñaar yooyu rek mën a am. Moo tax ñi gën a bari ci taalibe yi jamono ji dañuy cëppeelu waaye sëriñ bi yewi wu leen, dañuy cëppeelu waaye sëriñ bi yewi wu leen de, sëriñ bi yewi wu leen de, dañoo cëppeelu rek. Su ko defee nag ngay wër naan sëñ diwa ma defar, te yow boo xoolee ñu sëñ defar, sëñ diw defar dëgg dëgg dëgg dëgg. Benn, ñu di ay doomam wala ñu ay taalibeem yu mag, doo ca gis kenn ku naccoo di ko ni nga naccoo di koo, doo ca gis kenn ku def caay-caay gi ngay def, bu nopp nga ni sëñ diw moom ma defar. Sëñ Touba nag nee na fa kullu man xabla wusulihi ihtasal walam yurabbihi murabbin xat kamul fa innahu yaquudu bi baxri rada wala yaji minhu shay an abada. Mu ni képp koo xam ni da ngaa cëppeelu, da ngaa cëppeelu. Fa kullu man xabla wusulihi ihtasal, képp koo xam ni lu jëkk sëñ bi di la wàcce ndax leer gi ngay wut ci yàlla amagoo ko, sëñ bi wàcceegu la, nga ni posat cëppeelu dem ber sa bopp. Mu ni wala sax koo xam ni demut ci sëriñ bu mat sëriñ, jox ko boppam mu yar ko, tarbiyé ko, nekk cheikh murabbiem, jaarale ko fa ñuy jaarale gaañu baax ñu ba nga xam ni ëllëg dana texe ba noppi dana mucc ci seytaane. Mu ni ñaar ñi ku mu ci mën a doon mooy kee cëppeelu te sëñ bi wàcciwu ko, ak ki nga xam ne nii daa seet see rek ni cabax ci mbir mi, te it nag moom jaarut sa jaaruwaay wa walam ñu rabbihi murabbin xat kamul. Mu ni na ko wóor ni kooku xuus na ci géeju alkande. Mu ni mi ngi mel ni waa joo xam ni daa xëy rek ni ca mbax ci géej gi, te xamut luy géej, xamut luy ndox, ba noppi ni daa bëgg am perub woor ba gën a rafet, perub wurus ba gën a rafet. Sëñ Touba nee na wala yajiu minhu shay'un abada, na la wóor ni da ngay dee ci géej gi waaye doo fi mas a génnaale per woor, da ngay mujj dee ci géej gi rek waaye perub oor moom doo ko génnaale ci géej gi, doo ko génnaale ci géej gi. Ah, loolu nag bu dee addina bi ñu nekk, nga gis sëriñ boo xam ni ma nga jaar ci ñalawatani xiim waaye am na bien yépp. Xam nga léegi gaañi moom matériel la ñu nawe ab sëriñ, matériel rek. Moo tax addina yàqu, ndax bu jëkkoon matériel daawuñu ko nawe ab sëriñ. Sëriñ liñ ko daan nawe mooy am yàlla, am yàlla rek lañ daan nawe ab sëriñ, waaye matériel daawuñu ci nawub sëriñ. Léegi nag jamono yi matérialisme lañ toll, nga xam ne léegi doomu aadama yi matériel rek lañuy xool, nga xam ne léegi xoolatuñu quantité, maanaam xoolatuñu qualité waaye quantité lañuy xool. Xoolatuñ qualité de, quantité rek. Fu mbooloo ma gën a bari jublu, fa gën a xumbu. Mu ni moom Sëñ Touba radiallahu anhu, waa juuju nga xam ni ci jaar yoon woo wii te mooy daa cëppeelu wala boog jaaru ci loxoy sëriñ bu mat sëriñ ba nuppi xëy beru ni lawu fi barab. Mu ni na ko wóor ni xuus na ci géejug alkande te du génnaale lu toll ni fepp sarra ca la ko taxoon a jóg. Ma ni loolu nag xam ngeen kañ lay feeñ, mooy yow man xiyaam. Am na ñoom ni xam ni sax dana leen feeñ, dana feeñ fii ci addina, waaye li gën a bari ci yàlla ak bari suturaam, li gën a bari yow man xiyaam rek lay feeñ. Yow man xiyaam ci ngay dem ba xam ni ndekete sëriñ ba nga toppoon xamul naada, jëmul naada, amul naada.
yowmal khiyam ngukoy xam ah wa legi bu boba lu mi jariñati ndax bey weyna mbuss ah kay moy lam jotona am ci aw yiw lu mu tuti tuti mom lañuy jël seddel ko ñam jëlon seen haqq te manu lu len dara yowmal khiyam waye boba yit du len doy ndax dañu duggal seen baak ci tien bu amul ndox bu wa du len doy amna yenn ci talibé seigne touba yi cheikh seigne touba yi radi Allahu ta'ala anhuma musna ñew ci seigne touba ko man day mbacké dama gënt diiw nangami junni xorandom sam ko ci biir bammel diko mat seigne touba niko mo ne ndaxam dey ko ki ngay wax ak njubam ak maandom ci adina kenn natabli ko won muni waye nak mbolo mi aji won ci mom mu di len dig yowmal khiyam ni manal na len fa dara te manalu len fa dara mbolo momé ñoo jël haq seen haq ci mom te kat koku ken gënu ko wona juk ken gënu ko wona tek tankam el kitab wa sunna waye amul won baati ñu mëna yor mbolo mbolo momé aji won ci mom mu di len dig yowmal khiyam te manalu len ñoñe la seen ñoy jël seen haq ci serigne bobu ci bammel kenn ci cheikh serigne touba yi gëntu ko ñew netti ko serigne touba tontu ko loli kon nak mbiri niko gaay yombalé wallahi demewul nonu aka sorek nonu bude ñun wa senegal mom ño ci rawati ñun mom dañuy yaakar ni ginnaw baye waliw la dom waliw domi domad wa aybas bakagn lolu yalla dana doxale nonu nguram gi lolu ko lako wax dalay nax yalla du doxale nonu nguram gi waye nak ñaka xam mo ci yobbu nit ñi bu ko defé ñu feulef jëm fa ah momit min feulef jëm ci mom amul manu te ko tolni meneluma len dara jaamu di len yalla waye dedet dakoy noppi walé ndax lan ndax tiranga ji gaay andal jëm ci mom dakoy noppi walé seigne touba radhiyallahu anhu neena wajoju kon du genn li tolni fep sarra ci fofu mu nek lutax li annahu yaquduhu shaytan neena shaytané ko mat wa nafsu wal hawa kama abanu muni shaytané ak bakkanam ak banne xam ñoko womat soko ci lolu jëme ko ci lolu te mom nungutal deltu gannaaw mu ni nak bu boba xam ngeen ni setané kum womat xam nga sëdduk way ndax setané fam jëm ñepp ko xam cheikh mohammed bamba neena wal ya'laman kull sakin wa balid inna allasi yukhalifu al haqq tarid mu ni wal haqq badduhu al abdi bi tawhid wal fiqhi an tasawufi majid radiyallahu ta'ala anhu mu ni mom seigne touba ma ngi len di xamal muni nak mom laye biram gi muy laye bir ni ngoy laye bir kep ko am xel ak ko amul xel la yamale kul sakin wa balid la wax ko am xel ak ko amul xel neena man seigne touba ma ngi lay laye bir muni na ngeen xamni kep ko xamni yaangi jog jëm ci pays ba yaangi jog jëm ci pays ba ba nopi nak wote ak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo deme ba jup pays ba jup hadara ba ne dañ lay bamax nga ni kep ci souf dañ lay bamax nga ni kep ci souf kep ko xani wote nak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba nopi nak ni yaangi waxu jëm ci yalla jëm ci pays ba neena ko meena don bo jubé pays ba dañ lay bamax nga ni kep ci souf ñu nek waaw ku bëgg dem ci pays ba numuy def mo ne fim wara jëkka tambalé moy tawhid al haqq badduhu al abdi bi tawhid Seigne Touba neena bu fekke da nga bëgg dem ci pays bi Yalla ba tambalel ci tawhid moy jox Yalla lim mom wétal ko bañ ko bok dara tawhid nga xamni Yalla rek ay Yalla keneen kudul Yalla do len nu la nga doon waye Yalla rek ay Yalla rabbi sitwa jall nga xamni Yalla kep moy def moy dindi def ak dindi nekkul ci loxal kenn kudul sun borom rabbi sitwa jall def ak dindi nekul ci loxal kenn kudul sun borom rabbi sitwa falak folli nekul ci loxal kenn kudul sun borom rabbi sitwa jall falak folli nekul ci loxal kenn kudul sun borom rabbi sitwa jall legi nak jam bi nga xamni mom amna ngeureumal yalla rabbi sitwa jall sun borom tabaaraku ta'ala rafa'ataleku kun dem joxon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kun jojelum te ñaan yalla def ko du mom de yalla de du mom wasita dong la ci wasita rek la ci waye bis bo geume ni moy def ak dindi rek sa tawhid koj nga ko dalay woor ni yalla moy def moy dindi ak loxoyum ko meuna jaarale nak
misalon nako ci ñaari waliw ben waliw bi dafa ñew di set ci morom ji diko siara ci bam ñew ba buntu kër waliw bi di waji duggu tassefak ben way bu nito diku manam ko xani dal melaw ku nito diku la amé mu dal di korosante ak mom rek door kom talata ba tuddi ci lekh bi mom waji nito diku jojé waliw bi dal di daw duggu ci kër gi mu dal di wagnu ko mom dem ah bi yalla dogalé mu ñew mu yok moramum walli bi muy siara ci ñi jamm sante ba yag mu ne ko ak gën ja gis sa boroma rabbi sitwa jall mu ne ko dedet légui lañ tassé ci sa buntu bi bam dormam talata légui lañ tassé ci sa buntu bi bam dormam talata gëjuma ko gis légui la ko gis tassé nañ ci buntu bam dormam talata nga xani mom gis nga gisul ni yalla gisul ni waje ko dorum talata waye yalla ko dorum talata yalla ko jaar la ci loxol dox bi nak loxol ko nito di ko koku waye yalla ko dorum talata de rabbi sitwa jalla muni ci tawhid ngay tambale moy jox yalla haqam lim mom du jangene ko ci malayin sudur khumatu mu nawir sudur seigne touba neena lepp lu traverse lepp lu traverse di jeexital nga gis ca kenn kudul yalla neena yow yak murtad danaka yena xawayam dara mbir mu jeexital nga gis ca kenn kudul yalla ni kenn ko def kudul yalla rek waaw waxon na ni amon na wajur wo xamni buñ ko massaana wax ni ko diw de jaano ko ray muni tuuk bu waxati lolu way del wax diw jaano ko mat yalla ray ko jaan mën ta ray nit tuuk gis nga tawhid bobu moy ñob baxtanal garabu tawhid seigne touba ni talibe bi fofu la wara tambale moy fexé am tawhid xam kuy boromam bind ko mom ko sañal ko luko sop mu tek ko plasam bagn ko bolé ak dara muni gannaaw bu noppé ci lolu mom tawhid bi nak mu tek ci nak xam xamu fiqh bi nga xamni moy yebenal jaamu yalla gi ko sun borom sant wama umiru ila li yahbudu la mukhlisina la udin unafa wa yuqimu as-salat wa yutazakkaru salika dinul qayyima muni gannaaw bu noppé ci xam xamu tawhid na ci tek xam xam bi nga xamni moy yebenal liko yalla sant li tax yalla bindiko te moy wama khalaqtul jinna wal insa ila li yahbudu numuy julle numuy jappe numuy woré numuy aje makka numuy sango farata numuy ba xéti farata yi nga xamni munisu ko ñak xam nga xamni fardul ayni la kenn mun la ko defalel lu ci nek nga xam ca la ci l'islam wax muni bo xamé lolu ba nopi nak légui nak bu boba man nga ñew ci li tax mu yewen nak te moy tasawuf li tax yalla nanguko ndax bo meñona julli ba melni julli kata te andut ak tasawuf dula jariñ dara yowmal khiyam bo meñona wor ba melni cunkoruk fas te andut ak tasawuf bu mané tasawuf moy lan moy al ikhlas bu boba dula jariñ dara kon ñetti xam xam yi mënu ñoo ñak ci ab jaam moy tawhid muy fiqh muy tasawuf tasawuf moy lan moy al ikhlas moy ay bi ma jundi legi sun borom wax ko wama umiru ila li yahbudu la la odin dani wama umiru ila li yahbudu la mukhlisin digeluma len ludul ngien jamuma te selal ko al ikhlas borom xam xam ni dañ wax ni mbollem xeti jif yep jif ji ci gën moy ji tege ci alal kitab wa sunna ngien bal mbolam xeti jëf yi jëf ji ci gën moy ji tégué ci al-kitab wa sunna ji tégué ci al-kitab wa sunna ji ci gën moy ji nga selal ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla wala bok ji ci gën moy li ñi tuddé manam jëf yépp jëf ji ci gën moy gi nga tek ci al-kitab wa sunna ginnaw al-kitab wa sunna moy ji nga jëf ngir yalla ginnaw ji nga jëf ngir yalla nak ji nga selal ci gën ndax jëf sax boko jëfé ngir yalla te selutit amul njariñ wa taxone ci ahmadou kabir mbay abdullah taxou daan wax nan wa kun arisan ala al ikhlas fi amalin wa khsal mura'in khawfan nirani cheikh neena ma ngi lay denk way rik na nga sax ci selal sa kemtu lay katan nga maytu ni ko ngistal muy ndax ngistal da bok ci sabab yobbu nit safara la qadara allah wala sanan kon nak jam bi fimuy tambale moy tawhid fiqh tasawuf bu fekke nak ñi nga xamne dañu geejju rek ci
sharia te nanguñ dara ci tasawuf batay ñoomit yowmal khiyam gisuma len baaw de sayidina imam malik biñu ko laaje ñetti xeti xam xam yi ñuko waaw lo xam ci waajo xam ni dafa geeju ci tasawuf te xamul dara ci sharia moy ku soobu lefum tasawuf te xamul dara ci sharia ak ko xamni da soobu lefum tasawuf sharia te xamul dara ci tasawuf mune ñom ñaar ñep kenn du ci dara ñom ñaar ñep seigne touba wayat nako ci masaliku di nan ñom ñaar ñep kenn du ci dara walam yattafaqa faqat tasaddaqa wa man tafaqa wa lam yatasawuf faqat tafasaqa wa man jamaa baynahuma faqat tahaqqa lol imam malik wax radiyallahu ta'ala anhu imam malik neena ki xani da jang sharia ba pek sharia waye sama yoon ci tasawuf mune koku mom nako woor ni fasikh la bo xamni ni wares nako jubbanti yar ko bu fekkone yarabul islam amna muni waye ki nga xamni batayit dafa soobu lesum tasawuf ni yalla mbirum batin rek ko itel kon nak sayir bi sama yon neeku ci muni a koko gëna grawle koku mom nako woor ni liñu tudde sindiq mom la sindiq nak boko don firi ci arab moy ko xamni day neub kiefer ci bir di feñal ak ngëm ci kaw la qadarullah wala samad muni waye nak ci nga xamni mo mata top te mata deglu bu waxe ñu def bu tere ñu bayyi moy ko xamni ni mom jang na sharia ba xam ko jang tasawuf ba xam ko jaar ca di sa jaarale muni koku mo mata top kamis li seigne touba radiyallahu ta'ala anhu ñu koku mata top kon nit yalla yi li taxone ñu ñew fi moy orienter nit ñi jaaral leen ci alal kitab wa sunna mal asaf nak am ñu mujjë ñew daali dewye dewye wuñu yam ci rek waye dañoo dewye walal ñi leen top moy dañoo jaar ci ñal wa bu nepp jaarale ci ñi leen top sun borom neena ci alquran man yahdi llahu fa huwa almuhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursida mu nga ci suratu kahfi sun borom neena rabbi sutu yalla kep ku yalla nam ci mom taxé nam ci mom mucc adina ak alakhirah sun borom dana ko orienter ba tek ko ci loxoy serigne bu mat serigne muni waye gis nga ku nara taxedi ku nara sanku ku nara dem safar euleuk la qadar la wala saman moy ko xamni ni yalla dajeli wuko waliyul mursid waliyul mursid moy kan moy ñu melni ñom seigne touba moy ko xamni dalay joxuñ tektal la yoon wi jëm ci yalla waye du ci yam mu japp sa loxo and ak yow jaar ci yoon wa koku moy waliyul mursid sun borom ni ki nara taxedi mom du massa dajek waliyul mursid mukk ci adina duñ dajé mukk waye bo nara taxé faaw sun borom dana la wanalé ak waliyul mursid bo xani mo lay orienter dila tek ci alal kitab wa sunna mission bobu mo fi indi won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy orienter nit ñi tag leen ci alal kitab wa sunna wa innaka latahdi ala siratin mustaqim la ko sun borom wax wa innaka latahdi ala siratin mustaqim yow muhammad sallallahu alayhi wasallam dama la fay def nga nek waliyul mursid dama la fay indi ngir nga nek waliyul mursid dama la yoni ngir nga nek waliyul mursid wa innaka latahdi ala siratin mustaqim lolu tax mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ben arabiy yu masna ñew koy wax yalla yoni man de dama bëgg dem ci yalla te xawma yoon wi ma bëgg nak nga wax ma nga tektal ma yoon wi mu ne ko dama bëgg nak tektal bi na gatt lool te am njariñ nga xani mu fi joge du mako lajat kenn ku dul yaw hadis ba neena waji da ñu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ghulli fil islam ghawlan la as'alu anhu ahadan ghayruk fa qala rasul sallallahu alayhi wasallam qul amantu billahi summa istaqim qul amantu billahi summa istaqim قل آمنت بالله ثم استقم عليه الصلاه والسلام حديث بنينا بن وايدا نيو نيو كي يالا يوني من دما بغا ديم سي يالا بغا وان ما يوني تكتال بي نك بوم غودو ناخ سام خيل منتا جاب لو باري نا دون تكتال بو غات تا جابندي صلى الله عليه وسلم نكو اه لول كاي نيك امنا في خا من يالا دما يوني ماي ولي المرشد خمغا لول لوم دونا منا منيكو نيل گمنا يالا تيموي دگ تيغا جوب نيل گمنا يالا تيغا تيموي دگ تيغا جوب نيل گمنا يالا تيموي دگ تيغا جوب ñaar yoy bu amé ci jamm lu ci déssati gëm yalla ba nopi jup tek sa tank ci alal kitab wa sunna dara déssetu la yow koy am nga yalla ba nopi
qul amantu billah sumastaqim sallallahu alayhi wasallam limuy jup limuy bax limuy tedd sun borom mas nako ni sabaram niko fastaqim kama umirta muhammad muniko labbayk ya rabbi muniko fastaqim kama umirta tegel ci yoonu ni mala ko sante tegel ci kaw yoonu ni mala ko sante mo ndem yonenti bi la yalla di jajj ci tegel ci kaw yoon kon mesa benen jam waye bu fekenteni da ngay wax ci alal kitab wa sunna di wax diko tek ci tawhid rek ñu ni diw lay gar walé diw ko tax di wax diw nangam ba kañ ko meuna don doy rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo la gën ta sun borom neena ko fastaqim kama umirta mbara rabbistu jalla dafa tan ay gayam xamna nak yalla ko bëgge non ndax xam ngeen ni bay sa mas nako wax radiyallahu ta'ala anhu muni waw borom keur bu momé keureum di jaxase keureum lu ci way man yalla ci bopam nit mom adina bi danaka mën nga xani mo jaxase adina bi mu yalla bal ndax bu ko neexon lepp ni ciocci ni koroj waye du ko sobut lutax moy day bëgg nit def effort ndax bu yalla jubalon lepp baxal lepp kon nit amul mérite doom adama kon du am mérite yowmal khiyam waye bo gisé sun borom bayyi mbir yi kenn ku nek di tuñtuñi ba gis deug ga moy côté bañati ko ba dafa bëgg doom adama am mérite yowmal khiyam buñ xolé cheikh aliou khawas cheikh abdou wahab sahrani ab talibiyam lawon abdou wahab sahrani dafa massa laaj cheikh aliou khawas niko yow cheikh aliou khawas mang lay laaj ndax xam nga sun borom dafa sak ab lim ci yonanti ali musallam ni diko tuddé khaqadun min al uluf moy téméri jouni ak ñaar fukki jouni ak ñenti jouni ci ayn biyahu yi wal mursalun ñini mune mom abdou wahab wax cheikh aliou khawas niko ndax lim bi yalla sak ci anbiyahu yak mursalun.

0: ci sun diiné dal ni ñokkat mom yahud bi ni ñong kos ci kaw geej gi waxuy dem waxuy dem abdou wahab neena ma diko xol ba yag mëna sun borom li dey suma duxul ci geej gi nim doxé ci geej gi dey l'islam dana am gatcha abdou wahab neena bima jog di dox ci geej gi xawma won ndax damay lab xawma won lumay dol waye bi ngir ndamal l'islam rek mané ñokkat rek ni ca mbax ci geej gi neena may waxu ci geej gi ni nga xal non la yahud bi doon doxé ci geej gi né mu né ma a yeen seen diiné ji kat ndekete man na li sun diiné ji man waye batay dess na mu né ko lu dess mu né ko ma ak yow nañ and dem ci ndan foy foy kenn duñu indil lek kenn duñu andil nan ñu am fa ñetti fan man ci sun diiné ji man nako sa bu añ joté da nga gis luma andil añ mu né ko nañ dem ñu and dem ba ca all ba ndan foy foy ñu tok waxtu wo xamanteni waxtu añ jotna dañu gis ab xaj mu mat ndab ñew tegal ko yahud bi daldi añ abdou wahab tok bu gis añ bu reer joté non ñu def ko ñaari fan ñettelu fan ba cheikh abdou wahab sayidina jibril ni cipp daldi koy indil ndabal ñam mu daldi raxasu akum raxasu bu daldi raxasu bu noppé mu ñu yahud bi acca bismillah kaynu añ yahud bi ni ko ay ci fadal mu daldi añ ba nuppi yahud bi ni ñokkat ni ko nañ dem muna muné ko watna ni seen diiné je gën sun diiné ji muna muné ko xolal man sa buñ ma indi la aw ñam bu may lek duma la wo damay lek sama ñam rek yow na xolal sa diiné ji may na la bi nga xamanteni ni sa ñam wi ñew na nga raxasu ba nopi daldi may wo muné ko ak ñun sun diiné daf ño sante ñuy partager sun diiné daf ño sante ñuy partager lepp luñ am muné ko lolo tax seen diiné ji mo gën sun diiné ji dal ni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon nit yalla yi ñom non lañu mel moy buñ même karama buñ ko day defit duñ ko def ci gratuite manam seen sago rek dedet karama bu len di dikkel day fekk liñu tudde tahadi dal len moy nit dalgati len nit togn len nit bëgg dajj l'islam wala nit bëgg def na yu mel nonu ci le seen karama di feñé ci le seen karama di feñé lool nak ko xamni gëmoko nga xamni yow da nga yaakar ni affaire bi par lolak ak ndax mouride dañuy woté wo daraja seigne touba ko koy wotel daraja jan daraja nga koy wotel jum amul won jan daraja nga koy wotel juko amul won seigne touba daraja jo meuna woté ci mom amna juko fawxa ndax ko xamni boone yalla ni yonent bi tek ko ci lolou ko fofu daraja man na wessu lolou ko xamni fo tudde yalla tudde yonent bi mom nga ci tek daraja man na wessu lolou kon jenen daraja duñ ko waxal amna ko yow kay la sa xol dul nang waxna waye xam nga lu am la kon nak nit yalla deug moy ko xamni mom foko fek day jaar ci yono bu nuppini ay gayam kay lim ni jaar ci yoni seigne tou waxnako ci khasidam nga cheikh ahmed bamba neena wala shimu man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa qaida wala simo man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa qaida seigne touba neena da ngay wutup serigne muni waw muni du man ma la waxon masalikul jinan la fakhtabir rijal khabla shuba bala nga wutup serigne set ko muni waw muni tay mo wax lu ab serigne di mel seigne touba moy kenn radiyallahu ta'ala anhu seigne touba yena ñu fu ne neena ma la waxon ni la boy wutup serigne nang ko set jam chambar ko muni waw muni kay mo wax la nak ab serigne numuy mel ni ne ko numuy mel muni wallahi simo man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa khaida neena fo fek serigne bu ma serigne muni jamu kat yalla lay don abid lay don du deñ mukk ci jamu yalla du wax mukk ni yalla dama mba yalla di moy yalla ñu wax ko muni man yalla dama mba yalla yalla topatuma dara serigne touba neena serigne bu ma serigne du ko wax de yalla dama mba yalla muni serigne bu ma serigne du ko wax nit yalla yalla mba yalla sax waxuñu ko dañu ne ci lañ ne rek ba xey genn adina waye waxuñu ko seigne touba neena serigne bu ma serigne wala simo man la yasalu abida serigne ma serigne la yasalu abida abid lay doon bo xamni do ko fekk mukk muy nan sangara mu nan da soppi ko mew sa beut yi rek lañ jibar de waye sangara do nga lay nan sangara mom sangara rek la sangara mom mën ta doon sangara ba yag mu doon mew sa beut yi lañ jibar rek ba ngay gis mew rek gisoto lu mew serigne bu mat serigne dula wax mukk lo xamni ni yow woornal li ngay ñaka jang xam nga ni serigne bi li mala sant mom sariya bañ nako waye xam nga ni du serigne ma serigne waye wala simo man la yasalu abida li rabbihi du yam nak ila uda wa khaida sun tuba neena ginaaw mom bam nekké ca yoono ba nopi di jaamu yalla guddé gëcëk day japp ci sa loxo ni la kay def ni man kay def ni man kay def ni man ah talibé yi nak ñu ci gëna bari ñomit buñ ay mourid sadiq ndax lutax al mourid sadiq bo xamni defé na ni bu joxé adiyé man na tuddi nelaw dilli wacc nako koor wacc nako ah ndax lan ndax ginnaw japp na ni joxna serigne bi adiyé rek defna lepp amna ño xamni mom pour ñom lolu mom moy lepp rek ah na la woor ni de serigne daru assane ndjay de mo la dakkona joxe adiyé waye serigne touba mënu ko ci jaamu yalla de na la woor ndey cheikh isa dien mo la dakkona joxe adiyé de waye serigne touba mënu ko ci jaamu yalla de na la woor ni mam cherne ibrahim fatim bakke radiyallahu ta'ala anhu mo la dakkona joxe adiyé de waye serigne touba mënu ko ci jaamu yalla de te mo yore won bindu serigne touba nak kon mbiri du lolou de sama bamba neena nak serigne bu ma serigne bu fekente ni yalla dogal na ngay dagu ngeureumam di dabu ngeureumam ba indil ko sedate xol neena bisa ngi ñew munela siget xol sa aaju ci lay doxé faju adina ak al-akhirah fa nasratul hubbi min shaykhi ila muridihi wala ila muridihi hiya al-masaya wal hula ونصره الحب من شيخ الى مريده هي المسايا والحلا نينا بو فكنتني ياغي دابو غرمال سيرين بي نينا بن بيس رك غاي دابو غرمم داجيك سدتاي نداجي خولم موني خفيات بوتوب يرمنين بي خول لاكو نينا تي لا ساي درجه دي ييكتيكو تي غاي امي اي مقام تي لا سا اديو دي فاجو تي لا سا اديو دي فاجو lolit manes na ci jox ay misal yi dul jeex abo yusuf bustani radiyallahu anhu abo yusuf masna genn waxtu fajar mu julle ba nopi muy doxantu ba yag bi leer gi fexé muy dem ba naju xawa jant bi genn mu wara wagn ko nak di ñew bi wagn ko di ñew mu gis yereem xottiku mu daldi seen ab teyer mu jadd ci teyer bi ne ko dama bëggoon nga garal ma sama mbubi te yer bi daldi ko koy garal bim ko ko garale ba nuppi daldi koy joxaat mu sol mu ne ko luma lay fay mu ne ko def nako hadiya abo yisi daldi continue dem kërëm lolu ci yor yor bi la ci takusan teyer bi faatu bi teyer bi faato ñu denc ko malaaka yi nga xamne ñoy laaj to bammel ñum kirek nakki dikkel waji ne ko man rabbuka kuy sa borom mu tiit ni xana abo yisi dil bistami moy sama borom malaka yi bokko bantal sun borom ni bu ko loxalal wo len abo yusuf mu tew ba xam ndax man na bindi weñ sax waxuma nit ni daldi wo abo yusuf yalla dindi kiray li dox digam ak abo yusuf daldi tew ci bammel bi abo yusuf tewé ci kanamu malaka yi niko ki de dañ ko laaj koy sa borom mu ni yow yaay boromam abo yusuf daldi tit ba xam bim ximiliko daldi gëdd waaji niko yow lutax nga ni may sa borom fuma nekk sa borom man dama la bindi dama la mom mu niko ah lolou ngay wax yow sa yere bi nga sol ana kan mo la ko ñawal ci yor yor abo yusuf ni tek sun borom ni ko ah mbaadu da wax deug mu ni ah wax na deug nak ci yor yor rom na ko sama mbubu xottiku mané ko ñawal mako mu ñaw ko bu nepp def ko adiyé sun borom ni ko away yow liggeel nga ma bama gërem la ah mom tamit mu liggeel la kon nak bis ni ka tay jël na ko duggal ko ci biir sama yermande ngir gërem gi ma la gërem mu liggeel la ci ngeureum lima la geureum ci lola lay sukkandiku ba liggeyal bim la liggeyal ma duggal ko ci sa biir ngeureumaane jojile yobbu ko aljana dani acci malaaka yi fablen yobbu aljana kon fa nasratul hubb min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula bu fekenteni serigne bi dabo nga banexam tamuy serigne bu mat serigne xam ngeen ni amon na ko mak ku nek senegal ko xamni ni xam ngeen ni daana woy bopam ni dañ ko xeexal te dara waralu ko mbolo mi ko topone ak niko adina topé won ak niko adina djublé won dara waralu ko dul rek dafa am benn bis rek mu wéxal bëtu wali bu xonkon bu wéxalon dong moko yobé lolu té lako lolu topé ba nga xamanteni ni mbolo mi top ko yaakar ko té mom xamul luy l'islam dégul luy l'islam waye dama ni wéxal bëtu wali ci bopam mo graw moy li nga xamni ni mom man na jural nit lu nekk man nako jural tax ak adina te kat mu arikhoni biñu netti waji mo wax legi nenañ teyer bobu le bimu dundo bimu faato musu fe defal yalla dara musu fe defal yalla dara defena ni dengen beles ma dan rotal seigne touba khan dem ga kon nak werante amul ci ni serigne bu mat serigne mom boko sonale fawda jariñu kon nak limata xamé moy nunu ko seigne touba waxe moy xam serigne mat serigne ban la ndax ko xamni ni taqawul ak jaamu yalla ba nopi leg leg muy def ak moy yalla gu fess ba nopi di convaincre nit ki ni moy yalla gi may def awma ci bakkar koko mom na la woor ni nekul abid kon koko lum la dig yow man xiyam dalay nax rek waye bu fekke nak serigne bobu la yasalu abida li rabbih ba nopi nak ilahu da khai qaida bu boba ah serigne bu ma serigne ngok bu wa serigne ma serigne ngok serigne bobu nak legi bo xese ñew jox ko sa bop nga xamni legi dang ko ni aslamtu nafsi ilayka yow lay diglu loma digal ma def loma tere ma ba nga xamni legi yow bokku tak ki nga xamni rek da dajje ak mom rek defal ko tilang dedet bokku len koka man nako digal lu koy jariñ man na nopi it waye yow niko xesni aslamtu nafsi ilayka mom obligatoire mala ci mom mu dila digal digal yalla yi dila tere tere yalla yi lolu obligatoire la ndax dudul lolu bu yowmal xiyamé da ngay japp tere batam laaj ko ko motax serigne touba ni bo xese ñew na ci serigne bob baniko aslamtu nafsi ilayka melaw nga wara am yow al muridu sadiq moy wakun ladda shaykhi kamayti wudia bayna yadi khasilihi tantafi'a non nga wara mel legi neew buñu sang ci kanamu koy sang yow non nga wara mel ci kanamu serigne bobu waratu la tanal sa bop dara serigne be la war di tanal mu le digal ngay def mu lay tere nga bayyi moone day lolu kuko bañ alquran wax nako alquran neena وما آتاكم الرسول فخشوه وما نعاكم أنه فانتهوا وتقول الله إن الأسد الإقاب رسول تعصر سنبرم نينا يونت يالله محمد صلى الله عليه وسلم ولي المرشد له كيف كن يو دفع مم مبايا لم لا ديغل ننكو دف لم لا تري ننكو با أنا لول دي ليرنا ناني لول ليرنا ناني دي يونت يالله محمد صلى الله عليه وسلم ولي المرشد له يونت لبو يالله يوني pour mon orientelin tag len ci alal kitab wa sunna ba taxna wama ataakum rasul fa qusu lumni def len ni ngeen ko def waye wama naakum anu fantahu lumni balen balen legi yow nga gis seigne touba mu jaar fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron ba nuppi ngani ndigali seigne touba yi dal yow fassoko yene jeffe luñ wax rek ngani seigne touba mul morom wax nga deug de wax nga deug de waye amna lu sayyidina ali waxone de sayyidina ali ñene won kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil ne lele nga deg way mu wax wax jo xamni wax du deug la mu na amul way ay katchi dong la ca nam nak yuradu bihi al batil xam nga seigne touba wul morom ci wax deug la waye xam nga yow mini tuyi butelu sangara bu ne seigne touba wul morom wax nga deug way yang ci chay chay yow mi folk for carpe jambour bu nopi seigne touba wul morom wax nga deug way yang ci chay chay seigne touba wul morom mom deug la way yow li nga def du deug nga def du deug de li nga def du deug de mo taxone ben way kat neena won ukhadimu ustasi ala aqi walidi wa in kana li fil walidi bir wa lutf fa hadha murabbi ruh wa ru'u jawhar وهذا مربي الجسم وهو له شدف ساير بي داني من داي بيسني تاي جيلنا سما حق سيرين تك كو سي سما كو اخ نياري واجور مانام سما سيرين لا غنا جوخ حقام كو سما نياري واجور سما اخ واي جال جيلنا سما اخ سيرين تك سين كو يا يو خنا جانغو القران وخدا ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا mune aha kay jang na alquran de xamna lolit waye bo gisee man la sama haqi serign bi la tek ci kaw sama haqi ñaari wajur liko waral modi sama serign bi dama manal luma sama ñaari wajur yi manalut liko lol lan la mune sama serign bi li gëna am jariñ ci man moy ru nga xamne ru moy ak taxé di mom ru moy ak taxé di mune ru mom nga xamne moy ak taxé di ndax yaram bu fekké ni ru genn na boko don dag du nacc boko don kaata du ko yek bo don dag di sanni du ko yek boko don mbugal duko yek boko don lak duko yek motax sax yowmal khiyam bala yalla lak jambi day delo ci roge ba nopi naka nonu bammel bala ñoom mbugal waji dañuy delo ci roge ba nopi do ko mbugal ndax lulul lolu buñ koy mbugal yaram du yek mbugal yi du yek metit bi motax nak muné ro mom nga xamni moy yek metit moy yek banex moy yek taxé di muné sama serign mar serign bi sama ro gogu la jël diko tarbiya diko yar diko tasfiya diko tarqiya ba marale ma ak sama borom rabbistu jalla bama xam ko yalla xam lu yalla tak yalla xeyn yalla am yalla muné sama ñaari wajur yi nak sama yaram yi nga xamni ni bala yeb mitit ru da delu ci mom sama yaram wowo lañ daan yar pettuma lagiwuma suma xife ñox ma lek suma mare ñox ma naan naka noné timit su fekenteni febar na ñu fajma lol dong lañ doon defal yaram bi te fek boba ru gi nga xamni mom moy wara dundal yaram wowo le ñom amuñu ci soxla sama serigne bi nak jël ru gogule tarbiya ko tarqiya ko tasfiya ko marale mak sama borom ba nga xamni bu yowmal khiyamé sama ñaari wajur yoyu buñ wara na dem safara man yalla dana may katch nak ma ramu len motax ma jël haqi sama serigne bi tek ko ci kaw sama haqi ñaari wajur
1: أقدم أستاذي على أقي والدي وإن كان لي في الوالد بر واللطف فهذا مربي الروح وروح الجوهر وهذا مربي الجسم وهو له صدف
0: موني ماغ لاكاي مثال ميغي ملني بن بواط اك اور بي موني غيسغا اور بي نيم گنے بواط بي ني اور بي گنے بواط بي مونا موني نون لا رو گنے يارم يارم موي بواط بي رو موي اور بي خمغا ني جندو بواطو كسه buron boatu kess bi kep ko lako don jay 1000 francs xeyna doko jënd waye bo gisé nga mëna jënd boîte bi nangami million moy or bi ci biira tax té moy ru momulé mune ru gogou nak nga xani mom rek mo am ndariñ moy yek taxé di ru gogou la sama serigne mar serigne bi défar buma am yalla xam yalla tak yalla serigne soosu nga xamni moy serigne suma serigne kon ñom fofu lañuy jaar moy dañ la yar dindi ci yaw yu naccio di ko yi da koy faral di misal bi may waxtane barki demb ci khutba bi mani daara yi nga xamni mom lañuy tuddé daara yi modernisation lay bu serigne ci sagane ba nanguko ci rew mi wallahi buñ doxé ñaar fukkat japp 40 ans nenañ reccu liñ ko doon defé ndax bu boba ab yar dootu am tarbiya dootu am defaru dootu am dañuy mujj melni étudiants yi nga xamni ñoy lak kar yi di toj di yak non la ñepp di mujj mel buñ démé ci daara modernisation yoy ñi wax mané nak ñi nga xamni seenum xel neeku fi tambali nañ leen ci fekk ci ba gis ño xamni ñi ngi ci radio yi di mbaw naan xalé wolé su ko def ñi xalé wolé su ko def la nga gis ay wajur yo xamni ni té lañu dal di tambalé bëgga participer ñene ñi naan man sama doom du yalwaan ñi nan man sama dom li sama dom la ñak xam rek ma misalon ci ni ki nga xani moy amirul qur'an fi senegal cheikh ahmadou sakhir lo radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadou sakhir lo dafa am ben bis cheikh ahmadou gayne fatma radiyallahu ta'ala huma jami'a cheikh ahmadou gayne fatma indi ko ñaari domam dal di yëkëti lu wara toll million ci jamono boba tek ci ne ko million bi dama bëgg nga tabaxal leen ci neeg buñu dëkk cheikh ahmadou sakhir lo ni ko kon day baye bo nga yobuat sa million ak say dom fa do nga yépp di teud fa lañuy teud da do nga yépp di lek lañuy lek cheikh ahmadou gayne fatma ne ko waw kay dama bëggona xam ndax seen sante bi dana tax do leen jaarale fi ngay jaarale ñi ci dess wala diit li rek la bëggona xam dal ni ko fa waccal million ba ak gonay dal di dem kon mané serigne daara bi momit warna am fayday nit ki bu la joxé domam bu nup nan la yarale ma sama dom ni neko jëlal yobbu bu féké man nga yar loma ci do andil jëlal yobbu yarale ma sama dom ni sama dom li sama dom muni jëlal yobbu la lay wax dina man nga ko kay loma ci do andil mané nak lolo taxone yalla yoonu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ni huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin ma nga suratul jumaa sun borom ni man yalla ma yunni sama yonent bi wax mustafa alayhi salatu wa salam muni bi muy ñew bima ko yabal mu ñew ummiyu la ummiyu al ummi moy kan moy ko xani mën ta bind turam waye mo jangal jankat yi kat muni liko taxone diku dara lul bu dikke wax len kim tan yalla yadlu alihim ayatihi mu wax len kim tan yalla yi ba ngeen man ko gem misal len safara ba ngeen xamni safara amna mu misal len aljana ba ngeen xamni aljana amna mu misal len yalla ba ngeen xamni yalla amna mu misal len batin ba ngeen xamni batin amna mu misal len ak nian ba ngeen xamni nian amna mu misal ila akhirih yadlu alihim ayatihi wa yusakkihim suko defé nak mu tarbiyé len nak mu yar len yar bobu nak la fi tuba bi bëgg jëlé wa yusakkihim way sakim dal fi baye rek wayu alimukum d'accord nañ ni legi nit ki warna jang xam xam waye ken muru ko yar rew mu tak ku bari xam xam tay resu ko ko tal ñun loolu lañu bëgg gëmlo moy nañ jangal goné te buñ leen yar buñ leen yar gané yu bari yi génné ci internet yi wallahi jang nañ alcorane bari ar waye ken yëru leen nak ken yëru leen du ñepp nak ba legi am nañu yar waye du ñepp waye mani ñi nga dégg ñuy saga mag ñi ñëpp fess nañ dal ak xam xam diplôme bu ne am nañ ko waye lutax ñuy saga suñu mag ñi ak suñu mag ñi niñ ragalé won yalla ak niñ bëggé won yalla ak niñ téé won Sénégal batay ñu mëna jël ñoo Sénégal ñu di leen dagali saga ci internet bi kon yu sakihim mo fa amul kon nak yu sakihim bobu muy tarbiyé bobu muy yar bobu mom lañ bëgg dindi ci daara yi man dama lank man dem ma lank bout ko ma lankale man ma lank yatlu alim ayati wa yusakkihim nga di len yar nga di len yar kon nak yoonu yar wowo war nañ ko baye xel yow mi nga xamni ya yore sa njabot di joxe ko lako yaral bayiko mu yaral la bayiko mu yaral la waye nak bu fekke ni da nga yaralu sa njabot bu nopp ya nga ci Allah bu nopp nak yabal sa ndaw ci bir daara dañu yare sa dom moy ni mako waxe won nga amon ben xalel xam nga fi mi wax ni gone gi bala mako yal donte dañuy togg añ ci daara ji yeb waye kep ku jeexal téré souf bi ku ko jeexal ku ne dama lay jox bol ni la ay dama yalwani nga dal di yalwani ñew par ñaari an nak par ñaar am ci ko xamni dafa ñew domam dem ba jeexal téré souf bi biñ fi ñew dafa ñew ak mak mu bok ci ñalwani benn bis commerçant bu mag la ni sa mi ngi fi ci marché occas mu ñew nonu rek ñuy def di laaj tu rek di ankar rek ngor si ni ko man dama yalwani ah mu daal dem yone ma tonup ciep def yaakar na ni ñakop ciep ba tax do ngay di yalwani lool la yaakar xana tonup ciep ma sey di la tonup ciep ba daara yi ma wër fi la ci res ma jël ko mo wama telephone dama bëggon goñi bané yalwani mané bané yalwani yalwani ba samba di ca dem yalwani añ yalwani xaliss kay la du nangu mom way yalwani añ mu na wone ko goñi dañ ko def de ah mu jël len yut ko doomi serigne fekk na amna ko xamni xel kom la nekkon mom dooma gi ci waye sa bu dikke gis goñi comme mom jang na alcorane watu na alcorane bu ñewé di gis jangum goñi mune koka bayi fi gonay njang mi baxna de muni muk mom dal da yeureum ay gonam de len yob mom dal doom du yalwat te kenn kep ñett lañ waye kenn do nga ci yalwat yob ko doomi serignam waye amuñu fa wer mo bëgg ma leena delo sil yi maniko muk mayit muk way sakihim mënta ñak nit ki boko bëgge dimbalé dang koy yar dang koy yar dang koy yar lool lepp da nekkon xéetu tarbiyé rek bu mag ñi doon def ñi diko barkelo waye da nga ci gis ko xamni man na dem ba ñew sax danaka du am lu upp sax ñetti ci bi ci wala ñenti bi ndax kër yi ñu wër fi do nga lay doon waye gone bu ko ci tambalé rek nga gis complexe bi commencé denc ci mom xalaat yi muy am ni muy raisonné ni muy raisonné ni muy raisonné kon nak lolu mën ta ñak loolu nag lañ ñu fi bëgg a jëlee ngeen baal ma, loolu lañ ñu bëgg a jëlee, waaye bis buñ ko fi jëlee wallaahi danañ door suñ loxo ci ëkk, danañ door suñ loxo ci ëkk de. Kon nag nañ bàyyi ñu yar gone yi, jàngal leen, tarbiya leen, xamal leen. Sëñ Touba day radiallahu ta'ala bu masaan di joxee njabootam muy jàngi, te li may wax nii maa ngi ko jëlee ci koo xam ne kooka kam ko jëlee ca Sëñ Touba la ko jëlee. Mu ne bu masaan di joxee nit muy jàngi day wax ni soo demee na ci ñaar daje xam-xam akub yar. Mu ne bu fekkee ni nag seet nga seet gis ne ñaar yi munuñu cee bokk daje muy xam-xam akub yar, baal xam-xam bi te def ci bi yar, def ci bi yar. Ab yar moos ku ko am kay xam nga nii ñàkkatoo dara, yar ab yar moo ëmbaale xam-xam. Xam-xam ci biiru yar la nekk, xam-xam ci biiru yar la nekk. Moo tax Sëñ Touba toujours bu wax danaan al ilmu naafiu ak li ñuy tuddee al adabul mardiya, xam-xam bu am njariñ faw borom ci biiru yar lay nekk. Fala budde mënta ñàkk, fala budde mënta ñàkk. Kon nag yéen way jur yi rikk waay bu leen déggal Touba bi lii ñu leen xalaatal, man damay wax ni Sénégal yi waroon nañoo yeewu, waroon nañoo yeewu de, waaye saa buñ koy gënd nelaw. Ndax du Touba bi barki dem boo njaay moo ni ñu woon fii ni nàmpale ween baaxut. Ah, borom xam-xam yi taxaw ni day Touba bi day kàcc waxu dëgg. Mu ni waaye nàmpale ween baaxut day tax lii day tax laa wut leen ay biberon. Sénégal yi yépp daw dem jënd ji ay biberon. Fekk booba Touba bi moom li ko itteel mooy koomum addina gis na ni usine yi ñi ngi ni wéyam, kenn nekkul ca usine ya di liggéey, góor ña cay liggéey mënuñoo masale liggéey ba, ñu bëgg jigéen ñi dem ci usine yi di liggéey yi. Ñu ni dee leen nàmpale ndax xam nañ ni ku yor doom di nàmpal, boo ko nee kaay liggéey day yóbbaale doom di, wala num koy def. Ñu ni kon léegi nañ créé biberon, ñu daal ni léegi bu ko defee jigéen ñi dem di liggéey. Waaye gis nga biñ demee ba liggéey ay robot yoo xam ne mën nañuy liggéey ci usine yi, liggéey ay matériel yu mën a liggéey ci usine, mën faa wuutu doomu aadama yi. Ñu xëy nañu nàmpale biberon ndekete baaxut ween a baax, ñoo ngi nii dellu si waat ci nàmpale ween. Te naka jekk moo baaxoon kat, naka jekk moo baaxoon. Touba bi moom interêt rek, lu interêt nekk rek, gis na ni moom fuuti na, am réewam perdi na, amatuñ éducation bu baax, yëratuñ leen, mu leen neex mel. Xam nañ ni soom ñoom seen àllaaxi yàqu na, seen àllaaxira du baax ba luppi nag ñu bëgg ñun jullit ñi suñ àllaaxira yàqu ñu seen àllaaxira yàqoo, ba tax nag ñu bëgg ñoo jaarale ca yoon wañ jaar ñoom ba seen àllaaxira yàqu ñun tamit ñu bëgg caa jaar. Loolu la ñu Touba bi naral. Xam leen ko, lànk leen, lànk leen. Seen àllaaxira dafa yàqu, ñu bëgg ñun jullit ñi suñ àllaaxira yàqu, ñu bëgg ñoo teg ci yoon ba nga xam ne ñoom fa lañ jaar ba seen àllaaxira yàqu. Ndax ñoom wóor na leen ni seen àllaaxira yàqu na, wóor na leen, ñoom xam nañ ko, xam nañ ko de. Kon nag na waajur yi delloo si seen xel, waaw na waajur yi delloo seen xel. Mën naa ko lim yu bari, yu bari yoo xam ne dañ ñu ne woon baaxut, tey ñoo xëyaat ni ñu baax na, ñoo xëyaat ni ñu baax na. Kat nàmpale biberon ween wi la yàlla bindal nga xam ne bu gone gi feree sax dootoo gis meew, ween woowu nga ni biberon ko gën. Xanaa ab dafa koy nangu, ab dafa koy nangu. Waaye gis nga Sénégalais yi topp leen ca, te du dara lu Sénégalais yi nga xam ne nii ñoom Molière ñoo leen yar, Victor Hugo, ñoom Machiavel. Léegi nag Sénégalais yi nga xam ne ñoom Machiavel moo leen yar, tarbiya leen, jàngal leen, ñoom it buñu ñëwee convaincre sunu Sénégalais yi nga xam ni Sëñ Touba leen yar, Alhaji Malick leen yar, ñoom it ñu fexe ba convaincre leen, ñu daal di ci topp rek ànd ci riir mi. Waaye ñoom ñoo waroon a am fay day lànk xam ni Machiavel mënta gën a xam Sëñ Touba, mënta gën a xam Rasulullah, mënta gën a xam Sidi Alhaji Malick. Ndax ki nga xam ni moo bind Machiavel, bind Sëñ Touba, wàcceb téeréem, téere boobee lam ca wax moom la Sëñ Touba ak Alhaji Malick jàng ba noppi di ko appliqué. Moom nag la muy wax, la muy appliqué, jàng ko ci waxi suñ borom, xalaati boppam dong la yum tër. Te inna dinna mabniin ala naqalin la ala munasibati al aqli, suñ diine ji kenn du ko tër cim xel, ci xam-xam lañ koy teg. Kenn du ko tër cim xel, ci xam-xam lañ koy teg. Ah, mu ngoog daal moom daal yàlla nañ yàlla dimbali insha allah, te aaral nu boppam, aaral nu diine ji, aaral nu njaboot gi. Ci war may gën di mbindeef barikatu Cheikhul Khadim radiallahu ta'ala anhu. Ndax lu loolu rek xam naa ni dara du baax, ndax mooy daje na, kàttan gi daje na. Te mooy yooyu daje yëpp ak kàttan gi daje yëpp ñing ko jëme ci fas yene rek dindi l'islam ci xolé doom adama yi dindi l'islam ci xolé doom adama yi nga xamni ni xottu kesse rek fay dess xottu kesse rek nga xamni julit bi man nay julli man nay wor man nay nat asaka man nay dem makka waye duxul dara dara digge mak def ab safat ah lol nak xottu kesse fa dess xottu kesse fa dess kon nak seigne moudou waxtan wa ngok ñu leen di ndokkel di leen sant bax xamna seigne moudou maangi ñeen balma maangi yalwaan kep ko xamni mi ngi deglu radio bi ngir jëmmi seigne touba lum xam ci lu bax mo xam khasida la mo xam alquran la mo xam turu yalla la mo xam salatu ala nabi la maangi leen koy yalwaan ngir jëmmi cheikhul khadim lu way xam ci lu bax nako ñaan ñaanal ma alhaji mam cierno bu darul mannan sun borom wërel ko guddal aw fanam baye ko ci sun kanam ba ca kanam kanam ba ca kanam kanam ndax man de defal na ma lo xamni yaakaaru mako won muk modi alkhimis ji wessu barki demb da andak ab tawam ak njabotam yor ñetti auto ñew fi ci sama daara ji alhaji mam cierno mbacke ak fim toll ci at fim toll ci yalla nga xane ci mag ñala bok ngeureumal mag ñepp am na leen ma jaral ko solo dalam ngir ñew set ci ma fi ci daara ji motax alkhimis danaka xawma luma fanano danaka xawma luma fanano ñew dem ci jumaaja ñew ci sal bi dem ci jumaaja ñaan ca ñew ci sal bi wallahi ma ngi yalwaan bepp julit bo xamni soppe mustafa mbay samba lo xam ci lu bax nang ko jang ñaanalal ma alhaji mam cierno mbacke bu darul mannan sun borom sam ko guddal aw fanam dama bëgg fan wi na and ak wir na and ko wir du dara ci yalla du dara ci yalla lolu mang koy yalwaan di len ko ñaan man de lebal na ma teranga jo xamni xamna ni munu mo ko fay ba yowmal khiyam bere bi nak deug la bere bu seigne touba la daara yi seigne touba la waye wallahi dikam gi xammi wu mako ak ni seigne touba fi dikon xammi wu mako ak ni mam tiarambe fatim mbacke fi dikon nek mu re la ci am contante lo xamni danaka man wax ni demb ba tay samira ngoñ day bis rek ndax beg rek xejmu joju fi mu toll ci yalla te ko xam mam tiarone ak nam deggo mun la sa baram ni dama la bëgg ngir Seigne Touba ni kuma am kuma xam wax na la ko kuma sañon ñepp bëggale ma la ngir Seigne Touba lool day wax deug man buma jaayoon lima am ak say bokk ak sama lepp jox ko sax du tax ma fay ko motax neena ko man de awma luma la fayé te man dama bëgg kuma lebal tiranga bala ma faatu fay la ko wala buma la ko mën ta fay soppiliko sab jaam rek waye tiranga ji mu malebal xam ngeen ni munu mako ko fayde yalla namako yalla fayal jeegum yi mu joge keureum fele ca darul mannan ca khaira ba fi yalla namako yalla fayal ngir sama jëm ji rek yalla namako yalla fayal
2: alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum sayyidina wa maulana muhammadin al-makin وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المستمعون الكرام في ساعة خصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكوريتيري رجا خصيدة أونلاين ديلو سنن ونن يون سين إمسون بني تدي من حاج العابدين إلى الجنة seen mbokk seen xarit Mustafa Mbay Sam di len ko defal fi ci daram di ñi tuddé Ihya Ulumuddin ci studio Mam Cheikh Ibrahima Fall radiyallahu ta'ala anhu mbokk mi nekk ci technique bi moy Serigne Moudou Mbay Thiam yadda Allah wa nasr na buñu sante yalla julli ci Mustafa Ali salatu wassalam ngeen ni dimanche bi lay wessu mu ñaari dimanche yépp ñu ngi doon waxtaan ci melaw mourid sadiq ak melaw serigne bu mat serigne deug la sax waxtan wa jeexutone waye arab bi dañu faral di wax ni li kulli makan maqal sunu xel yobbu ni ci ñu bëgg waxtane asaykhul kamil serigne bu mat serigne sunu xel yobbu ñu ci ñu bëgg waxtane al murid sadiq bi mana ash-shakira li cheikh salih mbacke radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana law bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi nak li cheikhul khadim jëm joju ñu bëgg waxtane mi ash-shaykh salih mbacke radiyallahu anhu xam ngeen ni cheikhul kamil la won sahiran wa batinan mo nekkon al warisul kamil li cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu aji don ji donu seigne touba tamat ko seuk ci lu neub ak ci lu feñ xam ngeen ni sun borom rabbi siti wa jalla gayami daf leen di préparer ci anam gu nek ba nga xani buñ diké adina seen xel seen xalaat du yëngu jëm ci dara du xalaat dara kudul seen borom bi leen bind te mom leen motax sax ben sha'ir wax nako ina isa aradallahu amran ayya allahu lahu al-asbab ayya allahu lahu al-asbab sun borom rabbi wa jalla mu nare yan ab jaamam mbir mu reuy ben mu bëkk ko def yonent wala mu bëkk ko def bu sanan wala mu def ko bëkk ko def waliw istidad bi muy préparation bi sun borom daf ko ci jital ni nga xamé ni yonent ali islam day juddu walé istidad moy day juddu walé nubuwa naka nonu al wali kamil momi day juddu walé istihdad bi moy wilaya gi nga xam ngeen ni wali ñett la bi juddu walé wilaya ak bi nga xam ni dafa juddu walé wilaya waye tamit ginaaw bi mu juddu walé wilaya deful ben effort ci adina amna fu dara jam yam boku tekki juddu walé wilaya bu nup nak laq wilaya gi dugg ci bir jam yi di len defar di len gindi di yekati seeni daraja di len jiglul yalla di len taxel du yam ak daraja waliw bi nga xamni du duwale na wilaya muy istihdad bi waye bimu ñewé dafa corroser le bara mom benen waliw bo xamni mom juddu walé wul istihdad dafa jang ba xam wañu ko tek tankam ci alal kitab wa sunna ba mujju sun borom defal ko al fatul akbar mu bok ci waliw yi bu de yonent nak mom day juddu walé wilaya yi koku mom obligatoire mala day juddu walé nubuwa gi ndax xam ngeen ni nit munta nek yonent te nekul wali bu nop bala nek yonent day nek wali bu nop xeyna lolou benen waxtan la waye taxu ñu jog ga ñoñu moy ñi nga xamni buñu dikké adina seeni jëf yépp al amalu salih ala القران بن نكون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يقون عنها حولا برمني امنا سما جام ньо خامني دانيو ام لي ني تودي الايمان بالله حقا دغ دغ نغم غو ماتالي غنا با نك يمو نيتا دانيو ديف لي ني تودي العمل الصالحه جيف جو باخ جو تيد سين بير اك سين بيت ليب yalla yi kessela sun borom ni waya gay wajale na len aljana ji ni tudde firdausi aljana jojje moy aljana ji nga xamne man nañu wax ni jamono bi fala cheikh salih mbacke teud di xaar li ni tudde walu buft ndax sun borom moko wax ci alquran te muy lu wer jannatul firdausi nak mom xam ngeen ko sun borom ni fala jime sama jam ñu ñi nga xamne dañu melon ni serigne saliw nga xamne seen bir ak seen biti lepp dafa bax amuñu daray ayib ci sahir ak ci batin buñ fa deme khalidina fiha muni ñom aljana jojja luñ fa yag yag du ñaan mukk affectation dama adam dañu nek fi barab ba yag mu ñaan yalla affectation ni nga xamne ni ci adina bi nit dañu fi barab di liggey ba yag mu ñaan affectation ngir barab ba ko sappi wala mënu tu fa ne wala neexatuko muni aljana firdaws nak loola amu fa neex na neexit wo xamne ku fa nek do demandé yalla mukk affectation mukk mu fasir wala yi biñ koy firi dañ ni laysa yakhafuna khurujan anha moy ño xamni khalatuñ mukk ku len affecté leg legi batay nit ne fi barab beureup ba neex ci mom du bëgg ko ko affecté waye gaay dañu bind lettre de affectation yone ko pour ñu affecté ko sun borom ni aljana jojje ñafa nek buñu tit buñu ragal kenn du len affecté fa lañu nek daay man motax nak ñu melni cheikh salim mbaki mi ñu bëgg waxtane biñu diké lañu jëk def moy xep seen bëtt xol demb xam ngeen ni dañ wax ni julit deug deug deug ñaari beut la war amé beut bi mi xol adina ak bi mi xol al-akhira ñom cheikh salim mbake dañu yoré ñaari beut beutup adina bi ak beutup al-akhira bi côté spirituel ak côté temporel xeynu ñu aggu ci da ko sun borom loolu wax ci al-qur'an suratul asr sun borom daf ni Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa tanfur nafsan ma qaddamat liqaddin wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kalladhina naswallaha fa ansa'um anfusuhum ulaikumul fasiqun la yastawi ashabun nar wa ashabul janna humul faizun suratul asr sun borom ni yen ñi wax ni gem ngeen fekke ni ngem gi deug la ginaaw ngem ragal yalla gu mat mo ci wara top muni gënaaw ragal yalla nak na nga xep sa beut nga amé ñaari beut beut bi ngay xol adina ak bi ngay xol al-akhirah muy ndax adina yëmul tay adina monde muy jeex la darul fana la muni kon na xepil sa beut nga xol benen beut bi kër gele nga xamni moy kër gudul jeex du rap mukk mukk mukk mukk mukk muni mom borom rabbi sutu jalla ragal len deug deug sen borom ndax sen borom khabir la moy ko am experience moy ko xamni dara du ko recc li ngay xalat ci sam xel li ci sa bir ak li ci sa biti lepp dara du ko ci recc lepp ay tiawando fi mom khabir bima ta'malun ni ngeen jef muy lu neub muy lu feñ xamnako muni kon nak yeen ñi wax ni gem ngeen yalla te ragal ma rikway bu len melni nga xamni bi ñewé adina dañu fatte contrat bañ signant won ak sen borom alastu rabbikum khalo bala ya rabbi kontra bobé ñu faté nangul yalla leen moomon xamone nañ ko bëgg ko xamni yalla leen wara moom mo leen di wara moom ba faaw bu ñëwé adina ñu daldi firi kontra ba sun borom ni yeen ñi wax ni gëm ngeen ma ta ragal ma bu leen bok ci ñooñu bu leen bok ñi nga xamni dañuy firi kontra biñu signant won ak seen borom rabbi sito jalla fi ci adina rek bo signanté ak ben société kontra wala bok ben réew wala ben association wala nangam bu fekkanteni respecté wul contrat bi amna daan yu ko tay fekk waxuma nak sun borom rabbi sutu jalla sun borom ni contrat bi ngeen signante won ak man ni ngeen fexé ba bu len ci dindi dara lutal ni fepp sara yeen ñi wax ni gem ngeen yalla ta ragal ma mune ndax gaay nga xamni bi ñewé adina dañoo firi contrat biñu amante won ak seen borom ca yawmu ala subhanahu rabbikum ñom day na len woor ni ni ñu ma fatte won man yalla ci adina bañ na boole ak dara bu yawmal khiyamé bañ ma jaamu bañ ma top bañ wi sama ndigal bu bobu yowmal khiyamé nonu la len di faté ci sama sawara wa la qadra allah wala saman sun borom tekkeni waw mang len di xamal ni day ñun wa safara ak ñun wa jannatul firdausi mënu ñoy amo de dedet ku nekk ci safara way tak di badañu te kat do de do dundu la yamutu fiha wala yahya do de do dundu mën ta yam ak ki nga xani mi ngi ci aljana jinu bey lepp lu massa soxla te itti woko day nek ci kanam di tewando ci kanam da xam ngeen ni bu len fatani wa aljana yawmal khiyam ñom laf sukun lañuy amé batukun bo ma xamni sun borom lenn ci ay nitam fi ci adina rek la koy jox lenn ci ay nitam wa yawmal khiyam nak ñeppay amando batukun bo lem ko dugg aljana rek da nga amé batukun moy lo bëgg mu nek rek loola nek bo don xol am ndox sax ba yag nga ne ko ndox mi nekkal soow sawu mbanik mu dal di nek sawu mbanik meññant mo doon xol ba yag nga bëgg mu doon mango boko ne nekkal mango mu nek mango hunul janna yawmal khiyam batu kun lañuy amé moy luñu ni nekkal rek lola dal di nek luñu bëgg rek lola am fa sasa mo tax nañu bëgg waxtane jëm joju di cheikh salih mbacke nga xamni ci préparation suñu borom la mu jaarale ko ci seigne touba waxtane ay jaar jaaram da na nu sokku jom ndax sallallahu alaihi wasallam ko sun borom daf ko wax ci alquran niko nahnu naqsu alayka ahsan alqasas duma deñ mukk dila waxtane jamono bu nek ga ñi nga xamni ño fi jaar ba jall seen jëf yu rafet ya seen doxine yu rafet ya seen melokan yu rafet ya duma deñ mukk dila ko fatali yow yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kon ñun tamit duñu yokkat mukk ci di waxtane gañu bax ñi ñi melni serigne salih rawati nañ jabotu seigne touba gi ndax ni ñoom ay tanef lañu yalla nañu ko yalla fayal gis nañu seigne touba neena qalbuka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim kasamawati abki alihim wa arju fil bukai khadan ridwan man fi khabu bil halawati ni akay gis sun borom wax yonent bi kay yeyna lim ko ni dana la netti jaar jaari gañu bax ñu fañ jaaron seen jëf yu rafet ya ngeen ji rafet la lay netti seigne touba ni yeyna ngeen ni waxtane nako batay ci huqa dañu wax ni seigne touba li tax mu bindu huqa al khadim jaxate kala mo ma sa juk feltok mom ci kaw yoon neñu ni ko inna ma a'malu binniyat neñu seigne touba ni ko wa niyyati tabaraku bi shadati neñu ahmadu cheikh al khadim jaxate kala mo ni seigne touba yenent bi lay neena jëf yeb yalla ngi ko tak ci yene manam act yep mi ngi tege ci intention act yep mi ngi tege ci intention lolou la yalla wax yonnante bi sallallahu alaihi wasallam act yep rek mang ko tek ci intention neñu mu waxe lolou seigne touba ni ko man de sama intention moy barkelu ca gañu bax ni di len roy di len top di len fateliku sama xel du jog ci ñom mukk neñu lolou la seigne touba tontu al khadim jaxata kala ne ba mu delo kërëm mu dal di bind téré biñu tuddé huqal buka ala sadati amwati tabki aradi alayhim kasamawati mun akay yalla na jaduna ñene ñi ni de kalimatu huqa rek la bindon ci ben kayit yonne ko ñene seigne touba doxé ci bind huqa seigne touba ni yalla na jaduna ci fuñu toll ñi fatali ko sang yu melni cheikh salih mbacke mi yalla na jaduna fuñu toll di fatali ko sang bu melni cheikh salih mbacke mi radiyallahu ta'ala anhu mun ndax ku melni cheikh salih mbacke suuf sang koy joy asamané juroom yaar yi ñi koy joy mun kon asamana kon kenen ku dul asaman asaman mi nga xamni amul xel jamaadat la manam jamaat la suuf mi nga xamni amul xel jamaat la jamaadat yoyu di joy nit yalla yoyu ngir barkep jaamu yalla biñ doon def ci kaw suuf ak top ndigal yalla niñ nango top ndigal seen borom ba tax ñu di len joy di len fateliku muni kon rawati nako amul xel rawati nako am xel ginaaw ñu amul xel ñoy fateliku nit yalla yoyu di len joy kon rawati nak ku am xel muni man seigne touba de man dana len joy man dana len joy ni len asaman ak suuf di joye muni way nak yaakar na ci joy yi ëlëk yowmal xiyam yalla fayma ci yool bu reuy joy yi nak xam ngeen ni di joy rangogn moy joy xol moy fo tollu di len fateliku seeni jëf ngay fateliku ni adina bi nga nek lu mu neex neex lu mu natax natax amna kula gën gën kala gën ñu diko wax cheikh salih mbacke nekkon na fi te teewul yalla jele ko fi mu woor leni yaw lo bax baxit ni mom fofa ngay mujj rek fam jëm rek fofa nga jëm yoyu nak boko dé xalat mu wër la ni lo bax bax lo am am daraja lo am am ay bien amna ko lako fi ëppalé won fi bër ci dembu muy cheikh salih mbacke gën la xam yalla gën la bëgg yalla gën la xam yonent bi gën lako bëgg gën la xam seigne touba gën lako bëgg té mëso dajé ak jenn waxam mu naan kuma gis taxé muso dajé ak jenn waxam muy wax lu xoti sharia muso dajé ak jenn waxam muy wax lu ñagg ñagub l'islam yow nak ngani yow dal yaakar ngani mom nga yaakar wala ci mom nga aju te fo tollu yaangi wax lu xoti sagub l'islam yaangi wax lu xoti sharia yaangi wax lu ñagg ñagub l'islam bo delo sa xel nak nga xalat ni serigne salih woma gën budé yegg ci yalla moma gëna yegg yalla ci yalla budé xam yalla moma ko gëna xam te musta xoti sharia musta ñagg ñagob l'islam musta wax ni dañ ma mba yalla musta wax ni te xam nañ ni kenn ku ne xamna ni agon na fo xamni yalla topatu ko dara waye taxul mu bayyi ci sharia lu tol ni dede we kon nak bu fekke ni dang koy tudde wo ba nopi mel nenen yow ya mel nona moy lima waxon ci ay jamono ci ben khutba fi ci tabaski gi te ay nit djel ko dagate ko nan mustafa mbaye sam dani seigne salu mën ta defar dedet yen ñooñu nga xamni yena ñaggi ñago sharia tasare xoti shariatul islamiyya ba nopi nak di tudde wo seigne salu lani bakkarok may fatu li feek yeena ngoy def dana ko donosé serigne salu mbacké defarul nit kuy xotti sharia ku wedd nga dem laaj ko serigne salu touré bu ties serigne salu mbacké defarul kuy ñag ñagob l'islam ku wedd nga dem laaj ko cheikh salu mbacké mi fi nek wala nga dem setti cheikh mustapha salu kumu ci mëna doon gisoo ci kenn ci ñom ko xamni ni tay bu fekkentani rek ak mayla wala daraja la wala maqama la wala nango jaamu yalla la wala xam yalla la gëno leen ko xam gëno leen ko bëgg gëno leen ko man te gisoo kenn ci ñom ko xotti sharia lu tol dédéwé kon nak bo dé xoti sharia bu nopi nak di tuddé wo cheikh salu mbacké da na la wax ni joté wo seigne salu dara seigne salu defaru la yow defaru wo ndax bo defar won da ngay fexé melni ni seigne salu defar tañ xam len fa cheikh salu touré bu ties nak nonu ko salika ila akhirih waye seigne salu wo ma defar ta fa top fa tollu di xoti sharia di ñaggi sagub l'islam ak ñagub l'islam duma la ko nangul gañu nga xani bi ñëwé adina dañu top seen mbakan malaris na ñoom bañ ko daggeete def ko ci ay whatsapp dima jema jabulise degg nañ ta luñ ca ba degg nañ ta luñ ca ba nit mom buy wax ngir yalla wallahi bo joge ngir fexel ko yaay mujj daana ta kamb ga rek ya fay mujj rek ko xamni lum wax yalla tax man duma wax ci par parlo duma wax ci dara dama wax ngir yalla rek ak cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala nu seigne touba neena ñoñu dana len joy ñu melni serigne salu mbacke dana len joy de gañ yi nga xamni nak dañu dindi contrat bañ signante won ak seen borom te rabbu sun borom ni ala subrabikum sun borom neena ñoñu buñu faato ñi nga xamni dañu dindi won contrat bima signante won ak ñom ñoñu buñu faato asman du len joy suuf du len joy seenum fel sax du dem ci ñom fama bakat alihim samaa wal ard wama kaanu munsirin wala sun borom wax te suratu duhad Cheikh Salu Mbacké di ñariñal adina waye di ñariñal al-akhirah li xamal ni ñariñal adina la moy dañ wax ni deug deug ñariñ al-qur'an la ni deug deug ñariñ day doon lu fi dess ba faw di jariñ ñu wa jamono wa amma ma yanfa'u nas fayamkus fil ard deug deug ñariñ moy jariñ ñu wa jamono aljuma bi wess rek khutba bi ma doon def wax na ko ci man abdul dawara wessule bopam ndariñam di yam ci bopam rek manam tuba yi paté kep ci borom tuba yi paté kep ci borom ab julit da wara wéssale lolu bopam ab julit ndariñam da fa wara law muy jariñ julit ñepp te yalla rek tax rabbi subhanahu wa ta'ala dem bay jariñ jamaadat yi ak hayawanat yi te yalla rek tax cheikh salu mbacké yegoon na fofu ndariñam hayawanat yi gis nañ ci seen bop ndariñal cheikh salu mbacké julit ñi gis nañ ci seen bop ñi dul ay julit sax gis nañ seen bop ci ndariñ li cheikh salu mbacké amal wa adina ni dul ay julit sax gis nañ ndariñ li cheikh salu mbacké amal wa adina radiyallahu ta'ala anhu ni dul ay julit sax gis nañ ci seen bop te dana ko wax ci kanam inshallah sun borom neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa kullu naqs alayka min anba'i rusul ma nusabbit bi fadak bo gisé manela dana la netli ay netli rafet ci gañu li fi jitu won ba jall muna mune bo gisé ma di la ko wax moy dama bëgg mu meuna degeural sa xol ba nga xamni yalla rek yalla lo meuna gis ci adina xamni bis penc dana ma sa ñew lool rek la ci jublu dama bëgg mu degeural sa xol sokkala jom ba nga gën leena meuna roy ndax ëlëk ah dana ñew de Cheikh Salu Mbacké radiyallahu ta'ala anhu momit lool la xamoon motax ak njël benam ba ci mujjam kenn xamul ci mom lu soppiku xana luddul bi jaw bi rek nam doon jaamo yalla bam nekké ci jamono yi ndawam ba bi muy nek mak non lay jaamo yalla dara soppiku ci wenn melawi rek nga xamni fajar gi muy genn adina kurus gi nga xamni mom la daan defé ay lawratam kurus gaangi ci ay law ci loxom muy lawrat di lawrat ba sun borom tabaaraku ta'ala jël ak ruham yobbu ko fa ko sopp nga xamni ni ñafa jëk bañ diké fekk nañ kurus gi ci loxom radiyallahu ta'ala anhu ha lol de moy li yonent bi waxon li sun borom waxon yonent bi sallallahu alaihi wasallam borom de rabbi sitwa jalla da waxon yonent bi sallallahu alaihi wasallam niko wa'bud rabbaka ata itqal yaqin na ngay jaamu sa borom bekerok jibril bekerok malakal maut di ñew di jël ci sa roogi wa'bud rabbaka ata itqal yaqin na nga jaamu sa borom bekerok genn adina di ñew bekerok faatu di jot cheikh salim mbacke non la melon jamono bu nek ci jaamu yalla am ak bëgg yalla am motax ñu bëgg waxtane nak ay jaar jaaram ñu doon wax lepp muqaddima rek la sa'ir bin neena man araqa walliyan fa ka'annama ahya yep ku waxtane ben walliw ci walliw yalla yi yaangi

yalla yi yaangi melni ko ko dekkalat muy dox ci kaw xlo ndax lutax bo wax ay jaar jaaram muy lon lo xamni dañu ko meuna roy jariñu ci adina jariñu ci alakhirah su ko defé bepp jambu ko roy tuyaaba ci say bayiko yalla do ko yonne tu wañi dara ci tuyaaba mom sallallahu alaihi wasallam gis ni kon di mujjo ñi bëgg waxtane muy cheikh salim mbacke mi ngi gane adina ama hal sasin min ijriya moy ganda ay amé jinni at ñetti témir ak fanwer ak juroom ci la dik adina di bisub al khamis ci wéru koor bisub al khamis ci wéru koor cheikh mom lim jub adagani indi nako ci irwa not ben sotam buñu wax serigne khalil mbacke ayyada allah wa nasara sunu xarit la sunu walale bindina ci mom ben téré tudde ko jantub jamonom wala ay téré sax ngay wax wari me ci téré bobu nga xamni sidina muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam allahumma rabb hadhihi dawati tamma wa salatil khaima ati sayyidina muhammadan al wasilata wal fadila wa darajatan rafiha wa qasul lahu maqaman ma'mud allasi wa hat rabbana ma khalaqta hasa batil subhanaka faqina adhaban nar wari me ci terem bobu mom serigne khalil mbacke sunu xarit la sunu walere la ngoy ndokel ñuuna ba fi ci sunu daara ji set suñu ngir jëm yalla neena mom serigne khalil ci terem ba cheikh salih mbacke mi ngi dik adina guddik aljuma ci wéru sil qi'da 22 septembre 1915 ñu gis ni kon bu fekke ni cheikh muhammadu lamine adagani ñom ñaar seen ñaari wax yi ki ni aljuma ki ni guddi alkhamis waye wax yi ben la guddi aljuma gi ak guddi alkhamis gi sere wuñu man nga wax ni sax ben la ci waxin rek la ñu mo xewon ni nak kep ku yalla nam ci mom mbir da koy préparer faaw mu jox ko manam disposition yi faaw mu juddualé ko té mo wax légui li sahir bo xon ni iza aradallahu amran ayya allahu lahu al-asbab ayya allahu lahu al-asbab waaw sayyidna umar radiyallahu ta'ala dafa am ben bis sallallahu alayhi wasallam di waxtane dogali sun borom yi qadrul ilahi dogalam yu neex yi ak yu nakar yi yanti bi sallallahu alayhi wasallam di waxtane ndir yi daqaiqi ci nek ak sew sew yi nga xani sun borom dana ko jëflante ak jaamam ñi ba sunu serigne ba sax cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu waxna ko ci masalik yana fi'latuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha si tadabara yana sun borom mbirem yi dafa sewa sewa sew lo reey reeyum xel lo meuna setantal setantal mëno fexé ba xam mbiri num koy doxale ci ciobarem rek rabbi si tuwa jalla jalaluhu sallallahu alayhi wasallam nak di waxtane dogali sun borom yi ak sañ sañam bi ak ciobarem sallallahu alayhi wasallam famon ben way buñu wax usman karak qaswatu badrin julit ñepp dañu dem ci xare ba mom mu xey dem tok ci toj ga moy ci penc ma jigen ñu romb ko fa di roti sanni ko serni ko wadul yow do gor ñepp nga ci xare ba usman lolu nakari ko mu daldi jog ñu ko ñu ligé mu jog jël nga nayam dem ci xare ba di xex neñu bimu ñewé sa taxlu ci biir xare bi nek jambar di ray lo xamni menum sayyidina ali kep moko ëppalé lu mu ray ci yéfer yi waye ci biir njambaram gogulé yonent bi diko xol ba yag mu ni sahaba yi ku bëgg gis koy dem safara xolal waje ñu ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ku bayyi njabotam bayyi alalam bayyi leppam ñew sa taxlu ci xare bi di xex ngir yalla ñu yonent bi ni bu dié safara la jëm amba ñun loolu ñun tamit fa lañuy mujj wal iyas billah ñu dal di jël mbir mi dal di koy transféré ci seen bop xalaat dal ni kon xeyna ñoomit ma du loolu da leena dal te yonent bi du leen ko wax ñu nekk ci loola ba xare bi jeex fekk Usman belesse nañ ko belesse yu bari bi xare bi jeexé mu dal di daanu teud
لكن

0: sahaba yi ñu ñu wër ko diko ndokkel ndax boba sahaba yi bu nit masana de ci xare dañ koy ñe ndax yalla ko yonentam ñoni kep ku de ci xare aljanaay sa yoonu kër aljanaay sa dëkk way li nga xamni ñew nañ nak ñe ko ci loolu nak diko ndokkel muni baye leen ma man xexuma won ngir l'islam de an inna lil ngani lan muni xexuma won ngir l'islam sama dekk mam bi di yasriba muy madinatul munawwara mom la don defandal rek ba kenn duko nat mom ko lo rek la don defandal waye defandaruma l'islam de ñu ni la ila bi nga xamé nenañ wol bit rek mu dal di jël ab xej jam bopam dal di xaru jekli bopam dal di de yonnati bi sallallahu alaihi wasallam dal di ñew dal ni waaw waxon na len ko nit day dana aw yoonu aljana di kondam kondami di kondam kondami ba digeunte mak aljana ben sebre mo fa dox sebre ci wolof moy sa digeunte baramu dey bi ak sa baram bu gudd bi nga xani mo nek ci digeunte ñaari baram yi digeunte baramu sanikaay bi ci seus lolu bu fekke ni talal nga ko bam jeex tak wala wolof di tudde sebre muni mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam nit day dana jaar yoonu aljana di jaar yoonu aljana ba digge mak aljana dara du ko fa luddul sebre rek moy ben jiego rek mu duggu aljana mu daldi jef jefi wa safara dem safara comme nonu nga xam non la Ousmane def muni nit dana aw yoonu safara jaar yoonu safara ba digge mak safara dara du ko fa luddul rek ben jiego mu jef jefi wa aljana sun borom wolbeti ko yobbu ko aljana lo lepp lu ci ni sahaba yi firndel nañ ko amna ben yahud bu dekkon madinatul munawwara bi nga xamene sallallahu alaihi wasallam dem na ci xare di xex fekk bobo dañu def coalition ci ni bu yonent bi di xex ku ne manam ñom bu fekkene sallallahu alaihi wasallam day xex war nañ ko jappalé ñomit bu ñu xex yonent bi war na leena jappalé giir go nga xamni ño defon yonent bi ak yonent bi coalition mom mu bok ci bi nga xamene ma ngay dem di xexi ba yalla dogal ay bokkam biñ ko blessé mu daanu ay bokkam ñew tim ko nan ko yow santal yalla yow day defar na nga sa diine imam ba yaangi ni di de muni defandar diine imam lan man l'islam la don defandar ñu ka ko yeen ci yalla muhammad nga and lon di xex muni man l'islam la don defandar bimu waxe lo rek dal di faatu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di ñew ni ku bëgg gis ku def aljina xolal ki mom ngay deg leg legi borom xam xam yi di ko lepp nan ko xani musta julli musta war musta nat asaka musta dem makka musta def dara ci diine dal lu les meuna tek baram bu nuppi day dem aljina moy wajoju moy wajoju mani kon bi sallallahu alayhi wasallam waxe lol nak ni ab jam dana jaar yonu aljana ba dara disugul lu waxu tabbi rek sun borom wolbeuti ko mu dem safara nawsu billahi minha ab jam dana jaar yonu safara ba dara disugul lu rek mu dem safara sun borom wolbeuti mu dem aljana bimu waxe lol sayyidna umar dani beurek ni wakon yow ki yalla yoni jeeratul ñuy sonni ci dara na kenn ku nek ci la la neex rek bu yow man xiyamé yalla atté mbiri nuko sobé muniko det umar kullun muyassiru lima qulqala jambu yalla bind bu nek wutal nako ay disposition wutal nako preparation bo xamni ci lako taxajuk ci fam nara mujj ci lam jëm yoon wo walay jaar moy ci nara dem aljana faawu dana jaar yoonu aljana rek ci nara dem safara it nako non kullun muyassiru lima qulqala motax nak sayir bi ni isa aradallahu amran ayya allahu lahu alasbab cheikh salim bakki mani kon mi ngi dik adina kon nonu mako waxe ci 22 septembre ci wéru sul qihda di manam 1915 ci la dik adina wa juroom goor xam ngeen ko yeen ñep mako gëna xam moy suñu serigne bashir ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu moy way juroom goor way juroom jigen moy soxna fatih jaxase radiyallahu anhuma bi nga xamene dik la adina nak Seigne Touba dafa wolu Cheikh Mohamed Lam Diop Adagani dal di jël aw kayit bind ci As-Salih jox ko radiyallahu anhu mom turu rek la bind jox ko Salih rek la bind jox ko wané ko niko nañ ko tuddé Serigne Salih Cheikh Mohamed Lam Diop Adagani dal di jël baat bobu Seigne Touba bind def ci ay abiyat def ci ay bayit ci la waxé ni أبخالنا بفضله سالئة باخلنا جاء به سالئة أبقاء الشمس في سما دهره يسقل منه وجهه الكالئة أبقاه مكملا له عديه مباركا مصححا فالحا aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu muni mom cheikh mohammed lamjib adagani bi seigne touba binde batub salih salih a jox ko salih mu daldi def ci ay abiyat way muni mom seigne mohammed lamjib adagani muni man day mangi ñaan abghalana bi fadlihi salih mangi ñaan sun borom rabbistu jalla mu bayyi fi cheikh salih mbaki mu dundu ta am wir mangi ñaan yalla bayyi ko fi muni moy ki nga xamni ni da dik ngir nek musleh muni mi ngi ñaan yalla sun borom bayyi ko fi ba melni jant ni jant mel ci asaman tim wa adina yeb muni mi ngi ñaan yalla bayyi fi cheikh salih mbake bam tim wa adina yeb motax sax sotam bobu di serigne khalil mbake mo xon legi sun wëlere wowo tirem bobu mu tudde ko jantub jamonom lolou cheikh mohammed lamjib adagani moko ñaanon yalla muni maangi ñaan yalla mu bayyi fi cheikh salih mbake bam nek jantub jamonom muni mi ngi ñaan yalla mebatum seigne touba yalla nako yalla motlé ci cheikh salih mbake muni mang koy ñaanal barke akuk wër radiyallahu anhu ha lol de mom deppona lol ak li seigne touba bind seigne touba de da waxon borobam niko as-sali allasi yukammilu al-amal as-sali allasi yukammilu al-amal yow sun borom ma ngi lay ñaan na nga def ci nga xamni moy salih mu yewenal samay mbir man na ci djublu gën gi mbindef sallallahu alayhi wasallam ndax mom la doon tag sallallahu alayhi wasallam moko tax di wax waye ci barke tuddé gim tuddé cheikh salih mbake yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñen ñi ni yonnati yalla salih ala kulli hal mi ngi ñaan yalla mi nga xamni mom mebet mo soti moko sotal seigne touba ngi ñaan yalla mebetam soté ci as-salih mi ngi ñaan yalla mebetam soté ci as-salih motam wax ni ma as-salam li yu sayyul amal sali allasi yukammil amal ay abiyat yu bari yu mel nonu ci qasida yi bo de jang qasida yi dang ko gis ak lu melni salli ala salihin wa huwa al-muslih salli ala salihin wa huwa al-muslih sadiqu sidqun salatan tusliya xam ngeen ni al muslih mo gëna mat salih cheikh salih mbake ñaar yépp dafa dajé ci mom moy mom salih la muslih la xam ngeen yonenti dañ daan ñaan yalla nek ci bok ci salihuna yi ndax bo gisé ulama wa tasawuf wérante nañ ci masna ko laaj borom xam xam bu mag bu geeju ci tasawuf niko waw walli ak salih ku gën manam ko upp daraja walli ak salih waye lama tontu tax ko xoot lol waye li am ba am moy yonenti da nañu ñaan sax nek salih ndax waxna ko sank gis nga bala nga nek walli yow mi nga xamni yaangi top waxtaan wi da ngay jël rek sa bik nga jël sa kayit nga dal di def ben tombe ci digg bi dal di def ñetti reddu mu wër ko gis nga nit ki bala nek walli day nek salih ba nopp manam bu fekkentani salih mo nek ni ci digg bi al wilayatu day ñew wër ko wilaya momu nubu ñew wër ko nubu bobu risala ñew wër ko nit mënta nek walli te nekul salih ba nopi nit mënta nek nubu manam mënta am nubu nek yonent te amul te nekul walli ba nopi waye nit mënta nek mursal te nekul amul nubu ba nopi kon bala nga nek walli da ngay nek salih naka non nit bala nga nek yonent da ngay nek walli waye bala nga nek ku ñoni di mursal day fekk nga nek yonent bu nopi moy day fekk nga am nubu day fekk nga am nubu legi nak mani salih momu limuy bax bax muslih moko gën salih moy ko xamni defaruna ba bax leppam baxna biram baxna bitem baxna waye defarul kenn muslih nak moy ko xamni da defaru ba biram bax bitem bax moñu ko nak di defare koku moy muslih cheikh salih mbake muslih la moy da defaru ba bax biram bax bitem bax moñu ko nak di defar buma la don limal ñi mu defar lak jeexaluko boko don wañi du jeex ci misal da na wax ni doyna rek reference yawmal khiyam jot borom ni ay ca jamni serigne sali touré bu ties ni ñoko jog ni serigne sali wama defar koku rek doyna na mo seug serigne sali touré bu ties wallahi doyna cheikh sali mbak na mo seug yowmal khiyam serigne sali touré bu ties men mom rek doyna cheikh sali mbak na mo seug doyna ko référence dama jël nak ñeneen ñi ci dess ñim défar ñu dul jeex ño xamni ñinga samp ay daari alquran di jangale nek ci ak ñub yow ngay business ñu mbolo mu dul jeex di la dikkel nga jël alal ji di passer passeré bu nuppi nak di woté wo ak wilayatu gu kenn xamul fu mu jëm lool day di won jëfi cheikh sali du won jëfi cheikh sali de gañu ñi nga xamni dañuy tuddo serigne sali bu nuppi nek ci lu naccio diku nak soko dé wax ñu bëgg la jaxass ak wa dina mané naka ngay mëna nekké am waykat wala fecc kat wala footballeur wala buhaba wala jaykatu dorok lu ne nga ni man nga ko fajj ba nuppi di tuddo wa cheikh salih mbacké ma netti leen ben xess rek cheikh salih mbacké ngi ni ci daaram la tok ay talibem ñew diko siyaré am ci talib bo xane da takkon cenu baat bu nuppi fatte ko ci baat bi Seigne Saliou Mbacke bimu seené cien gi ci batu waji beutam rafatul waji rek lay xol gaay rang di nuyo ba waji nga xane mo tak cien gi ak ci mom bimu souké ba ko jox loxo Cheikh Saliou Mbacke dañu nik ci cien gi bif ko cien gi dag waji niko xolal ni ma gañe muneko yaqoti sharia motax wallahi li lako tontu xolal ni ma gañe muneko yaqoti sharia motax ni nga xamé ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ken musuko jot bulul da nga xoti sharia cheikh salim mbake bala nga jot jikom rek moy laalal shariatul muhammadiyya rek bo laalé sharia rek jot ko limuy lewet limuy bax bul xoti sharia mu ndax sharia bobu mom la wajuro mu tedd wa sunu serign ba cheikh amadou bamba don ar bu joge fi kon mom muslih la moy da defaro bonupi di defare lola taxone bim ñewé muni jox leen man ndaw ñi ma def ci ñom la seigne touba defon ci mag ña yow amna ci ndaw yi ño xamni ni ña nga won te daari cheikh saliou mbacke way mané seigne saliou touré bu ties li cheikh saliou mbacke def ci mom ma ngi leen di laaj ña topon seigne touba ku ci am lopp lola daraje meunta wessu nga tek sa tank ci alal kitab wa sunna ihdina siratal mustaqim al istiqama gisuma luko geul reuy istiqama mbolam daraje yep istiqama ci gëna kawé te cheikh saliou mbacke cheikh saliou mbacke def nako ci cheikh saliou touré bu ties istiqama sun serigne saliou touré bu ties budé istiqama rek ci mom la yam te daraje yep fa yalla daraje ji ci gëna kawé moy istiqama kon bu ne jox len ma ndaw ñi ma def ci ñom la seigne touba defoon ci mag ña mani ndaw lu ci nekkul ci istiqama la ni bo ne seigne saliou ma defarit man da koy weddi duma nangude seigne saliou mom ñim defar ñep ñing ci istiqama gone yi ndaw yi judd barki dem bo ñay nekk ci internet be ki di ciowa ko wax rek di togn seigne saliou rek radiyallahu ta'ala dimu joju moy ko xamni dafa am ñaari sens moy da doon doomi seigne touba ci deret waye doon doomi seigne touba ci ru te xam ngeen ni doomi ru mo gëna for doomi deret waye yalla defal ko ñaari tawfiq yep mom radiyallahu ta'ala anhu lol sax nak bo sété neena ci ay waxtaan ba tay menum seigne touba da la gis yalla defal ko jagle bu mel nonu khash moy doomi deretam yep nek doomi ruham kenen kudul seigne touba amna ci say doomi deret yo xamne duñ say doomi ru ba ci yonenti sax ali musallam xam ngeen yonenti yalla no ali salatu wasalam domam ja moy doomi deretam waye du doomi ruham te doomi ru mo gëna for doomi deret ndax doomi ru moy donu secret bi won ci bayyi ruham baytin bi won ci bayyi ruham ba kuko gis defani moma kuko deg defani moma al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal yurisul mal waya waladul hal wal maqama lolu seigne touba ko bindu radiyallahu anhu seigne touba ni na dom ñaar la domi deret ak domi ruh ni waw muni domi deret ala li baye bi lay don faqat jeexna li fi baye bi don baye dal mokay don fekke ni baye bi baye ni fi ay talibé donte mom xamul lum réré bi xamul dara ci yalla amul jenn ak wilayatu amul dara ci yalla waye teewul rek talibé fi baye bi baye adde ñu dajalé mom lañ koy jox muni ko tuy motax do gis mu def ko fu neex yalla do gis mu def ko fu yalla gëreem ci bakkanam rek la koy def li mu jënde ko gas wal dawal bam jeex li mu jënde koy auto yi nangam nangam rek waye defal ci yalla dara do ko ci gis lutax da nekkul al waladur ruh waye da nekk al waladul jism waladul jism mom li fi baye bi baye lepp mo koy don rek jeexna faqat muni dom nak gi nga xamni moy al waladul hal moy domi ruh muni koko moy don halu baye bi maqamam baye bi ak ngotum baye ruham bobu mo koy don ak secret ba donte baye bi juru ko ci deret waye moko jur ci ru moko jur ci ru al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal waladul jismi yurusul mal waye waladul hal yurusul hal wal maqama mom mbotum baye ru bi lepp lay don mbotum baye ru bi bu ko defe bu la yalla defal tawfik nak yawma dun lola nang ko koy añane waye añane gi dute yalla def nako ba nopi rabbul sitwa jalla seigne saliu mbake radhiyallahu anhu dafa bok ci ñinga xamni ñaari wet yoy yep dañ fa fiti seigne touba moy domi ruhi seigne touba la waye domi garat lay nak kon lolu sens la bu yalla defal man nak man setlu na ci ulama wu tasawuf la tambale ci yonenti ba ngay ñew ci wali wi mujji yep mané gis na ni ñom ñu ci gëna bari seen domi deret yi donnuñu len donnuñu seen batine bo demé ci cheikh abdou khadir jilani ba ngay ñew ci cheikh madid tidiane ba ngay ñew ci cheikh abou hasan sanseli ba ngay ñew ci al muhiddin ibn arabi ba ngay ñew ci al hasan al basri wali bu mag bobu mutasawif bu mag bobu le soufi bu mag bobu ñom ñep kenn ku ne sa domi deret donnut mbot ma nga yoron sa domi ru moko don ci yow sa domi ru moko don ci yow ñooñu ma lim ñep amu ci kenn ku domi deretam don kenn ku ci nek sa domi ru mo don secret ba nga amone ndax wali bi secret bi mi amé du wal manam du alalam alali sun borom la bu fi baye ko sun borom ci bopam moy set ki nga xamni moko yayo te jago ko te war ko am mu jox ko ko mo xam ya ko jur mo xam juro ko ci deret sun borom mom du xol lolou ndax sun borom du parparlo mom day set ki ko wara am ci ko xamni moko yayo rek mu jox ko ko motax sax niew na nga gis ci wali wi ko xamni dana fi joge te xamul ki koy don gannaaw niew na ba lañu fi joge rek dañu xam ki len di wootu ci li ñekkon kum don lu gëna bari ñom dañ koy xam di wax ak ñom luñ dul wax ak kenen di def ak ñom luñ dul def ak kenen motax nga deg seigne touba nan sun borom wa hablana surriyatan tudim al amala sali'a ya khadim sun borom nak ma may ay domi ru yo xamni man seigne touba fi ma tegon sama tank fa lañuy tek seen tank xam nga surriya day firi seut waye fi ci waxinu al qur'an firi wul seut dom lay wax domi ru moko tax di wax ci al qur'an surriyatan tayyiba joju seigne touba di wax Seigne Touba djublu ci do seud yi de dedet domi roye la ci djublu suriyatan tayyiba domi ro la ci Seigne Touba djublu radiyallahu ta'ala anhu way djublu ci seud yi de dedet mu don lola musibam amna seud bo xamni mom teniwul Mustafa Mbaye Samb nopi beug kon fum koy jaarale nit kat garab kat bula sutul dula meuna may ker garab bula sutul dula meuna may ker kon djublu ci domi darat yi dedet manam seuti darat dedet seuti ru la ci djublu moy domi ru yi la ci djublu watax muni wa ablana suryatan tudimu al amala sali'a ya khadim domi ru joji nak bu ñewé numuy mel way kat bu bind nako neena innal muhibba liman yuhibbu muti' domi ruh foko gis tanki baye ba rek lay jaar na baye ba daan defé lay defé nam dan rek serigne Moussa ka rahimahullah neena won mbollem li doni salihin ci sowu jant ba fenen yalla na salihu di sen jant bu tim wa xarnu bi ah lolou de yalla def nako lolou de yalla def nako serigne Moussa ka neena ma ngi ñaan suñu borom fep fo xamna ni ku ñi tudde salih nek nafa moy aji jag bi jagalate fu meuna nek ci aduna bi ma ngi ñaan salihum seigne touba mi nako tim ni jant timé souf salihum seigne touba mi nako tim ni jant timé souf lol day yalla dogal nako jëm joju di cheikh salim makke radiyallahu ta'ala anhu nga xamé nak légui bëgg na wala tollu na ci wara dal alquran alkarim ñeñu seigne touba dafa wolu seigne amsatu jaxate radiyallahu ta'ala anhuma dal di ko koy jox niko joxu mala ko ngir ni da ngay nijaayam muni lolu aada la te man seigne touba top may aada dama la ko jox ngir defna ci yaw ay jikko ak melo yuma beug nga def ko ci mom mom momé bu mu ñëwé mu dal di koy jox kuñu wax serigne alsane jaxate serigne alsane jaxate momé moko yor diko jangal alquran alkarim dina biko serigne touba dalale bu nopi ñu xamé ni jang na alquran ba waccit jang na fa as ndir xam xam xam ngeen ni sun borom yoon wi nga xani mom la redd do gudd ba jeggiko waye do gatt ba borom luko moy lo am am wilaya lo am am batin faw ñu jaarale la fi ñi jaarale ñep ba ci anbiyaahu yak mursalu li sax jaar nañu motax sallallahu alayhi wasallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimin wa muslima mu jaar fofu bi nga xamé nak yalla dogal na xam ngeen bi seigne touba di genn adina ñu tollu ci fukki at ak ñet 300 bo ba lool rek la amagun ci at samay nop nga xamé ni amna fukki at ak ñet seigne touba genn adina cheikh mudou mustapha mbacke radiyallahu anhuma wutu seigne touba dal di taxaw ci njabot gi ni seigne touba taxawon ci njabot gi ci la dal di jeli serigne saliw yobbu ko fuñu wax ti ndodi tem tudde won ko husnul mahab nga xamene yobbu nako ti ndodi yobbu fa ben borom xam xam buñu wax muhtar jeng guyar serigne muhtar jeng guyar mo len yor fofa di len jangal ñom njabotuk seigne touba gi ak njabotuk seigne modou mustapha gi melni cheikh ahmadou gaynde fatma ñom ak seigne bakki medina dañ fa nekk ab dir wajurum wi daldi fay ñew wajurum wu jigen ñew waxtaan ak seigne modou mustapha mbacke niko cheikh salih mi dey mu ko bëggono yobbu mbakol ñu waxtaané ba jubo ca cheikh modou mustapha mbacke jibal ko ko mu yobbu ko mbakol ci ben borom xam xam buñu wax sasum jaxate xam ngeen ni serigne sasum jaxate domi alqadim jaxate kala la borom xam xam bu mag bobule bobu ma nga ci dekk buñu wax aynul mahdi nga xamé ni serigne mor khasum jaxate momu way juram wu jigen yobbu nako fa mom cheikh salim mbacke serigne mor khasum jaxate diko jangal xam xam fala jange mukhtasarul khalil biñu gëna xam ci rew mi muy khalil fala ko jange naka noni jangal nako len ci arut jangal nako it len ci bayan way and ak lolu xam ngeen ni wajuram wu jigen wa soxna fati jaxate nim beugé won xam xam ndax bu len fatini momit borom xam xam la won mom soxna soso nim beugé won xam xam taxna bam nekké ca serigne mor sasum jaxate dafa dem jeli benen borom xam xam buñu wax amit saw amit saw borom xam xamu ilmu nujum la won manam liñu tuddé juhraf xam xamu juhraf bo gisé cheikh salim mbacke ni maîtrisé won juhraf nga xani bu togon fi dila wax amerique ni mel da nga nan ki xana amerique la juddo yarofa dalay wax ba wax la mbedd ya bu la doon wax france ni mel manam bu jélé juhraf bi manam carte géographique bi bu ko yoré da nga nan ki rew ma xana fa la juddo yarofa bu lay expliquer dalay wax ba wax la garab ya sax nañi mel bi nga xamni wa juram wu jigen andil nako amit saw momule serigne amit saw mu diko jangal xam xamu juhraf bi nga xamanteni nak yalla dogal na mu jaar ci jaaru ay yoyi bu len fateni serigne touba neena won sun borom ko yaral njabotam gina biñu defé ci ñom liñu def ci ñom ci xam xam amna benen yar bo xamni yalla ci bopam mo koy def ci ñom motax cheikh mohamed bamba waxon ni tarbiyatul hayy lasi laysa yamut sama njabot kima len di yaral moy ki dul de moy kan moy sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala waye nak laysa ka tarbiyatul hayy qad yamut sama njabot tay kuy dund ka faatu dulen munulen yar bima beug ci ñom munu ko def ñom yar bima beug deug deug ci sama njabot yalla rek ko man yalla la ko baye motax muni aslahta hali bil irtihali bihdi iyali bila bukai del waxan ni anqish iyali min ad-dalali wa bil halal qal sara fadani yow sun borom sama njabot gi nga defar seeni mbir aslahta hali bil irtihali sama njabot gi nga defar seeni mbir ci ludul ñi laxas ño xamni gennu ñu senegal ñu upp ñepp xam xam gennu ñu senegal de te ñu upp ñepp xam xam njabotuk seigne touba gi ñu upp ñepp xam xam nga xamni ñi joge ca université ya gëna kawé dañuy ñew ci ñom di jang ci wat ci ñom xam xam waxuma sax xam xamu batin bi dama ko jëlélé bu sahir bi rek la wax bu sahir bi rek la wax aslahta hali bil irtihali bi di ya muni takat bu mu and ak ciona bu mu and ak joy mo xam joy xol mo xam joy rangoñ sama njabot gi seen lepp na bax te wallahi yalla defal nako ko wallahi yalla defal nako ko mun anqis iyali min ad-dalali ma ngi lay ñaan yow sun borom sama njabot na nga len di orienter sa bop buñ tabbi ci mandigum reer buñ tabbi ci manding anqis iyali min ad-dalali sama njabot bu ci ken reer motax doomi seigne touba musta def luñ nan ah luñ nan atiam mara de tali musuñu ko def anqis iyali min ad-dalali manam ba nga dalé deg wala ngay solo histoire wala ngay rapporter man nga wax jenn doomi seigne touba juñ la wax ni la masna def lo xamni dañ koy sul motax mani kudul doomi seigne touba bo topé ab tankam di waqi bo moytu da nga yam ci lola neexul de bo moytu rek yam ci lola neexul lolu préparation la daglé guko yalla defal la moy njabotam di ni kenn ci ñoom musta tañañal li ñi am am wilaya li ñi am am batin musu ñu xotti sharia lu tol ni deedewu we lutax seigne touba mo ni sun borom na nga ma samal sama njabot gi ba buñu sanku buñu reer buñu reere laté motax ku leen top da nga mucc adina da nga mucc al-akhirah bu fekke deug la ci yow sun borom neena ci al-qur'an man ya'dillahu fa huwa al-mu'tadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا من يالا من نمي سما جام تخه ما كاي اورينتي با تك سي لوخاي كوكو نرا تخيل تي موي ولي المرشد شيخ ساليو مباكه ولي المرشد لا وون ولي المرشد موي كو خاني بو نيوي سي موم مو اورينتي لا با نلا يالا ميغي سيتي ني بو فك يالا لا تخا جوك واي خامغي ني دوم ادمي نييو سي ولي بي ñaar lañu ba ñett kenn ki alali adina rek koy taxajuk mom lay wuti ci waliw bi bu ko defé dana ko am bam doy waye ci la yam de kenen ki ci dess mom diingat waliw bi rek ko taxajuk momit bu ñewé dana am walam naka noni ki ci dess likoy taxajuk moy am yalla rek ñet ñi ñoy dikkel ak waliw ñet ñi rek lolu man nañ ci joxe exemple bu leer ci cheikh Abdou Khadir Jilani ñom radiyallahu anhu dafa am ben nitu yalla bu mag xamni ni yalla xamal nako batin mu am nak ñetti doom adama yu jog jëm ci ñom yalla dogal ñu dajé waxtaan kenn ki ci Abdou Khadir Jilani la tudd radiyallahu anhu kenn ki ci Abdou Khadir Jilani la tudd nga xamanteni ni ñew nañu ñu dajé ci manam bu doon ab tukki la dal dañu dajé ci ben garage di waxtaan kenn ku nekk ni sa morom fo jëm muni man waliw sangam lay séti diw sangam limay wax ni ibnu atayillah indi nako radiyallahu ta'ala anhu muni ah may defala jëm ayew lu taxaju jëm ci mom cheikh abdou khadir jilani man day am yalla ma taxaju jëm ci mom man dal yalla la bëgg rek yegg ci yalla rek kenen ki ni ah man day lima taxaju moy alal dama deg wali bobu lum ñaan yalla def ko man dal la bëgg alal rek kenen ki ni ah man day damay dem xamal ko ni ko xamul dara dañ nan xamna bati nak amna kasfok amna nangam man may dem ba xam ñom ñet ñoñu biñu accès kenn ku nek lila taxajuk yalla xamal nako walil mursid bobule ba kenn ku nek mu orienté la mu xamal ci abdou khadir jilani ko yow lila taxa jog ding ko am borom alal jid mu xamal ko niko lila taxa jog ding ko am aji diingat gi nga xani mo ñewon ngir diingat ci ko mu xamal ko niko yow weddi ak diingat moy rafletu ci sebeut yi ma ngi jakarlok mom cheikh salim mbacke ñet ñoño ko daan dikkel ko xani adina dong lay wut ak ko xamni yalla rek ko taxajuk ak seigne touba am ko xamni ni mom dara taxu ko juk lulul jegg rek li ne ci mom mu ñew di liñ kar ak xol ba xam ndax lolu deug la wala deet mu jëm jo xamni ni da wootu seigne touba te mat ko seuk ginaaw bimu liggeyele seigne modou mustapha mi nga xamni mo jëk wootu seigne touba ba am ngeureumam liggeyel cheikh mahamoudoul fadal ba am ngeureumam liggeyel cheikh abdul ahad mbake rawatina ba am ngeureumam cheikh abdou khadir kasalika ñoon ñep naka nonu magi cheikh yi kenn ku nek mu defal la tiranga ba nga ñaanal ko way and ak lool nak mu jëf jëfi bopam diko kenn fekkut lolu tax way kat ba waxon ni innal fata man yaqulu hanza laysa al fata man yaqulu kana abi sahir bi neena deug deug waja du ko xamni ni li fi nek lepp baye mako fi def soko ne ku fi def li muni baye ku wax li muni baye ku def li muni baye lol laal rek muni baye muni waye mom deful dara muni kokku du waja de neena waja deug deug moy ko xamni lo tek sa loxo ni ku ko fi def muni la man ku gor njurul muni man ku gor ndoka muni man ku taxawal xelkom muni man ila akhirih da jef bopam ana kan mo def liñu tudde islah jami yalla yi muni man laysal fata man yaqulu dani innal fata man yaqulu ha hanadha way laysal fata man yaqulu kana abi gañu bari ñom danaka la seen baye def dong lañuy titéro mom rek lañuy damo waye ñom defu ñu dara khala wala kaseeran la seen baye def rek sa baye ni won nangam sa baye ni won kuma defal li da nga am li sa baye ni won mbeutuma daanu moni mbeutuma waxal mu wax garab gannaaw sa baye ni won orange bu fuur sax buma la ko jaaylo boko jaay am sa ngeureum yaw lo def yaw li nga wax lepp sa baye ko def yaw lo def lol lañ lay laaj yaw amul kenn ko ma wax ni ya ko jubal xana adde juñ la jox nga ni ko fouf rek dawale koy gas wal bam jeex essence waye dara lo defal yalla anam dara luñu tek baram amul kon lo defal sa baye lim def lepp jeefi bopam la waaw bopam rek la de sa baye lim def pour mom la yowmal khiyam de pour mom la yowmal khiyam de waye nak dom adamay ñom xam ngeen ni aada da leena teunk ba nga xam ni danaka dootu ñu setantal dootu ñu set dañuy nañ xi rek sahir benena won walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi la maqtana innamal mar'u hadithun ba'dahu fa kun hadisan hasanan liman waha sahir bi neena a saway te nga gor gorlu te fexé wadjal sa bop def sa jëfi bop muni cham suni day lam dépassé dawal ko ci aw yiw yowmal khiyam jitu ko fa mom la ñeel de wan laysa al insan ila ma sha'a la sun borom wax sun borom neena kenn ku ni li nga jëf bo ñëwé mom nga fi fekk yowmal khiyam li ñi tuddé féret moy say bagage bu féké dang ko féret bo ñëwé ci réew mi fekk ko fi légui nak bo nekké ak ma samba mom muy féret ay bagasam yow ngay dajalé say bagage sofa ba dem jot nga ni cëpp dem ah bo démé ci réew mu do fekk dara dé dara do ko fa fekk amna ben hakim bu netti wax ju saf xorom waye ju manaw néna dal buma la doon misal jifi jamni né dafa melni bur bo xamni dafa wo aw dagam ni len dem len ca toli furwiya na ngeen mal watal furwiya gëna neex te gëna bax neena ñom ñatt kenn ku ni ñu yor sab saaku kenn ki ni man dal li buur bu bëgg lay def moy damay sét yi gëna bax te gëna neex ma wittu ko di wit bu wat ab saaku bam fess mu tak indi kenn ki ni man dal duma ci sétante man bu fuus ak bu fuusut bu bax ak bu baxut man na saaku bu fess rek kenen ki ni man dal damay bolé xob yeek yu fuus yeek yu bax yépp wit rek duggal ci yobbu ah kenn ku ne ba nga indi sab saaku bour bi dal len di bolé tecc ci ben kasso dal ni ay ca kenn ku nek nak la nga witton moy sa sans bu jexé fofu nga yam ana faatu rek ah bu kérogé ci witton lu bax ah dana am nga ñaan lu réré ci witton lu bax koko am sans yowmal khiyam non la yowmal khiyam non la wan laysal insan ila ma sha'a motax sayir bi ni baye bo nga gor gor lu ci def lo man ci aw yiw mu jitu la barsaqul muhammadiya muni ndax astam su mana don ñaara ngi ni diko xaar moy barsaq dana fa ñew wa barsaq gis ko ak melom waye adina bi mu bayiko nit ñi dañu waxtane lim fi nekk won innamal mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman waha nit ñi dañu waxtane li nga nekk won de fala budde man ta ñak muñ la ragale bi ngay dund bu waxu ñukoy bo de dañu ko wax de ak ko mana don muni kon nak nga fexé don ku jup ko mandu ko rafetal sey jëf te yalla rek tax cheikh salim mbake da bokkon ñi nga xamni lim don def lepp jëm yalla tax te dañu ni mbolam jëf yi jëf ji ci gën moy ji nga tek ci alal kitab sunna ji nga tek ci alal kitab sunna ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla ji nga jëf ngir yalla ji ci gën moy ji nga selal ñett yoy yep dafa dajé ci cheikh salim mbake moy jëf ju yalla tax tem tege ci alal kitab sunna bu lu mu selal ko ngir yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu lolu ñu xam serigne salim ñep xam nañ ko ci mom ba ci kër gogum mu jëndoon xam ngeen ko jëf ngir yalla rek moko waral wadé jang riyadu salihin ci muqaddima bi da nga gis li sayr bi wax wax ju daw yaram la wax ani inna lillahi ibadan futana talqu dunya wa khafu al fitana sayr bi neena wallahi amna jam ñi yalla sak ñoo xamni bi ñewé adina xara bañ né owé dañ ni teret melni ñu teret yawo ci ay nelaw li jakk al-akhirah te xifuñu nangotu ñoo xif li jakk al-akhirah rek wal beutiku wuñ wañiku wuñ ndax lan ndax xam nañ ni adina darul fana la lu yag yag dañu fi joge dem al-akhirah munita al-akhirah keur gudul jeex la ba faaw guuy sax la ba faaw mun lolo tax ñom biñu dikke ñu fasé adina wan gannaaw adina jublu seen borom ngir ragal fitna yowmal khiyam ndax nima ko waxe sank sun borom bu ko nexé munila duma la def nang mu nupp def la ko te tax waxam deñ motax mani señ tubani fi alatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan la hasita dabara jefam ji dafa sewa sewa sewa sew ba nga xamni kenn mënu ko lijeenti ba xam nun koy defé ak numuy rofé ak numuy roppé numuy duggal ak numuy génné ila akhirih ila akhirih alquran neena amna alu lazina amanu wa amilu salihat kal mufsidin fil ard tont la moy kala la wallahi la wallahi moram neena mang len di laaj man yalla mo ndax yowmal qiyam dana yamale ñi nga xamni dañ ma gëmon di jëf lu bax ci guddii yalla yi ak beccëgi yalla yi ak subay yalla yi ba de ñew ñu dié mu ndax ñoñu dana leen yamalé ñi nga xamni biñ nekké ci kaw suuf rambaaj fen jaxassé soxor añaané ko yalla défal ngeenel mom rek lañ fi nekké won ba xey faatu ndax ñoñu man yalla dana leen yamalé ak maandu fekké wuko loolu mënta am sun borom ni loolu du am mukk am nak alu lazina amanu wa amilu salihat kal mufsidin fil ard kala wallahi mënta am muni batay ma ngi leen di laaj man yalla am nak alul mutaqina kal fujar amna alul mutaqina kal fujar mo ndax man yalla dana yamale euleuk kima ragalon ba bayyi lima tere top samay ndigal ndax dana ko yamale katchor bi nga xamni bayyi wut limay tere topul samay ndigal tont la moy kala mandu fekke wuko de tont la moy kala mandu fekke wuko ci top sa ndigal bayyi say tere suñu borom ni mënumako yamale ki nga xamni mom da dugg ci mboy gi jaar ci ñal wi am nak alul muttaqina kal fujar ni lol mën ta am mën ta am duma leen yamale mukk duma leen yamale mukk ndax wolof njaay neena bu ñepp yame am ñu gedd seen cieur waye bu fekkenteni jambar da yam ak yafus kon lu jambar di jariñati njambar bu yame ak yafus motax suñu borom ni allasi khalaqal maut wal ayat waye nak lutax yablukum ayyukum ahsana amala huwa al-asil ghafur man yalla bu ngeen gisee ma bind dund bind de dama leena beugé liñu tuddé examiner manam dama leen di def imtihan moy natou leen xol ba xam kan ño ci top sama ndigal bayyi sama téré bu yowmal khiyamé ma fayé leen aljana ñi top sama téré nak ma yobul leen safara muni lolo tax ma bind dund bind de waye bu fekkone yalla daf ñoo bayyi ci adina bi rek bala xal ma da ni ñi ba faaw ak kon lu neex way def di motax sayyidna umar daana tok ba yag rek mu set set bo ci jeus ci xol ko ba yag muni tay buru won ak de tay buru won ak de lu neex way def wallahi waxna deug buru won ak de kon adina neex de lay kon dom neex ndayam buru won ak de dom neex ndayam mboram neena allasi khalaqal maut wal ayat leblukum ayyukum ahsana amalan leblukum ayyukum ahsana amalan amay set ba xam rek ñan ci yeen ño ragal ni dañu dajé ak seen borom ba tax leen ni bandi jël bandi li fi yalla téré ta top lim diglé cheikh salim mbacké borom ci borom bok ci borom itti yu kawé yi sahir bi néna inna lillahi dafni inna la atahala sallallahu alayhi wasallam sax moko wax dafni inna la atahala yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safsafaha sun borom ci bopam dafa bëgg borom itti yu kawé yi borom xalaat yu reey yi moy ñi nga xamni dañuy cheikhlu li yalla téré ni nga xeexlo mbott mu dé daw jëm ci li yalla bëgg ni nga itté wo naan bo maré ba mar xonjoj inna la atahala yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safsafaha sun borom dafa bëgg borom jikko yu tedd yi borom makarimul akhlaq yi borom itté yu kawé yi borom xalaat yu kawé yi waye dafa bañ lool borom xalaat yu soufé yi moy ñi nga xamni lo xamni yalla bari na yërmani nek ci lu naccio diki bo xamni señ Touba mul morom xam nga wax nga dëgg waye kalimatul haqq yurad bihi al batil lan la sayidina imam maliki sayidina ali karamallahu wa ci waxon li nga wax deug la waye li tax nga wax ko ay fen la kalimatul haqq yurad bihi al batil nek ci li naccio diku li gëna bon li yalla ko yonentam téré xoti sariatul muhammadi bu nane señ Touba amul morom ñu ne li nga wax deug la señ Touba amul morom kene yonentou ko waye yow ab katch kat nga ndax defo li señ Touba diglé bayyi wo li muy téré kalimatul haqq yurad bihi al batil kalimatul haqq yurad bihi al batil li nga wax deug la waye li nga def dara du ci deug moy li walaf njay defal do wax nan xolatako mané ko wax nga deug de walaf njay day nek ci la gëna bon ci chaay chaay bo xamni xolatako mang koy wax barki dem rek bi waxtane ci yar plateau television yi ay gis jigen joxani ma nga ni wat ak yaramu nenam fessal mesu tok ci plateau bi ñu jox ko émission 1 heure de temps 2 heures de temps nena moy jangal jigen ñi nek ci seeni kër di sey di mur seenu yaram di top ndigal yalla yi di top seen ndigal borom kër nena ñoy ñom ñoy leen di jangal sey te ko kat amna doom ju sokk ko bi jaw yow mëso dem kër mëso sey xamo luy sey nan yaay jangale sey ci télévision bi kalimatul haqq yurad bihi al batil kalimatul haqq yurad bihi al batil anam yu bari boko ci sété non la nga gis oustad bu tok ci télé jox ko 1 heure de temps limi wax lu soofel sunu mag ñi rek lumi wax moy fexé ba goné yi dootu ñu gëm seeni waju dootu ñu leen top dootu ñu top seeni ndigal gëm lo goné yi ni leen seen wajuri buñ leen santé nangam loolu l'islam wax ko lank def leen ni def leen na ah sari ali sen tay wut loolu yow dal li la yalla sant man nga chaane waye bum la teen negocier ak sa ñaari wajur de ndax alquran ne wa qada rabbuka alla tahbudu illa iyyahu waye nak bil walidayni ihsanan al ihsan lolu farata la ju yalla gal ci saw loss ak say wajur nang ko wara respecter donte sax ñom lañuy def mo xam bidala mo xam yow na nga nek ci la yalla sant bu nopp nak ngay maslahante ak ñom waye dogok ñom l'islam waxul ko fenn dogok ñom fenn la ko l'islam waxul nga gis oustaz buñ jox 1 heure de temps muy wax luy tax goné yi dogok seeni wajur kalimatul haqq yurad bihi al batil cheikh salim mbake nak radi Allahu ta'ala mom xam ngeen ko moy ité ji ci défar ndaw ci yar len ci djubanti len waye fexé bañ mané ak seeni wajur waxon nako ci waxtan wo fek na boba yalla ni ma tim xamna ni khutba bobu may wax tama defon ko tabaski te nit ñi dag ko aw tabaski la ko defon tabaski daw te nit ñi dag ko nan mustafa mbay sam neena kassa wa kassa fa am ben bis ñu ñaan ma ap conférence conférence bobu ma don ci wax jikko ji serigne saliou mbacke amé won nim laye won bir nim jubé won nim ragalé won yalla nim baxé won ma di ci wax bi nga xamné conférence bi jeexna ma jup waxu jëm ci sama auto genn goor daw dogalé ma ñu won day sama doom ngi ni cheikh saliou mbacke la ko joxone daari xel kom la nekkon non la mako waxé wallahi mune ha mune mo wayé suma nuyo rek dama rombu ci buntu kër bi suma nuyo dama rombu ci buntu kër bi wax ma yu bari ñuko nakari ci mom mané baxna ma daldi delu ci daara ji ba ci ëlëk sa ma daldi wo ñaari dong and ak ñom bima dawalé bu jup fini def bima don defé conférence bi ma daldi yabal ñaari dong yoy ni len dem len ngeen lacc ci kër diiw bu ngeen démé laccal len ma diiw ngeen wol mako mu ñew ñuko wolé mu ñew fekk ma ci ceratu wal bi ma nga amé won genn mbousu tangal mante fraise ma dañ ko man dey dama ñew ngir waxtaan ak yow ak layante ak yow bir ndax alquran yonnante bi sallallahu alayhi wasallam neena ad-dinu an-nasi'a muni waw mané ko dama lay yalwaan ngir jëmmi seigne touba nga sagalal ma cheikh saliou mbake muni man luma def bay sagal cheikh saliou mbake man ko dama bëgg nga sagalal ma serigne saliou mbake nangul mako bu nopi ma door la wax muni man nangul na la man ko sa wajur da la yob won xel kom ngir yaakar ni bo fa joge ya koy gën muni waw man ko serigne saliou mbake bam la yoré da bëggoon bo fa joge gën sa ñaari wajur muni waw man ko sa wajur nak lan moy nday boko nuyo dang ko romb ci buntu bi do dem taggu ko do def dara yëgal mu dal ni beurep ñima giñ na ci cheikh saliou mbake lolu tay lay jeex dara di yëkëti mbultu tangal jox ko niko so démé nang ko tuubal wallahi ba diwon sa delu ci ma dem difa def conférence wa rabbul ka'ba ak waxtu wi bama démé di def conférence bama noppé ba jëmaat sama auto bay ba dawaat dogalé ma nima luma waron ci kër gi wacc na ma sama doom ko gaddu légui kon buñ la joxé seigne saliou mbake da nga wara gor gor lu ci sagal seigne saliou mbake say wajur nañ xam sa ñub nañ xam sa bëggeel ci ñom sa nangul leena top ci ñom nangul leena liggeel nangul leena soofu seigne touba mi nga xani moy suñu yaakar fi dunya wal akhirah bi sey bi wajuram di dundu ñima wuta yëngal dara da nek ci soofam rek te ñun ñepp moy suñu référence seigne saliou mbake mi waxuma la seigne touba mam fekk jamonam waye magam yi dong sax musta jadd seen digal ci seen ron la nekkon di xey ci seeni waaw di ci gon malheureusement man defena ni seigne saliou mbake ni mako xamé bari na ko jaar xel comme te xamé wuko nonu malheureusement yi bari man nako netti sama digënté ak mom ci ay xew xew waye nak jëru ko sama amna sama sœur yo xamni mo len duggal kër mo len yobbu kër donc yoyu du waxi dara su ko defé xamna seigne moudi waxtaan wi jéxul waye ñu yamalé ko fofu rek ba benen yoon insha Allah rabbi liñ doon waxtane ci al fadilatu cheikh salih mbake wax deug yalla jeexut waye dal nit la won ko xamni la yonenti bi waxon ni wala kenn ci hukama wi sax moko wax muni wa'mal li dunyaka ka annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka annaka tamut qada fofu la cheikh salih mbake nekkon moy bo nekk ci adina di dundu na nga jëfal adina ba adina yaakar ni yow do fi jog fekk yow kat adina bi moy rek la ni seigne touba waxe ni akhastu min dunyahu sa'dil jinan lima jël ci adina moy necessité moy pour yegg ci sama borom mune waye nak boy jëfël sa al-akhirah na nga melni suba la suba dañ nan suba la bis penj seigne saliou mbake non la melone cheikh saliou mbake wallahi non la melone xol le nim liggéey touba rek nim ko yokale seigne touba rek effort yim ci def rek da nga nan ki xana jëfëm yépp nag noonu la loo ci laal rek noonu la mel loo ci laal rek noonu la mel waaye ànd ak loolu buy jaamu yàlla da nga naan kii moom xanaa amul soxla ci dara lul yàlla rek wax bul rabbaka ata yatika al yaqin rek mu wuutu sëñ Touba ci saxir wuutu ko ci baatin donn ko ci xaside yi nag xaside yi moom da ko cee donn lool lool lool lool wut ñoo xam ni nii ñoo koy jàng wuta leen limbu ñuy jàng gis ngeen ko sax bi muy doog a toog jàng xaside googu di rabbi bi maestro an asqana qad fajaha noonu mu nga xam ni xaside gi boo seetee waa juróom ci boppam moo ci jëkk a jaar ndax sëñ Touba bi mu nekkee daarul mannaan te tubaab bi yebal fa mbaaxaan mu ñëw di visite si kër ga kenn ku ne xam na ni neeñu bi nga xamante ni nii tubaab boobu le mbaaxaan jubsi na béréb ba am na benn naar bu ñu wax Mouhamad ibnu Ali al Yanqoubi moom la sëñ Touba woo ni ko ndax mokkal nga xaside gi ñu wax ya rahmaan ya rahim mu ni waaw mu ni ko jàng ko mu ngi tàmbalee ci rabbi bima yasraul asana qad fajaha bi jaay afdali man la qad lajaha ila akhirihi bi mu ko jàngee mu ni ko jàmm rek kay xew cheikh salim mbake keroog bi mu jëkkee nekk al khalifatul muridiya keroog xaside googu la jëkk a jàng ñaane ko yàlla defal ko barke defal ko mucc defal ko tiraanga defal ko njiit lu sedd te barke wallahi yàlla def na ko ca mboolem lu sëñ Touba di ñaan ci biir xaside googu rek yàlla def na ko ci biir xalifatu xilaaf ak cheikh salim mbake kon daal sëñ Moudou waxtaan yi wax dëgg ma ko toppee du jeex bari na waaye ñu yamale foofu waxtaan yi dama xamul nag ndax am na ñu bëgg a participer wala déet bu fekkee ni am na te ñu mën a ubbi téléphone yi baax na bu fekkee ni amul nag ñu tàggoo rek ba beneen yoon di leen sant di leen gërëm di ndokkeeli tamit nag mboolem ñi nga xam ni ñoo nekk ci diaspora bi te yàlla dogal ñuy nit ñu baax a baax a baax ci at mi nga xam ni mooy atum tubaab bi jeex ñu koy waaj a génn nii dëgg-dëgg du ma deñ di leen ndokkeel jamono bu nekk waaye rawatina nag ci buñ tollee ci ay fende année ñu delooti ndokkee leen ci niñ leen ko ndokkale woon ci atum jullit ña moo di seen jëf ak seenu mbaax ak seenu topp émission bi ànd ko ñun di ak ñaan ñu ngi leen ci ndokkeel bu baax a baax ñu waxoon benn journaliste defe naa bu dul ajjuma di alxemis ni ma fende année bi lu la ci gën a neex ma ne ko li ma ci gën a neex daal ku ñuy wax Ahmadou Bass moo ma ko waxoon ma ne ah ma ni waaw ma ne ko màggaluk suñ Mor Diarra Mbacke ga radiallahu anhu dama def ma doon defal Mamor Xam Sidina benn conférence donc bi ma defee conférence ba noppi nag moom mu war a topp ci man waxtaane jaar-jaari suñ Mor Diarra bi mu ñëwee daf ma ne jàbb loxo ni ma yaa ngi fi bëgg sëñ Touba rek keroog dama bég ba song sama poos waaye yàlla dogal ma fekk ca lu bari ñaar téeméer laa ca fekk ma sànni ko jox ko hadiya ma ne ko looloy li ma gën a neex moom ci at mi ci luñ ma wax yaa ngi fi gën a bëgg sëñ Touba ma ne ku ñu wax Ahmadou Bass moo ma ko waxoon mu ne ma léegi nag lu la gën a naqari ci at mi ma ne ko jàpp gi ñu jàpp Serigne Daara ba Khadim Gueye loolu mooy li ma gën a naqari ci at mi moom loolu ma gën a naqari ci at mi kon ñu ngi leen di ndokkeel bu baax ñu ngi nuyu ku ci mel ni Mouhamad Diallo xam ngeen ko di wëlle réew daara ji di sunu xarit ndokkeel nañ ko di ko ñaanal yàlla jàmbaar di nuyu tamit ku ci mel ni Serigne Khular Kasse xam ngeen ne Khular wala fa koy wax waaye Seydina Khudar lañ ko tuddee naam Seydina Khadir lañ ko tuddee xam ngeen dafa am beneen waaye bu ñu wax Khudar bokkut ak Khadir mi nga xam ne mooy Serigne Moussa ba alayhi salatu wasalaam Khadir mooy Serigne Moussa ba moom lañ tuddee Khular Kasse moomu le ñu ngi koy nuyu te di ko gërëm di ko ndokkeel moom tamit fan yi lañu woo di feeñal mbigam ak bëggam ak émission bi ni mu koy toppee ak njariñ yi mu ko jural muy manifesté wu loolu tamit ñu ngi ko ci sant bu baax di ko ci gërëm ak taxawaayam di nuyu tamit ku ci mel ni Serigne Moussa Doumbouya gën nañ koo dégg Serigne Mame Thierno Ndiaye mu ngi fële ca Espagne waaye defe naa jamono yi mi ngi Sénégal ñëwoon na fi ci daara ji ndeysaan am na sax ay appareleur maanaam ay kii baafal yu ndaw yi ñuy def ci juma yu jëndoon ñeent andil ko juma ji ñuy tabax ci daara ji ñu ngi ko ci ndokkeel di ko ci gërëm mooy ki nga xam ne sa at mu ne buy ñëw dana indaaleel daara ji kafe ñu ngi ko ci ndokkeel
1: diko ñaanal yalla di nuyu suñu xarit ba serigne ko safal momit ñibbi ci na senegal barki dem rek ñoo na fi ci daara ji ba indil ma fi ben jallay bu rafet bu ngeen gisee ma sol jallay bu rafet rek xam leen ni mom la ak serigne khadim jité momit mi ngi senegal ñewugut ci daara ji ay wona ma telephone mi ngi senegal mi nañ ko diko ndokkel xarit daara ji la soxna daba jum mom tamit mi nañ ko fofu ci amerique soxna mam bu señ ñass mi ngi fofu ci italie mi nañ ko

muñ balaat da nga nekk ak sa borom kër yàlla teg ko nattu mu ne asabru min al bala bul yaakaar ne nattu bi ci moom dong la yam aha kay agsi na ci yow nattu bi bu fekkee nattu la bu ko dal ba tax ñu yóbbu ko kaso asabru min al bala àndal ak moom ngeen muñ ko waaye xam nga ni sa borom kër sa borom kër yow daa waroon buñ ko yóbboo ca kaso ba da ngaa war a muñ ànd ak moom waaye léegi rawatina nag far yow ci sa bopp yow ci sa bopp yow yaa ko yóbbuli ci kaso bi yow ci sa bopp yow mi nga xam ne bu demoon kaso par nattub yàlla yaa waroon a ànd muñ ànd ak moom muñ ko léegi yow ci sa bopp nag yow yaa koy yóbbu xuma ci seen kii yooyu ngeen koy waxee seen commune yi seen commune yooyu nga yóbbu ko tribunal déclaré li ñu tuddee xuma billet de commo ngeen koy wax xuma ñu nangu alalam jëpp jox la appartement bi nga ko fekkoon bi nga jógee Sénégal ñu ni ko génnal appartement bi mu génn appartement bi jox la waa boo tëddee di nga nelaw question boobu rek laa lay laaj góor gi la gisoon bëgg la jëlee la Sénégal indi la bitim réew jëlee la appartement di la toppatoo ba nga xam ba nga xëy am ay këyit nekk citoyen réew mi comme moom un jour vendra ñu génne la appartement bi génne ko appartement bi ni ko génnal ca biti ni la yow toogal ci appartement bi nga toog ci appartement bi maa ngi lay laaj ndax boo tëddee di nga nelaw ah man de bu fekkee ñaari goroma jur man bu ma tëddee du ma nelaw man moom kay maa ngi moom dañuy bokk génn appartement bi kon waaye man mu bàyyi ma ci appartement bi man yàlla tere xanaa sa xel dimul ci démb bu dee góor gee ko defit kat yow it yaa ngi moom a yem góor gi nga xam ne daa jógee jëlee jigéen ji bitim réew andi ko foo xam ne nii mbokkam ni fu xarit niwu fa soppe niwu fa kenn niwu fa yow dong la fi xam bi nga ñëwee nga ànd ak moom di ko teete un jour vendra nga ne ko woon ngëñ bàyyi kooku njaboot te yaa ko ne woon toogal yar gone yi may liggéey ñuy dunde ba nuppi nag ay bosayam fësoo ci yéenee def dara ba un jour vendra nga xëy ne ko woon jëg yow it kenn gënu laa goree di nga abandonné ko dem kenn gënu laa goree di asabru minal bala minu taqwa nangoo muñ tiis yeeg balaa yi daa bokk ci ragal yàlla tabaraka wa taala asabru minal bala asabru minal bala minu taqwa bokk na ci mandargam ragal yàlla alamatul xawfu min arrahman mooy al islahu bayna annas al islahu bayna annas minu taqwa mooy defar diggante yu yàqu yi ci ragal yàlla la bokk defar diggante yu yàqu yi ci ragal yàlla la bokk bi ma daan def conférence bitim réew daana leen ko faral di wax ni kër Sëñ Touba yi nekk bitim réew bu suyewoon rolam daanaka bitim réew doo fa dégg sëy bu tas kër Sëñ Touba yi nekk bitim réew buñ suyewoon seen rol bitim réew doo fa dégg jëkkër ju bocc jabar mbaa jabar ju bandoone jëkkër ndax lu tax al islaa bayna naas soxna sa dama ma sa woo nee na ma dama porté woon plainte sama jëkkër war ko yóbbu tribunal nee na benn suur may déglu ab rajo ñu teg sa waxtaan ngay wax maam jaara nam nekke woon kër Sëñ Mor Anta Sëli ba keroog ngay wax ni dafa yakk Sëñ Mor jaara dafa am gan yàlla ji taw na matt amun wala matt ma fi nekk tooy na te bëgg na ku ko teralal ganam gii bu doon suñ jamono ji soxna jaara num def daa dem armoal sibatan wala armoal vibatan moom la yakk jël sëriya ëmb teg ca kaw lal ba tojote armoal ba togge ko gàtt bi

0: mu ni baako déggee laa dem retirer sama pelante ni sama borom kër lu la neex defal waaye doonatul maag yow mu ni ma fii may wax ak yow moo gën a nangu am xar moo gën a nooyam xar ma ne ko jeex na jëf ju baax lii doo nga lay jëriñ def lu baax lii doo nga lay jëriñ soo jëflanteeg asgor rek danga xam ni asgor nga jëflanteel al islahu bayna nnas kon kër sëñ tuba yi yi nekk bitim réew buñ suyewoon seen rôle dëgg dëgg sénégalais yi nekk bitim réew seen sëy yi tubaab yi di ko tas ci lu kenn xamul lum doon doom yi di tumuranke et cetera et cetera waroon naa mën a ñàkk seen sëy yi tubaab yi di ko tas ci lu kenn xamul séddale doom yi yow am nga droit gis sa doom dans une semaine cinq jours huit jours loolu mooy lan doom joo xam ne daa waroon saa bu dawee daanu ci kaw bàyyam nga teqale ko bàyyam naan ay cinq jours ak dix jours doom joo xam ne daa waroon saa bu dawee daanu ci kaw ndayam nga teqale ko ndayam naan ay huit jours ak dix jours ngeen nangu ko te xam seen culture waaye waxuma seen culture waaye seen diine waxati leen ko dama jëlale seen culture waaye seen diine man jaral na ma muñ ba dee jaral na ma muñ ba dee bu doon réew mu mel ni Sénégal nga xam ni nday jeeg baay bi buñ tàggoo yi tamit te xam diine du jeexital ci seeni doom parce que kenn ku ne ka nga yor danga ko yar ni nga ko war a yare doo ko bañ loo baayam doo ko bañ loo ndayam et cetera et cetera waaye ci réew yu tubaab yi li fi dem li fi xew musiba la ngeen baal ma ngeen baal ma waaye kër sëñ tubaab yi rôle boobu ñoom ñoo ko waroon a suyee ñoom ñoo waroon a créer foofu benn commission boo xam ni dara du liggéeyam lu dul al islaa bayna nnas defare ñaar ñu yàqoo rek mooy liggéeyam benn commission boo xam ni al islaa bayna nnas rek lay def ndax al islaa bayna nnas min a taqwa alaamatun min alaamati taqwa moom al islaa bayna nnas suñ borom ko wax rabbistu jàlla suñ borom nee na wa taqullaha wa aslihu saata baynikum wa taqullaha wa aslihu saata baynikum loolu la suñ borom wax rabbi sitwa jalla jalaluhu bokk na ci mandargam ragal yàlla asaqawatu asaqawa asaqawatu alaamatun min alaamati taqwa tabe tabe mandarga la gis nga ab tab dëgg dëgg dëgg dëgg booy wut ko ragal yàlla jàppal tabe tabe tabe mooy kan nit ku tabe mooy kan mooy koo xam ni day joxe alalam kim ko war a jox la koy jox fam ko war a joxe la koy joxe te bu koy joxe yàlla tax loolu mooy ab tab waa am ni loo xam ne du tab de du tab de xam nga lu mu doon alku alku loolu du tab lan mooy tabe mooy yàlla dénk na la wërsëg nga gis iliman joo xam ni ma ngay jiite jumaaja te yàlla rek tax rabbi sitwa jàlla amul oto bu mu war nga jëndal ko oto bu muy jullee ji ku tabee ngoob waaye yow daal bala ngaa mën a tabe yow loolu le mbadantaan daate yow ak tàccu liir mu biir ak mbëkk mate bañ maa gaañ yow daal sa tab foofu rek lay feeñe mooy baatare baatare yow daal sa tab xam nga fan lay feeñe fan lay feeñe mooy bi la waaji nee bi la waaji nee ñaari bëyi ci xasiidey sëñ tuba boo ko jàngee dem àjjana ngay baatare xam nga ni waaji dalay nax dalay nax waaye ka toog ca daara ja yor ay donga di leen jàngal alquran di leen jàngal xasiide yi mënoo ci moom fistin ndax boo ko ko joxee kenn du ko yëg mbaa ku ko yëg yaa ko ko wax kooku moom mënoo ci moom dara mu yow daal ki nga mën a jox mooy conférencier bi toog ci mbaas bi ni la biig gis naa la aras conférencier boobu daal nga mën a jox moom baatare xaalis bu bari gis borom alal ju woote nee naa day teral borom xam-xam yi xam nga borom xam-xam yi muy teral mooy ñuy wax naan sëñ Touba nee na ku wokkutu dem àjjana ko sacc nagu jambur daw dug mus ya xala nga dem aljana illa illa señ touba yalla téré sacc yonent téré sacc señ subhanallah xames nako ko dan def ba yag nga ñew touba yi ñu ñak lola ba nga ñak sa ñak wo ñu jël ko joxat ko jami yalla yi ah kay nit yalla yi da am niñ dan defari nit waye yenn wax yi tabe tabe tab bo xane bu magal jotté camara yi wër la nga tak sa ciaxu oru 10 kilo di batare ah lolay tabe lolay tabe ko def borom xam xam yi doye di yusufé yek no yalla bal jankati khasside yi doye yusufé yek fofu la ñi di jëm ndax ñom almalo len itel alal len itel alal waye mu wuur la ni tay gamu ga daari mustafa mbaysam bo fa deme dañ la jox nga jang khasside bani xaw waye na mustafa mbaysam amul 10 meter met mbasse yi mu joxe ken dula fa gis ken dula fa gis fañu joxe 10 meter met nga yore sa ben site bo xamni sa ben site bo xamni daari mustafa mbaysam bo fa deme da nga fa fek goné jang alquran nga man leena camera da nga fek ñuy jang khasside waye duñ la fa gis de yow site bobu ken dula fa gis fan lañ lay gisé moy fa nga xamné bo caméra ba nopi mëna yu balé 10 metti metti mbassé mba am lo 100,000 ah lolay tabé lolay tabé bokki lan moy tabé tabé moy fekk alal yalla nga jaxassé ci sa alal nga bolé ak mom ñu noddu takku sandé modi daara jangi ne xam nga ni doomi julit nya fa nek di jang ngir yalla mu woor la ni serigne daara be ca daara ja liko war mo la war alquran da nga warana samp daara diko jangale ni mom waye yalla natto na la nga dem defi business yalla may la ci wursuk mom yalla natto ko mu samp daara di jangale nga ne ko comme fi nga nek da fe war na ne te munuma fe ne kon lima am nañ ko bok aha tabe ngok xam nga tabe moy lan moy ngay wadjal sa euleuk sa bammel ngay wadjal sa bammel lolou moy tabe Abou Bakar Sayyidina Abou Bakar Sadiq tabam gep fofu la ko jeme motax yalla tag ko ci alquran ne ko fa amman ahta wa taqa wa sadaqa bil usna fa sanuyassiruhu lil yusra parce que tabam gep fofu la ko jeme won mo Abou Bakar moy tabam gi alal ci ko yalla joxone tabe gi yep mi ngi ko jëme won ci jappale Mustafa Ali sallatu salam ci diine l'islam ba mujj yoratul dara lepp joxe nako ci l'islam yalla niko waji tabe ji day ragal yalla dong mandar gam ragal yalla nek ci mom motax mu tabe fa amma man ahta wa taqa waye mu ci wa sadaqa bil usna da gem ni euleuk yalla fay gu rafet la koy fay ndax al jasaul ihsan ila al ihsan ndax xam nga ki yëkëti alalam di jëndal imam bi auto bu mu war da gëm ni yowmal khiyam yalla dana ko ko fay ki yëkëti alalam di ko yobbu ci daari al qur'an yi da gëm ni yowmal khiyam yalla dana ko fay te xam na ni sun borom lu mu wax dana ko def ndax al jasaul ihsan ila al ihsan motax sun borom ni wa sadaqa bil usna da gëm ni yalla dana ko fay aljana Abou Bakar bi mu tabe di def alalam ci yoonu yalla mu ni da gëm ni yalla aljana la ko koy fay sun borom neena man tamit rek fan yasiruhu lil yusra ma yombalal ko yoon wi sun borom neena bima gisse Abou Bakar jaar fi ci ak tab ma yombalal ko yoon wi ndax ni mako waxe def ci yoon yalla dafa jafé ndax dang koy def bu nuppi amana kenn duko wax wala kuko wax ya ko ko wax te boko waxe mu yaqku batare nak mom ñepp ci jakarlo camera yaangi ni wax kat yaangi ni ngay batare lolou du tabe lolou du tabe lolou asaru la asaru asaru lolou du tabe de lolou asaru la asaru la ato ki bas bi dir yaangi weur la kenn ku nek nan man nabiyin la dama sopp muhammad ci kat 2 kilo 500 ngi ci bot bi bo xamne depp aram lepp ki nan dama sopp mohammed 2 kilo 500 ngi ci bot bi lepp aram ngani mohammed won mohammed nawlo garab ga mu gëdd posset bi yak li ci nek yépp jox la nan ci turu mohammed la la ko jox dedet joxul ko ci turu mohammed de joxul wala mu dagal le biye nga dem makka nenaay da sopp mohammed yaay waxtane mohammed hey neena yaay waxtane sir sira yent yalla mohammed te sira yi kat li ci yep yep dara du ci deug ci li ngay wax waye pour convaincre ki beug mohammed nenaay convaincre ki beug mohammed nenaay nga sama classe gi conférence yi ñu nek ñu ci bari ay businessman lañ xamnañ fi ñuy jaar dir yanké yi xamnañ ko ñom fiñu leen di jaar pour ñu yak li ci seeni posset jox leen nga genn studio rek téléphone yi commencé ñu ma soppé mohammed tay kay li nga wax da toj sama xol subhanallah mom mi la koy wax 2 kilo 500 ngi ci bop bi te mohammed neena kep ko xamni 2 kilo 500 ngi ci sa bop aljana doko mus la anallahu alwasilata walmustawsilata la ko tek 2 kilo 500 ci sa bop bi jokk ko ca mana mu ne auto bo dugg yalla na nga accident so de yalla nga dem safara la anallahu alwasilata walmustawsilata ay gaay duñ ko wax de gaay duñ ko wax buñ ko waxe duñ jot ci posset yu DC buñ ko wax conférence bo tok wax ko bu déwéné sama conférence ba ngeen balma ak sun bokki law bi yako organisé won bama défé conférence bu nuppi baye jang jot nima ba xam nga ni déwén do fi ñew mané ko ndokk ndax man luy xéssal tuddu nako luy yok mes tuddu nako ñu bax lañ dé santé bëgg lu bax mu ngok moy limay fa dox ni sun bokki ñeñu yi bu yalla dogalon ñun la ngo baye xéssal ak mes ak jimaamu billahi ñoy jitu aljana aka ño tabe ci l'islam bo wote ci da la koy fa dox tu ci gaay yi dima retan gis nga serigne bu la upp talibe ñew ni mo la upp wërse yalla xam nako tira nga ñene man lañ la ko jox waye nak ah am na yo xam duñ ko bayyi mukk di mom duñ ko bayyi de wa na ma ñeñi bal de ngeen bal ma ñu bax lañ te bëgg serigne touba yalla xam nako luñ am att nañ ko jox serigne touba ngir yalla waye nak xéssal bu mel nit touba mesu jimaamu gis sa bop hop hop hop ay buñ ko bayyi won aljana direct lañ jëm direct kenn mën leen ko xañ yalla xam nako kenn mën leen ko xañ yalla xam nako ndax li taxadim aljana lepp dañ koy def tabe alal dafa neex ci xol nga attan ko joxe te biñ ko jox yalla tax mom attan na jël li ci posset bi lepp jox la wala li ci posse bi lepp jox la te bu génné wayan ko lum délo kërëm wayan wa señ bi xam nga lool bu ando nak touti rek réflexion ko ku koy jitu aljana kan mo koy jitu aljana kan kon da bok ci mandargam ragal yalla moy tabé fimna ñom rek ngay gis ñom ngay gis ñu jël ben journée bo xamni xam nga luñ ci am 10000 francs 10000 francs yo xam nga luñ ko defé dem jënde ko ndawal défar ko bam baax ñu tajal ko seen borom ko ñoo ñu may wax noon ñu tajal ko seen borom ko def loxe kessé buñ xeyé jaral na leen wayani wayé en tout cas mom xolal ma gim baax rek ak jittap bu ando nak nga tek nga top lila yalla digal ay wajile ken dou la jitu aljana ken asaqawat tabe da bok ci ragal yalla bok na ci man ragam ragal yalla moy al adlu min at taqwa wa seigne moudou tema yamal fa waxtani sax xeyna bu dimanche jele di ñew ñu yagale no dinañu tak santé da melni majalis ba ngi may xaar te desena touti inshallah taala desena lu bari sax la meuna wax ndax wax deug yalla li sun borom wax ci alquran ci ay ayat yi tektele ni mandar gam ragal yalla li la don ragal yalla rek ko xam ci xol lay ne waye joxena ay mandarga yu wane ni bu ko nit ki melé ku ragal yalla ngok al alamatu min arrahman al alamatu alamatul khawf min arrahman mom lañ doon waxtane moy mandar gam ragal yalla alamatul khawf min arrahman moy tarkul maharim billah tawan lako seigne touba denké moy bayyi lepp lu yalla aramal mu bok ci al adlu manu manu min taqwa sun borom neena ahdilu wa huwa aqrab li taqwa manu len moy ndax bu fekkon tani ragal yalla am neeg la ku mandu rek ñew nga ba ci buntu ba taxaw yaangi ci buntu neegu ragal yalla nit bu mando mi ngi ci buntu neegu ragal yalla bu feug yalla diko ubil ahdilu huwa aqrab li taqwa ahdilu huwa aqrab li taqwa bok na ci mandargam ragal yalla moy al afu min taqwa balé nit togn la nga bal ko te yalla tax manam jekku sam non jekliko mo gëna bari ci jamono jekku sam non jéggal ko jekku sam non jéggal ko moy li seigne touba defam afawtu anil ahda turan li wajhi man jekku sam non bonu pi jéggal ko bind bobu ci seigne touba lañ ko massa jàngé ci seigne touba lañ ko massa jàngé afawtu anil ahda turan li wajhi man da bok ci mandargam ragal yalla moy jekku sam non jegal ko mata alquran ni wa in tahfu aqrab li taqwa wa in tahfu aqrab li taqwa ko jekku sam non jegal ko mun yaangi ci buntu ragal yalla yaangi ci buntu neegu ragal yalla ku jekku sam non banu pi jegal ko yaangi ci buntu neegu ragal yalla defena ni waxtane won nako kuñu wax sayyidul abidin ñen ñi dañ ne hasan la ñi ni husaynu waye li gëna wër ci li gëna bari ci téré yi sayyidul abidin la tabidin moy tan moy ki nga xam mom la tuddé téréem bimu bind mom la tuddé sun émission bi may def moy minhajul abidin minhajul abidin sayyidul abidin satu yannabi sallallahu alayhi wasallam sayyidul abidin dafa amone ben talibem ben jaamam ben surgam waxtu japp japp mu gëna di japp talibé bi surga bi jam bi jël satala gi diko defal muy japp ta xam ngeen ni satala yi bi tax yoyu dafa xawa 10 satala gi dal di recc dal sayyidul abidin sayyidul abidin xippi xol ko beuti ñeppite won ko niko kola merela xol ko beuti ñeppite waye kom talib bi surga bi jam bi mom jangon na alquran mu dal di sété rek ni bismillahir rahmanir rahim wal kasimin al khaysa wal afin anin nas wallahu yuhibbul mu'dhinin sayyidul abidin nir tek taxaw niko ngani lan muniko khala allah ta'ala wal kasimin al khays muniko qasamtu khaysi muniko wal afin anin nas muniko afawtu ank wallahu yuhibbul mu'sinin muniko am nga liberté ishab bis ni ko tay jegal na la gorel na la sayyidul abidin jaamam bi def ko ni amna ay jaam yu yalla tag ñi ngi ci alquran mu ne ko yeen jaam la mu ne ko wal kazimin al khays moy ñi nga xani buñ méré bay waja tak wana su seen mer buñ méron bay tak seen mer duñ ko manifester wo mukk wal kazimin al khays dañuy tok rek japp seen ñamru wan seen mer muniko kasam tu xey si wan na mer mi mala mere won muniko waye nak jam ñooñu amna ñeneen jam yu yalla tag muniko ñoo ñan la muniko moy ñi nga xamni buñ wané seen mer ba nopp duñ ci yam ndax nit ki dana wané meram waye dencel la ko nak yowmal xiyam nak balu la de wan na mer mi du la wax dara waye mi ngi lay xaar nak bis penc muniko ñi nak yalla da leena tag ñoom wala afina andi nas buy wone mer mi ba nopi dañ lay bal dootu ñu la top dara ci la taxon ñu mere la dootu ñu la ci top dara wala afina andi nas muniko afawtu an bis ni ko tay bu de lol rek bal na la nekatu saab jam muniko yalla yimul fofu de wala yuhibbul muhsinin yalla la bëgg ñi rafetal doli ca muniko aha rafetal xam nga fu meena yama moy fekk sa jam nga gorel ko yow gorel na la ya mum sa bop bis ni tay gorel na la gorel na la deg na sayyid alhadji malik radiyallahu anhu ci xesse yu net li ñu ni masna jité ba mu noppé am ku wax ni ku alhadji malik jité won nga baamu wat amo julli sayyid alhadji malik bayyi ba suuf sedd mu yor ay trangam dem ci ka waxon lola teral ko niko yow de ma ngi lay sante dila gërem ndax yow dimbele ngama yow mi yalla xamal julli gu ñi nangu ba xamni sa julli gi nangul ngir ma mëna aha xolal lolu mom yëmul ci bal waji lim wax waye dem na ba fekk kërëm diko teral waji niko si man mi ma bon yow yaay ku bax ki ya sel ya mag amo defo man mi la man mi ma am defo
1: waaw wala fiina an nas
0: al ihsan nañu cheikh modul fadal nit jayna luñuy téré ñu japp ko mu tiit ba wax ñiko japp duwañe yi ni len li ngeen ma japp señ fallo ko mu wa xam ngeen ni gi togn togn gi nu ko reuy luñuy téré mu wooral ni mom dakoy mom momé nga ko momale dakoy téré mom motax sun mag ñu jëk ñe bax ak ñoo wuté njaboti légui aka ñoo wote ak njabooti legi njabooti legi mom waxuma sax ñom nga togn leen ñu bal waye dañ lay tuumal ñom dañ lay wutal kole motif diw du murid ak diw du sadiq ak diw ibadur rahman la diw gemul diw ak legi yoy lañ lay tuumal fof xol alhadji fallu radiyallahu anhu ben way mo jaay mo yor luñuy téré ñi téré luñuy téré japp ko muñ leen fof señ fallo ko mo ba bañ dawalé seen auto ba ñew ci Seigne Fallou and ak waji ah mbacké ki dé dañ ko japp té liñ ko jappé dañ koy téré mu ni yaagu mu ni yaagu mu ay ku ko defoon ñama xam dañ lay wax ni momi lan na dé ci kasso bi ki musuma ko xam waye Seigne Fallou ni may wax na dëgg dé mako mum dé mako mum ñu na am ni waaw mako mum tégal leen mako fi té dem ah gaay ték fa lool bëgg fa yu balé waji mu ndiet balen fi waji tamit ñu tek fa waje tek fa lola dem seen yoon seen fall ñuko waye waye li lu lu ci xir waye mu ñuko mbacki tiit rek ak jaaxle tiit rek ak jaaxle xamni rek yow dong la xam ci kuma mëna tiit waaw waaw bo liggey bu ko defati waye bu liggey bu ko defati demal waye liggey tay terlo tani ciowu ci yoonu rek waje bu mu fa joge la gëna jup kay leen ñi jup bu mu fa joge la gëna jup kay leen ñi jup wop ñoñoy gaaya ñoñoy gaaya wal kasimina qais seigne fallu won na meram ndax tuumal nako lu momul taxewu ci lalu ci waye wal afina an nas bal nako yemu ci nak wala yuhibbul muhsinin mu rafatal jeme ci mom lamb pos bu dun ndax waji dañ ko li sax man mom mako dañ ma fayon rek ngir ma andalel ko borom ah bëgg luma yobbu sama kër do nga taxuma nanguko xam nga ni gaay def ñu lubu ñi ñom dañuy jël marchandise mi jox la ko dess ci gannaaw bu ñuy japp yow lañuy japp waye dañ la fay mu ne ko dañ ma fay dom seigne fall niko waye luñ lo xewon tu seen borom mi nang mu yëkëti jox ko niko demal mu amati dal di jël lola lakku kon nak mu ngo wal afina an nas wal afina an nas seigne modou yalla nañ yalla sutural te defal ñu dimbal ak yermande defal ñu al khabul moy def ji yalla nangu waxtanu yep liñ ci djublu rek moy li yannabi sallallahu alaihi wasallam waxon balighu anni walaw aya ni ngeen ma gatalal donte ben aya la lo rek lañ ci djublu gënu nu fi kenn gënu ragal yalla kenn xeyna waye nak du té ñu fas yene jëfé liñu yalla sant suñu kemt lay katam te jëm yalla ji rek tax tabarak taala nani émission bo xamni légi mu jégelu am fukki at ak juroom bis bu nek ñi wax té lañuy wax duñ ca déllu ci répétition ya bari wul wala té buñ waxtane tay bo légué buñ ko waxtane won da nga naan xana du bi lañ waxon lolé yépp ndimbalul suñu borom la ak yaatoom ak yermandeem ak yermandeem ñu koy faral di waxe buma don def emission jinni bi at man na luma wax duma ca delu man na luma wax duma ca delu tem yi man naño don ben waye dana la ci wax lo xamutun ci bele wala lu ci nekutun jinni bi at te jimi yalla rek tax tabarak wa taala ci li fay bari la lañu yarangal ma lan motax nga bayyi emission yi nga dan def ci radio senegal yi ñu yalla bal lolu li tax ma bako ñepp xam nañ ko ñepp xam nañ ko man dama bëgg lu may wax yalla tax duma ci sét lu neex ma demba wala paté buma noppé ci lolu tax nit ñi mom ragalantay gënaaw lañ xam moy diw sangam ma ngay wax ci juma sangam juma ji muy waxé leg leg mu wax lo xamni diw sangam la laal te diw sangam mu musunu goro wala diw sangam mu musunu xarita wala diw sangam mu musunu jarbata kon na bayyi limuy wax tufu tufu bo fexé ba waxuko ci pench mit dana ko wax ci menen pench mu gëna yaatu momu te do ci man tous bo fexé ba waxuko ci émission bi mu doon def ci radio bi dana ko wax ci yenen rawati na jamono bi nga xamni jumtuka yi dafa bari te do ci man tous fofa lay gëna yaato ba nopi nak ñu xam la ci nak te du tax la ngay faj faju kon amul ndariñ ginaaw nit ki li wax yalla do nga tax mu diko wax bañut ma samba mereewul ma demba mom yalla rek lay waxal ak gindi jaami yalla yi waye senegal mom dañu bëgg rek pensée unique moy yow dal li nga xalaat do nga sustu e waye ndaw ko andut ak yow baxul man de anduma ak yow te do ma te bax ba xam budé ci géewu politique bi ni mu ci amé non la amé ci niñ ko waxé sax ci diiné ji a diiné ji kenn ko ni wut nga am sam parparlo aw diiné ji ko ni wut nga sam parparlo amna ko xani pour mom ku doonul mouride baxo amna ko xani pour mom ku doonul tidiane baxo té waya ndaw yalla dafé nek pour mouride wala pour tidiane mang koy wax ci wax yu graw yu nga xamni leg leg nit ñi diko wax bo xolé beuyitu señ touba wo ñi ko jëk firi dañoo jumlo ñu bare jumlo nañ ñu bare xalé yu bare daanu nañ ci kambok safara te yegunu ko moy lan moy fi señ touba di waxe nan waj al kitabiyya min hadha al yawmi fawqa salatin khubilta sawmi khubilta khubilat wa sawmi ngeen bal ma nga ca buma djumul khasidam gim tude nuru darayni muni waj al kitabiyya min hadha al yawmi fawqa salati khubilat wa sawmi xam nga ñiko jëk firi luñ ko firé yaw señ sun borom ñom sax waxu ñu dañ ni ñom ñiko jëk firi xam nga luñ wax dañ ni señ touba neena khasidam yi mo fawxa julle koor khasidam yi mo fawxa julli ak koor wa deggal ma mi piri mu ñaaw suul fahm Seigne Touba musuko wax Seigne Touba musta wax fenn ni sama khasside yi ño fa waxa julle koor amul fuñ ko massa wax ah duma mo bind khasside yi te mo daqono julli mom mo bind khasside yi te mo daqono julli way julli ni Seigne Touba amul fodul jaar lu Seigne Touba julli na fa ah bu khasside yi gënon julle koor lu baye julli ge koor gi te japp ci khasside yi mo daqono wor mom Seigne Touba bu fekke khasside ye gën wor mo daqono koor way Seigne Touba sori na demal fi rek Seigne Abdourahmane Mbacké bu daru moti nga xamni mom kene gënu ko dégg danaka khasside yi ci mpiri da wor da daan wor ba melni ciunkoruk fas di julli ba melni julli kat te da daan jang khasside yi de bu fekkon ni xamna ni jang khasside yi mo gën lolu wallahi alhasim kon mu bayyi koor gek julli gi mas na wax ni ma bul dugg mukk daru muxti ba gennu ko te jaaro fi man lolu ñaan na la ko kër bañ fassante ko leere ba tay maneko bu mo fi jawrut bu may dem suma wagn ko dina fi jaar benn bis jaar na fa ma poser ko question niko waaw man dama gis Seigne Touba ni akramani bi qul huwa allah ahad yalla teral na ma ci mbootum suratul ikhlas wa lu ci Seigne Touba djiblu muni cial ba yag muni ma xana nga may ma rek ba delu ci fi ma gestu ko ñu waxtane ko ci manu tega ma gestu ko ñu waxtane ko ande lu am solo
1: yal nako yalla djegal te yeeram ko sa taf ni ci barkem ak xam xamam inshallah taala seigne touba lum wax bu fekkone ni ko filil nagn ko lim wax seigne touba dani yow sun borom waj al kitabiyya min hadha al yawmi fawqa salati qubilat wa sawmi ma ngi lay ñaan yow sun borom nga defal ma sama khaside yi waaji nga xamni da teud ba guddii jawfu layli wa tahajjat minna layli fa tahajjat bihi nafilatan laka ha fa an yahthaka maqaman ma'muda muniko waaji teud ba guddii ni nelaw nexe mu wekk mbalanam jog japp julli ñaari rakka te sa jëm ji tax di tour ay rangoñam tiyaba jang ko ci préparer yi won ko ci préparer maqama mang ko ci préparer mom la bëgg nga défal ko ko xamni jang na sama xasside yol bu tol nona bu ko faw xala bëgg man mom la Seigne Touba yol bu tol ni ki tudd ba guddii xelam dem ci yalla mu wekk mbalan japp julli ñaari rakka nafila tour rangoñam ngir ragal yalla yol bam ci jele yow sun borom nang ma defal yol bu ko fawxa ci ko jang sama khaside gi te kat attention nagn dem ci khaside gi est ce que khaside yep le Seigne Touba wax sax ndax xolal ni jang ndax wo xam nañ ni daf ni hadha al yawmi la wax min hadha al yawmi dako ma'rifal min hadha al yawmi khaside gi may bindi ci jamono bi ci bis bi ah ndax moy khaside gi bayit bi nek muy madlabul fawsi ki nur daray ni ndax bobu la ndax geneen khasside la waye min hadha al yawmi la wax ci bis bi nga xamni kon bis bobu la wax bis bobu min hadha al yawmi ci bis bi la wax de yow nga dem di def sa conférence dur gaay rek ay beuyit yo xamni dang ko ramasser lepp tek ñi wayefal jaamu yalla gep tal tek seenu jaamu yalla buñ xeye neena ñoy dañ lama waxone serigne ba bama demé munama do nga yimay tarbiya bisuma jangale len nangami nuru daray ni jinni istighfar nangam na fekk boba ab talibé mo don jang ci man masalikul jinan la ton xuma lu don jangati ci man dal bëgg ma ray ka wi dem ci sama serigne ba koku yegg na ci yalla xamna yalla sonal ma ci lol mané ko nañ dem ben suru dimanche mu indi otom ñu dem waye dootu ko def mom sax mu jina ba fa serigne ba far wa mu jina ba serigne ba bama demé munama ñi turu yalla yi jinni nangam istighfar bam limé ba yegg li donga bi wara def bu xeyé talibé bi djéblu ci mom bu xeyé lim wara def mané ko xana ki mom du liggéey mom xana du liggéey lum yoré ay wajuru mbaa lum yoré bopam xey bëgga jang ñett téméré nuru daaré ñaari million yi istighfar ak la ilaha yow foy liggéey ji ci goné gu ndaw war tollu ci liggéey balen seen tiaxani Seigne Touba dañu sun borom nang ma defal waaji nga xamni teud na ba guddii xelam dem ci yow mu wekk mbalan japp ci sedd bi door ñaari rakka di tour rangoñ ngir ragal la tuyaaba jëm ci jele daraaje jëm ci jele maqama jëm ci jele ma ngi lay ñaan ku jang sama khaside yi na am luko fawqa ci maqama waye neewul mo gën julli de waxuko Seigne Touba degg na arab neewul wajjal kitabiyya khairun min salat muniko ki nga xamni da xey mboyemi tangor wi bëgg yoolu tuyaaba yi jaamu yalla tax mu xey woor ci mboyu mom ak tangor wowu yool bam cey amé ku jang sama khasida nang ko ci defal yool bu ko fawxa ki jang khasida te yalla dong tax bimu koy jang momin nang ko defal tuyaaba ju fawxa jojja mbaxu yalla kay ëpp na loolu innal fadl bi yadillah yuti man yasa yalla bu ko neexon nga julli ñaari rakka lam la cey faye man ma jang wenn beuy dong yalla fay ma ci tuyaba jop gi nga def lolou ci mbaxam gi la ak waji fim tollu ci xolam fi xolam tollu ci yalla nit ñangi rawante fi seen xol tollu ci yalla man nak damay wax ni waxumako ngir titeur waxumako ngir dam xumako umpele Seigne Touba waye man umpele wumako man Mustapha Mbaye Sam sun borom sédé na ni xamna ko Cheikh Ahmadou Bamba wala ma waxon waji ni ko gëm gi ma gëm Seigne Touba gëmuma ko ci daanu jël dama xam kuy Seigne Touba gëmuma ko ci daanu jël rek de dedet dama xam kuy Cheikh Ahmadou Bamba te lim yor ba tax ma gëm ko suma gess won gisatuma ko ci mom ma top tankup kam ko jox
0: lim yor bama gëm ko buma gessu won gisatuma ko ci mom mu joxe ko ma topi kam ko jox ndax lola ma taxaju yalla ñu yalla fayal cheikh mudou bamba yalla ñu yalla fayal cheikh mudou bamba radiyallahu ta'ala anhu ñu may def émission ci radio duma tudd radio bi sax moy radio bi ma jëkke def émission dal bama fay def émission ma ma sa dégg ku wax naan seigne touba bam démé gabon talata jimu wacce gabon rek jëm bi ci souf sigiwul ba talata je delu ci dewen ma xey ci radio ba ni du deug lolu amut seigne touba du malaka seigne touba day julli ak selmal malaka dong la yalla may muy sujjor ba yowmal khiyam malaka dong la yalla may muy ruko ba yowmal khiyam malaka dong la yalla may muni jaw taxaw di sabar yalla ba yowmal khiyam kudul malaka yalla muy lako da ngay seug sigi di julli di selmal wallahi alhasim ak waxtu bi ci guddiga la gentu ge seigne touba mune mustafa jere jeuf ni la bako waxe mustafa jere jeuf yow de bu ñepp melal ni yow sama yoon wi kenn duma yeb wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jazakumullahu khairu jazaa seigne modou ba benen yoon ñogi ndokel ñepp di jéggul ñepp tani saabu mané dama koy teunk rek mu ngok li dikki sama xel day bare bare bare fimne sax gis nga bokk yi ma wara na nuyu ñom ñepp bu fekke ni seigne modou coupé go ñom ñepp ma ngi len ndokel di len nuyu wax deug yalla ñi nga xamni ñoy wëlëré daara ji ñom soxna Ndeyna Bassar ak ñom seigne Wali Fayak muy borom kërëm ak seigne Kossofal Mohamed Diallo seigne Mohamed ñing lay nuyu Mohamedou Diallo naka non ñom seigne Dawde Biey ak ñom Modou Biey seigne Modou Biey ñom seigne Mustapha Cham rek la ci seigne Modou Mbaye Cham momulé ñom ñep rek ak suñu mam cer ñom bayuma kenn diaspora bi wallahi alhasin ma ngi leen di gërëm di leen sante di leen ndokkel jazakumullahu khairu jazaihi.

boko xamone la ilaha muni su lako wax seigne touba ni kon bul neur wa bul neur muy nax boko fi neure tamit bayiko fi euleuk sa njabot ñom ñoy nek trace bi ñokay don te xamoo ci fuñ ko jëme xamoo ko de wax deug yalla mom kay baye ngi len fi alal ji mom kay demal rek nak waye bul xam fuñ koy def nak lele sax ngay dem batali len sax fiñ ko wara def nga wan len ginaaw ñini way fa bi day font lolu xalaatuñ xalaatuñ ko lañ lay wax te ba ngay dundu wallahi am nga nit ño xam ño xamni bo len joxon alal ji wallahi ñu defal lako fo xamni bo demé yowmal xiyam fek ko fa waye nan say dom suma faato seigne morib re digen mu yor daara xurul lumbe wa ngeen mako joxal million baye bre digen ma ca jumaaja joxal len mako 500000 say dom lañuy lang lan ke lañuy def bi nga daatan faatu nga ko wara def ndax bi nga yi dund nga mom alal ji bi nga de momato ko ñom ñoko mom bi ngay dund boba nga mom alal ji waye bi nga de momato ci dara ñom ñoko mom nu len neex lañ koy def bu len neex sax naane jiko sangara ño xam waliyaz billah motax sallallahu alaihi wasallam posé won question sahaba yi benn bis tok ak ñom ba yag muni way yeen li lan la ñu ne ko lum doon ya rasulullah muni man dama gis ngeen di son ci alal jambur bayyi fi seen alal ñu ne ko deet yow ki yalla yoni ñun suni alal kay nak moonu gënal alal jambur muni deedet yeen ngi wut di denc te li ngeen di denc ñi leen wara doon nako mom xam nga lan moy seen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu leen loolu ngeen mom kat waye li ngeen fi bayyi momu len ko de ñi ngeen fi bayye ko mom li ngeen fi bayyi momu len ko ñi ngeen fi bayye ko mom motax sallallahu alaihi wasallam wax ci hadith ba neena al waylu kullul wayli liman taraka iyaluhu bi khayri wa qaddima ala rabbihi bi sharr sallallahu alaihi wasallam musa alayhi salam neena khuru sawara khuru mbugal ñel na wa jo xamni bu muy genn adina dafa baye njabotam ay r plus 4 ay compte banque yu fess ay 8 bi muy genn adina lol la baye njabotam muni khuru sawara ngoy xaar muni ko lutax muni bam deme fa yalla fiku fa dara lu massa dencal bopam wa qaddima ala rabbihi bi sharr bam deme ci yalla musiba rek la fa fek wa qaddima ala rabbihi bi sharr musiba rek la fa fek bayi nañ jabotam ak tiranga de ñu nan gor gi day bayi na fi 10 milliards 20 milliards 1 milliard 2 milliards bayi na fi juroomi keur keur gu nek r plus 5 la r plus 4 la ñu waye nak waqaddima ala rabbi bi sharr ba nga demé sa fassa borom fekkofulul aw ay ndax muso defal yalla dara li nga doon jotta defaku neew sax yalla taxutul ngistal la won yalla nci yalla musal al waylu kullul wayl liman taraka iyaluhu bi khayri wa yaqaddima ala rabbihi bi sharr bimi dem baye nak njabotam tiranga bi khayri tiranga judul jeex alal judul jeex waye dem fa yalla fiku fa dara na'us billahi minha fiku fa yalla dara waaw boko de wax ci suñu jamono ñi jëfëndiko xel dañ ni ki dal waxe dof lay wax wala ki mom lim bëgg lan la kenn waxula nga sar xel li nga yor tok dedet waye amna fo xani mom bu fa say alal yegge lebal yalla jot na de naka jekk sax lebal yalla da jotone bu yag waye da ci rawati nak wa da ci rawati nak da ci rawati yow worna li nga yor ci ay keur diko luyé li nga yor ci ay four li nga yor ci ay bari bu liggéeyu kay ñuy jur alal kenn xamul nuñ toll to sa bo digge wotam yalla la nga tay def du passer 25000 francs ah way señ bi

0: yàlla da ko sant jigéen ñeeg waa soxna sëñ diw nag moom xam nga yaa ngi dute ah loolu daal bu araamoon yàlla kon sox sëñ diw du seetaan soxna muy def boppam nee naka meesu loolu dute la dute la aay alquran bu ni fang fangaral nga di ko jéema nire léeg soxna sëñ diw su def boppam neen meesu xeesal taay alquran bi ko dàq ngi nii ngay gis jàkkaarloog moom loolu dute la yonent yàlla mohammad nag daa bokk ci ay projet bi mu ñëw àddina mooy dindi dute ci xoli julit bi sëñ tuba nu ko xibaar ci jasbul xulóob nee na laylatu mawlidi nabi laylatu mahwi riyabi guddi la goo xam ni guddi googu salaalahu alayhi wa sallam dikke jamono nee na bi muy ñëw dafa indaale saabu boo xam ni moom lay fóote xol yi nga xam ni dañoo am sikk mu ne laylatu mahwi taabi wa tuhrisi taxasumi guddi la goo xam ni dafa ñëw defar coona coonab mbëgalum bàmmeel coonab texeer yi waaye dafa ñëw doon farkatu bakkaar moom yonente bi salaalahu alayhi wa sallam nee na guddiam day far bakkaar guddiam day far coona waaye guddiam day far sikk ci xol sikk dute waaw alayhi salaatu wasalaam nit koo xam ne foo ko fekk day dute rek même buy def lu baax sax mi ngi dute même buy def lu baax xel maa ngi sikki sàkk alquran neen na kalla bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksibun ñi nga xam ne dañoo am xol yu sikk yépp ñi nga xam dañoo am xol yu dute yépp mu ne mu ne ñoo ko yóbbe seen bopp Cheikh Ahmed Bamba wax na ca mimi ya neena al qalbu minni ya fisal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahmani qad alima radiyallahu ta'ala anhu muni man seigne touba yalla dindina ci man sik dindina ci man douté lepp lu may defati ko lutté la cey andal yaqin Cheikh Ahmed Bamba neena dikku rasulullah sallallahu alayhi wasallam biha najatu wa fala ma as-sururi wan naja guddi la go xamni bi sallallahu alayhi wasallam ñewé dafa indalé mucc indale texe indale mbek indale mbek indale mbek nima waxe won ni ku bëgg yalla rasuwar la moy tiabi ji moy buntu bi fa ngay jaar ben way katu arab wax nako ko nenako anta babullahi kullu imrihin ataahu min khayrika la yadkhul yow yaay buntu bi yalla bi nga xamni ku bëgg yalla rasuwar la dana jaar ci yow keneen fuway jaar te jaaru ci yow yalla duko rasuwar Cheikh Bamba radhiyallahu ni yalla sakke muhammad def ci mom ay ngeenel non la sakke yeneeni jaam def ci ñom ngeenel way gis nga seigne touba ngeenel li yalla def ci mom moy bimu xippé rek li beutam jëkka dal moy jeneeru sun borom jeneer xam ngeen ko de man xuma nan la ñu ko meena misale jeneer dal moy lo seen muy leer guddii ci aggo ca seigne touba ni nga xamé ni dafa xippi rek bimu ñëwé jamono dafa xippi rek seen jeneeru sun borom mu def direct ci jeneer ba di waxuy dem rek jëmam ak ngoram ak fitam may nako mom mu xous jall dem ci jeneer ba waye gis nga bam waxo ba yegg ci jeneer ba lu ko jeneer ba wax man anta muneko abdullah wa khadim rasul yow kan muneko man may sa jam bi ligeyal muhammad sallallahu alaihi wasallam muneko ayna muhammad momo nga tuddu anamu ndax man duma rasuwar kene te gisumako muneko man nak sama jëmi bop ak sama ngoruk bop mom fi indi dalani yallah ala allah la wax yalla ma tektal yalla direct amul indirect direct neena bama deme ci yalla yalla ni ma il faut nga and ak muhammad ma dor la man rasuwar neena wa qadni muhammadin li samad neena ma delu ci muhammad niko fa yalla la joge dama beggone mayma audience waye neena duma may audience te anduma ak yow muhammad niko nagn dem wa qadni muhammadin li samad neena muhammad japp ci sama loxo bani yalla rasuwar al ahmadul qadim seigne mod nañ yamale fofu waxtani li ci dess mom nañ mako may ba gamu ge rek inshallah taala no ngi wo bokki julit yep ci gamu gi ñi def fi ci daara ji inshallah te jëmi yalla rek tax ñu ci wo julit ñep inshallah te ngeen ñaanal nu yalla defal nu tawfiq ba bu guddi ga nu mëna waxtane muhammad ibn abdullah li tambalé ci sawu jant ba fajar di xar ndax daw xam ngeen ni taw benu ko xagn dañu préparer bay tambali bëgg waxtaan wi rek yalla soobub taw nga xane danaka lañ waxtaan ak su neew ci juma ja lañ ko waxtaan ci fajar gi non biñu julle fajar ba nopi kon dal ren mom yalla ñu yalla defal tawfiq inshallah taala xeyna mu baña taw yalla man nako te def gi du ko wañi dara ñing ko koy ñaan ci dara di muhammad sallallahu alaihi wasallam mu baña taw ci guddi gam gogu may ñu waxtane sopam bob sopem bob inshallah taala waye li ma bëgg wax dal na ngeen xamni ñi ngeen deg ñu naan leen gam bi dala bu len len deglu wallahi bu len len deglu cheikh mbamba xam nga lu mu wax mom dani mawliduhu muhassamu mubarakun muhtaramu ta'simuhu yan'atimu ala sayyi taqaddumi seigne touba neena dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf mu ne xawma guddi gu ko gëna reey muy ndax guddi gu barke la non yalla musuko sak guddi gu amé non worma yalla musuko sak muni magal guddi ga nak magal guddi ga neena danaka farata la ci ñan muni xana ñi nga xamni ay xiyad lañ xiyad xiyad moy ñan moy ñi nga xamni ay gidd religieux lañ manam ay gidd lañu képp ko xamni gidd nga mbolo top ci sa gannaaw sallallahu alayhi seigne touba neena magal guddi rasulullah sallallahu alayhi wasallam danaka farata la ci yow kep ko xamni gidd nga rek ta'simuhu yan'atimu ala sayyi taqaddumi la wax kep ko xamni gidd nga magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam farata la ci yow motax cheikh salih mbake radiyallahu anhu dan wax nan yamale guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak guddi ga ko jito ga ca top dara jidu ko neena yalla indi wul ci adina lu ko jar ñaari guddi yi ko sekk nga yamale len ak ci digi bi neena dara jidu ko ci adina dara jidu ko Sayyid Alhaji Malik nena Allah asimu layla alwiladati hisbatan iza lam yakun nahwa alharami hudulu Alhaji Malik nena ma ngi len di digal ngeen magal gudik rasulullah sallallahu alaihi wasallam condition bi rek moy bu fekke ni dem nañ ba bu fekente ni lu haram la nutut lu dagan la kenn du wax nan bu fekke ni lu haram amu fa dedet amul fenn fu ñuy defé lu bax te duñ fa def lu haram amul du ci ben makkan ci adina bi amul makkatul mukarram yalla wote amna ñuy aji ngir yalla am ñuy aji ngir yalla amna ño xamni seen aji makka bakkar do nga lañ fay def da tax ñu baye aji makka te yalla ko wote kon fu ñuy defé lu bax iblis indi walam iblis yalla ko may kat nak fu ñuy defé lu bax mu indi fa lu bon kon Alhaji Malik lim wax fi radiyallahu anhu moy bu fekke ni lu bon la notut lu bax la buñu démé nak ba nga xamni lu bon la mo not lu bax lolu mom jarna ba lolu jarna ba waye li feek lu bax la ngi not lu bon li bu kenn baye bu kenn baye ay 3 personnes 4 personnes ñew indi seeni bakkar ak seeni musiba ak seeni ba ño xam man amila salen fali nafs man amila salen fali nafs kon buul fi de bayitu señ Alhaji Malik wi nan bu fekke ni duñ fa def bakkar amul ben place bu mucc ci def bakkar amul defena cheikh salih mbake ko waxon cheikh salih mbake neena man dal xamna ko dul def bakkar waye fuñ dul defé bakkar man xawmako man cheikh salih defena moko goretuma ci xumatuma cheikh salih wala señ fallu wala cheikh abdullah goretuma ci waye fuñ dul defé bakkar mom amul ku dul def bakkar nak amna ku dul def bakkar mom amna amna jami yalla yo xamni duñ massa def bakkar ci kaw suuf wallahi ku dul def bakkar am way fuñ dul def bakkar dedet lu beurep sel sel sel iblis def nafa bakkar kon buul ko firé mukk nan bu fekke ni duñ fa def bakkar Alhaji Malik waxut lolu bu fekke ni bakkar ba nutut lu bax la Allah azimu layla alwiladati hisbatan iza lam yakun nahwa alarami hudulu la wax Seigne Modou bu mako topé dama fi djok nañ ko yamalé fofu rek inshallah taala ñu ngi leen di ndokkel yenen yoon di ndokkel diaspora bi di leen ñaanal di sakku ñom ñaan seen taxaway ci dara ji seen taxaway ci ñun yépp gis nañ ko ñaan yek sop émission bi ak japp gi yépp yalla mi nga xamni moy alimul khayb wa shahada xamna li ci xol yi yalla ma leen yalla fayal ci seeni ñaan ci and gi ngeen di and ak ñun jotaay bi ci japp gi ngeen japp ba lepp lu ngeen deg ci ñun lo xamni am nono ko wax mbamu def ko mu nakari len waye di len wax ni adina non la ko yalla binde rasul sallallahu alaihi wasallam mo geun ay nono ma ngi nonu luñ teggul ci daram bi amul seigne touba sama serigne ba moma geun ka salika de ngeen bayit bima jang sank te waxon ko salimtu min al ahda turan ma atija li rabbil wa babillahi lam yakum murtaja mun yalla dimbele na ma bama mucc ci pexey sama samay non lolou dimbalul yalla la muni wax sama non yoyu xana dañu xamul ni yalla mom buntem bi du ko tej tejeluko ken motax walaf di lebu nan kuy xaar yalla rayal sam non bo muytul da nga fa maxe salimtu min al ahda turan ma atija li rabbin wa babulay lam yakum murtaja yalla buntu yermandem bi buntu xewalam bi tejeluko ken ku feug mo bil la jaar ko ci muhammad rek alayhi salatu wassalam kon ñing leen di sante bu baax te di leen gëreem di leen ñaanal seen taxaway ci magal gi ma ngi gëreem nak seigne modou dama ko fatte won dimanche bele passé ay xalé yi jigen yo xamni dakar lañu dëkk ñu and ko ak seen mag ke leen jité moy soxna roqaya soxnas ku ñu wax serigne modou gueye la modou gueye xeyna duma serignam ci yaramam masna ko wax niko waye may sa serignu ruh rogi mom man lako yalla jox bañ ak nangu modou gueye bima nekké dakar dafa don jang ci fi man bo mi ngi jangal li salimamu lay mang mom ci alquran ji ba mang mom ci xam xam ba bimuy dem université mi ngi jang téré bi ñu wax risala bam joggé université mi ci rew jangi légui na jamono bi ñu démé université xam nga université ndaxas la ku ne fa nek woté kat bu ne nga fa ni mu koy faral di waxé mu am nak ben woté kat bu doon woté mu gis mbolo moma comme mom xalé yi ni ñi gisé affaire yi moy kuy woté yalla rek dañuy yaakaar ni mom buntu bi dañu mu mom ag ci serigne bi den wax sax ni xamna xey bu nak salve ragazzi bam ñe wax mako maniko serigne bobu de na maniko sama marakis wi ma simi ci sa buntu nek be ko upp dara jafa yalla so geume baxna bo geumul baxna mu tok bu mujj leg leg dana tok ay fan du jang ci leg leg mu ñew neke bobu ci serigne bala ne rek di dem ak ñew rek ben bis maniko man da jangalon na la nahjul khadail aaj borom nahju neena bo xamé nit lu koy jariñ te waxoko ko yowmal khiyam boy jéggi ci sirat mu tiyé sa téré baat kay ma wax la pour nga xamné sëriñ bi xamul xey bu xamul dara démontrel ko li wone ni sëriñ bi xamul xey bu ba yépp lèr bopam gannaaw bu la mujj bayyi wat sëriñ ba délu ci wat ci njang bi ba nim démé bitim réew jang égalem njangam ba délu ci wat nek professeur yoyep pour wax la ni la yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam liko fi indi won moy di wax ak nit ñi luy ubbi seen bop ak lu leen di jariñ mais du pour jariñu nit ñi seigne touba liko fi indi won moy di wax nit ñi luy ubbi seen bop ak lu leen di jariñ ñu delu yoraat seeni wajur and ak seeni wajur seen gën jaarafetu andin waye bu fekente ni serigne bi so ajo ci mom danaka lijeentiwul rapport bi dox sa digeunte ak say wajur nga xamni say wajur teggo leen fenn nama yalla balla yalla xam doyna lola serigne bama serigne duko def bu fekke nak say wajur dañ la dëngé ngir sëriñ bi waw kay loolu yalla du ci and loolu joxena ci misal batay ci cheikh amadou badawi amna talibé bo xamni ni ndayam daf ko doon dëngé ngir bañ mu top cheikh amadou badawi waye dëng gi rek tax waye yalla taxut ba mujjii da daan ngagn ci cheikh amadou badawi benn bis cheikh amadou badawi ni ndayam sa doom ji do fatlikou benn bis bamuy namp amul yeku koy wu ñew fekk ko nga dij ko fi barap mu ñew roof ko be abbe jeun lonk ko ci mbumi de xandalo mom nar ko sanni mu ne ko akay mu ne ba yag nga seen ñu ne ciopet xale ba tek fe mu ne akay cheikh amadou badawi ni ko man mi la won sa dom ji ci eusel la ma yalla joxe ruam ndayam dogat delu ci xelam lima bëgg misal fi moy dama bëgg wax ni señ bi ma yeen misal li soxnam dafa and ak ay seureum
1: salve ragazzi
0: lu wara mat ñetti magal ngi ni bu magal tero dañuy yar seeni ganar ak la ci war and lepp duggu seenum nduggu defal seeni si ñew ci bisu magal gi ñoy amel lepp donga yi togal leen ndawal ñu lek ba sour yemuñu ci té lolou ci seen ñak bop lañ koy def té ay 4 personnes 5 personnes lañ yo xamni ñoy dajali seen alal muy soxna si may wax ak ay sœuram ak seen borom kër bi nga xamni sama xarit la sama wëlëri la wayé ruham nunu mako waxé binu yalla maralé kon nak mu bok amna yo xamni duma ci ag way pour misal rek ni ma ngi sant soxna yoyu sant gi li moko waral moy ñom ci seen bop magal yi légui dañu dogu ci ni bu magal jotté lepp do ngay ñokay am nga xamni danaka man lamay dépasso gannaaw magal gi toujours la ca top rek lañuy ki xalé way ñom bisu magal mom seeni gannaaw ak seen lepp lañuy indi rek yoral ko donga yi kon ñing leen di wax ni jazakumullahu khayra jazaihi lolu sant nañ leen ci bu baax gëreem leen ci bu baax leen ci ndokkel té walay ay xalé jigen yu toll ci sey and ak seen sœur bo xamni mi ngi ci ab sey etc yal neen yalla sam te ar leen lolu dal mënuma ko wone ñak bañ wax ci gëreem leen ci ndokkel leen ci insha allah ta'ala di ñaanal seen borom kër bobu momit ku bëgg yalla la ku bëgg lu bax la di wax serigne modou gey yalla sam ko te ar ko te defal ko ndimbal muy ko xamni bon ku bëgg njang la te gor gor lu ci lool yalla nako yalla defal tawfiq waye ni mo koy faral di waxe xam nga senegal mom bo amut ay lijeenti rek pour ñu ambossal sax dana xawa ki waye yalla nako yalla taxawu te defal ko li gën ci mom wama salik ala lay basis ya rabbi innaka ala kulli shay'in khadir su ba defé kon ndokel na ñepp gërem ñepp yamale fofu waxtani di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax sun borom niko allahumma rabbana aatina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tusiq qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Boki auditeur radio khassid online delu sunu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna du seen mbokk seen xarit mustafa mbey sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu joté fi ci sénégal way xam ngeen ni jamono bi ñu tollu defe naa dañu ni heure bi dafa sensé heure bi dafa yéeg motax fi mu ne day nekk ci 3 heures insha allahu taala ñu ndokke leen weneen yoon ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan ginaaw bi ñu leen jéggloo ci sahur ramadan al mubarak bi ñu génn di weeru koor ñu ndokkee leen ci balu leen xaq bal leen xaq ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan yàlla dafa dogal ci mbaaxam ak ci yërmandeem ak ci tabam waxtu waa xamante ni nit mi ngi jëflante ak ay bokki nitam muamalaat yooyu di dox seen diggante di ñàkk mus njuum te am ca defe loolu ngeen jéggal nu ko ñu ñaan suñu borom mu boole ñu jéggal ñun ñëpp ci war may yonantam bi alayhi salaatu wassalaam. Tay nak dañu bëgg waxtaané benn mawdu bo xamni mawdu bu tuuranké la ngay dégg nit diko waxtaané ni nga xamé ni jamono yele ci gannaaw waxtaané won na fi afatul lisan. Afatul lisan moy lan? Moy gakk gakki lamiñ ay salbiyatam lamiñ ak ay négatifam dafa niiw ci mawduhaat yi wala ci muhaadaraat yi ñu di ko waxtaane te muy lu am solo. Dama xamul ndax fii laa ko waxtaane woon waaye ci rajo wala ci télévision almuridiya waxtaanoon naa ca li ñuy tuddee afatul lisaan, waaye xam ngeen ni émission yooyu yu gàtt lay doon guddul tuuti rek laa ca wax. Waaye sama mawduu tey dama bëgg nu waxtaan ci afatul ayni. Afatul ayni salbiyaat yi nekk ci bët, négatif yi nekk ci bët. Bët ak balaa yi ci ne nga xam ne dafa am ci jaam ñi jaam ñoo xam ni yàlla daf leen a bind ba noppi def ci ñoom salbiyaat yooyu def ci ñoom négatifu bët nga xam ne lu ñu xool rek mu yàqu lu ñu xool rek buñ ko yéemee loola daal di yàqu. Moo tax nu bëgg a waxtaane afatul ayni salbiyaat yi nekk ci bët négatif yi nga xam ni moo nekk ci bët. Bët ni mu amee ay négatif noonu la amee ay positif, ni mu amee ay salbiyaat noonu la amee ay ijaabiyaat. Am na bët yoo xam ni luñ xool luñ ci jublu rek loolu la yàlla di def tabaraka wa taxala danañ ko waxtaane xëy na. Am solo boo xam ni bët am na ko solo
influencer bo xamni beut man nako influencer mbir jeexital bo xamni beut man nako jeexital ci mbir motax ay ayatul qur'an yi bari yi wax dom adama mutiye ab gisam ay hadith yi bari yi wax dom adama niko nanga tiye sab gis ndax sab gis dafa am infil man na influence ci mbir man na ca jeexital man na ca def tahsir kon nangay garder beut diko sam diko xol lolu mata xol lo tax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci tirem bu tedd bani yow muhammad alihi salatu wassalam qul lil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfasu furujuhum shalika askalhum inna allaha khabirun bima yasna'un lolu ma nga suratu nur yow muhammad alihi salatu wassalam waxal ma way gem ñu gor ñi neeleen nañuy sajj seeni xef nañuy dam seenu gis nañuy limiter seenu xol buñ ca noppé nañ séré sentir nañ tak seen ñoruk tubay xolal bu ak ñoruk tubay niñ soré waya sun borom tabaaraku ta'ala def liñu tuddé mukharana bainal ayn wal farj sun borom dafa def mukharana ben comparaison wala ben lekkelé digënté bëtt ak sawukaay digënté bëtt ak sawukaay ñom ñaar la yalla comparé ni yow nit waxal muhammad sallallahu alayhi wasallam sama jamm ñima gëm neeleen ñaar ñi nañ mako samal ñaar ñi nañ mako samal muy nak loolu kat mo gëna sell ci ñom ëlëk moy tax ñu téxé ndax man yalla dama am experience nit mënu ma neub dara aye bobu gorñe ko taxajuk sun borom tabaaraku ta'ala wax yonent bi ali salatu wassalam niko waxal ma gorñi lolu dal ni gees jigen ñu gëm yalla ñi ñomi tamit ni yow muhammad sallallahu alaihi wasallam qul lil mu'minat yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujuhunna yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal ma way gëm ñu jigen ñi neeleen ñomi tamit nañ limiter seenu xol nañu sajji seeni xef te buñ ca noppé nañ waddu seenu skumba bam deugar nañ tak seenu skumba bam deugar lutax mani yalla comparer beut ak sawukaay niñu soré moy beut xam ngeen ni bu xolé lamuy gis budé bakkar la budé lèr la da koy xëc ci sanni ko ci xol su ko defé xol bëgg ko bu ko xol bëggé tank dal di ko tambalé dox ni nga xamé ni goor bu sajul ay xifam man na gis forme jigen jo xamné du soxnam mu fitnal ko bam jaral ko solo dal joxanté ak mom randiw non la amé ci jigen jigen mom tamit bu fekkenté ni du sajj ay xifam bëta man na dal ci goor go xamni dana ko xemem ba mu jaral ko momi tamit joxante ak mom randiw motax yalla ni kon likoy sabab muy xol ni ngeen koy sajj ni ngeen ko limiter ni ngeen limiter seenu xol bët momu mu am ci bët yo xamni dañu am toke luñ xol mu yaq jigen man na yore ben comportement bo xamni man na rombu goor mu xol ko ni ay diw rek mu doxefa dootu am dom faaw jigen man na rombu aw goor wane ay formam ña nga xamni yalla da seeni beuti toke te xamoo ñan la nga rombu len rek ñu ni ay wajile sis ndaw kero ngay noppé am dom wala kero ngay noppé am wiru yaram doktoro doktor da nga fa dem mu depp lay appare du gis dara
fekk bëtt la fekk bëtt la docteur ou docteur mën nga fa dem du gis dara bëtt bobu mën na la top ba duggal la ci bammel danañ ko waxtane bëtt bobu mën na la top ba loolu jënti du li jënti mom bëtt bobu négatif bëtt bëtt yi négatif bu la xolé bu né ëy rek waliyasu billah kasalika goor gi nonu la rawati na nak suñu jamono bi ñu tollu muy jamono yi réseaux sociaux xam ngeen ni jigen ñi dañoo xewal lepp luñu def estatiko lepp luñu def partager ko lepp luñu def wan ko nit ñi wéru koor yu ñu genn rek doyna ci exemple lo gis jigen jo xamni dafa defar ndogom yalla may nako katanu lu nek mu man ko jënd dal di lal ay napam ci ndogom dal di filmer esthétique mu tassare ci réseaux sociaux yi am jobbe njaay wala am mbay njaay man nako gis mom bo demé ñaari wër lekut lu melni muni ay wajile li ndog bu ma ci jotone nga lek ndogula kero ngay noppé am jamm bir bu metti ngay fatu walé bir bu metti ngay fatu walé sun borom ni kon nak bayi len lu ngeen gis seeni bet dal ca ngeen yiem ko ndax lol day tax kat ni tumal la ni yow ndeke aji botu nga sa bidi dafa am toké wa yow mi nga xamné tamit mbir mi bu ñëwé ci sa kaw lay dal ya wara jëk moy ci niku motax ñu bëgg jigen ak ku dul jigen muy sol lu jot te fat sa yaatu bo xolé goor ñi ñaw bi ñu xewal legi yéré ni ñap ci saw yaram man yaakar na ni xuma mètre rek genn wala la xuma ñaari mètre da na ñap ci saw yaram rek nga melni rokk bu ñu taxawal ci goor ci goor boole ko xamni yalla dala bind nga am ab togu kay mune ñap ci sa togu kay nga melni jigen ji dox ci mbedd waliyasu billah te fekk bo defan lila l'islam wax jot fat yaatu kenn du gis sa forma kenn du gis sa forma kasalik yow jigen ji bu fekenteni mom tamit non la jigen ñom ñoko ci jublu ñom jigen ñom ño ci jublu liñuy ñawlu dañ lay wax ni la li ngay ñaw na séré ci man ñom lool lañ lay wax ñom dañ koy wax teyer yi li ngay ñaw na séré mune ñap ci saw yaram nga rombu goor gu am petit toké mune ëy rek sa adina yaq bo amul won jëkkeur man nga fa doxé doto am jëkkeur faawu kenn dotu la bëgg ko waxal ba défé ni d'accord ci dess rek mu naax say ni ngelaw ko wax ba yaakar ni rek suba mu ñew mu naax say ni ngelaw fekk bëtt fa jaar dé nga diko jéñ ay rabak faru nangam fekk bëtt la dé bëtt afatul ayni négatif yi nekk ci bëtt motax yalla diko comparer ak sawu kay ndax lum gis dana jema découvrir la ca gannaawam mom bëtt lepp lum gis dana wax xel niko lima gis kat ci ab tar ci kaw ni rek amna benen tar bu ko dakk ma nga ci bir legi fexé ko gis su ko defé borom dutu nelaw nonu ma amé tokay bëtt nga xamni luñu xol buñ ko yéme mu yaq non la amé ay ijabiyat ay positif amna beut yo xamni sen nagu beut sen mbarum beut dafa positif luñ xol rek lañ ca nam ci lu bax rek lola ci am lol nak mi gëna bare ci wali yi bari nitu yalla yi bari da ci am ñom ño xamni sen ijaba moy ñaan yalla mu nangu seen ijaba yalla ng ko def ci seen mbarum beut yalla ng ko def ci seen mbarum beut luñ xol luñ ca nam rek luñ ca jublu rek yalla def lola subhanahu wa ta'ala amna ci nitu yalla yi ño xani non lañ mel misalon nako ci ben nitu yalla bu togal ab talibem
talibi bi diko poser question niko waaw ndax sun borom amna jam ño xamni sa bu ñaané rek yalla nangu fa saasa mu niko waaw waaw yalla sax day amna jamam ño xamni buñ xolon montagne mi te jublu ci muruy sax montagne muruy dal ni ges montagne ma rek montagne ma dal di ruy ci kanamu talibi bi fi saasa ma joxe won misal ni cheikh abdul ahad mbake radiyallahu anhu bok na ci ñi yalla mayon ijabiyat ci mbarum beutum moy cheikh abdul ahad xam ngeen ni mi non ngeen ko ci muy sol ay wër yu ñuul ay wëram yoyu bu ko tekke bani jak dara lum ci jublu yalla def ma joxe won misal ni jamono bi nga xamé ni sengor mo nekkon president wu senegal té cheikh abdul ahad xam ngeen ko mom tawhitam da melni sayyidina omar ni omar bañe ab yefeur non la cheikh abdul ahad mbake bañe ab yefeur omar waxul dara ci yefeur omar neena man lima xam ci yefeur moy ray rek cheikh abdul ahad nak waxul dara ci yefeur lolo tax bi nga xamé ni sengor yorne rew mi ay rabam djubul sengor waye boba domi seigne touba yi fi nekkon ñom dañu wor malante ba nga xamni lu morom je bëgg lu morom je bëgg ka ci dess kéraw la koy sour dañu wor malante ba nga xamni lu morom je bëgg yow même boko bañon doto ko ñimé feñal ni da ko bañ ñom domi seigne touba yi non lañ meloon radiyallahu ta'ala anhum jami'an bi nga xamé ni cheikh mahmoudul fadal an nak sengor cheikh abdul lahad ñen ñi nenañ ci xélam rek la ko wax ñen ñi ni ci mbolo la ko waxé won dal ni deg na sengor dana fi ñew waye bu ñewé dana ko piss sama bëtt bi mu yaqulé dana ko piss sama bëtt bi rek mu yaqulé comme boba cheikh mahmoudul fadal mo fi seigne touba te khalifa seigne touba jamono bu togué ci khilafa gi rek day dal di connecté wu ak seigne touba direct xuma lan moko yeggal seigne fallu cheikh mahmoudul fadal wowut seigne cheikh saliw manam wowut cheikh abdul ahad niko bu sengor ñewé defal nangam dedet bay nañ ma andil radio ba rek ñu andil ko radio bi muni sengor nga fi waji ñew waye bu fi ñewé kat bu ko kenn piss nako ñepp ni jak mom xamna ni bu joxé ndigal cheikh abdul ahad dana def ndigal lim wax cheikh abdul ahad daldi genn ci lam naron genn ci lam naron waxon na ko ci benen waxtaan mani yalla dafa dogal ko tay 2000 manam mu jumul dal 2012 wala 2011 ci wéru muharram fukki fan yak ñaar mu joge Touba dem Mbacké Kadior fekk yag na ma gis ci téré yi ñi wax mam cheikh ibrahima fall nim jaayante won ak seigne touba ci mbacké kadior ma dem fa nak di visiter lolu ngir bëgg ca tek sama bëtt bi yalla dogalé may dem ma nga and ak talibé seigne moudou gousso djeng bu mag bu ñi wax tala touré mu ngi dund ba tay moma doon gungé ñu and ba nga xane ma ngi dugg mbacké kadior sama xel ni da melni cheikh matilay mi ngi fi cheikh sidi muhtar dañ gënon ko min ci señ cheikh matilay mana alquran dañ non wa atu buyuti min abwabiha boy dugg ci kër ta bañ sa yéra xott ko jaaral ci buntu ma dal di jël sama telephone wo señ abdul assis majalis sama wëlëre la ñi nga xamanté won dakar wo ko telephone niko ma ngi ni di dugg mbacké kadior té dama bëggona gis cheikh matilay señ cheikh matilay té alquran daf ni wa atu buyut min abwabiha mu dal ni ma jël numéro bi ma lay bëgga jox dal dimay jox ben numéro ni ma wota ci bo ci wota di nga jot ku ñi wax cheikh ndjay ni ko ma leen boole ma wota jot cheikh ndjay mu ne man sax ma ngi ni ci biir kër señ bi ñewal bo ñewé dag ma fi fekk bu ñewé mu and ak man ba ci señ cheikh matilay ma ñëw ñu ak mom ñu ko man de dama ñëwoon ngir di visiter jeexitalu jaar jaari mam cheikh ibrahima fall
ci bi muy jaayante ak Seigne Touba fi ci Mbacké Kadior maniko nak deug la sax maam Cheikh Rahima Fall sama mbokum deret la waye bok giñ bokku deret taxulma ñew diko visiter ci da am lutax ma ñew di visiter barab bi maniko nak maam Cheikh Rahima Fall soxna Seyna bu ndjay mi ko jur ak Fatim Penda ndjay mi jur sama wajur wu goor ño bok dem ma ndjare mune ma koku de sa mbok maniko budé ci sama walu nday non la démé Fatim Ammar ndjay mi jur sama wajur wu jigen ak Maam Cheikh Rahima Fall ño bok dem ma ndjare kon ci walu nday ci walu bay béret la ci man maniko waye nak lolou taxul may ñew diko visit ci li tax déret ji taxul muna maniko l'islam ak cheikh ahmadou bamba digam ak cheikh ibrahima fall moma taxajuk mu dal li ci mbik mbik mu reuy dal di wo ndaw niko andal ak diw mi nga dem ak mom barap sangam barap sangam barap sangam boko joge nga and ak mom dem ngi gis bamba nang ko won fa cheikh ibrahima fall sukkon ñaari beuti wom ya di jaayante ak seigne touba nang ko ko won dal ni ma jogal and ak mom ngeen dem te ñew bimay jog munima bo genné ci sama buntu kër bi amna luñ fa tabax luy nuro ben séterné bu ndaw muni waaw munima ak dakhara fa nekkon dakhar gogi kérok ba cheikh rahima fall ande ak ñi seigne touba yoni won ba ñëwé doy dugg mbak kadior ñom ñu am fuñ ko taxawlo ñëw yëgal seigne touba ni ko and nañu gan seigne touba ni né leen ko na aksi muna mané cheikh rahima fall ci taatu dakhar gogu la fekkon seigne touba ñom ñaar taxaw nañ fa taxway bu yagg di waxtaan munima da tombe ak sax boba teulibi di bayal seigne touba tolam bi ñu tudde won tol bamba muni kérok la cheikh ibrahima fall taxaw ak seigne touba ci taatu dakhar gi ñi waxtaan ñom ñaar di waxtaan waxtaan wu yagg yagg ne ñu soga jitt la ñom ñaar dem feñ wax gi gis bamba ba ñu agge seigne touba tok cheikh ibrahima fall sukku ñaari beuti woom def ak seigne touba mu baya lolu seigne cheikh matidey momako net bama joge ca gis bamba nak ma am xol bu sedd lol mané ko man day mbacké big na mbik mo xamni dal buma sañon nga jox man digal ndax seigne touba néna la taf'alu shay'an bi khayri isni fal isni sartun bi qabuli sa'an bu len def dara te amulen digal ma bëggon nga jox man digal ndax man kat dama gis mag ñi ñu daan jang ci sourate yasin lim sangam di ca ñaan yalla di faj aaja ma bëggon nga jox ma ndigal buma démé jang lim bobu ci sourate yasin sun borom bayyi la fi ba ngay seigne touba ñun ma may na la ci ndigal li tax may netti li moy li may bëgg wax modi ni bimu waxé loolu ba nopi daf ni tekket ay wéram momit xam ngeen ni da daan tak ay wér lu bari mu ni tekket ay wéram ni ma jak ab dir daan ni ma dina la dimbulé ci sahir ak ci batin mané alhamdullilah rabbil alamin mune ma am nga daara touba mané ko amna jumay tabax te yoonu njurul wolé mune man day yoonu njurul wolé sax alhaji mohammed lamine bara joxna ma fa téméri pak suma ñëwé touba na nga fa ñëw dana la ca jox loolu yalla dogaluko nak bimu nekké khalifa dew ma fa banim génné adina yalla dogaluko bi nga xanté loolu man ma déparé fa ñëwaat ben bis may waxtaan ak borom xam xam bu mag bu dekk Touba kilifa la ñi waxtaan ci tasawuf bama koy xamal nit yalla yi am nak ñom ño xamni seen ijaba mi ngi ci seen mbarum beut luñ xol rek luñ ci bëgg yalla def ko bima koy wax lolu te mom xamul won ni demon na Mbacké Kadior biñu wax lolu mune ma ah man de diw sangam tuddel ma kenn ci njabotu seigne Touba diw sangam de mas na ma ni seigne cheikh matilay ijabam mi ngi ci mbarum beutam lum xol rek lum ci djublu yalla def ko batay nit lu moko sax ni man jaar nak fen nak seigne cheikh matilay sax waxuma ko yalla xam nako waye moma netti lolu ma dal ni alhamdullilah rabbil alamin ja waxon fele ma waxat ko fi te lolu ñu bari ci tundu wa seigne cheikh matilay dekk nenañu bu masana manam maral wa tundu wo buñ dajé ñew diko siyaré ci ngir mu ñaan yalla ji taw neñu day tekki wéri xol leen nday jor ak tamoñ takkat ay wéram ni dem leen buñ démé rek mu dal di taw lolu netti nañ mako kon walli wi amna ci ñom ño xamni seen ijaba mi ngi ci seen mbarum beut bo gisé may faral di wax ni ñu bari légui téléphone taxna mënatu ñu am barké ndax lutax dañuy bëgg jog wara siyaré ji ben nitu yalla
waye tayé la dem tax ñu yëkëti seen téléphone woté ni ma ngi siyar té pourtant bo démon bam xol la ñaari bëttum rek mën na am mo upp tiyaba ci yow moy upp ndariñ ci yow téléphone goog nga woté loolu la señ Touba Junji ci nahju qala'il aaj néna fa nasratul hubb min shaykhi ila muridihi hiya al masaya wal hula señ Touba néna gendiku señ bu mat señ dina ko ci ab talibem gendiku go xamné gendiku yirmane la té moy lam ci djublu rek néna fa sasa la yalla di yëkëti ay darajaam faj ay aajom kon lego lek nga waxu ba ca kanu señ ba sukku siyaré ko a dana ci am solo ndax gis gim lay gis ndax waxna ko ba tayi señ Touba néna ci masalikul jinan da am ci walu ñoo xamni bala ñu la manal dara da nga sukku ci seen kanam am walu yo xamni bo neewon ba mba doxul bo leen woy ñu fekk la fa kon dara je yi da paté waye doxon dem ba ci señ ba dal waye legi telephone yi moono ko xagn telephone yi moono ko xagn legi da ngay wote rek li dama wote won pour don siar rek waye jeerul lu sol saw dal jeerul lu sol saw dal te pourtant bo solon saw dal yalla mën na dogal nga doli ko ca barké yalla mën na dogal nga doli ko ca tiyaba yalla mën na dogal nga doli ci ak taxé yalla mën na dogal mu fangal la sax deewu deewu mbettel gula wara nedal deewu mbettel gula wara nedal fa nasratul hubb min shaykhi ila muridihi hiya al masaya wal hula la señ Touba wax neena gendiku waliw bu mat waliw señ bu mat señ jeme ci ab talibem day yekati ay daraja ak maqamam di faj ay ayom nonu mu amé nak ci waliw yi ño xamné dañu am ijaba ci seen mbarum beut non la amé nak contraire bi moy beut yo xamné ñomit luñ xol rek mu yapp luñ xol rek buñ né ëy rek mu yapp may kon lolo tax dom adama bi wara defé santane yalla wali yi may wax pour nga gis sen mbarum beut ak jafé mom kay sa boy wir wiri sax ba sen beuti dajé mom mu daldi sax ay xifam mom pour nga gis sen nagu beut ak jafé ñom wali yoy may wax ak jafé alquran daf ñuy netti ni yowmal khiyam ñi nga xamni li leen yalla santone defu ñuko ci seeni beut moy duñ xol luñ wara xol dañuy boyel seeni beut rek lu leen ne xol aw ray jambur ñu xol metalu jamb mom dal lu leen ne xol dañuy boyel rek noñu deggu yalla gogi mo waxon mom yalla ni sama degg gi sama ndigal yi moy sa degg na ngeen ko sam neñ yowmal khiyam ñi nga xamne nangu wuñu wona sam lolu buñu dekké yalla da leen di gumbal dañuy sil ma xayowmal khiyam alquran biñu ko misal khala rabbi lima asartani a'ma wa qad kuntu bashira wayo yalla lutax man bama nekk adina nga may ma ay beddu ni jar may gis nga bayyi bama de dekki nga gumbal ma lutax dom adama koy posé yalla yalla niko da nga gumba won ci samay ndigal ba nga nekk adina nangu wala gis samay ndigal nangu wala ko top motax bi nga ñew fi mo gumbal la khala rabbi lima asartani a'ma gumbal dom adama juroom ñaari cër yi ko yalla defal cër bu nekk nihmatun minallahi la cër bu nekk xewal la yalla mayulako ni rek pour asar dedet xewal la gu bayiko ci yalla mu laaj nga sant ko ca loxo dafa laaj nga di ci sant yalla beut dafa laaj nga di ci sant yalla xewaluk beut nga ci sant yalla xewaluk tank nga ci sant yalla xewaluk deg nga ci sant yalla ndax doom adama judduna te amuko kon sa xewaluk beut la nga ci sant yalla ana no ci sant yalla moy beut bu mu xol luko aram lolu moy sant yalla ci xewaluk beut moy beut baña xol luko aram motax ulama wa tasawuf dañuy wax nan ashukru bi ni'matillahi khaddul bashar manam santu xewaluk beut ci yalla moy lan moy khaddul bashar dam sab gis baña xol lu aram dam sab gis alquran daf ni
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون من يلا يا محمد صلى الله عليه وسلم وخال ما نيغا خامني نيلين من يلا مالين بند مالين سوس مالين كريا من كرياتير بي مالين كريا بما لين كريا با نوبي ما ديفال لين اك ديغ ديفال لين اك غيس ديفال لين خول بو خلات اك بغا كا باج نونو ما لين كو ديفال نك واي ني ما لين كو ديفال ني نيو تي نيوم نيوما تي سانت خليلا خليلا ما تشكرون خليلا سن بروم نينا ني نيو ما تي سانت ني نيو تي لي ما لين ديفال تي خيوال xewaluk beut xewaluk gis xewaluk nopp xewaluk tank xewaluk xol waye khalilan ma taskurun sun borom neena ñu neew ci sante de ñu neew tantu xewaluk beut moy lan moy baña xol lu haram baña xol lu la haram tantu xewaluk beut moy lan moy baña xol alali jambur djublu ci mu yakule djublu ci mu yakule lo tax ulama wa tasawuf nak di wax ni khadul basar yurusul hikma wa basiratul khalb ulama wa tasawuf dañ ni ngay dam sa gis baña boyal sey beut lula neex xol mune xam nga lum lay jural bo de dam sa gis bo de limiter sa xol mune xam nga lum lay jural sases day tax yalla jox la sases hikma day tax yalla jox la hikma mun waye du ci yam day tax yalla jox la basiratul khalb xol bo xamni bu borom tuddé mu yeur la ul mahfuz xol bo xamni bu borom tuddé mu yeur la ul mahfuz sa ses moy lan moy yalla dila wan ay xam xam dila jox xam xam xam yo xamni nekul ci téré yi ngay wax ak nit ñi xam xam yo xamni nekul ci téré yi koku moy hikma yalla mayen nako ki ñi tuddé luqmanul hakim yalla mayen nako ko ulama wa tasawuf nak nenañ bo beugé yalla may la sases del dam sam gis del limiter sa xol del limiter sa xol bo beugé yalla may la leru xol ba nga man di yir la ul mahfuz del limiter sa xol sun borom nena in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan alquran la ma nga suratu nur bu fekke djumma sun borom dani bu ngeen ragale sen borom mun yalla defal len leru xol furqan borom xam xam yi mu fasiruni dagn ko firé nurul qalb in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan bu ngeen ragale sen borom bay limiter senu xol ragal sen borom bay moytu lim téré yalla defal len leru xol yalla defal len leru xol mani kon yow mi nga xamni xam nga ci sa bop da nga ami ba ci toke war nga ragal yalla ci sam sam gis bañ di xol dom adamay rawatina julit ñi te jublu ci yakule manam ñu yakule buñu sété yonent bi ali sallatu wassalam mi yalla yoni sayyidil awwalin wal akhirin alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni yefari makka fexel nañ ko guddii fexel ko beccëk mënuñ ci mom dara yalla ar ko xam nga nuñ defa dañu dem xoli dañu dem ci ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ahlu salbiya ahlu negatif borom beud yi toke yi borom beud yi nga xamni luñ xol mu yaqku ñoñu lañ dem dajale leen ñoñu la ñom jobbe njaay ak ñom mbay njaay ak ñom ñoñu lañ dajale indi leen fay leen alal ni leen dañu bëgg ngeen xolal ñu muhammad ndax mu alku xolal leen ñu muhammad ndax mu alku kay leen xolal nuko yeen ñu yere bu ci toke yi kay leen xolal nuko ndax mu alku ndax ñom siiw nañ ci luñ xol yiem ko rek mu yaq ñu daali ñew wër yontu yalla muhammad ñi di xulli ñi di rega jeru ñi di wolbati seeni beutaka tourné sallallahu alaihi wasallam ni ciocc ni ab deureum sallallahu alaihi wasallam ni ciocc ni ab deureum yalla ni ko kay mo wax la wa in yakadu lasina kafaru
la yaslakhuna ka bi absarihim lama sami'u sikra wa yaqulun innahu la majnun wa ayna ma huwa ila sikrin lil alamin suratu khalam sun borom ne ko xawtut rek xawtut xawtut rek nga dem yowmal xiyam xawtut ni ha ni waaw borom beuti toke yele woron di dila xol ngir beug nga alku beug nga yaqule borom beuti toke yi ñu la woron non dila xol ngir beug nga yaqule pour nga alku motax yonnati ali mu sallam ñu ragalon beut lañ ñu ragalon beut lañ ñu ragalon beut lañ suñu xarit ba suñu wala rewa fallu sisé yal nako yalla doli ñeegal ak yermande xam ngeen ni mom poète la won daana way nan aka ñimi beut mané ko wax nga deug de xalé jigen ni muni aka ñoo ñimi beut aka ñimi beut ni tuugé way aka ñimi beut fallu sisé rahimahullah muni aka ñimi beut mané ko wax nga deug de dañuy sallu sexe di baganti ci beuti gor ñi dem ak ñew sallu ne ñap ci saw yaram di baganti ci beuti gor ñi dem ak ñew lo ci gis lo ci gis da ngay dem ba magga do am borom keur ma borom keur bo am do jubo ak mom nga nan dañ ma serign top dama yori rabak fekk beut rek la beut beut al ayn beut rek la yent yalla yang khoba alihi salatu wa salam bi nga xamé ni ay domam dañ ko taggu di tukki waxna yonent yi ñu ragalon beut lañ ay domam ñoko taggu di tukki wara tollu ci fukki domam wara voyager ñu bok même auto départano ci même garage xam nga li leen seen bay wax bu ngeen yeggé ci dëkk bu ngeen jëm rek na ngeen tassaro nak na ngeen tassaro kat ndax ñi ngeen bolo ni nek mbolo bu ngeen duggé ci dëkk ba dajé fa ak ño xamni dañoo bëtu buñ leen yéme ngeen alko kon nak bu ngeen duggé dëkk ba tassaro leen na ñi duggé bi buntu ñe duggé fele motax sax mag ñi daan téré nga bolé ci njabot gep duggal leen ci ben auto and ak ñoom di tukki mom lañu alcorane di misal khala ya bandiya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwab al mutafarriqa yent yalla yang ko moko waxon ay dom de yeen samay dom rik bu ngeen deme ci dekk ba bu len duggado ci ben buntu nek ben groupe de na ngeen tassaro ci ay buntu yu taqaliko sun borom nak mo ca yok ni wama ukhni ankum min allah min shay lolou len yang ko wax nak du ter ak lima naron ci nit bo naré am day am dong nak yang ko ba mom lum len moytilo beut tamane yalla man namako it ken munu ko fank wa ma ukhni ankum min allah min shay lolou mun leena jariñ dara

tayin lahu sababun nit day moytu ba dogalu yalla ñew nit ñi bañ kay moy nga baña moytu dañu sant ñu sabablu ci moytu yalla sax mo nako wax ci alquran moytu len moytu len moytu len te kat ñom boba ñom ñep ay magi jëm lañ ay magi jëm ñun nak xolal sun generation bi sunu soxna yi ñom waxuma ay magi jëm de dañuy am ab lire tay dañuy am dañuy wosin tay wosin tay wosin tay sang lire bi solal ko bam ni joggu ñu foto ko daldi estati waaw estati kenn ku ne ñen la amna doom ñu xol lire bi fekk lire bi bo demé wali la warana doon bo demé borom alal la warana doon bo demé président la warana doon de waye am ko ko xol dañ ay way bi lire ka rafet ay di buri sara ay di buri sara ay di buri sara bayi len istati lire yi wati bayu yowmal khiyam da nga layok sa dom bo muy tudde xolal ummu maryama alayha salam sayyidatuna maryama do xam ngeen ko de ndayam ndayam mom kérok bimu amé dom xamna ni way beutu ñu luñ xol mu yaqku mom awa domam di juddu wala bam juddo rek fa saasa la ñaan yalla musul ko ci ay beut xam nga koku mom du esteti domam mom alquran mo nako misal way ni samaytuha maryama wa sahabika wa suriyataha min ash-shaytanir rajim ya nok sun borom waxe ci aya ba ba def ni wa inni samaytuha maryama wa inni uhisuha bika wa suriyataha min ash-shaytanir rajim mo aya ba ngo sun borom neena maryama alayhi assalam biko ndayam accoucher xam ngeen yaayu maryama de moy anata kuñ wax anata moy yaayu maryama alayhi assalam xam ngeen ni maryama alayhi salam ak sayidina musa alayhi salam seen ñaari nday ño bokku tur ni seen ñaari bayyi bokku tur ñu bari dañ koy jaale dañuy defé ni anata mi jur musa mo jur maryama ak imran mi jur musa mo jur maryama dedet dañu bokku tur rek anata moy ummu maryama alayhi salam kérok bi nga xamé ni akusina dañi sun borom wa inni samaytuha maryam wa inni uhisu bika wa suriyataha min ash-shaytanir rajim sama dom jima akusi dey tudena ko maryam waye nak yow yalla ma ngi lay ñaan nga musul ko ci ay beut musul ko ci regajeru shaytané musul ko ci xolu shaytané ni dom adamay amé ño xam dañu amé tokay beut shaytané non lañ amé ño xam dañu amé tokay beut ñomit luñ xol mu yaqku luñ xol mu yaqku setané amna rok bo xamni da koy rok nit bu ngeen day jang téré Seigne Touba sax da ngeen gi Seigne Touba di muslu ci ni nako yalla musul ci rokop setané setané da bok ci rok yi nga xamni da nakoy rok nit ngir mu yaqulé ngir mu yaqulé amna ben wali bo xamni dafa tok waxtu takusan muy doxantu bay romb aw xur rek seen ben way bo xamni ma nga yor ab dekk ak mart tek ci lu melni weñ diko door comme ñu teug yi def di door wallu bi waxuuti ko rek waxuuti ko waxuuti ko bimu ko jégué yalla xamal ko niko ki shaytané iblisa mu ñew ba tim ko niko waaw yow loy na ci di gal bi ni di daaji martu lan ngay teug mu niko labi service di may jaddlo nit yalla yi mom lay teug mom la ngalabé pour jaddlo len wallu bi niko a mba man dooma ci boole man mba ding ma mune ko yow dag ma jaral teug la bi service yow buma la xelu won kep nga moy yalla xelu rek motax nit yalla yi di muslu ci xelu iblis yalla nañ ci yalla musul yalla nañ ci yalla musul non la amé ci nit ñoo xani ñoo buñ la xelo rek maryama alayha salam bi nga xamé ne ndayam accoucher nako ñaan ñaan gi sun borom neena fa taqabalaha rabbuha bi khabulin asal man nangul ko lam dal di ñaan fa saasa motax jigen di jang diine sa bu deme hopital di accoucher bu domum juddo bala ko docteur ye jël sage femme yi nako lemu

alquran ko wax alquran ni bu fekke ni dem amna moy ab jiwkat rek moy dem neena bu fekke ni dem amna ab jiwkat moy dem waye li ñu xana diw dañ koy togn waaw ya ko togn ya ko togn ya ko togn sa mam bañ ko ne diw dañ koy togn mu ne yow nga bañ ko togn yow yow fexel bu ko togn rek alquran bu fekko ni jekkatu guddi amna moy ab jiwkat sun borom neena ya ayyul ladzina amanu ittanibu kasiran min as-sanni inna ba'da sanni ismun wala tajassasu wala yaqdab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an yahkula lahma aqim maytan fakarihtumuhu wa taqullaha inna allaha tawwabur rahim manga surat hujurat sun borom neena bu fekke ni gem ngeen yalla taragal sen borom ittanibu kasiran min as-sanni moy ci luk len ndort lu upp ndort lu upp sa borom keur tege telephone bi ni war ci salle des biens bi nga ni daga ci telephone bi lu ni nga deglu ko ci da nga ma sa deg sa musiba yokay bako ak yalla niko bind rek bu regalul yalla bay terere ni bayal ak yalla niko bind rek yalla dana ko masni nous mom fo xani du recc sa soxna ni assalamu alaykum ni teg telephone bi ni daga ci wañ wi nga ni daga ci telephone am bi dañi teg telephone am ni daga ci wañ wi yeen ngay daga ci telephone am da nga ci deg lu la sof da nga ci deg lu yaq so adina to do ci man dara ndax yalla la ko tere won itanibu kasiran min adhan kon bokku na ci mandar gam ragal yalla moytu ni ku ñaaw ndort légi nak ñaaw ñortu mo tass adina bi mo yaq adina ñortu dañ koy ñawlé waye di suko ñawlé ñortu day ñaw waye du ñaw moy ñu wax la nit ci nit dara nga baña doon am teel mara jax and ak tey bëssu ba tégué ci woba da nga ñaw ñortu waye ñaawo ñortu gëstu wo jemo lu ñutu waye wax nañ la ko nga andako ñaw andak reflection bëssu ba tégué ci su boba da nga ñaw ñort waye ñaw ñort del teel rek ni mat ga dam na lool la l'islam di bañ lool la l'islam di bañ mune wala tajassasu bu len di yeddu wante bu len di yeddu wante igal yaakar ni yeddu mom moy ñaar ñu nek ci nek di waxtaan nga ñew depp sa nopp ci fenêtre ba dedet sa soxna tek telephone am nga ñew vérifier ko wala sa borom keur tek telephone am wala nga ñew vérifier ko yoy yépp ci tajassus la ci tajassus la da ngay dégg ku naan man sama soxna suma bëggé laal telephone am mu ni ma tégal ma wacc ko wala man nang mané ko boba ya togn telephone am mom la concerné momum telephone am bu la joxul ndigal ci sax ni la sama telephone bu soné nga jël bo fi nekul jël sax waro ko jël sax waro ko jël wi privé am la sa telephone sa wi privé la momit bo fi nekul bu sa telephone di soné sa ñuko jël xana lool nga jox ko ndigal lool nga jox ko ndigal wala bok ngeen bok nek ba yag mu faatu baye bo mu telephone bi soné nga jël ni na faatu na légui ya ko fi wootu di wax ñim fi bayyi won ba tax telephone yi lu ma sa tey la te ci wax jamm di ko ci def ndax dé day bété dé bis nga ni xey rek ni xereet sa telephone soné ñu jël ko dégg ci lu kenn mus ñepp ñaaw ndort ci wal yas billah lool dara jëruko dara adina jëruko dara jëruko subhanallah sun borom ni moy tindiku len lolou muni moy tindiku len jew moy tindiku jew ci ragal yalla bok muni wa ma ngi len di laaj ndax kenn ci yeen ñi d'accord na am xelam nanguna freram bu mbokal ndey ak bay mu teur ko rendi dagate ko ay morceaux duggal ci frigidaire bi chaque heure mu genné aw dok lak lek
ñepp dar seen gemmiñ ni yalla lool kenn bëgg ko mu ni jëw ngok ay suñu jamono bi suñ jamono bi mom légui réseaux sociaux ñoy jëw kay bi réseaux sociaux yi ñoy jëw kay bi ngay gis mag mu wax kal ak bi jaaw tok di fen fen wu toy xep kum koy fenal asgor te kat buñ bokkon tok du xippi xol ko bu ñakar la won du xippi xol ko tax nga deg wala di wax nan ku mus jew xuma num ko waxeti ku mus jakar lo xamni jewo dak mané jewo bon kay ngay wax da nga nan ku mus jakar lo xamni jewo bon ni jewo dak yow kay neexut lo xamni lay yobu safara kay neexut alquran neena jew non la mel sa frère wala sa sœur bo bokal nek bay nga te rendi ni ñi def ab gatt dagate duggal ci félicitaire bi chaque heure ngay guéné di lak di lek mune non la jëw mel non la jëw mel kon julit bu nek war nga xam lan moy jëw ba nga moy sindiko ko ndax da am lo xamni sharia mayenako du taay ñu jëw moy tuddu nit fu mu nekkul rek dedet man nga tuddu nit fu mu nekkul te fekk jëwoko kon lan moy jëw lool lañ wara xam lan moy jëw man nga tuddu nit fu mu nekkul te fekk jëwoko mom sax wala sax da koy faral di wax nan jeuna la jeug bu rafet manam wax na sa gannaaw lu rafet lolo du jeug ndax nit ku ne beug na koy wax ay rafet rafetam yaronte sallallahu alaihi wasallam mas nañ ko laaj wala moy jeug muni jeug moy nga waxal nit ki lu nekkul ci mom wa lu nekk ci mom dañe moy nga waxal nit ki lu nekk ci mom te jamono bang koy wax suko degge dana ko mer boko waxon ci kanam jaral nako xex ak yow muna amani jewo ngok te pourtant li ngay wax mi ngi ci mom yonent neena jewo ngok waji li ngay wax mi ngi ci mom budé melokan la budé nang li ngay wax dal mi ngi ci waji ku dem fekk ko ca waye nak bing koy wax nekku fi bu fi nekkon boko ko waxe dana ci joté ak yow yonent neena boko waxe gennawam jewo ngok mini quoi bu fekkene nak waji mom limi wax nekul ci mom nak mune lol kay du jew aw nar la aw jongolong la mune lol mom tudul jew lol mom aw fenu katchi wu maga mag la ginaaw li nga wax nekul ci mom mune lol mom aw katchi la aw nar la wu reey baat bi mu jefandiko sax mo geuna graw katchi baat bi yonent jefandiko mo geuna graw katchi mune lol moy jew lool ma di aw nar waye jew moy li ngay wax waji mi ngi ci mom mi ngi ci li ngay wax ni mi ngi ci waji ko dem fek ko ca waye nak beggul ko ko wax neexul ko ko koy wax nga bayyi bam dem nga wax ko gannaaw yonent neena jew ngok ya nga melni ko ko rendi duggal sa félicitaire di lek sallallahu alaihi wasallam yama nay madinatul munawwara ben waye ngi ni yalla dafa dogal mu faatu fek boba dafa def aw dogalom moy dafa moy yalla waye bëgg bakaram wacc ko taxna mu ñew na yaronte sallallahu alayhi wasallam defna aw ñombe de won ñombe nga def mu ni jaddu yoon sekk ak jigeen juddul sama soxna te bima koy def mako tay ma nga andak sama safra te bayina soxna ci kër bi yaronte ni hi yow ni waaw wal gaay ñu ray ma yon ni ko demal wo gaay ñu ray la gis nga de dañu yaronte wal gaay ñu ray ma yon ni ko yow demal wo gaay ñu ñew ray la yow ngir mo setal bakaram mu waxu ba ca gaaya ni gaay yonent neena ngeen ñew rayma mu ñew ñu lapido ko sanni ko ay xeer ba mu faat ñu sul te ñibbi bañ ko sulé bay delu ñaar ñi defon gannaaw non ay wajile morxu jeli mu def ay wajile wi jongalon ne ci mom rek yonent di waxu rek bag ci mbam mu medd mu taxaw fa di len xaar bam ñewé mu len lek len ci mbam mu medd mi ñun ya ajaban ya rasulullah mbam mu medd mbam sax bam medd gul deganu te lek waxuma bam medde nak yonent ni li ngeen defa gëna graw lek mbam mu medd ay yow yonent lolal la mu ni seen tuñ yaangi ni fess del ak deret bay tok marxu jëm ngeen doon jëw yeen ko doon lek ñom ñepp ñu buusu subhanallahi ya yonent yow yonent yalla bi subhanallah mune gis ngeen waji bakar bobu mu def tuub nako tuub go xamni
buñ jëlon tuubam gi sédélé ko wa madinatul munawwara mo doy leen yowmal xiyam ñun ñepp ñu taxé pourtant liñ doon jé waji waji ko def waji ko def waji moy yalla waye gis nga jëw la parce que ñi ngi koy wax gannaawam te nekku fa te nakari nako bam jaral ko dem joxe bakkanam pour ñu ray ko bakkar bi nakari nako mom déranger nako bam nango dem joxe bakkanam pour ñu ray ko nga diko waxtane gannaawam sallallahu alaihi wasallam jangale na lu nek ah jangale na lu nek bokk yi alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan bokk na ci mandar gay ragal yalla cheikh mohamed bamba neena moy nga bayyi lepp lu yalla tere yu negatif yep nga bayiko da bokk ci mandar gam ragal yalla moy sa alakhirah gënal la sa adina kep ko gis alakhirah gënal ko adina am ko ragal yalla ngo motax mini al-hasaratu al-akhirah الاثاره الاخره من التقوى سالاخره گنل لسا ادينا تي رغال يالا لا بوب واو نخ الاخره موم دا نا نيو تادو جيخ ادينا نيو نا تاداي جيخ ادينا موم نيو نا كين ويرنتول ادينا ني ني نيو نا تاداي جيخ واي الاخره nga nele ak segul de di ñew waye du jeex mukk nak mom bo fa xese dem amul jog mom du massa jeex abadiya la luy jeex nak ken wor ko jende luddul jeex luy jeex nit wor ta ñak solo ba diko jende luy jeex luy jeex wore su ko jende luddul jeex wala bok luddul jeex wore su ko jende luy jeex motax sun borom ni bal tusiruna al ayat ad dunya wal akhiratu khairun wa abqa sun borom ni tuuge way epplo bu len jël adina jënde ko seen alakhirah muy nak alakhirah gën te mom du jeex mukk day dess ba faaw cheikhoun bamba neena la tastari dunya bi ukhra ya fata man ba'a nuran bidu jaf sa yandamu seigne touba neena ma ngi lay conseiller ma ngi lay digal bu ko adina nakari walé mbamu neexale ko ba nga jël sa adina sa alakhirah diko jënde sa adina muy nak boko defé da nga reccu muy ndax jënd sa alakhirah sa adina da melni yow mo xamni da nga jël ak lèr jëndé ko lëndëm da nga jël or jëndé ko përëm té lool day borom xel wuñ ko def kon sa adina gënal la sa alakhirah gënal la sa adina koku min taqwa al asaratu al akhirah min taqwa motax sun borom wax ci alquran ni ya ayyul lisina amanu taqullaha wal tansur nafsun ma qaddamat liqad wa taqullaha innal aqibun bima tahmalun wa la takunu kal lisina naswala fa ansahum anfusuhum ulaikum al fasiqun la yastabi ashabun nar wa ashabul janna humul faisun suratul asr sun borom neena yeen ñu wax ni gem ngeen yalla ragal leen ko te ngeen vigilant la yalla wax de ragal len seen borom bu fekke ni yeen ñu wax ni gem ngeen ko ragal len ko te ngeen vigilant tepp len seen bu ngeen xol bu baax mini ci lan mini li ngay programmer sa alakhirah mune xana xamone sa jëfi adina moy sa programme alakhirah sa jëfi adina moy sa programme alakhirah wal tansur nafsun ma qaddamat liqaddin mune li ngay jëf tay mom lañ lay fay suba xol ko bu baax lum doon li ngay wersé bank tay ëlëk mom ngay récolter mom ngay tiré wat loolu la sun borom wax mune kon xolal ba xam li ngay déposé bank lan la bo déposé ay faux billets dañ la japp ba par yobul ci kasso bi te do retirer de ba bari na ñu xamni seen alakhirah ay faux billets lañ fa déposer yalla xam nako yalla xam nako bari na ñu xamni seen alakhirah faux billets lañ fa déposer kasso rek ci top te ba nopi nak do récolter de wa kasso rek ci top bari ñu xamni seen alakhirah ay faux billets lañ fa déposer yalla wursugal la ci sa adina
ba nga am lo batere batere wo fenn fenn fenn lulul ci ndaga njaay ali seyna bo da yalla wursugal na la ci adina de ba nga am lo batere ci fan ngay batere ndaga njaay ali seyna bo ak tatu len mourid ak yolol le mbadantan xam nga ni ay fo biye nga verse ci banque bi ay fo biye nga verse ci banque bi ay fo biye nga verse ci banque bi sun borom ni xolal bu baax li ngay déposer ci banque al-akhirah lan la xol ko bu baax mu ñu te nga ragal sa borom bis bokay déposer boy batare ragalal sa borom xam fi ngay batare fan la donc ngay doon wacce kaymil al-quran ba sa mam faato ba sa wala ba sa bay faato wala ba sa dom je faato donc ngay dañ leena fatte añ waxuma batare de niñ leena fatte añ waye gis nga jankat ba ñew naan wa ja rabbuka wal malaku safan safan yaangi batare portable yi di filmer donc ngay wacce kaymil al-quran ba dañ leena fatte ñom añ sax dañ leen ko fatte di waxuma batare nak añ dañ leena fatte añ wacce kati kaymil ya dañ leena fatte añ amna ko xam nak mom mi ngi ñew yor micro nga jox ko micro mu solo ba nice tok ci digg nit ñi naan wa ja rabbuka wal malaku safan safan xam nga limi wax lum doon moy bu malaka yi ñewé ba japp leen ba balen fi lañ leen di taxañu yobbu sawara direct lool lay jang di way jaara bu ko wal malako safan safan gaay yi di batare te kat bi mi jang wa jaara bu ko wal malako safan safan borom tankuy wayef ya ngay doori poj borom tankuy wayef yal leen yalla yiram ñu ngay doori poj fekk li waji wax lu graw la wa jaa rabbuka wal malaku safan safan wa jaa yawmi sin bi jaa anama rek ci top di wa jaa yawmi sin bi jaa anama rek aliyas billah aliyas billah sun borom ragal leen sun borom te ngeen xol li ngeen di investir li ngeen di kon li ngeen di deposit ci banque bi lan la muni bu len melni ku gëmul yalla bu len melni ku gëmul yalla wala takunu ka lisina naswala ñi nga xamni dañoo gëmul yalla ba fatani yalla amna muni bu len melni ñom de ndax ñooñu fa ansha'umullah yalla da len di fatte de oui bi mu ne fa ansa'um anfusuhum yalla da len di fatte ku yalla fatte nga fatte sa bop lolo tax muni fa ansa'um anfusuhum sun borom ni ulaika yoyu gay mina muni al fasikhun bu yutub say say jappal muni mang lay denk yow mi yore programme aljana mina muni bul andak ko yore programme safara la yastawi ashabun nar wa ashabul janna ku yore programme safara mun ta yamako yore programme aljana kon bu len and fi na ngay gis ci adina ko xamni bato bimu dugg safara la jëm direct nga gis ko wacce ci bato wa aljana ku baxu dugg ci bato am fekk ko wala yalla xamnako amna ko xamni xaritoo nitu yalla jaxaso nitu yalla jaxaso nankatu sangara xaritok moy katu yalla bi xaritok yefeur bi moko gëna sax ndox mu neex ka dem xaritok amna ko xamne bis bu nek mu bindal sek moy katu yalla bi chaahan kat bi mu dem retiri jiko bank te bu bindalon sek ko xamne ni jaamu katu yalla la ñu mag mako sun borom ni yow bul bok ci ñooñu ku yore programme al-akhirah muna muni du jaxaso ko xamne programme safara la yore la yastawi ashabun nar wa ashabul janna ndax ashabul janna humul faisun ñoñu rek ñoy réussir ëlëk humul faisun néna kurel bobu ñom rek ñoy réussir ëlëk humul faisun ñom rek ñoy retiré seeni compte ëlëk humul faisun wala sun borom wax rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqna mawlana kon nak bokk na ci mandargam ragal yalla moy sa
al-akhirah gënal la sa adina nga tan al-akhirah mu gënal la adina lolou du lu ñuy wax lu ñuy jëf la nit ci jëfam yi jëf yi muy jëf ci nga xamé ni ki al-akhirah moko gënal adina ci ay jëfam rek waye du ci wax de dana ko wax ci kanam bu émission bi di jeex lolou tax nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masna wax wax jo xamni man nga wax ni dafa ruy nop geulemali be ndax wax ju ruy ruy la ju doy war ju mata baye xel yaronte sallallahu alayhi wasallam dafa tok ak sahaba yi ba yag muni ya'ti samanun ala ummati yuhibuna khamsan wayan sauna khamsan aw wayan sauna khamsa sallallahu alayhi wasallam dafa tok sahaba yi ba yag muni ma ngi ni jakarlo ak jamono ji ñew muni jamono jojje buñ ci agge sama xel wi juroomi mbir ngi ni yo xamni dañ koy bëgg bëgg bëgg bëgg ba duñ ci am limite ambition de misire lay doon dañ koy bëgg ba duñ am attention ci dara dañuy bëgg juroom yoy ba fatte seen borom muni yeneen juroom ya ci seuss nga xamni ñoom ño waron di artu yi juroom ñu fatte leen ñu fatte leen mu delu ci wat fecca fa ansa'um anfusuhum ñu fatte seen bop yalla fatte leen juroom la yonante bi wax sallallahu alayhi wasallam ya'ti samanun ala ummati yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa ñu ne ko yoy juroom yow yonante sallallahu alayhi wasallam yan juroom la mune yuhibuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah jamono ngi ñew jo xamni sama xet wi dañuy bëgg adina ba nur ci adina bam fatelu leen al-akhirah dañuy bëgg adina nur ci adina ba adina fatelu leen al-akhirah ni al-akhirah amna wa yansawna al-akhirah man xol sun jamono bi da ngay jakarlo nit muy jëf mu woor la ni ki jëfi ku bëgg adina la waye du jëfi ku bëgg al-akhirah mukk wa yansawna al-akhirah ben ngo yuhibuna al-mal wa yansawna al-izab muni doom adamay jamono yi ñew may jakarlo mu ni man muhammad sallallahu alayhi wasallam sama xéet bi dañu egg ci bëgg alal fo xamni dootu ñu mëna misiré seen bop dootu ñu mëna téé seen bop nga xamni ambition de misiré lay doon muni su baba daf leen di fatelo ni ëlëk alal joju leen di tax di ngar ngari suba ngon yalla daf koy isaab ak ñom daf koy isaab ak ñom alal juñu yalla dina laaj foko jëlé noko amé bi nga am bi nu foko dépasser lu ci nekk niko yonent waxe ci hadith ba té Mu'az ibn Jabal net liko neena amul benn jéego boy jéego lulu ni nga wax yalla li nga am foko amé ak foko duggal wayen sawnal izab ñu fatte ni yalla dina leen régler ëlëk dañ koy fatte dama adamay egg ci nek abdul mal nekatuñ abdullahi waye abdul mal lañ moy nekatuñ jaamu yalla waye jaamu alal lañ ñu dem ba bëgg alal yobbi nit mu jang nu ñi rayé di ray ñu diko fay da dem ba jang nu ñi rayé nit nan lañ koy psc ba ray ko nañ koy yoll nga ré ba ray ko loolu la jang ba mokal ko legi nak ñew jël métiam def ko muy ray ñu diko fay ndax alal la qadarullah wala samad la te kat ci lay ray lo ngay fay dila fay bu la trahiré nga dal di dem jël internet bi ni dañ ma recruté won di ma ray lom di ma fay may ray waye waja fekk waja da la fayut rek da la fayut motax nga wili pandé ko wa yow ray di ray ñu lay fay rek muy sa métier yow ya bon métier na'uz billahi minha ndax bëgg alal rek bëgg alal wessu nañ lolu da ngay sekk ak nit alal ngeen war ko seddo sa bëgg alal yobbu la ci sa ambition de misère yobbu la ci nga ray ko fété wo lola yow nga xamné boko reuy directement ray nga ko indirect
fami bi seen baye dafi baye ko dem al-akhirah ala jarne ak domam ñaarel jarne ak domam kenn ku ne ya nga ci maman ya bum tudde ti keer gi bum ko fekke nañ ko soli maman ya ne ci rek lu ngeen amon ci or jaay ngeen ko ngir maman ya xam nga ni biñ ay maman de buñ mënon defal seen bop ana ma torax ye kay wala ma nara dem sawara ya lañ sedallah ma nara dem safara kay waye man maman maman kenn kep lañ Allah rabbi situwa jalla jalaluhu mom dong moy maman al qadir al qahar al jabbar koko rek moy maman way ñi dess kay xana maman ak katch la di jox bok wallahi xana maman ak katch kon lay doon waye nak nga yega ko wacc rek ba yalla jey la ca yalla jey la ca al istiraj yalla jey la nga khatim ko mu de nga jël alal ja mune wayen sawnal izab da nga fatani euleuk yalla dana la régler ci sa baye ba jikono mom alal ji lay tambalé sa baye wax fim ko jëlé ba aksi ci yow nak ñu laaj la yow nak légui bi fi sa baye joggé nak no def ba jot ci alal ji yow wala bi fi sa borom kër joggé no def ba def ci alal ji yow ndaw si wayen sawnal izab fofu la nit ñi tollu légui ci bëgg alal bëgg alal tax na nga gis jigen jo xamni goor goorul na ba am alal wala borom kërëm faatu na baye ko fi alal nga ñew tambalé ko dugg ko ci wéwu tank ba ca kawaru bop lek alal je lepp bayyi doomam yalla ni baxna wayen sawnal isab da nga fatt ni bis penc ngi ñew wayen sawnal isab da nga fatt ni bis penc ngi ñew mune benen bi ci dess moy yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq neena jamono ngi ni ma jakarol bi ñew jo xani man muhammad sama xet danañ yegg ci doom adama yi danañ yegg ci nit gënal leen yalla doom adama ni ñom gënal leen yalla mi leen bind yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq dañuy bëgg nit ki bam nit ka gënal leen yalla bokk yi xol leen fi ñu toll ci jamono ñaata nit ngay deg ñu wax na diiw yalla ma diiw ma gënal yalla yalla ma gënal diiw mom legi danaka digëtu diiw ma gënal yalla rek nga xani même bu ko waxul directement ci lamine mi ngi koy jëf indirect ci cëri mi ngi koy jëf indirect ci cëri nga dem ba nit gënal la yalla subhanallah subhanallah yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq doom adamay yegg nañ ci legi nitaleen gënal yalla dabbanexu nit mo len gënal dabbanexu yalla dabbanexu nit mo len gënal dabbanexu yalla subhanahu wa ta'ala yonent neena danañ ci ag aksi nañ ci kay yow yow ya rasulullah aksi nañ ci de wallahi yow ki yalla yoni won aksi nañ ci li nga doon wax ñogi ni di ci tek suñu beut ñogi ni di ci tek suñu beut doom adama atna taxaw publiquement subhanallah kenn musuko deg kenn musuko deg mune benen bi ci dess moy yuhibuna al-qusur wa yansawna al-khubur mune jamono ngi ni ma jakarlol muy ñew sama xet dañ ci massa ag sama xet dañu dem ba r plus 4 mo leen di gënal seen bammel yi yuhibuna al-qusur wa yuhibuna wa yansawna al-khubur r plus 4 mo leen gënal seen bammel te pourtant day R plus 4 pire et dire moy al khubur moy bammel ndax bobu R plus 4 do ngay dekk bo fa dekké doto tukh abadan benen R plus 4 budul mom dañ la massa génné ben nga génné ci sa ciobare ma ñu génné la ci suñu sa ciobare rek R plus 4 bo mëna dugg bis dina ñew ñu génné le nga génné ci sa ciobare ma ñu génné le ci luddul sa ciobare wa R plus 4 ba lañuy wax bammel al khubur mom bo fa xasse dugg jeex na xana sax yi de man lañ la fa fekk di la génné ñom waye nit ni yow yuhibuna al-qusur wa yansawna al-qubur sen r plus 4 ci adina yi mo leen di gënal bañ fatte sen r plus 4 bu le ci al-akhirah
يحبون الخصور وينسون الخبور سين اير بليس 4 يي سي ادينا موم لا نتوب بام فاتلو لين سين اير بليس 4 با تي الاخره اير بليس 4 بي سي ادينا ات مو نيك ياغي بينتير ياغي راخ ياغي نايس نايسال ياغي جيك جيكال ياغي جيبنتي ياغي يوك ياغي وا بلي نك sa xel du ci dem sax ba nga ni xaarama xey pentiri ko bis benn bis rek nga duy sa nafa bam fess dem bank retirer ay millions waxu ba ca dari alquran ja nga ni dara ji luñuy dundé par wèr ñu ni nangam nga ni am pentere nako sama air plus 4 ba ca alakhirah pentere nako sama air plus 4 ba ca alakhirah wala tabaxe nako ko wala yoké nako ko wala def nako entretien ci sama air plus 4 ba ca alakhirah ndaw lu new liñ man kay moy ñu tuddé la ndaw rabbin nga dem bank retirer lu doon def ci sa poste andak say ma mëna wax andak say ma mëna wax bo démé ngeen di batare rek sun borom na yuhibbuna al-khusur wa yansawna al-khubur li hadith la yaronata sallallahu alayhi wasallam moko wax muni sama xéet bi dañ ma sa aksi fi mune bok na ca yuhibuna al-mahsiya wa yansawna at-tawba mune jamono ngi ni di ñew may jakarlo mom sama xéere dañu yegg ci moy yalla leen di gënal naan ndox mu neex ba nupi nak dañuy fatte tu ndax yalla bax na mbax gu tolni lu togn reey reey bok na yalla bal mu ni bal na la lu togn reey reey bo ne yalla bal ma dootuma ko def tamuy deug yalla ni mayit bal na la tamuy deug yonentou neena jamono ngi ñew sama xet wi moy yalla leen di gënal ndox mu neex yuhibuna al-mahsiya wayen sawna tawba ñu fatte tu fele nak bañati ci delu sallallahu alayhi wasallam neena fa in kana al-amru kasalika ittalahum Allah bil-qala'i wal-waba'i wal-maut al-fajjah aw kama khala alayhi salatu wa salam wal maut al fajaa neena buñu yegge fofu bis buñu yegge fi muna muni sentu len li may bëgg wax muna muni épidémie day dajalé adina bép day wabalé adina bi épidémie fimnañ adina ngi ni épidémie buñ jogé rek duggu ci ba ca dess épidémie buñ jogé rek dem ci ba ca dess wal waba mune buñ yeggé ci jamono bobu wal mautil faj'a déw ak mbétel manam légui da ngay xey rek ñun la diw sorotuna nga né diw man koku ma ngi mum wax nañ téléphone dembu di mune mom kay bam réré mom fi la togon di fiixlu da kiris rek ñu yobbu hôpital amna ñoo xam sax duñ ci jaaré mawtul faj'a deew mbettel wa bil khala tawaddu ken mën ta faj cancer des seins cancer des foie mo xam cancer de nopp wala cancer de bakkan tawaddu ken dutul mëna faj mbokk yi hadis bi yalla xam nay da melni actualité la ci suñu jamono bi wallahi alhasib hadis bi actualité la suñu jamono bi yalla xam na ni ngeen bal ma barki dem ci guddi rek la yir ci téré yi rek ba yam ci hadis bi rek mënatuma nelaw yalla xam nako mënatuma nelaw subhanallah
mënatuma ngelaw yonent neena fi bu ngeen fa agge muna muni kenn mën amu kenn amul garabam kenn amul pexem lul ni yalla dana wacc ay nattu ak musiba ak bala ak dey mbettel yo xam day sotti ko ci seen kaw rek fi lañu yegg nak fi lañu yegg ben accident 40 et quelques morts ben accident 40 et quelques morts ñu yaakaar ni loolu moom par hasard ni rek la par hasard par hasard alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan bokk na ci mandar ngay ragal yàlla bàyyi yu négatif yi yu négatif yi waaw bàyyi yu négatif yi police bi nga xam ni moo nekk ci kaw yoon wi ñu digoo contrôler yoon wi bu mandargam ragal yàlla nekk ci moom day bàyyi yu négatif yi tay def yu positif yi moom police bi gendarmerie bi kasalik chauffeur bi nga xam ne moo yor oto bi nekk ci kaw tali bi di dawal na bàyyi yu négatif yépp bu fekkee ni mandargam ragal yàlla mi ngi ci moom te jël yu positif yi waaye sëf nangami bakkan sëf nangami bakkan ñin la oto bi fees na nga joge fële lagar lagari ñun bal ba ci baat bi damm saw loos ngànk socci buy saxar ni booy fëggal oto bi ñu dem xam nga ni nëroo jàmm de nëroo jàmm léeg-léeg nag muy teg ca nag coow loo xam ni coow loo yépp kat mooy yóoloo leen badantaan wala mbëkk ma te bañ maa daa gaañ wala tàccu leen mu riir oto ba ni xis fi barab ñu naan yàlla toñ ngeen yàlla de seytaane kay ngeen war a na woo toñ ngeen yàlla seytaane ngeen war a na woo waaye ki jàpp ba set julli ñaari rakka naafil ak tukki xam ngeen ni naafil ak tukki am na julli ñaari rakka waaxu toog ci cosin bi taal otom téye ko ñaari loxo bandub xasiri ba di jolli wala bandub alquran ba di jolli kooku ni lu xew mën na ni yàlla kooku moom lu xew mën na ni yàlla lu xew rek yàlla waaye tëdd di nelaw ñu fëggale ni la oto bi fees na ngay jóg di woggante ku ni jigéen ju takki fer nga bal ma tërëf ba agsi ci oto bi ubbi porte bi toog sex bant buy saxar subhanallah te lu xew ngeen ni yàlla da nga bayiwul yu négatif yi la yonante sallallahu alayhi wasallam tere yàlla tere la ko waaye yu négatif yooyu boo ko bàyyi woon mën ngeen a yegg ci jàmm ak salaam leen ci tudd yàlla kay tooñ ngeen ko ci client bi moom it bu fekkee ni bi mu jógee def na li ko war te mooy bàyyi na yu négatif yi yàlla wax yépp ni mandargam ragal yàlla bokk waaye client boo xam ne moom it bu nee day tukki al yëg mu génn buntu këram ni bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala xawla wala quwwata illa billah waaxu dugg ci oto dem waaye déedéet bu génnee xam nga nu muy defa joxuñ penku sowu gànnaar sëlum kaw suuf domp suuf du ca yem de du ca yem de bu dee ña topp aada day julli nee na ñaar rakkaa yey ñaar rakkaa yey xam nga ñaar rakkaa yi nu mu doon a benn rakkaa lay dóor sëlmal ni bi ci des bi ma ñëwee yeggali ko yow waaye ndaw du ma sa gis lii dóor ñaar rakkaa la war a julli taaye sëlmal de mooy julli tukki waaye xam nga nu muy def benn rakkaa lay dóor sëlmal ni bu ma ñëwee yeggali bi ci des maanaam daal dellu si ci daal fi mu ne pour moom nee naa day jéem a nax yàllaay waaw la pël ba defoon ngeen baal ma yéen pël yi waaw pël ba pël ba doom ja feebare ba doom ja feebare mu tiim ko ni ikam yàlla
wallahi sama dom bu wéré ma yobbu ko daara mu jang alquran fekk nekkate boba jabar jang ci ginnaw niko imalik muniko nopil damay nak yalla muniko imalik ki wara sammi nak yi nga muniko way nopil damay nak yalla na yeeng da ngay nak yalla motax nga door ben rakka selmal nan bu ma ñewé yagalé bi ci dess ay jaf alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawani bay yu negatif yi moy ragal yalla bay yu negatif yi lolu moy ragal yalla way genn sa buntu keur fenn fa li nga joxogn fa wala nga tassé jigen wagnou ko nan dama ñing jigen wala nga tassé goor wagnou ko na subhanallah doral ñaari rakka tayal selmal tagul sa borom te dem bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah lu amati yalla ni noddu takusan ni balna allahu akbar allahu akbar mané kon mandargam ragal yalla seigne touba néna moy bayyi yu négatif yi yalla téré radiyallahu ta'ala anhu bokk na ci li taxa doon waliw moy mandargam ragal yalla bokk na ci li taxa doon waliw nga amé mandar gay ragal yalla waliw yi nga xamni dañu ragal seen borom sun borom néna ñoñu duñu tiit duñu ragal ah duñu tiit duñu ragal buñ xasse di tukki dal taggu seen borom duñu tiit duñu ragal allah inna awliya allah la khawfun alayhim wala hum yahsunun allatheena amanu wa kanu yattaquna la sun borom wax lum ci tek lahumul busra fil ayati dunya wal akhirah sun borom néna ñi nga xamni man malin wayo xarito len ndax ñom lama digle ñaga ca lamay téré bayyi nañ ko ñoña la khawfun alayhim jërul ñi tiit jërul ñi ragal ñi ko tax muy ndax yima bëgg man yalla mu nekk ci saab jaam nekk na ci ñom allatheena amanu wa kanu yattaqun boole nañ gëm ak ragal ma boole nañ gëm ak ragal ma motax ñom duñu tiit duñu ragal ñom samay xarit ñom samay waliw man yalla waliw moy kan moy ko yalla mengo sa mbir ko xamni yalla mengo sa mbir koku moy waliw kum meena don rek waliw la moy ko yalla mengo mbiram moy waliw donte waliw yi bari nañ amna waliw wo xam wilaya go xani borom da koy juddiwale amna wilaya go xani boromako liggey ba jotta bokku ñu gi nga juddiwale mom lolu ciobari sun borom la yow defo ci dara ciobari sun borom la nga juddiwale wilaya ji lolu yalla la soob ni nit ki di juddiwale ak yonent yalla la soob defalul yalla dara lutax mu juddiwale yonent gi waye yow tamit wali bi nga xam dafa juddiwale ak wilayam momi defalul yalla dara lutax mu juddiwale ko ciobari sun borom la waye amna benen wali bo xani mom da wetti ñak di wetti ñak ba sun borom def ku muy waliw mune gis nga sama wali yoyu buñu nekké adina dunduk banexu top yalla gi ñi dundu ak dunduk banexu ragal yalla gi ñi dundu muni al-akhirah non lay mel al-akhirah raw la wax la umul busra fil ayati dunya wal akhirah kon mandar gam ragal yalla señ modou bari na ay melo ay signe yuñ ko mëna xamé légui nak ñu laal tuuti ci ragal yalla ci bopam ban jeexetal lay indi ci kiko def wala kim nekk ci mom bokku na ci bu fekkentani da nga bëgg bo fi bayiko sun borom tabaaraku ta'ala tek loxo ci sa njabot ragalal sa borom ci njaboti jambour yi d'abord njabotu jambour gi ku ci jitu moy kan yalla ngay jëk sourale ci njabotam gi al hiyalu hiyalu la la yunus sallallahu alaihi wasallam wax sun borom neena yunus neena njabot gi bindafun yi njaboti sun borom len bindit mom len sun borom ngay jëk sourale ci jamam ni bala nga sour ken
bu fekke ni bëgg nga so fi joge ëlëk yalla suur sa njabot suural njabotuk yalla gi subhanahu wa ta'ala suural njabotuk jambur gi nek ci sa loxo suur leen bo bëgge yalla tek sa njabot ëlëk loxo alquran la de motax ñu ni wa man qafa ala sur ala suryatihi fa alihi bi taqwa wa man qafa ala suryatihi fa alihi bi taqwa ko ragal ëlëk sa njabot sa gannaaw mu na mu ni taqwa lak ragal yalla rek bo fi joge yalla ay wagniku dilako samal motax sun borom wax ci alquran ni wal yahsal lazina law taraku min qalfihim shuriyatan di'afan khafu alihim kon nak falyataqulla kon nak falyataqulla ay bi mi ngi ñew di wax ci mbiru mirage waye sun borom mi ngi koy misale ni mu fekke ni ragal nga ëlëk so fi baye sa njabot nga am ci lolu nakari mu na mu ragalal yalla ci njabotu jambur gi ragalal yalla ci njabotu jambur gi kon bo bëgge ëlëk yalla wootu la sa gannaaw ndax amna njabot go xamni mom fa khalafa min ba'dim khalfun lañ seen baye dafa joge ñu nek fay ñuul rek waye duñ dara duñu dara fa khalafa min ba'dim khalfun lañ duñu dara muni bo ragale lolu tambale ko ci njabotu jambur fekke da nga bëgg barké bëgg tiranga ragalal sa borom xam nga barké sax mo gëna for tiranga ndax barké mom du jëm duñ mëna lamb daj ko waye fu mu nekk ñu xamni ma nga fa mom barké al barakatu lil mutabarrikina mang ko doon wax xalé yi dem rek dimay jàngalé al barakatu lil mutabarrikina jamono yegg na ci yakota legi nit ñi xamatuñ li barkelu gëmatuñ sax barkelu gëmatuñ gis nga mouride yi bi fi seigne touba di doga joge mag ñi nga xamni ño fi wultu won seigne touba niñ xamewon jariñal barkelu ba fuñ ni seigne touba julli na fa ñaar rakka ñu defar ko fomp ko top to ko jaral na leen tabax ko jakka waye legi suñu gënay legi nak suñu gënay legi bu jëkkon gañoñu bo bokké ñom ndab buñ joggé la ngay jëkke def moy fañ doon lek nga tibbu fa cheikh ngir lan al barakatu lil mutabarrikina ba xam ngeen ni wëñu sarbetu yannabi sallallahu alayhi wasallam man na ram adina li ci binam min la sarbet bi sarbetu muhammad la laaj leen ko amr ibn as kera ba muy sukurat di genn adina da wo domam niko maangi ni di sukurat fim nek ni maangi melni koy noyu ci bën bëdd buso ngir metitu sukurat mun waaw mun ni waye xolal pot su ndaw si muna muniko lewiti wewu yannabi sallallahu alayhi wasallam mo ci nek ak len ci yereem bu fekke ni amna dara lu yalla di rusé ab jam dana mako rusé buma faato nang ko doxale sama digënté yaram ak sama cangay ab sahabi yu le bu top yonnentou sallallahu alayhi wasallam ah waji yor kal ak seigne touba diko barkelo nga nan ko niwo ci dara ya niwul ci dara waji yor kurusuk alhaji mali diko barkelo nga ne ko niwo yow mom ya niwul ci dara al barakatu lil mutabarrikina legui gona yi da ngay nan ñu ne jamono bi legui da yaqoy legui nga nan dessal jox ko xam nga num koy def da koy tour mba mu tek ko fi bay jog yobale ko tour te fek ndeysan bo demé kat barki bu reey la ci fagul ndax mom bala nan day dund su nationante bi sallallahu alayhi wasallam fum tollu xelam nga ci yalla amul ben seconde bu xelam du juk ci yalla te bala nan amna ay baat bi mi wax doga nan mu nan ci café gi dessal jox la nga tek ko fele genn tour ko wala nga am barké xam wala nga dégg barké xam motax waxnako ba tayi borom maqamatul harir bamou né al fadlu lil mutaqaddimina seigne touba niko uppuna wax souraal ni ñew sa gannaaw wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi taqaddumin faqad fataj ala jum nga
sooralel ñi ñew sa gannaaw yalla mbirum tekk ko ci ñu jëk ak ñu mujj yalla mbirum mi ngi ko tekk ci coobareem rek ak iradatum ak masiam al barakatu lil mutabarikina barkelu barke kikoy am nenañ moy ku nango barkelu rek barke kikoy am moy ku nango barkelu yeen ñepp xam ngeen ni walli walli bu deggé tankam ni walli la de xaratu sun borom bu deggé tankam xam nga tank bi dafa am fu mu dalé fu mu yam amna misir waye gis nga tankam bo mu deug feppi suuf yi mu laal ña ngay titeru bu fekkone yalla may na la batine nga meuna deg li feppi suuf yi di wax ña ngay titeru ci seen morom feppi suuf yi nga xamni tank walli bi laalu len lutax yonnate sallallahu alaihi wasallam ta seigne touba net li ñuko ci jessbu bim daan khutba manam minbaru madinatul munawwara fim jikone nek yonnate bi sallallahu alaihi wasallam amna genn ëkk gu fa neewon legi ëkk gi yon day def bu yegge ci minbar bi rek fam loxom tek ca par asar tek ca loxom ni rek di wax limuy wax waye biñu tukhale minbar bi bayyi fa ëkk ga yonnate bi ñew taxaw te minbar ba bëgg khutba dañu deg ëkk gay xatu di yuxu di yëkkat ba dañu tukhal ëkk ga indi ko fi yonnate bi di khutba pour mu tegaat ci loxom ndem jama daaju yi nga xamne amuñu xel ñoo nga xamne amuñu xel ñom ño xam barke muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam barke wali wi yow nga nit njaay yaqku jamono tax bëgg la yobbu ci xamoluy barkelu bëgg yamale ñepp ibn internet bi gis ngeen li ci xew moy désacraliser lepp lu sakré won ngir lan luñ ci jublu pour ngeen bañété am dara dara dara ci lu bax waye nak muñu jamono lañ tollu iblis waxon nako iblis waxon nako luñ la wax ci nit ku bax rek ci ab safan rek nga ni deug la fofu la yakote xoli doom adamay yegg fimne nit yalla bu ñepp xam ci mandom ci mbaxam ci jaamu yalla am ñu wax la ay safan ci mom nga gëm ko ndax par par lo len ni par par lo rek la moy lima waxon legi ci hadith bi yonent neena du ngeen dem ba doom adamay yegg fo xamni nit ta ko gënal yalla ay wajile ana yalla mo xam nitu nguur la mo xam opposition la mo xam ab serigne la kum ci meuna don nit waru la gënal yalla lolou par par lo jëru ko nit waru la gënal yalla serigne touba dama neena man yalla ma gënal nit ñi mom lolou la waxal bopam de kërok bam toge wo bokki bopam mi serigne ma samba seen modou roqay ñoom ak bokkam yi ci ko jégee yépp tok ba yag mu ni way yi nda xamna bëgg ngeen mu ñu ni ko yi mbacké lool yaanu gënal luñu mënam mu ni man de bëgguma leen man yalla rek la bëgg seen bëgguma leen man yalla rek la bëgg waxin la moy yalla ma gënal lu ne man waxin la man bëgguma leen yalla rek la bëgg seigne touba radiyallahu ta'ala anhu seigne touba mané kon bo bëggé barké fa alihi bi taqwa taqol ak ragal yalla rek daldi am barké alquran ko wax sun borom néna walaw anna ahlul qurra amanu wa taqu la fatahna alayhim barakatin minas samaa wal ard yalla néna tabaaraku ta'ala bu ngeen démé bama gënal leen lu yalla sak bu ngeen démé bama gënal leen lu yalla sak munya muni damay digal barkep asaman muy soti ku ci yow ma digal barkep souf lu mu amone mu genné ko dila jox né ñaar yépp lay bolé yow mi dem ba yalla gënal la luddul yalla walaw an ahlul qurra moko dun firi dama nan walaw an ahlul qurra ay bu fekkon tani wa touba yalla lay wax dé walaw an ahlul qurra ay bu fekkon tani wa touba mina muni amanu wa taqu gëm nañ ma ba luma diglé ñu def luma téréñu ba ragal nañ ma ba duñu laal lu négatif la fatahna alayhim ma ubbil leen bunti asamani juroom yaar ak suufi juroom yaar ci ay barké muy soti ku ci seen kaw la fatahna alayhim barakatin minas samaa wal ard la wax waati waawon buñ ko défé nonu wa kawla wa dakaru mune buñ ko defoon rek ñi lay def may yalla kon bo bëggé ragal bo bëggé barké ragalal yalla
ومن أراد البركة فعليه بتقوى ku bëgg barké ragalal yalla ku bëgg barké bëgg tiranga ñu ragalal yalla barké batin ak barké sahir la yalla di jox tabarak wa taala la fatahna alayhim barakati minas sama wal ard ku ney wax genn ci mum dess yalla la ku ney wax man ca genn bam dess yalla kaccat ko ci mam lu wax def ko defal lim wax rek moy mu def lim wax yaani won manila bo ma neewul duma neeti rek yalla